0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung ko dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Magbuwag ito yung sika ka. Tihikik ang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
3: Ayaw!

0: kay di nataka-klaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. Pasekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:17 na mga katropa. Katropa ka Philip, katropa ka rap-rap, kining maong time check, hetod kini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione o collagen. Santhone Gold Coffee Mix, kape nga makapaputi. And of course, magkapahami sa itong panita. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan, kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popole. Nesse in un essay. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga abot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban nining atong tulumano ng Bullseye nining adlong Lunes. Unang adlaw sa klase baga katropa. Pizza 8 nining abuan sa Hunyo Tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ng John Layman Chavez by King.
1: Libertas Expresiones Nan Solom Ius Lukin DS Sin Icham Ius Odinde. Ang kagawasan sa pagpareag dili ang kagawasan nga mga istorya, kundi dili ang kagawasan nga kinimadungyan sa kinabagan. Mga katropang inyo certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning!
3: Tara!
0: Kape! O sa kamasulubon ngay kabuntagon, katropang Philip, gumikan kay ditong napitas ilang kati, katropang Philip?
1: Dito sa Mindanao.
0: Dito sa Mindanao, may Jensan, South Cotabato. Giigo mga katropa og magnitude 7.0 nga linog. Standby sa update, katropang rap-rap. Kaya unahon, tani katropang rap. Kusog-kusog yun yung linoga, katropang Philip.
1: Nakalusin ang itaon ang mga edifisyo dito, katropang Chanley.
0: Grabe gid
1: ay. Atay mga katropa, mga updates sa dire sa Facebook page.
0: Yes, ipakita gud ang videos katropang rap-rap day mga eskulahan in town mga katropa nga. Ingon tampong nga day na hugno katropa ka Philip. So sa kinig yung mga fast food oh. Kani nakadag trawa ko dio. Ha?
1: Grabe.
0: Saint Marceline. Dito ni Slagaw katropa ng Philip na hugno mga katropa.
1: Grabe.
0: Guba, gyud ko no, matod pa, halos tanang building. Paita, yung tao na nangitabuwa. Nagkita, be, adresibo. So, trawa ko no. Balikod ka, trobang rap-rap, tanawa ninyong video na ako ipakita karos Facebook Live. Oh, tanawa ko. Loh! Nagrabihan yung kusugas linog, katrobang ka, Philip. Ang ato lang ipanghinaot, ini, ang ato in taong mga estudyante.
1: Correct.
0: Kay karon mo ay first day of school. Gani, porting trafika, dress ato, katropa ka Philip. Gani, hasos. First time, ha, nga naabot ko. Alas city na ko kapin, abot, dress istasyonan. Noon, hang, kukun mo. Dugay kong nakamatasad. Pista mas amo gapon.
1: Oh, kala.
0: Niya, wak, manggip ko ingon nga. Nabunyag gigit, eh. Tignan yun. Allah, skrabiha ining hitabua in town. Di ako'y bagong gisen ka video, tanawa na katropang rap-rap. Sus! Standby, kaya na ako'y gisen sa nga number up. Tawag ito dayon, ang ato ang taga XFM General Santos City. O may pinakaduol, yung area bro, na ang mga itong epicenter. Standby mo sa update, mga
1: alas
0: katropa.
1: Alas 7:47, karong buntag katropa oh. Janli.
0: Di palang gidugay ni katropa ka Philip. Ay, tayong tao na eh.
1: Pinipag yun sa klase mga katropa. Hinaot niya, di pa tara pa isyan.
0: Sus, ang mga kasualti simbak ko ba? Timbrihi ko rap, huwag na ana, check na to dayon. Ang XFM Jensen, ako'y gihatag ni mga number katropang rap-rap. Kay sahi, ina katropang Philip, hinumdom ka atong kita po'y gigos linog, diri?
1: Quint time, na ganito. Eh, buholman ang kuha na to, sintro. Oh,
0: wa, pagalita mas sintro katropa. Ilaha dito sintro, gan? Although kaning lugar ha, medyo linugunon magiging katropang Philip. Pero karon mo'y pinakakusog nga linog mo'y paghulagway sa mga residente dito.
1: At verify katropang Jendik, kiniingon, nainiingon, 7.8.
0: Sa, grabe, hagod.
1: Oh, 7.8.
0: Jesus, grabe. O 7.8. Pero wato na to ang post good mismo, mga katropa, sa gikan P-box. Sa Fivox. Pilagi gikusgon sa Linog, katropa, ga Philip. Siyempre, hey, kurap, o kuhan, rap, pwede na nato makuha na. Tawagi lang siya, tawagi. Nag-ring na, nag-ring? Pwede, taxi lang po daan. Taxi lang po. Samtang katawag na, taxi. Kay sayo tang, daghan pong nagpa-reports nila nga to, katropa, rap, rap.
1: Grabe
0: na, eh. Grabe na, eh. Tawag na, oh.
1: Marceline. Basa. Hole ni.
0: Paita ini hitabuha ita nang hinaot lang tang gamay lag ka solti. Kay og kanina klase ni katropang Philip. Sus, ingon ani ang sitwasyon. Posible gyud way nga kalas in town.
1: Luwas in town sa mga katalagman katropang diyan.
0: Palihog ko na ko katropang rap-rap. Standby dayon. Og mo ring na. Ito ang kaigsuunan dito sa Jensen. Kumusta ka in town? Sa iyo kayo na nawang skati. Ako katsabaw in town skati. Katropang Philip. Dito, Rami. Binailahan na pita. Porting kusuga, Gislino, katropang Philip. Hinoon, ang mga building ito, dili ingon nga sa Madrid ato ang kapatid yung daghana.
1: Kani, picture ni sa mall na ni dito, SM. Asa mo yung napita, katropang Jensen eh? Jensen ni SM?
0: Insani katropa ka Philip. May lang dagko nga doon nga mga mall.
1: At least ka mall katropa ang dyan. Ang suod pa di. Mga security guard pa na.
0: Pero tanawa oh. Nag-aso. Why?
1: Hala.
0: Ang SM mismo. Lumpat.
1: Lumpat na si Ganjur.
0: Ultimo SM.
1: Pero wak makuha na. At least wak niya makula. Pero ang mga kuhan.
0: Bumbong. Ang mga bumbong tanawa.
1: Ulak mga katropa.
0: Di pa makontak katropang rap.
1: So, kaning gugno I mean kaning ipikuha
0: ka sa tabi niya kay ako'y manguntak katropag Philip
1: mga para... katropa ang inyong nakita ron mauni ang usa sa labing dako nga mall dito sa General Santos City ang Cotabato City mangodog ang Jensen dili ra na siya layo mga katropa onya basis ato ang mga na monitor nga mga report katropang Janli even Davao City ilahang na na feel mga katropa na abot dito ang epekto ang pagtayog sa yuta dito mismo mga katropa sa Dakbayan sa Davao hinungdan nga kani lapad-lapad yun ni ang wide mga katropa ang epekto nining maong linog mao na mag-ampo lang sa karon busy pag yung kayo ang ato ang mga local disaster mga katropa pagresponde.
0: Katropang rap-rap, maghimo ko group chat ha. Kuan, ganang i-on-air na lang ni. O saan nga account rap? Imong account, ma-on-air na dito imong account? Okay, sige. Kani mo itawagi, katropang rap-rap.
1: Let's just cross our fingers, katropang Janling ha. Mga building lang in town, mo i-apiktado.
0: Naghimo na ko rap, tawagi na yun. Messenger lang, katropang rap-rap. Naghimo na ko. Naghimo na ko, group chat na to. Kay tawag ta dayon. Kumusta ho na to tong mga kaigsuunan dito sa Jensen?
1: Grabe.
0: Pwede sa rap na asay Viber o dira
1: 7.8 lagi katropang diyan le.
0: Sus gra. Ah?
1: Magnitude 7.8 earthquake affected Hala. Countries Indonesia, Philippines and Malaysia. Anya dire sa ato 69 kilometers from Pulumulok South Cotabato. Ang epicenter na.
0: Ang epicenter dito lagi silang kati.
1: 69 kilometers lagi. From. So, gikas Pulumulok, 69 kilometers. So, gikas
0: no?
1: Mga katropa, more or less.
0: 7.8?
1: Tara.
0: Tangrabiya. Pakita ko na sa ito ang graphic lang niya, katropa ko, Philip.
1: Ako nang isin.
0: Grabing kusugang linuga in town.
1: Onya, not just the Philippines who are affected katropa ang Janli, but including the countries of Indonesia and Malaysia.
0: Tawagi ka tropa ka rap-rap. Ha? Pwede nag-viber. Mas maayo nga na yung video. If wala rap, bisag audio lang. Mga tolong ba, kumustaho na to itong mga kaubanan nga do. Kay sila mismo.
1: Apektado
0: ka tropa ka Philip. Sayod ta. Dali-dali pa yung taon ron. Contact silang tagsitagsa ka mga pamilya. Kaya naman ta XFM Jensen. Porti mag yung kusuga ining linog in town. Karong buntag mga katropa. Pasado alas 7. Sa 7.40.
1: 737.
0: Grabe, hey, timbre, katropang rap-rap. Huwag naanin naka-standby. Unahon na ito ang XFM Jensen. Pasensya mga katropa hanga. Kuwan tagamay, putol tagamay putol sa itong naandan, katropang Philip. Mekan kay
1: dako. Eh, Bisaya man gud ni katropang dyan. Lihat ato ratong mga katropa.
0: Ita. Paita
1: na. Raw, Matanaw National High School. Wa na, nipiyad katropang dyan ni eskulahan. Nya duha ni kandana mga katropa.
0: Tembrehe ko rapor.
1: Ang mga bata, gipagawas na katropang dyan li.
0: Grabe ha. Ato ba, mga buildings in town dito nga na yung mga bata ba?
1: Nya, Davao del Sur ganini katropang dyan li ha. This is Matanaw, Davao del Sur. Ha? Ang duha kandana nga building, ala, nipiyad ang ikaduhang andana.
0: Sus paita, be. Atong i-check mga katropa, naka-standby na, gikan sa XFM Jensen mismo. Si Katropang Ivan Polonan.
2: Live report.
0: Katropang Ivan, good morning. Kumusta? Maintahan mo diha, Jensen?
3: Katropang John Lee o mga katropa, usap ka mayong buntag usap diha sa XFM Cebu. Kasamtangan karon nga na trauma no ang atong mga kigsunan diri mismo sa Jensen. Ilabi na kini mga estudyante sa unang adlaw sa ilang klase katropang John Lee. Nakasinati nining makusog nga linog, magnitude 7.0 nga linog ang latest karon nga information gikan sa DOST DOST Feebox nga natigayon diri mismo sa dakbayan sa General Santos og na kabati usab og kini mga pagkaiog ang pipila ka mga lugar nga kusigbit niini labi na diri sa Mindanao. Alas 7:37 sa buntag karong Hunyo 8. Sumala pa sa Fibos, katropang John Lee o mga katropa, ang sentro sa mong linog na imutang sa 13 kilometro sa bayan ka na sa Abagatan sa General Santos City. O gano'n ay giladmon kini nga napulo ka kilometros. Nabati usab ang intensity 7 sa General Santos City, samtang intensity 6 no sa Palimbang o Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudrat. Din na nabati usab katropang John Lee o mga katropa kining maong linog suban pang bayan sa syudad o lalawigan sa Mindanao o pipila ka bayan usab diha sa mga Visayas. Sa karon gipay mangluan sa mga otoridad ang publiko nga magmatnon batok sa posibleng aftershock o actually katropang John Lee o mga katropa sa atong estimate karong buntaga anaa sa pito ka mga aftershock na ang atong nabati diri mismo sa atong sibyanan o sa atong dakbayan sa Jensen. Humani ining makusog na linog kagalingang bandang alas 7:37 sa buntag. Aduna po'y kuan, no? Aduna na po'y pagawas kay advisory ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC katropang John Lee. May kalabutan sa tsunami alert o gipay manglunaw siya ang atong mga kaigsunan o mga katropa di residensan. Ilabi na katong mga residente doon sa mga baybay sa dagat nga mo pahilayo gikan sa maong mga lugar sa pagkakaroon katropang John Lee. Ilabi na katong mga naa sa dapling sa dagat nga mag-atusa sa mga tagas nga bahin diri mismo sa syudad sa Jensen o even mag-ato sila sa mga bukid nga bahin diri sa among dakbayan katropang John Lee. Ang labing na
0: katropang Ivan Putlon, di ka makadali. 5 minutes ago nag-post ang Pag-asa Pag-asa I mean ang Feebox niya magnitude 7.8 ang linog.
3: Atong i-check katropang John Lee.
0: 5 minutes ago pa lang yun. Samtang ka-report ka, ilang i-update?
3: Na-update, no?
0: Oo.
3: Okay, 7 minutes. Wait lang.
0: Naibago. Katong, bag-o lang yun. Kayo, i-post.
3: Feebox, oo.
0: Nag-post, bag-o lang, 7.8.
3: Medyo
0: tagrabi ang kusuga.
3: Ang signal katropang John Lee.
0: Apektado yun.
3: Apektado yun. Even ang station nato kuan karon wala na function kun ika nining power interruption katropang John Lee og ato pa ning ginapaabot og statuan lang ta karon sa si tawag ani sa social media kita karon naghatag og updates may kalabutan ini.
0: So kumusta mga atong istasyon diha, wala ray mga liki in taos building
3: so far? Wala man katropang John Lee kaloyan pa ning taos Ginoo, but kining tapad nato natin tapad ri may mga kwan, may mga pader nga natumpag. O ang worst gud katropang John Lee dito sa sentrong bahin, diri sa sentrong bahin sa atong syudad, dunay usat ka baguhay lamang gi-renovate nga fast food chain. Ako na lang isulti kining John Lee.
0: Bago lang
3: ni nag-open katropang John Lee, tumpag yun. Ato pa ni gina-verify pod kung appeal pod ba kay usa lang man sila kagambalay manggod sa kining usat ka station sa FM pod katropang John Lee. Ganimutang pod itong dapita kining usat ka station sa FM nga Alos Music bitaw nga nagagina-play. So, naapod tayo mga information nga doon na po yung mga supermarket dito sa may barangay Kalumpang sa akop gapon na ning syudad sa Jensen. Ang doon na po yung mga daot, doon na po yung mga nangatumpag na mga bahin. og doon na po yung ospital, no, nga privado diri si Jensen ang doon na po'y nangadaot katropang John Lee. Oh. Sa pagsubay na to, kagania sa mga kadalanan, wala man sa totally nga nangliki ang mga kadalanan. Pero kung makita niyo mo kanabit ang mga sinumpayan sa dalan, doon ay mga nanggawas diya ang mga debris, ang gikan sa dalong katropang John Lee o mga katropa. O kining pag-agi na to kagania sa diversion road, kinibitang padulong sa airport, adunay mga bahin dito nga kanabit ang kaning mga lupa, mga sitaw gani, kaning mga bato na natumpag po katropang John Lee.
0: Atong gikabalak-an gyud ani katropang Ivan is primero ra barong adlaw sa klase. Muna, naas mga tunghaan ang mga bata, labi na alas 7 pasado, I believe, alas 7 kasagaran na anong gina sa eskulahan. Wa pa'y na-reported diha nga mga casualties or rescue honon baka nga mga na-trap tungod sa namugidaghang na trending nga mga tunghaan nga mga ni-collapse.
3: Yeah, yeah. Oh, actually katropang John Lee dool diri sa atong station atong gina padulong ta diri karon before ta nagtawag no. Padulong ta diri sa usa ka evacuation area. Kundi nag-adto ang atong mga estudyante. Kining eskwelahan ini usa sa mga dako po ni eskwelahan diri sa Jensen National High School. Pag-agi ato kagania padulong diri sa station, ubay-ubay na mga estudyante ang nanggawas, no? Doon natin mga nakitaan po yung mga ginapangpaypayan, doon yung mga karabang gipangkulbaan, ginagipang kuyawan, katropang John Lee. So sa karon, atuan na ito, katropang John Lee, no? Doon lang mandiri sa ito si Bianan. Actually, traffic kayo diri sa ito ang syudad karon. Okay.
0: Pero ang mga kadalanan, maagian ra, katropang Ivan?
3: Maagian ra, katropang John Lee.
0: Wa may mga ni-collapse ng mga daan.
3: Waman gyud, waman. But ato pa ni Subayon kay medyo lapad-lapad ng Jensen magud kitro.
0: Oh yes, takod-ako gining Jensen unya. Nakita nako na trending sa social media kay ang SM naa may mga parts ga nahugno.
3: Lagi mo tong ato Subayon kitro pang John Lee kay may report gani kay kining oras nga natigay ng linog, wala pa nag-open totally ang mga malls.
0: Oh.
3: Kay usually tig alas 10 man gina sila nag-open. So kay usually man good kani adto kutong mga niagi nga mga linog ang kining SM mall gid ang kanunay nga
0: pirmi gani nay damage. Okay, kani man kung Jensen na suwito man sa ko gamay kay taga diha mga kong asawa. Kuan ka nang daghan kayo og kuan ka tropag Philip. Normal na sila hari to magsigig linog. Pero dili ingon ani ka kusog daghang mo nagpost nga kay ako mga circle na amo sa dito. Daghang nagpost nga karon kuno moy pinaka kusog.
3: Karon katropang John Lee, actually mura maoning pinakakusog nga na sinatiana mo Dris Jensen.
0: Yeah, maapo ni purag posible karon po yung pinakadakog damage kay porte madaghanas nga hugno nga mga buildings.
3: Correct.
4: Katropang John Lee, the last time that we had a 7.8 magnitude linog, katropang Ivan, 7.8 nito pang 1990s, dito sa Luzon. Luzon earthquake. 7.8, the same, exactly. Exactly the same, mga katropa. Mao'y pinakakusog. Gitugbangan.
0: Doon ra ka diha sa evacuation center, katropang Ivan?
3: Actually, naanak ko rin katropa.
0: Naanak ka?
3: John Lee. Pero murag kagania pa man ko ito, nagtapok ang mga bata, siguro di pa uli na. Oh. Dahil mga nabilin rin.
0: Kaling evacuation center, saan mo na gym, siya di Rasheris, go in town kay ang linog, waara ba ginigilang lugar?
3: Kuhan niya siya katropa. Open space? Open field.
0: Open field.
3: Kumbaga, ginapaygayunan ng mga sports events.
0: Okay. So, bubitaan na lang. Simba ko ba kay ang ato, rin katropang Ivan, the expected thing, apertindaghana, ginig aftershocks?
3: Katropang John Lee, ato subayan og mahinabi kini pitila ka mga individual og mga estudyante nga naa diri karon nga nabilin. Unsa ilang gibati labi na kagania pag sugod sa linog og first day sa klase karong adlaw. Ma'am, ako di ka may interview. Good morning. Unsa iyang pangalan nato?
5: May Saldivar.
3: Kita sa XSM Cebu with Katropang John Lee. Ma'am, unsa ka dito sa eskwela ang kadiri?
5: Nagano ko sila ha nagatud. Tapos hindi plano gitong sana ko na mag-uusig, baby. Dito na
3: ito. Asa ba't pinahan niyo, ma'am?
5: Sa height.
3: Okay.
5: Yeah. Ano dyan nga po, kaman ako sa dyan. Tapos, spend the wait for, pag, planong tanak ko na mag, out na kita mo, hindi na lagi ang patulog. Galit lang sa ubo. Tinubigan ni Kinampo sa tulog sa ubo. Oo, napakulog. Oo, maratol din ko kay ang mga studente ng gawas na tapos ang mga parents sa uban na tirahanay na sa mga bata.
3: Oo.
5: Kaya ang tender 2 tapos grade 4. Noon na ako kung grade 4 kay ano magudilang ano first or second floor. Maakit sa first floor. Kasi gamit isip na ako ba mag-bar down second floor. Yeah, yeah. Masa pagdagan ako sa iya ha, I mean po na, ipag-gusto sa teacher, eh, ayun naman natin ang gawas na. Dira na dahil ako sa nagdagan ko sa secondary 2.
3: Mm-hmm.
5: Okay, dito.

0: trauma kapag nawag ko sa mga parents, nawag na sa mama ko so on.
1: Pero pang dyan din, si ma'am, basta doon na sa idugay, pumunta na din.
2: Ma'am, ayong buntag, ma'am.
3: Good morning,
2: po. Ma'am, live taron sa XFM si Bus, katropang John Lay by King. Ni, kumusta ang imong pamilya, ma'am?
0: Medyo okay lang, ma'am, sir. Ay, okay lang, sir, na ano naman ako sila kay... Nakover man dahil ko mga anak. Yung naging ako kung mga anak, maala na dun.
2: So, timing pag yung kayo, ma'am, no? Nga unang adlaw sa klase, may gali ang mga eskulahan nila, ma'am, wara maunsa.
0: Wala po ko ka, ano, sir, kung okay ba ang status sa high karoon kay Naratol na nagitanan, sir. Wala mo ka ba ito kung ano, basta mag-uri na lang mo dito kay Gi. Sundo man po sa kuang ay sila ang kapwa.
2: Mm. Pero wa kay na dawat nga reports, ma'am, mga istorya des mga classmate kasi bako bag na na-trap kay diang naglinog, naana mo sa eskwelahan kasagarang mga bata?
0: Oo, sir, pero wala ko nakasagap na ba unsay ano pala sa school kay narato na lagi pa nang sir. Wala ko pa nang unsay mga ano sa school ba?
2: Sustigit.
0: Naa pa mi dito naga aftershock Japon.
2: Oo.
0: Motong palingkod na po ni Bali kay murag nagakusog na po ng aftershock paghinay. Dito namin nag-gawas na gito dahil sa gate.
2: Hmm. Sus pastilan. Ikaw ma'am, pure gyud kang taga Jensan.
0: Oo, sir.
2: Di ba, kung, dihas Jensan, if I'm not mistaken, sige naman naglinog diha. Pero sa man mo, na pinakakusog?
0: Totally, sir, dili pa nabidin na ano, kurag dugay itong murag karon 2026 maoning pinakakusog mo first time.
2: Oo niya, dugay kayo ma'am, niabot og pila ka segundos or minutes pa ka.
0: Dugay-dugay po sir. Uy, mabigyan niya ako dili na muna.
2: Sa spaita, no? Mao man niya, oksigihan ba? Ubudugay ba yun?
4: Mao man niya makaguba.
0: Oo, diligid ma, ano kasi, abigid na mo kay magdugay gitsa ba kay... Bukod sa mga pangurog, oo, mura lagi gutom pag ang mga building lagi. Sige, pag sa gusto pag itang aftershock, kagayin na, bago na, nag-aftershock na po.
2: Ay, naku, napakay mga pangutana ka, Tropang Philip. Ma'am, wala na ko'y pangutana, ma'am. Amping mo diha, ma'am, ha? Di gilin taon dalim.
0: Salamat.
2: Oo, oh, amping mo, ma'am.
4: Amping mo diha, ma'am. Inaot nung taga, ang aftershocks, minimal na lang yung taon.
0: Gani sir, kay wala po mo nagsulod sa balay, kaya mo ang balay po nangapakada.
2: Oo, oh, oh, ipa, sure sa ma'am na safety.
0: Oo, okay.
1: Okay, Katropang Janli, salamat na mauda, amping. Katropang Janli, o ba, Katropa, pinanatay na dawat ngayon sa report. Kining magnitude 7.8 na pagtayog, natala ni Katropang Janli, diya sa may maasin sa Rangali province. Kasikbit lang yapon ka, silingan na yapon na ito na kanibay municipal president sa Petropang Jambi. Kukini ang kusog o kining kuan, nainay na daw kuya ma'am? Ah, okay. Ah, sige, sige, kuan na ito dito. Katropang Jambi?
2: Yes, Katropang Ivan. So, pero so far, wa pa diya sa sentro gid mismo, wa pa na report diya nga na iwa kagawas na trap baka labi na sa mga bata mo yung kabalakan kay ang mga mall op am kay Royable possibly ang naaldo ka ng mga maintenance mga security pero arita sa mga eskulahan labi na karon kay first day of school unya aning orasa 7:40 kapin ang mga bata naa na ginis eskulahan unya naa tay makita nga mga pictures o mga videos sa social media nga naay mga eskulahan nga ni collapse although mga college. How about kaning mga government schools Katropang Ivan?
1: Morning ginasubay sa tong patrol karon Katropang Janli labi na sa tong field reporter pod ginakolekta nato ni mga kuno kay grabe kadagang edipisyo morning eskwelahan na itong gina-priority karong buntaga. Aron nga makita na ito, masayra na ito. Kung unsa ba yung mga kaimtang karon, ilabi na katropang dyan, kining mga, doon na ba yung mga nangabilin sa sulod, kaya doon na yung mga nangatumpag eh, nga pipila ka bahing sa eskwelahan katropang dyan. So mag-update lang itang taon, katropang dyan, with regards sa ining mga estudyante or mga staff sa eskwelahan, kung doon na ba yung mga casualties, kung doon na yung mga nangaangol, but hopefully wala lang unta katropang dyan yung mga katropa.
2: Mogi na ito ang pag-ampo diya katropang Ivan nga wa lang untay nang aangol kay kami diri sa Cebu if you could recall bag-o lang sad mi naka experience og linog. Unya mas hinay-hinay pa tong amo diri kay wa diring sentro grabe biya gitog mga kuan katropang Philip grabe to og damage. Unya naagyoy daghang nang amatay to diri in town katropang Ivan. How much more

0: nga mas kusog nga linog unya mas dugay ko no. Pila kam wa pa man ni mo ata og detail lang
1: mga 30 seconds siguro labing minus. Katropang Ivan katropang, nakita na to ba katropang Philip ni katropang Ivan agato ditong fast food chain bitaw og gatong radio station nga bag-o pang gi-renovate nalumpag mag yun ni simbako na itaw ani.
2: Mautong gihingon ato og ganiya katropang John Lee og na dito atong ko no atong patrol reporter nakatutok dito ilabi na siya mag-update sa gikan ta atong mga rescuers katropang John Lee. Og syempre kung doon kay initially daw sa mga crew wala may mga na kuan na natala pud nga naangol or naunsa or nabilin dito but pagabot sa mga customers katropang John Lee mo pa ning atong gina follow up karon ang detalye ni katropang John Lee og mga katropang Philip.
1: Kay 24 hours bian ni sagad ang kinini ang mga kuan or buntag magkuan kay sugod ang klase
2: lagi oh. Oh, mo na ato. Diri sa tapat po sa atong gina pwestuhan karong katropang dyan, di medyo layo lang ato ning lakuno niya tatawad. Doon ay simbahan, diri sa dako nga simbahan. O, ito ganito, ma'am? St. Michael. Doon na po yung mga nangatumpag na part.
3: Tanawa raging sa Matanao National Light. Asa man yung Matanao?
1: Davao ni?
3: Sa Davao. Karaan, sugyo kayo ng eskulahan namin ko, Tanawao.
1: Ni piyad dagyo wala.
3: Katong mga karaan diya nga mga buildings katropang Ivan kasagaran impacted.
2: Kini atong sukaon tagtaon katropang Danley kining amo ang kumbaga murag kuan ni murag historic na ning building dress diyan san kining Giliamax. Kining gina-feature namo kanuna ilabi.
3: Dugay naman kayo na.
2: Oo nga, dugay na usab nga wala ginagamit katropang Danley og day mutang pud ni sa sentrong bahin sa mga syudad. But daghana ay labi na ng SM kung ma-recall na to po niaging mga linog doon ay usang na namatay po no gubikan ng linog na nabiling sa sulod na tumpagan og sibento kining usa ka nagatrabaho sa salon umana katropang John Lee no akong lang akong usbon na ang magnitude 7.8 natigayon diya sa may maasim sa Rangani province. Kung gikan ka diri sa Jensan, tapad lang gyud siya katropang John Lee. Actually daghan siya mga dagat diri sa may maasim. So morning usos sa mga ginakabalak at board ilabi na.
3: Okay, naara ba tsunami warning?
2: Lagi ho. Nagpagawas usab og advisory ang NND and DRMC nga magpalayo ang mga katawhan ilabi na kato mga naas na place dagat katropang John Lee og moadto sa mga tagas nga lugar. Diya sa ilang mga munisipyo o even diri sa Jensan kisa ako panggapon kami diri sa Sarangani Bay na muna siya kumbaga ang among kadagatan diri na pita katropang John Lee o katropang Philip.
3: Katropang Ivan, balikan ka na mo if na pa'y time. I'm aware nga daghan pa sang istasyon nga mutawag ninyo pero importante diya nga luwas ra mo at least lipay lang tagamay. Amping mo diya katropang Ivan, expected ang aftershocks. So agi kopyan sa intown.
2: Ang amo ang tower dito sa may Pulumulok po sa kasigbit niya munisipyo katropang John Lee amo pang ginasuta karon kay wala pa'y signal diri may regani kay
3: so, yay. Blackout din ha katropang Ivan
2: blackout diri wala pa ni balik katropang John Lee ang istasyon nato wala pa nagya function karong panahon na but ato ni ginapagitan og pamaagi katropang John Lee para makaatod gyapon og mga impormasyon diri sa atong mga katropa diri sa Jensen og mga kasigbit ato mga munisipyo diri mismo sa Chokside region.
3: Salamat katropang Ivan.
2: Sakana katropang John Lee katropang Philip og mga katropa diha sa may XFM Cebu ang latest information may kalabutan ni ining linog 7.8 o kon magnitude 7.8 nga linog nga natigayon diri sa may maasim sa Rangani province og natala diri sa Jensen magnitude 7.0 mga katropa og katropang John Lee katropang Philip. Kana ang latest report directamente gikan sa General Santos City og alang sa Rekiusa Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
4: XFM Report. Bullseye.
3: Salamat katropang Ivan Polonan gikan mismo sa XFM General Santos City.
1: Ivan direct.
3: Medyo wa ko na klarong signal. Pasalamat lang katropang Philip nga naay parts nga na pagyapon. Although hinay ang ilang internet nga to.
1: Totally blackout sila ang ilang kuryente.
3: Yes, o diyan pakita ko ni mga lugar katropang rap-rap nga doon na roy tsunami warning advisory. Pero,
1: number one is Sarangani, Davao Occidental, Tawi-tawi.
3: Ah.
1: Sulu. Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat, og South Cotabato.
4: Bullseye.
1: So, mauni mga katropa, first tsunami waves are expected to arrive between, mauni ang pagsugod gud mga katropa, 7:37.
3: Paingon, 9:37.
1: So, duha ka oras katropang Janley ang gibada-bana sa ato ang DOST mga katropa. So, for those who are living nearby, mga katropa, awa na, siguro lang tadaan, kaya mas may nang mangandam katropang Janley kumpara anan at manguros, simbako. Aduna na imo padulong mga katropa nga katalagman.
3: Palihog kog play ining video katropang Raprap sa Provincial Government of South Cotabato. Kay kaning Jensan og South Cotabato katropang Philip, gasumpot ra man eh, dikit ra man eh.
1: Ora ni siya og naga og
3: naga kulit
1: Karkar. Ako San Fernando.
3: Oo.
1: Inana or
3: mga basta gasunod ni katropang Philip. Dool ra kay niya standby kay di ay video, nag-live man ang Provincial Government of South Cotabato. At ang siron katropang Philip, kung saan may latest po nga ito. Kaya daghang mga lugar, mga katropa, ang wagya po'y signal until karon. So, sa nga kong ikuyawa na mga bata in town daw, wak patagitag mga hulagway.
1: Wak pa may official report sa gikan sa bisan asa
3: wala
1: sa local
3: kay
1: government units.
3: Ang national sad, murag wak man kabantayan eh. Kisiguro man ang blue ribbon ron.
1: Blue ribbon ron. Nga kinahanglan ang blue ribbon. Makuha yun mga katropa.
3: Nga lalisonon pag legit pa or dili.
1: Kinsa may original yun, yung Senate President.
3: Lalisonon pa.
1: Silag acting, na ba kayo acting din?
3: Ang mudaron, si Irwin Tulfo, ang BFF ni Martin Romualdez.
1: No. Naluwas ro si Irwin Tulfo ron sa ito ang programa.
3: Sige lang, naluwas. Hisgutan on ta na to ron si Irwin Tulfo, pero sa on ta man eh.
1: Hugma na lang ta, katapag dyan eh. Focus na dyan eh.
3: Ang national government, wapamutinglog about ining kusog kayo na to, ng linog.
1: Wapay official.
3: Wapa mag-ipnip-nip na atong presidente.
1: Kasi natuog pa.
3: Ambot lang. Wapa rin kamata. Kasi nang overpasad. Kaya party people man siya dad. Pakita palihog katropang rap-rap ang video gikan sa Provincial Government of South Cotabato. Kaya ganihan, na-check na itong Jensan katropang Philip. Ang mga neighboring areas, grabe po ang epekto ng ato niya. Ang sintro anina, South Cotabato. Palihog ka na po rap. I-play ang video rap. Ang audio.
5: Sa building natin, sa PDRRMO South Cotabato, dito sa syudad ng Coronadal, umabot po tayo sa intensity 7. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung saan talagang epicenter nito. Ating intensity, ito po yung paggalaw ng lupa na naramdaman ng aktwal nating naramdaman. As of now, inaantay muna natin ang official na report ng ating DOST kung ilang talaga ang magnitude at saan talaga ito o saan ang epicenter nito. Sa ngayon, hinihikayat muna namin ang lahat ng residente ng probinsya ng South Cotabato na patuloy na mag-ingat habang i-deploy na namin ang aming rapid damage assessment and needs analysis sa lahat ho ng ating mga building. Sa ngayon, nandito ang ating vice gobernador. Titingnan natin or tanungin din natin siya kung ano ang kanyang mandato as of now para sa ating mga empleyado dahil intensity 7 ay talagang malakas na
1: rindol. Like, vice gobernador sa South Cotabato.
5: Vice gobernador Arthur Pimpul, sir. All right, no. So,
6: ano itong morning, for the Lagaman, I called up the governor and they advised me that the Commission Engineering Office will inspect ang ating mga building. So, ano siya, we just suspend ang ano nato this morning, then balik na kita sa hapon after inspection, ma-inspect na sa building ng building. And kung may mga damit, yes, then just meet it sa dapat na sa napasok tayo ng ating mga building. Patuloy po tayong mag-ingat
5: after ng malakas na lindol na ito, again, umabot ko sa intensity 7 ang recorded dito po sa Coronadal City.
7: Kung saan ang center sa Manila.
5: As of now, wala pa tayong natatanggap na impormasyon kung saan talaga ang epicenter nito. Pero I hope no, na talaga naman, bali na, basta importante dito, isinasaayos natin lahat as of now. We need to conduct assessment sa ating South Cotabato Provincial Hospital, sa ating mga public buildings dito, and at the same time sa ating mga pribadong establishment.
8: Sir, hindi pa nga bayo mo sa publiko, ilagay na subok kasi may mga estudyante kita palakad sa eskulahan, mga empleyado palakad sa mga opisina.
5: Disaster ito, inikayat ko muna na ang lahat ng ating mga local students sa suspend the classes kasi malakas talaga ang ating mga aftershock dito. Wala pa tayong assessment, wala muna tayong pabato. Wala ho tayong assessment.
3: Pagtingin ito ko ito mga Filipo.
1: Ipa-alert na mga tao.
3: So, evacuate na sa mga lugar. Mga man eh. Pag-alert man eh, katropang dyan eh. Besan pa karon taon-taon mga katropa kay Dubanuba dahil pa'y daghang mga videos ro ng gawas ni social media katropang Philip. Cancel sa nato atong mga hisgutanan.
1: Cancel
3: umikan kay mas seryoso ni Ron katropaga Philip. Wa patakay ba o unsa gyoy damage eh di ba katropa? Although naanay daghan makita na to property damage simbako ba? Ang kinabuhi mo dili na mabakwe. Hinumdo mo atong linog diris ato. Ah, katropag Philip? Hmm? Pila kabok na namatay in town.
4: Bullseye!
3: Ganun, dugay-dugay pag yung recovery, eh.
1: Grabe ka, ang Northern Cebu, katropang Janli, dugay gani kayo. Wato ka about 7 ang ilaha.
3: Yes.
1: Ang dito, 7.8.
3: So, 7.8. Onya ang epicenter, ato alas time, dribos dagat na pet. Dito, ang epicenter na agyod sa residential area. Stand by ron tatod. Commercial on ataka tropang Philip. Stand by.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:01.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
11: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Lina at Emilio, mayo ang Santone Plus. Luma na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, maglambo, nagubro. Kami at to binig man, masama din sa Santone Plus.
10: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag na luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:07 na. Mga katropa, kining mong time check, ito giri ka nato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C, pampalig-on sa immune system ni Guys. Aron di tadaling top 10 sa mga sakit-sakit. Nanasidik ka tropang Philips, o hipiron ka, waragi, problema. Kung hindi kayo, agatuwag Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C. Check tag lang report katropang rap gikan gyapon sa XFM Jensen. O ne pakita gutong video rap katong pag diris eskwelahan bitaw katropang Philip paglino gid rawa. Katong video rap o kaning eskwelahan na ba
2: tanaw.
1: Okay, nagso good lag gilong klase. First day ba aron katropang Philip. Ha? Ang mga bata ining orasa alas 7:47.
2: Wala
1: na sa eskwelahan.
2: Ako ba naghahanap din sa sulod ani.
1: Mag flag ceremony ari mas mga
2: 7:30.
1: Tara, ang audio rap. O tara ba? Nahugno ang eskulahan? Na'y mga bata sa sud?
3: Nahugno dyan ang building, Lord! Lord!
1: Sumutan na ba?
3: Lord, nahugno ang building!
4: Ang old building, ang bago ka trapan dyan.
1: Wala mo siyang bago.
3: Wala ka, Lord. Nakuyong pa nun gihapon. Nakuyong pa. Wala ka, Lord.
1: Nag-announce ba?
2: Ongoing na, ongoing.
1: Ongoing ang announcement, katropa ka Philip. Ha? Kani ang karaan, gininoon ni nga building.
4: Panahal pa, panahal pa ning Makoy siguro ang building.
1: Dakong posibilidad. Iporti naman ning karaan na gino. O ni Arap, katong video bitaw, katong diya sa, katong pagka-kuhan sa libi, matay.
4: Alagi.
1: Ay, sa libi, ligon-ligon na na inyong mga building. Sa galang linog.
4: Pinadagan kayo. Mangabang rin ang katropang dyan.
1: Mangabang siya yuta. Para mahimo sila ilang building. Although, di ba, ang risgo in towns mga mangaon. Gabantay ka, kadalino, dire sa bugo. Isa yung unang naguba, dilibigin po.
2: Pero, talawa simbahan ng tapat ka tropang dyan.
1: Dirap ka, na ko yung video bago gisend, lahi nga ang goal. Lahi na siya ka tropang rap-rap.
2: Lahi ni, di ma...
1: Lahi lahing dilibi sa reporting guba. Ah, talawa na ako yung gisend, di mo ka tropang rap-rap. Kani, sabi ni Hidapin.
2: Parang mao man eh, gapon.
1: Dili ni mao nga video na ako yung bago gisend. Tanawa pinagkapagpunan ko. Sus tanaw, asa mi lapit.
4: Karaan naman sa ning building.
1: Kani karaan ning edipisyo katropag Philip pero kani gisen ni Janry Redoblado kana mao sa na sa kong gisen. Tanawa na katropang rap-rap nga grabe gyud ka.
4: Mga kusti na nga tumba. Grabe ko suga.
1: Sus. Timbrehi ko rap o ga, ready na na nga video katropag rap-rap o niya ato siyang ipakita ang pag-collapse good mismo sa RZ Plaza Building. Diin, monig i-occupar katropang Philip sa Love Radio nga to si Jensen. Una sa to, katong sa Jollibee katropang rap-rap. Tanawa ka, ang audio dong, ang audio. Tanawa.
4: Dako din yung building.
1: Dako, tanawa! Loh! Holy kami sa Love Radio. Jollibee ni sa boss.
4: O gan Jollibee.
1: Oo.
4: Tulok ang dana man dito katropang Jollibee.
1: Sus
4: grabias. Ah, nagawas ang mga crew in town, no?
1: May gali nagagawas ang mga crew, tanawa. Tanawa. Paglinog, gani o. Nagawas. Nagawas ang crew, tanawa.
4: Nagawas sila.
1: Kasi na itabo, o. Grabing iluwa ka tropa. Karaan man nga building tingali.
2: Karaan nga building din nila mga
1: bang mga bago nga building, maka medyo maka withstand pagamay ang mga bago.
2: Gusto ko ra po na ka tropa diyan li.
1: Oh. Pero kani mo karaan ka tropa ka
2: Philip. Renovate lang nila.
1: Niya lahi baya gyud ang construction kani adto ikumparar karon.
2: Oh.
1: Kay mga bagong building wa magyo maunsa.
2: Wala. Pero ang simbahan ha, ang tapad wa maunsa.
1: Wa maunsa ang simbahan.
2: Sa kanang
1: gaan ra masagot gaan ra masagot trabaho ka Philip di man pareha ni nga na ay mga gamit dias babaw do na mga gipang occupy katong laing angle na apan mo di makontak ka trabaho rap-rap ang ato ang reporter nga do pwede day lain day gisen si katropang John Ray Redoblado na abandoned nga building katong nahugno sa Matano NHS. So bubintaan na lang kay abandonado katropang Philip. So wag yun sa baga classrooms bitaw nga gipang klasihan ba Balik-balik, kaya mo nang giteksan ka nung rap-rap. Kasabot-rabot na kayo. Pero makontak na siya. Desad mo ring. Basin o guay signal. Balik-balik kaya lang rap. Matimingan rin na ni mo. Kaya mo na ito pang i-establish mga katropa ang communication. Nga ito mismo General Santos City, laing anggulo katropang rap-rap. Nga nyo asilo, basig pwede na ito nga, although lisod, pero basig pwede na ito nga makita na itong ilahang video katropang rap-rap. Mahalig ihinay kayong internet nga ito katropang Philip. O dugay katropang rap-rap ba? Tulad sa tabukan ang mga reports din sa ato, unahon na ito sa katropang Eric Amaro. Pero ako, guhat-huat, kisa may nakastandby. Be-check na to mga katropa ang lying report gikan sa XFM Jensen. Nagka-standby na speakers linyas katropag Philip Oligario. Kumusta ka? Ang ito siyang area. Asa man siya na Pita Ros Jensen. Okay, grabe ni ka. Posas pinakakusog na linog sa Philippine history. O niya, ang gawas na kusog ni Dugay, mga dilahutay ba?
4: Correct.
1: Naka-standby na speakers linya sa ngayon mo, katropaga Philip Oligario.
0: Live report.
1: Katropaga Philip, good morning. Kumusta man yung taon mo diya?
5: Katropa, good mahimutang ang mga taga-dakbayan sa General Santos. Mahitungod ang makusog na pagtayog gabi ng alas 7.40 sa buntag. Kundi hindi gabutyan sa Pibot, adunay 6.8 magnitude ang nasinapian. Pero bago ay raw sa bigong sinuman sa T-Box na gitaka kini into magnitude 7 ito doon ang epicenter anaas sa Malapatan, Sarangani Province. Kung atin sa taon, ang Malapatan o Gandakbayan, General Santos, doon magiging siya kaayo. Ang 20 minutes lang ang biyahe ni mo, mga katropa. Ang hindi ka tinalahan niya, makasakit ito ang makusog na pagtayong hindi sa atong lugar. Sa katamtangan gani, doon na kita'y nakita na tatlo ka na establishmento ang labing apektado o kakasampalan na ato din ito rin sa ka-Friday substitution kundi yung tumangak pa sa DSP Benchan doon ay usaka individual ang trap sa nasubog na balay. Ngayon pa na ito nga gina-confirm ang nakantig sa informasyon pero tignan na lang siguro na ito sa usaka establishmento na labing apektado ang usaka fast-food chain na nahimutang sa aparente street yung nadakbalan sa General Santos.
1: Kato ni Jollibee nga na-trending de social media katropag Philip?
5: Yes, mauna siya roon ang good law.
1: Atong higayon na apply na to sila ato. Open ra ang Jollibee. Nanay customer.
5: Yes, 24/7 ang operation.
1: 24/7. So, nanay customer to, son?
5: Ngayon pa lang binakita sa ito mga authorities kay ang 24 mandal sila nakagawas ang tanan. Pero ang gina-confirm na karoon sa mga authorities ang mga customers. Kaya nag-collapse ang ubos na bahin dahil yung second floor siya na hugno siya. At pag second floor, adun sa 24/7 sa operating memory station, nahulog mo sab sila ng kasupa. Continuous sa pag-suhay. Ano ba ang unahan niya? Gupali. Grabe, naghilap dito ganina at nakuwapan. Ano na dito na nag-isip sa pag-inhawa. Didala sa Balay Tambalanan.
1: Katropang Philip? Asa mo ka na pita ro ng imong nahimutangan? O sa mga nga specific place diya sa Jensen?
5: Ano niya sa subdivision? Subdivision niya sa usa ka mga premium na subdivision. General Santos City, gusto ba yung isa ko mga authorities na initially may individual na natrap sa iyahang panimlay o naglipod o gawas.
1: Pila katao ni? Usara katao?
5: O, isa lang naman siya katao na ano ang ambulance din ni Ginasubay na naagali ang Transport Jensen Division Hospital na ito mag-uay lang. Ang ambulance na alito sa unahan going na sa Rasampit na balay. Pero sa nakita na ito, murag kalmado na mga mga tao. Wala mong pwede nila ito pagrabihan na naitabo din. Eh, mga lugo lang malay din sa Rasampit na subdivision. Ang ito yung mga katropa, sa itong atitabod din ang kananan din ito akbay ang chicken house. Wala sa may Rojas Avenue Corner the Progress.
1: Kaning na-trap ron sa subdivision, katropang Philip, o sa may rason nga nung na-trap ni siya, nahugno ang ilang balay?
5: Idaran, mura idaran ni siya katropa.
1: Ah, okay, idaran. Wa siya kadaggan in town pag inuyogay na gani, ha?
5: Oo. Dali naman good, iya-iya na pag ang tanan. Nino na lang kung mga dala ka labat, ha? Dikliton good siya. Ang narita mo mga gani na, grabe siya ng pagbinaganay. Gani, mura lang yung nasa piniko na. Daw, ano na, nag-report na zombie sa inyo, ha? Bakay, unahanag sa tricycle.
1: Hmm.
5: Wala dito yung makita dito nga, wala nag-hila. Ang tanan nag-hila, ang tanan nag-hilakanay. Ang mga nag-tumba pag-word ay first year of class ka rin sa Latod, ang mga public and schools, public and private schools, yung kasina una ang mga klase nila. So, ganun na, kapag pagtayog, nag-back over and hold, di pagawa sa mga estudyante sa mga classroom, di hilak ang ilang mga ginikanan, yung pag-abot, yung ilan na sila sa pag-gawas. Ano na patay nakita dito kanila, kindergarten, grabe na mag-hilak tungkol sa kahadlo pag-ibaki na ang mga teachers sa office, ang mga bata, para lang hindi ko makagawa sa ilahang mga classroom. So far, based on CBRRMO, wala patay nakalap ng mga casualties. Ano na lang mga dala sa balay tambalanan, para atog daw, para ano na yung tuno. Tuno ang tuglima sa mga establishmento ang labing apektado.
1: Pero at least walay ingon nga kaning mga casualties. Mo na pinakaimportante kay kaning properties makita ra man eh. Ang importante ri ang kinabuhi in taos tao kay kusog-kusog ginilinuga.
5: Mao gyud do iya pod ang mga katropa nato dili sa Jensan para tawalan ka sa nagluto sa ginhawa kanila ang mga katropa sa nato gikan sa GSTO kanila nagluto pa sa ila ang tito patron na wapod nila kininga wapos nila kabantay o lapang na damha na adun na po'y makusog na pagkatay o nag-usad sa ilahang sub-ceremony ganina di dagan na yun ang mga katropa na to no? Dili sa sentrum bahing kapag nag-viral na Jalihi sa Parente Street adun ay St. Elizabeth Hospital within National Highway Friday to public establishments may mga debris na mga hulog adun na po'y mga parte na mga buhat sa ilahang ganina ang City Park Hotel ang mga customers o nag-guest nila ng gawat ni Janina ang mga foreigner ang mga staff and customers ang nag-binaganay Janina nag-relax nag-lipid sa pag-inhawa o rin na sitwasyon din karoon sa itong lungkod pero ato na tungod ay nag-ukalmado na ang kalangkod ang damang tanan para sa mga mahitabong aftershocks ang mga authorities na ginigit soroy ang every after magawat sa mga report at tuwan dahil na-verify sa mga information dahil tukupan o kagaan ng aksyon mga katropa.
4: Katropang Sangay, Philip Oligario, katropang Philip Serohano ni. So far, sa kinatibukan din na initially ang ato ang local government units diha sa mga lungso din ha. Wala pa ay kuan, wala pa sila yung mga in-town simbako na ihap o na-recover ng mga individual.
5: Na-recover na casualties or namatay?
4: Either casualty, di lang na ito ikot. Lain mo kayong mga patay katropang
1: Philip. Naangol, naangol.
4: Naangol lang. I mean, sa ilang ihap.
1: Nasamdan na.
4: Nasamdan. Na. Lana ba sila yung mga initial?
5: Dito pa ka dalina sa isa ka government run hospital, ang Dr. George Turiopa Hospital. Ano na yung mga budala ng mga estudyante, mga individual dito kanina. Ako ba sa ilahan na samdang yun ang ibang kay na-involved sa vehicular accident tungkol kay nag-rattle, samtang nagbaleho. Pero kapagantalan, wala kuma po'y gipabutyag mo na nakagaling ay tungkol sa insidente. Pero sa nakangyong na yun, na samdang silang tangan. Ang pinapangalak nila nga, na ibang nila na mga information ng mga kasabit sa probinsya from Pulomolok and other municipalities from South Cotabato nakitma ang sa Sarangani province kay Moni ang epicenter sa nasampit na pagtayog ganina. For sure, ang mga local government units karon sa kanilang municipalities and cities na napahagayan karon o na operations sa ilahang mga otoridad. Wala pa may ipagawas yung official information pero as of now, padayo ng atong mga authority. May kitinga lang na nadala sa panitang balaman.
4: Kay bisan ang kinini ang mga ospital ron, katropang dyan, liwa sila.
1: Pagawson yun ang mga pasyente.
4: Delikado sila makakuha sa ilahang mga gadgets. Oh,
1: kaya labi na kasagaras mga ospital ini katropang Philip. Medyo karaan, ha?
4: Karaan.
1: Niya, risgo kayo mga pasyente doon. So, kumusta man ang pinakadagkong ospital niya katropang Philip? Sayod biya itang blackout ron.
4: Blackout.
1: So, katong mga GICU in town.
4: Lagi mga bata.
1: O sa may mahitabo nila, although na may generator, but sa may napapasa sa
4: yung generator.
1: Kumusta man di ang pinakadagkong ospital?
5: Ang pinakatakod doon sa ospital, no, ang St. Elizabeth Hospital, mga katropa, gabi na nakita nila to, ang tibok ba ng going to that hospital, di ko din doon sa Tobalo Authorities, kaya di-occupy. Mauno ang naging dakong na ospital, pinakataas na ospital sa Nakbayan General Santos, not to use what to keep ang establishment ang pagbog na aming nasampit na ospital. Pero ano to siya, tulad mga clinic lang, mga offices sa mga local doctors and ang sinila sa mga pasyente, ang iba sa doctors, sa ang uban may dalap, may pagiging sila na awas, iba sa inyo
1: medyo choppy na ang imong signal katropang Philip, pagputol-putol.
4: Paano? Affected na katropang dyan.
1: Kumusta din inyong signal niya?
5: Medyo pawala-wala din siya. Ang pati-kuryente, wala na rin.
1: Sus, paitain taon eh. Tibuok, no? Tibuok, wagi. Tibuok jensan, way kuryente ron?
5: Giginanduan na itong kapil ko na parang nagtigong ano. Ito, daw.
1: Wala na ko yung mga pangutana. Napakipangutana okay, Katropang Philip. Salamat kayo Katropang Philip. Every now and then mo update lang yung mga imlang make update niyo. But ang importante diya ang kamo mismo at mga kaubanan, safety lang mo.
4: Correct.
5: Yeah, safety lang tadi. Sigurado to na sa ato ang station manager si Katropang Rodel Domantay. Ako na ang report dikan sa patrol dikan sa XFM 95.9 General Santos City, kini si Katropang Philip Oligario at FM News.
0: XFM Report. Bullseye.
1: Welcome mga reporters na to, gikan sa XFM, Jensen, Katropaga Philip. Do, wa pa may na-report yun nga casualty. Pasalamat lang dahil so far, ha? Wa pa'y casualty, Katropaga Philip. Pakita ko ng video, Katropang Rap-Rap, na nga rattle rung mga tao nga to. Bumikan kay kaganihan ni paggawas og tsunami warning na ay pipila ka mga lugar katropang Philip ngadto sa Mindanao, particularly ngadto Sultan Kudarat, ang medyo misimi nisakan tubig.
0: Bullseye.
1: Pakita pala ang video rin, tanawa katropang Philip. Dagkang kinabalaka ni tanawa. Oh, kada ba?
4: Oh, mali masig maulan eh.
1: Oh, so simbako intawag mo taas pag ayon tubig ba? Naka-expected mga nga mo, apiktado yung baon. Diha, biyang mga lugar, katropang Philip, dagko binang mga patag. May audio na, rap, aligo, rap. Tanaw, ang mga tao ron, although, kuhan, advisan nga, mangita mo og higher ground.
6: Kita, natakpan ng bundok.
1: Oh.
6: Wala po kaming balita sa DBS. Pero dito po sa, nag-evacuate na po yung mga tao. Barangay Tran po, Barangay Tran, di ba, Sultan Kudarat?
4: Sultan Kudarat.
1: Naawa na.
6: Purong na naman po yung tubig.
1: Sus, tanawa. Niubas, ang istorya sa kadaghanan ka, Trabang Philip, basta naako nun ni tsunami, naanay mo, na part nga mo hubas, kay padung mo hunat ang tubig. O niya, ningon ang pag-asa, Ingon ang FIBOX. DOST FIVOX baga katropa na expected past kaganiya alas 7 paingon sa hinapos sa alas 9 nga basin og musaka ang tubig katropa ka Philip. Namonig advice ning mga lugar nga seek higher grounds. Mangita mog bukid-bukid nga mga area. Kedako kayo kusog kayong linog sa magnitude 7.8 unya dugay kayo na human.
0: Bullseye.
1: Standby sa pagbalik, doga gabagabalita, painom-dom mo na ta.
4: Oras sa XFM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:27.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
9: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko, karon hayahay na po ang paminaw.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Coffee Mix.
11: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Ikan mata hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, o siya, gasiyok. Ang bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babingog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
12: Kuday si Neil Caniero. Taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
13: Ay, unsa man ito?
14: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibut na kadas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
13: Ito, kagilog. Ano?
14: Iagyo niya. Tag sa kalibo.
13: dong, kagilok ka na dong, ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naichiki niya. Ayaw!
15: Exciting!
16: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 9.38 na mga katropa. Kining maong time check, ito diri ka nato sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga walay sagol caffeine, kape nga dili ka magpalpitate, kape nga makabusog. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Bullseye.
1: Now, kamata na gyud itong presidente. Hatag nagmensahe palego ka magarap-rap. Statement of President BBM 19 minutes ago. Alinog og alas 7 ni matag alas 9. Sabi na kung hindi natutulog. Ingom, doon siya nga, ang ating presidente ay hindi na natutulog dahil nagkatutok. Aray, a strong earthquake has struck,
3: report daan.
1: Off the coast of Sarangani this morning. And a tsunami warning across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and NDRRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. I am ordering suspension of classes. Alas na yung pinaka-order. Namuli ng mga bata eh. Until further notice. To all our kababayans in the affected provinces, please heed the tsunami warning. Ato na kuno sa higher ground. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the ground. Maria, ang update ko no, i-provide katropag Philip. I provide lang ko no niya. Salamat kayo sa
3: update. Salamat, Mr. President.
1: Mr. President, salamat kayo ganda. Eh nga to ang mga senador, pag-busy man na napaygayon o hearing. Huwag man kayo gidungog ng hearing, kay huwag mataga-expect ka ni katropa ka Philip. Ngayon tampong mga katropa, patas ni nga hearing. Kaya una, ang gadas hearing, usas gipasanginlan.
4: Kaya nagpasahilo sa...
1: Usas gipasanginlan katropa ka Philip, ka nakadawats malita. O niya, nagpending pamanang pasangil. So, di lang sa tapalabi. Iyang gipatawag, Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, iyang BFF. Nga hapit na lang kayo niya ito ng dahil kay speaker. Pero makita akong video katropang rap-rap samtang ga-flag ceremony ka ganiha. Kita ko ng video harap. Samtang ga-flag ceremony. Tara ba? Tara ba? Tagrabi as uyo ko. Tara ang lubi,
3: oh. Yung mga bata, kay katropang dyan, limurang nisaya, oh. Oh?
1: Kuyawa na. Ay, la. Bang! Bang! Huwag man sila ni palayo sa dintaon. Anang...
3: Na natakuban.
1: Daganto. Pero at least, huwag kato lang, di ito magkapatay.
3: Pero dipindi ha, mga bata.
1: Sos! Ginoo ko! Hala! Lingkod dong! Una ha, ayaw pag video!
3: At least, okay na namang video. Saraman na ng video.
1: Sos! Grabe, huwag yun ipalayo. Huwag matigay na igo ato. Huwag huwag na igo. Ama, yun kuyo, toy? Oh, tanawa na ka naman, Philip. Pero gamay ni nga eskwilahan lang.
3: Gamay ra, bukid.
1: Okay, wak may kitabang, oh. So, why na igo? Tingali, ng mga bata ko na niyabaw.
3: Okay, ako yung ano, musuka, biya ka katrabang dyan, yun, hilo ka.
1: Tara, ano.
3: Di na, ay taos, ilaw mo, eh.
1: Na taos sa sodo? Ay, aging na nabata, dagan.
3: Ay taos, ilaw na, ala. Murga isra mo na ito, ginikanan.
1: Hawa mo niya!
3: What?
1: Hala na naigo!
3: Hala na naigo! Naitaw!
1: Naagit na naigo!
3: At least katropan dyan, huwag yung ma-flatten.
1: Dito impact!
3: Oh, huwag ma-flatten.
1: Doon man to siya sa ligi.
3: Pero naibunog to. Naalaitaw, mga not less than 5 people.
1: Grabiha, ining hitabuwa.
3: Atong ipon, bro. Yan po din mag-ipakuan niya.
1: Ibalik ko pala for the last time ng Rafael.
3: Stop lang. Para makahot na to ba? Pila kabuok. Bihan na again kay dili sa concrete katropang Janli ba? Ha? Ah, okay, stop katropang Rafael. Ah, oh, daghan di katropang Janli oi. 1 2 mga
1: more or less 8 to 10.
3: Pero at least dili kay na bugat. Ah, mao na itong Consuelo. Okay, nagulit in town sila katropang dyan sa ligi.
1: Mm.
3: Onya, ang haligi sa din town ng katropa, ah, matod pa, low lead kayo. Ay, pila na kong taon na, oh, gamay kang haligi. Hop, ah, naagid, oh.
1: Sa grabihan.
3: Ang uban, ang nidagan, pero naapa sila sulod. Ay, oh. Naamagan, gilit to siya, fatal kayo. Animal bugan kayo.
1: Be, standby, katropang Philip, check on at tagabaga reports. Baga katropa, check on at tagabalita, kadiyot. Unahon na to, katropang Philip, si katropang Eric Amaro. Kadi patamu pa na yun, standby sa dugang update, ini nga to, tagabaga balita. Labi na yun, kaninga linog, unya update sa ambot na kag tinuod ba ninyo?

0: Bawa nung gi karakter kamsa kani ka kasong Derek Asol kining usa ka matud pa hubog ni nga nangulata man no magmanon ni sa responde ka atanod no di na hitabo ni alas 5:07 ang tagas ka buntagon diri na usab sa may Salinas Drive barangay Lahog siyudad sa Sugbo diin aga kining dinakpad si kwan ni certain Richard no medyo so unused di dunay kaipon kanya kwan gini kining nani temporary ni Muyos may Happy Homes Block 4 Blapu-Lapu City ang reklamante mauling 39B unused nga BPSO personnel sa barangay Lahog nga si kini pong Argel Virano katuman sa elektrompe mga katropa hadiin ang naan eh, kining si Pirano, uban sa iya mga kaubanan nga sila si Herbert Bilucura o mga kuhan pa, kinipaglain pa, kinang sila si John Katumbog, katumbang John Lee, ilang girisponde ning usa ka kinipong pagpatabang no sa kinipong management ning usa ka nanandilis may Salinas Drive kay kining suspect matun pa hubog o nagmaoy na, nakamugna na o kasamog sa dapit pagabot sa kinimingan tanod ilang pa tanong maymayan ang kinipog suspek apan imbis nga kanibang maminaw katumang Zanli usa may nun ka komo ang anibang nitugpas na ang usab aning walang bahinis na ang aning tanod katubang sa linga may yung pagka uwingig human sa pag katubang sa linga mauto nga ang mga tanod ilag yung kitabangan ni kining pusas ang suspect o giturn over sa mobile station din karon hikaya ni o magatubang ni o kaso posible karong adawa yung pitipasakang kaso nga kalabasan sa Article 148 sa the Revised Penal Code kining nagdirect asulto niya and physical injury. So far, katulang sanli, katulang Philip, mo nito kasigasgikan sa police station 4, Mabulo police station, mga katropa, basta kami ni Siguta Day Kaping makapabugnaw diha, no? Sa inyong kinibang init nga kinipong galamhan. O di ay kape magkakilang Santo Plus Comex, humot lami sustansyado the best nga kape kay tambal ni nga kape. Alang sa Ligos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report Bullseye.
2: Pa sa mong report katropang Eric Amaro. Samta ka itong isunod katropang Jan Lay ang report gikan ni katropang Benji Talisit. Mga katropa, gumikan kaya dunay duha ka mga langyaw, mga kano. Nagunay mga katropa, nausan ni ini, nahunusan sa iyang kinabuhi. Sa kahinungdan ni mga katropa, nga nagunay maning duha ka mga langyaw, diri sa ito ang Sugbo mga katropa.
1: Live report.
2: Katropang Benji. Balik-baliki kuno katropang rap. Maragyan ay problema signal. Katropang Benji.
3: Yes, katropang Jali, salamat mayo ka buntag balhog nagaron sa selda. Kani Osaka American National kini man nga nagapasil patay sa kani Osaka American National. Sa gihimo investigasyon katropang Jali katropang Philip sa ato kapulisan sa delegate sa pulisan sa pagpungo ni Police Major Vincent Susubrado, ibutang din nga kaming maungan tungkol sa kaming graduates o kaming bangit personal ang panagkumaisa nga ngayong duha sa mga kaming langyaw. Nasa lang nila sa so, pabasang po kaming pagpamusil sa kaming mga suspect. Ang suspect na naman din kita nga si Wayne Russell Collins o sa ka-American National niya, kaming posible nga o sa kaming kakanil sundalo o U.S. Army samta ang kaming biktima nila nga si Brian Montog Mary hinggo ng edad o nga usap-usap ka American National sa gibutag ni Police Major Vincent Susubrado ang hepe sa Delegate PNP ng ato na nabi hindi pala dugay gibutag nga sa wakang pagsasabong ito manjali ang kaning American National tuwa aming gingon gireklamo doon ni gireklamo nini yaw sa Kipinoy nga sa pagpangdungkap pagpang sumbag nga dugay niya ni abot niya sa akin ng Delegate PNP ang reklamo hantod nga na prison na lusog warto para sa katang Pinoy o niya paano katapan siya ni katapan Pilip na ang ganitay yung kiposilyo ron mo din niya nagsugo sa katang Pinoy nga sumbago siya sa nanglapeng mga panahon mo ito nga wala sa kantos kaya niya pospunto nga ang asawa naman ang ibaharan naming maong biktima asawa sa suspect may ibaharan ang biktima mo ito nga wala kantos sa kanyang suspect o ka niya pospunto nga iyang gi kuwan ang panahon nga maka kuan kun maka higayo siya hangtod na ito sa mano, ilang gipalakaw police, kaya lamay police na bali sa

0: mato yang gisuot o dito gibusin lagi ni mo big di ba ato pamahayag ato pamilang pamahayag ni police major business rubado ang head officer di lagi 20 kailan pa sa investigasyon ilihin mo din yung pagbumusil sa usag kalangiaw ang suspect lang yan po dinipis mo sa barangay poblasyon lungsos delegate palikura
1: sir kining may tabo nga shooting sir atong sa badlo sa gabi sir personal grudge sir kay kini mo kung suspect sir na puno na sir ba kay na gi nasumbag gani sir niya karon na nagsumbag niya yang gireklamo in which na napreso mo ganito nung sa kuwaran then na found out niya sir na ang nagsugo sir na ipapulanta siya katong biktima then karon wala taong dato nandungagan pa yun sir ang iyang kasuko aning kasuko ang suspect sir kay lagi gibaharan ang iyang asawa sir na patiyon ko sila na mo nga pag-ibaw niya sir na iba, ang asawa niya gibaharan na itong biktima mo itong iyang ingon sir na mo sir na iyan ang yun lang sir na sumutong iyan ko sila
0: ang ipin sir mangyag ni Police Major Benzis Zubrado ang hepe sa
2: background aning suspect kay mura mag advance siya katropang Janli yan lang protektahan daan
3: advance mag-isip man eh mao ni katong kwan sundao sa una
0: nay nagkuha ng impormasyon nga ang kini maong suspect jingong kani sundalo US Army apa si Police Major Business Rubado dili pa confirm kay why Gabriel Campeles pero mao ni mga hinong na nakuha na to kalaban siya ng retired
2: US veterano ni veterano ni nga US soldier
0: yeah veterano handol niya never puto bang kasi ka gantos ka bukong kay ang iya na masawa giluhar yung asawa o sa gabi na yung katapan dyan ni katapabilip
2: ang katong na patay niya katapang Bentals on sama ni naminyo sabni o local
0: napoy agapuyo nga napuyo dito sa barangay Atabay Alcoy Cebu
2: ang kini ni sila oo, sawa pa ni sila magkuan, wa pa ni sila nag nag-away. Unsa man ni amigo ni silang daan?
0: Dili sila amigo kada pan dali pero murag treaty bitaw kay ang kining ni angkon, ang kining ni ang kining suspect ron na nasumbagan ni kinerto sa Osi Pinoy, iyang gireklamo og dapay lakaso, dapay lakaso na humana. It found out nga ang nagsugo day ang kining biktima.
2: Ah, okay, so gipasumbag din ni siya sa una.
0: Yes, mura niya. Gisimulan ba? Mm. Ang katong Pinoy nga may nagsumbag ka ng suspect.
2: Oo.
0: Kataman dyan, kataman
2: pero Philip. Gisuhulan tong Pinoy nga ipasumbag ning kano?
0: Ayun ka na, mauna ka na.
2: Mga gidudahan.
0: Ano, ang Pinoy, hindi, nagwagin niya informasyon yun nga, ang kining Pinoy nga yung giliktamo nga may nagsumbag niya, ang kining kano o kining biktima.
2: May nagsuhol lagi niya? May nagsugo?
0: May nagsuhol. May nagsugo, may nagsuhol.
2: Okay. Nasubay nila katropang Bentals on sa hinungdan, nga nung kining suspect nga mao'y nakapatay atong biktima nga kaniadto gipasumbag ni siya sa usa ka Pinoy nga gisugo ni anang biktima aron sumbagon unsa man hinungdan nga nung gipasumbag man siya kaniadto
0: mo ni wa pa magkwadro sa tong dagit pepe kay tong pangjelig wa tong pili pero nagduda ang kapulisan nga posible kay ni bitong suya-suya ba
2: okay
0: labi na sa ilang nga mga rasa nga mga langyaw nga ganing katong ko ang kaning biktima medyo na nabi kasuya sa ang kining suspect hardod nga iyang gipalako og Pinoy nga aron sa mga ta Pinoy ang gisugo nga may mukulataho sa bagon
2: okay.
0: Ang kining mga suspect kita to
2: pero dili man kani sila silingan ka tropang Bentas kay taga Alcoy ning usang usa dalagit
0: ya taga Alcoy ang kining biktima taga dalagit po ni suspect kita man jali kita bag Philip
2: so diha sila nag-abot sa lungsod sa dalagit
0: diyo sila sa usap-usap ko KTV bar. Kani ato kikuha habig ang kanyang mga suspect. Apan ko, di na siya mo, di na siya mo pagawas. Pastor Raya, matapan niya. Nga yung abogado may mo happy ko statement sa na ito mo katapan jali ko sa pagka, Philip.
2: Unsa na yung orasa na itabo ka tropa Bentals?
0: Pasado na siya tatak na sa gabi. Neto sa alas sa madawin. Kani, natay.
2: So di pa yung kainin unta sila hubog kay alas city pa man?
0: Yes, sa'yo pa. Gani.
3: Ay lagi nang planuhan.
2: Planuhan lagi na siguro.
0: Posible ka naman din eh, gibanuhan ganyan, ito mo siya kasukupa kay, labi na, ang asawa ni mong suspect, gabi mo bahad.
2: Nanal ni sila'y anak ka tropang Bentals?
0: Yes, ano ka magan?
2: Nanal ni sila'y anak kining suspect o ang iyang asawa?
0: Ato pa i-verify kay ang asawa na mamagawin ng istorya sa ang asawa ni mo suspect o ang suspect karon na sa silda nagsira pa man wapatag ka istorya kapahinabi ka na pambilim kaya ang suspect ang hindi man mo pa istorya dibot mo pagawas yung statement.
2: So nahinabi ni mong asawa wala pasad?
0: Negative pa, wala pa.
2: Ah, okay. Kay mangutan na unta ko unsa na siya kadugay yun Dris ato ah?
0: Yes, ato ni pangutan na kung mo pagawas yung statement ang asawa ka na pambilim ka na pambilim.
2: Oo, oh, niya ing nalampot ka tropang bental so nahibaw siya unsa yung background sa iyahang bana. Tinuod ba nga kanhi kuani serviceman dito sa Amerika before retiring and going to the Philippines?
0: Yes, adere ba uta na. Sa asawa ka to mabilib.
2: Sige, daga salamat ka tropang Benji Talisik.
0: Yes, daro ka dokumento sa may dalagit penpi kay labas sab kini mao pagpamusil sa usa ka lagyaw oni ang biktima lang yo sab dito sa pagpamusil sa usa ka kitibar sa dalagit Cebu. Katropa, ay mo kilimot gihapon sa pagkaplas gadun ay sa Santone Herbal Oil. Magkatawag kini labi na katong dili mga panhon sa lawas. Santo Level Well, minimo siya sa Hall Operated, babalik sa Pharmacy Boutique, kasing lugar. On board sa Patol, kawabari kitwa pang Jenry Rilbedo. Alam sa ikaw sa Pilipino, para sa Pilipinas, ikatwa pa. Benji Talisik, action for you.
4: XFM Report. Bullseye.
3: Salamat ka to pang Benji Talisik sa Buga Report. Ito ang bigis oras at ang inyong update sa Linog. O niya matay isog yung 18 Marines.
2: Asa man doon 18 Marines?
3: Nangabot sa Sinagay! Ang 18 Marines. Ang ilang mo kong kuyawanan eh, kay basig ipang contempt.
2: Ah.
3: Pwede man eh, o niya katropa ka Philip, although lalisonon pag unsay legalidad na nirong hiriya. Isog yung mga tawanan. Isog yung mga tawanan. Kay ano nga sila itong last? Tungasan sila karon?
2: Eh, katropa dyan eh, nagpakita na nga sila sincero.
3: Ang ako, nag-unsa kay ebidensyang ipanda.
2: Basig na ibang ko.
3: Ang nakibaw. Oo. O niya, ugmaana na sila nga. Ah, okay, dila sa nato. Wa sa tayo kitanaway, ibinensya.
2: Hindi na po, hindi. Hindi mo ba din na mag-imbestigar ka niya. Hindi na
3: mo kitang ibinensya. Hindi na ako mga ibinensyang gida, be. Pero itong atangan.
2: O niya, kamaura pa din. Ito ni Levi, katropang sila. Kabantay ka.
3: Balikod.
2: During their press con, katong maugi pag-bulgar ani, kamay pa ilang ipakita.
3: Yes.
2: Not all evidences were shown.
3: Umana niron. Sir, naabit ako video sa Roy.
2: Naabit ako. Ikaw na ako si Roy.
3: Ito's Green Hills. Patay, pitit Erwin Tolpo.
2: Saan na ron?
3: Kay, naka one bit. Ako ang siya biya.
2: Walong kamalita. Meron yung ha, sunod, unong.
3: At tanging musunod nga tulungan nun, ang
2: Wanted Kilig.
3: Wanted Kilig, o ba ni DJ Reyna Chini. Partner na to Dress Master Control, bailain katropang Rafael Baring. Newsrooms, katropang Albi Mata. At tanging usap ninyo mga updates na to Dress Facebook, katropang Philip. Mag-post lang ko rin kay...
2: Mag-post na, posting
3: na. O, doon nasa ko'y importante kayong ihatod sa airport. Although, posting, piti na tadi.
2: Anywhere naman tapang katropang naman tapang.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. Ako na is katropang John Lehman Chavez by King.
4: Bullseye.
2: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
4: Bullseye.
3: Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo.
4: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higa.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 10:07 in the morning. Hello mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha nga ito ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the best partner on your daily morning coffee, well, choose the right one. Choose the healthiest one. Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, og mangustin. Katropa, do not forget, adunay sagol nga makaayos atong panglawas. Ang ato ang produktong Santone Plus Coffee Mix. Diha pa lang daan sa malunggay, apaldong-paldo ka na sa minerals o nutrients nga makuha nini ka tropa. Yes. Kay tungod ang malunggay adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas, and adunay calcium, adunay protein rich in iron, has amino acids, and of course, ang amino acid makatabang sa pag-heal o pag-build sa muscle ka tropa. Adunay kini antioxidants ang makaboost sa immune system. Ang ato ang produktong Santone Plus Coffee Mix, tungod sa sagol ni ining malunggay katropa. Actually, dili lang man malunggay ang anaa din ha, nga makatabang. Kadiha palang daan sa mangustin na ginatawag na itong queen of all fruits, tiba-tiba din kayo sa magiging epekto nito katropa. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Help, papalit sa mga butika nationwide, labi na sa ato ang physical store, adunay clinic, adunay pharmacy nga naadi sa ubos sa stasyon, sa may Z Plaza building, nga open daily except Saturday, og nagapahigayon ta og free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Ibutang sa inyo mga dyaryo naman ng mga kalendaryo. O, ang inyo hangang date din ha, kaya aron di ta makalimot ana antong ginapahigayon nga free consultation and general check-up. Kung gusto mo magkahibaw, unsa man yung kinahanglan sa inyong lawas. Labi na sa panahon karong katropa nga mahal ang magkasakit. Always protect yourself against viruses and diseases katropa. And of course, health is wealth mo. Ganyan ang always recommended sa, always namo gin-recommend din mo pili og sakto nga mga vitamina. And of course, pag-abot sa Kapisad, kay kaning Pinoy Health, coffee is life, no? Diba? Kabantay mo diha bisag ilit ang panahon, mga pimanta. Santone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa.

benta gidali kini niyo sa Windsor alang sa dugang kasayuran. Bisitaha lang ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly, mga katropa.

0: Mix FM.
1: Santa Un Plus Gold. Mas pina la cas, mas pina di bay.
2: Textile by 23 years taga Marco Day. Kaya akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ni damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan ako pag-inom ang Sundown.

0: pusa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Vision Lex, daghan ang natumangan.
2: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 10:47 na sa kabuntagon katropang oras. Hatod sa inyo sa King Dragon STL Swartres Result. Mga katropa, alas 10:30 sa kabuntagon. 240 mga katropa, King Dragon STL Swartres Result. 10:30 a.m. Draw 240 mga katropa. Katropa, welcome back sa programang Wanted Kilig hangtod alas 12 ta sa kabuntagon. Mag-uban-uban mo. Anang, andaman na inyong mga numero, andaman yung mga cellphone. Kaya, masin na mag-dinhin na ta, mangita sa inyong puhon. It's either ilaron o higugmaon. Here's another song for Stylistic. At siya by Golly Wow. 47 in the morning.

0: Miracle by Stacey Lettison. Mga wanted colleague, hello, welcome back. You're with me, DJ Reyna Chinita, up until 12 in the afternoon. And yes, we'll be having a great time. Okay, open na nga itong linya para sa itong mga caller who wants to join, who wants to chat. Ganahan, mag-video call dire. Ay, video call, di man, video call. Ay, ano, video call man na nga tawag, raman ta kutob dire. If anybody wants to talk with me, oh, di ba? Ako na lang ba yung magiging kausap? Okay, di man kung gusto nga ako ang kukunsa mo kong kaistorya, so, kamo akong kaistorya. Masad kay, sige na lang, may istorya din niyo eh. Makapul, biya, mapulan, bisag ka sa mga nawang sad purabuy. Nang, kung ako ninyo, tawagin na nga itong linya 0928-55-08727 mga katropa. Balik ko na ako 0928-55-08727. Hello po, good morning!
1: Good morning!
0: Eto naman tayo.
1: Good morning,
0: mga sino ba ito? Sino ba itong tumatawag sa umagang kay ganda?
1: Naaniyan na Ray Nachi or Ray Nachi date na.
0: Mm-hmm. Taga-asa ganyan ni?
1: Si Joe Ray Nachi taga si Joe Ray Nachi taga Mandawi magsabungan Mandawi.
0: Ayan, si Mandawi. Kumusta naman Mandawi ron? Okay ra mo din ha?
1: Okay ra tayo. What night natin?
0: What night traffic? Ganiha na ah.
1: Lamingan buntag na.
0: Tapuyag na ng traffic ko eh. Wadyo na hinungdan ba o nga nung dili kaabot niya ako ang mga greatest love kay maharang sa traffic. Ay, niundang ko. Niundang ko tungod og alang. Tungod og alang kay basing ikaw na. Ikaw na nga ang hinahanap. Pakantasa ko. Ang hinahanap ng puso. Takatura. Oh, kumusta naman diha? Good morning. Oh, sige, pangalan sa akong kaistorya karon.
1: Si Joe.
0: Hello, Joe! What's up, Joe? What's up? Yeah, how you doing?
1: I'm doing fine.
0: You're doing fine. That's great. You know, like, what's your vian for the whole morning? Did you already had your breakfast for this morning, or you just had some coffee?
1: Yeah, no breakfast and no coffee.
0: No coffee, no breakfast. Why?
1: Dugay na kamata.
0: Uy, likayin na ha. Kaya liso, trabad yung kayo mabuang ang dakog lawas.
1: Rina, kinita kayo. Gikan pa nang dito pa itong gig kagabi.
0: Gikan ka og?
1: Gig na kagabi.
0: Gig?
1: Yep.
0: Oh, anong gig ni Joe?
1: It's a entertainer. Band entertainer.
0: Oh, bigyan mo naman ako ng sample, Joe. Mahilig ako sa magagandang boses eh. Parinig naman ang ang kanta dyan o. Oh. Sample naman o. Oh.
1: Yana, na, and there's good word. You're
2: sa lahat naman.
0: Muntik ako nalabasan dun. Oo, nalabasan ng pawis kasi sobrang, hindi ko alam eh, nalalamigan ako, naiinitan. Mga ganun eh. Oo, sarap. Sarap ng boses. Sasarapan ako. Ano ba yan? Galing naman ako. So, asa makagatugtog ka rin, Joe?
1: So, natin yung isa, matag Wednesday and Sunday, Rina Chinita. Aday ko sa Italy, Mandawi.
0: Mm.
1: Yes, Regina.
0: AS for tuna.
1: Yes.
0: Ayan. Tapos, asa pa?
1: Nami sa Maknaan, Mandawi, every Saturday.
0: Unsa man na siya ka nang?
1: Dama na siya ka nang bar, mini bar.
0: Mini bar, o oh, ayun.
1: Tulugan na tulugan. Uwin, Sugda at Tulugan. And Friday, kami sa Third View Grill and Resto Bar tayo at Consolution.
0: Mm-hmm.
1: So, maura man ako hindi. O nga, nakahiram ka na. Nangita lagi ko ka na yung mga
0: kagala. O sa pangipangita sa ako ang color karong gabuntaga?
1: So, ito yung pangipangita rin na kinita.
0: O sa mga sultiin ko? Sultiin ko, Joe! Sultiin ko, Joe! O sa mga yun?
1: Nangipangita ko sa babae o sa buutan.
0: Buutan? Adi na. Dito pa lang, Dani. Nang kapasal, lagbutan ni mo.
3: Ay!
1: Ang labay sa tanan, mga nagdiligwapa basta. Kasi nabot yan.
0: Samot, dili kapasak ko, Ani. Kaya guwapa man ko.
3: Ay!
0: May suda, sad ano ay mong gusto, uy.
1: Tingnan na lang.
0: Ha?
1: Tingnan ka lang daan, ulam na.
0: Diba? Ay, nako, alam mo. Alam mo, dahil hindi ako yung hinahanap mo, sabi mo, ayaw mo nang maganda. Eh, paano yan? Maganda ako. Anong gagawin natin?
1: Gagawin natin, ay gagawin natin ngayon.
0: Huwag na ngayon. Umaga pa eh.
3: Ay,
0: nawala tong Facebook Live ko, tropang Rafael Baring. Oh, I don't see anything. Nawala ta, no?
1: Pwede po mati-plug sa ating phone number.
0: Oo, of course naman. Wala akong problema sa ganun.
1: Sa itong mga profile niya sa
0: Facebook na naginaw. Ang ipangita ni Joe sa babae aside sa butan? Sige daw, taga-idaw ko. Physically, ano, hisguti ko sa physical nga aspect.
1: Wala lang kung ganang biligid siya ka na bakala. Dili siya guwapa.
0: Nga no, may? Nga no, dili man kagana dili guwapa hon?
1: Dili man kagwapo.
0: Ah! Ana, day na. Ana, day na. Basta dili ka guwapo hon.
1: Oo, hindi ka dami ka guwapa hon.
0: Ay! Uy, baliktad lagi to. Ay, nga nung ako kayo. Ang ngitan siya ko guwapo. Nga nung mani.
1: Muna siya kita wag nila silita o ganun ba ganun. Mindset ba mindset?
0: Mindset ba mindset? So, wala ko nagamit sa kong mindset kaya mangita man di ko guwapo.
3: Ay!
1: 30 to 40 years old.
0: 30 to 40 years old.
1: Yeah.
0: Si Joe, nangita o babae nga, 30 to 40 years old. Oh, kung ikaw, 30 or 40 years old, ha?
1: 39 ko.
0: Pilay mong edad?
1: 39.
0: 39 years old si Joe. So tama-tama ra gid nga mga kuan kumbaga specific nga kuan sa age, yes. No? Yes. All right.
1: Kanang tawag ito ba kasang nga ang mga chinita? Di mo na nimo atong Biyernes nila ganahan ka matikistorya o PWD. So, PWD ito ko rin na chinita. Time ko.
0: Okay. Okay, la last time ang good kay wala lang na-appreciate. Mag-good na ako ang inyuhang ka ng the way you choose to listen to us. And imagine sa kadaghang DJ nga naa sa radyo karon, dili lang man ako. And pilion yung maminaw sa ako. Amo na, it makes me happy.
1: Yes. Ako, karoon ko lang dito. Ang lugar ang tawag kay busy lagi po sa ginabili.
0: Mm-hmm. Anak, cute. Samtang habang may buhay. Ano man na?
1: O kanina po, nag-galing-galing tungkol sa laing planeta sa una. Nakatimog tungkol galing planeta po sa una.
0: Sa laing planeta po dahil ka sa una, di ay?
1: Sa una. Sa ka ng color lang ba?
0: Okay. Sige, di na ito pang utanong asa. Ang importante, Karo, naanak ka din hinako. DJ Mark? Oh! Kailan mo ni DJ Mark T. Joe? Shout out to...
1: Yes, ang yung asawa mo rin na chinita is... Parihan ni gitrabahuan na bar.
0: I see. Yeah. Shout out to DJ Marky Joe.
1: Pinakong kaila na sa XFM si DJ Brian Pipito.
0: Oy, ako ng amigo. Oh my God, we're so good friends. Brian.
1: Flag akong number, DJ.
0: Go. If flag na yung number, go.
1: 0935 46
0: Yes.
1: 913.
0: Ayun.
1: Again, 0935. 4826. 913.
0: Ayan, thank you.
1: 30 to 40 years old.
0: Ayan, 30 to 40 years old ha? Si, tawag nito,
1: Joe.
0: Si Joe, nawala ko. Si Joe kay 30. So 30 to 40 years old si Joe. Alright, Joe, thank you so much. Yes, of course.
1: May rin na sinita.
0: Ah, sige.
1: Ako yung greet akong mama, nga naminaw, akong papa. Nag-gipot na ko ang taga E-Plane Resto Bar, ang taga Wheels of God, Kulugan, nga nag-diop ron ko ang Airview Grill and Resto Bar. Ako niya, happy birthday sa Atman, happy birthday sa Mandawi, karong Sabado. Kung na-shout out na ko si DJ Marty
0: Jude,
1: DJ Bryant, niya DJ Anik, akong partner DJ Anik, akong partner DJ Alexia.
0: Ay,
1: ito talang naminaw niya.
0: Yes, oo.
1: Narahan niyo, pwede po naka-request.
0: Go.
1: Love of My Life by Jim Brickmeyer.
0: Alright. Ano yan? Ano yan?
1: Sa tumaya katropa, exciting!
0: Thank you, katropang Joe! That was Joe, single, nangita og 30 to 40 years old. Basing ka muna ginapangita, tawagin na ninyo ha, ay nagdugay-dugay, kaya maunahan mo, magunahan na, nabeta diri. 11:05 in the morning, katropa, sa programang Wanted Kilig. Here's another song from Elliot James Ray. I think they call this love. Yung pala na ba, si Gugma na gid. Are you sure? Muna paminawa lang sa. Hangtod alas 12 ito mga katropa ha, iyo kilimot. I-try nag-dial ang atong numero 0928-55-08727. And if you have song requests, you can drop sa comment section mga katropa. Balik ko na kung yung kauban, DJ Reyna Janita sa programang Wanted Kilimot.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:27 in the morning. Katropang oras. Halos inyo ng Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Or protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone SMC side Cebu, and be part of the future of security. No more Fearless Notify. Mga katropa, alas 11:28 na sa kabuntago na yun. Kalimot katropa nga, wanted kiligi hapon o pwede hapon manawag sa ato ang numero.

0: local manpower agency, mga katropa. Sa karon mga katropa, nagpakita sila og laing-laing mga posisyon, aplikante sa laing-laing posisyon. Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, available lang mga opisina. Pwede niyong bisitaon sa mga smartliners na to din ang nagpakita og trabaho. Pwede kayo mamuanto sa ilang mga opisina. Labi na sa mga taga-Luzon, naatay opisina din ha. Fifth floor, Trinitia Center, Building Arayat Street, Barangay San Martin, Dipores, mga katropa. Anapunta karon diyan sa Visayas, Cebu Office. At sa second floor, RM205 Osmeña Building, Corner Colon Pilae Street, Cebu City. Ada si HR Jolina, HR Rose. O sa mga taga Mindanao, doon na tayo opisina diyan sa Davao. Second floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City, in front of Davao City Hall. Mga katropa. Smartline Local Manpower Agency, doon na sila benefits, company benefits, sama sa minimum wage or above minimum salary, complete benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring and regular station. Smartline Local Manpower Agency, pwede niyong bisitaon ang ilang mga opisina o pwede niyong i-search ang Smart INC. Nasa Facebook na sila, Smart INC. I-search lang ninyo, magawas na din ha. Mas maayo kung inyong bisitaw na lang mga opisina para mas dali o matubag inyong mga pangutana, mga katropa. Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Alas 11:52, wa na kuiigong oras sa programang Wanted Kilig. Tod-tod na po sa programang X-Rated. Mag-uban-uban ta katropa. Ayaw kalimot, X-Rated. Alauna hangtod alas 3. Of course, ako gapon yung kauban, DJ Reyna Chinita, sa akong partner sa Piklas Lawa katropang Rafael Baring. And of course, ato mga kabanan diri sa istasyon. O sa ato mga kasikbit ng mga istasyon, labi na, karon di ay ako rin pahikuan sa inyo, haday, no? Ang ato mga katropa sa Mindanao, ilabi na sa Jensen, anang XFM Jensen, nga isa sa mga dako kaayo nga naapektuhan sa nahitabong dakong linog karon. And up until now, daghang gyapon mga balita nga gina subaybayan karon diri lang sa ato ang team diri sa Cebu, but of course ato ang laing pang team, especially sa Davao City o sa laing pang dapit nga na naigo niining kusog nga linog, mga katropa. Hinaot ko nga naa sa maayong kahimtang ato mga katropa, ilabi na gyud sa mga general Santo City, labi na ang Davao kay naapektuhan sa sila. Hinaot ko nga dili in ana ang inyuhang sitwasyon karon nga mabutang sa alanganin tungod og alang kay sus kadaghan na problema karon. Og sa mga nabutang po sa sitwasyon karon, hinaot ko nga dili ra lala og masulbad ra kini ang tanan og dili ra unta mobalik pa ang linog. So prayers for Jensen, prayers for Davao Region, sa mga naigo di lang sa Davao Region, di lang sa Jensen, apan sa mga naigo pod ni ining dakong linog. Mga katropa, alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting.
1: X FM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuni, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ina-sure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy ta.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mike. Usa ka konsumption worker. Tungod sa kakapoy sa

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Tay, o sa English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na naano.
2: Amo. Pataka, malaga tay. O, ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Ngay.
3: Ay,

0: mula mata hanggang pa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
0: Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides na mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit na virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga pangunahing headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Copimic. Pangulong Marcos, tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Tase sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
1: NDRRMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
0: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
0: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot naman sa PAD control scam pinangalanan.
1: Mabalitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinaghihinalaang shabu na samsam sa operasyon.
0: Balita International, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
1: Sa balitang showbiz, Ryan Bang, kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
0: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
1: Pagkakit tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Inig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim, Sarangani, na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Kudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang P-Box na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kuha po tayo ng update mga katropa sa lindol na yan sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
4: Yes mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude sa unang ipinalabas ng P-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 sa magnitude 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing na sa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan katulad ang nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira na mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay sinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
0: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, nang panahon dyan sa inyo, pangalawa ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente mga katropa dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaapala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
0: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang iyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga liquor dahil sa lakas ng lindol. Kila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Makagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na hindi pa habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
0: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa himpilan ng General Santos ng XFM 95.5 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpalabas ng notice to airmen o notamang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na epektibo mula alas 8:49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng CAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
0: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Ito ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at miratili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pahigisa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinunahan ni Senator Erwin Tulfo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga sa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
6: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami po kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara po tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
1: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senator Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nangatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga issue may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
1: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
7: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
1: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging kwestyonabling pagdinig noong nakaraang linggo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagbungkahin naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nagbungkahin Bongkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa iginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang isyu sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Kayunman, binigyan din nito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaresto katropa na matawan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustudiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingi ng paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang ihaharap sa Regional Trial Court ng Malolos City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Kapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
8: report. Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay Poblasyon, Dalagit, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspek na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalagit, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalagit Municipal Police Station, na agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalagit, Cebu, dumating umano sa bar ang suspek kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumulot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugot pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspek at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang apat na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspek at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuang ang motibo sa insidente, habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
1: Ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
9: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City, na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DNR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapon ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapon ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls, at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Lalaki na naaaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Kawayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Puruk 1, Barangay Rogus, Kawayan City. Batay sa ulat ng Kawayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June, nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, Muñoz, isang elektrisyan at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact. Kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tugigaraw City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
11: Takas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng matauhan ng Tugigaraw Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tugigaraw noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tugigaraw Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ang isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita kumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plaka ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Espinosa na XFM Iloilo.
12: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kanlurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today.
0: Kaya tasahan po ang makulimlim ng kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
1: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at lulubog naman alas 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng nakaapekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Balitang sports, salit po sa atin ang premium D3 katropa na selyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kanunahang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
14: Makikipagkamay po ako, nahiya po kasi nasasalat po nila talaga ang aking bukol.
2: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli ang likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasayang po dito sa ating pong programa. Siyempre, sangalan po yan ng ating pong butihin na CEO. At mga kapanayam din po natin sa ating pong talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa namang edisyon na ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po masaya lang yung mga katanungan, makilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Gaya na rin sa mga local pharmacies at mga butika sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yastro Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po hindi mapeke at maiwasan yung mga counterfeit, ha, kasi marami na rin ngayon yan sa market, mga kaibigan. Para makasigurado na inyo pong gagamitin ng mga produkto, ay yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Isearch lang ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo maka-discount, ha, sa ating Yes to Health Wellness Clinic, especially kung kayo po yung senior citizen at kung kayo magpapakonsulta at doon na mismo bibili ng produkto po sa Yes to Health Wellness Clinic. Pwede ho kayo maka-avail, ano. Especially, pwede rin kayo makapagpakonsulta kung sa tingin ninyo, kailangan nyo ng advice with regards sa holistic healing. Nandiyan naman po ang ating mga naturopath na pwede nyong pagtanungan ng mga programa na pwede nga angkop po sa inyo pong pangangailangan.
0: Mm-hmm. Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan lang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan.

0: 39 Bacolod City, Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
3: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katabdara ba?
2: Pasok po sa lasa niya, no?
3: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market eh.
2: So, magkakapit po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
3: Bisan 3 times a week. Kung may pambili. Kaya mo, every week, nakaka-pod ako magbili ng mga tatlong sasik, bisan lapat, lima, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drug store eh.
2: Thank you po, tatay.
3: Okay to.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, ehted sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. For your golden years, ay Santon Gold Coffee Mix na yan mga katropa. At papag-usapan po natin yung lagi nating napapakinggan, Dok. Nakataga, life begins at 40. Ayan. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito, ha? Kasi maraming ano eh, pwedeng patungkulan itong kataga po na ito, ano? So, para sa atin, Dok, ito, alang-alang sa ating kalusugan. Eh ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40?
5: Actually, itong life begins at 40, naging global ano to eh, global praise kumbaga, na ito ay nagmula sa isang aklat na popularized ng isang American psychologist at author na si Walter Pitkin.
4: Mm-hmm.
5: Sinulat niya yung libro noong 1932 na ang title ay mismong Life Begins at 40.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ni Pitkin na isang psychologist, sabi niya ang mga tao daw na nasa 40 na, una, mas maraming wisdom, mas maganda at better yung emotional maturity, greater financial stability, at merong malakas na decision-making abilities. Yan. Interestingly, during noong early 1900s, ang average life expectancy ay mas mababa sa life expectancy ngayon. Kumbaga, pag nakaabot ka daw ng 40, considered na milestone during that time. Ano. However, ang global average life expectancy ngayon ay umaabot ng 73 years old. At maraming mga bansa, ang especially Japan, nag-exceed pa sa 80 years old. Maraming mga modern medicine at nutrition program ang nagiging dahilan kung bakit ang tao mas nagiging active, stay active during the past 40s at mas humahaba ang kanilang buhay. Sabi sa mga scientific research, ngayon, ang healthy lifestyle at habit ay nagiging nagpapabagal ng ating biological aging.
4: Mm-hmm.
5: Maraming mga chronic diseases ang preventable, yan ayon sa pag-aaral. At yung ating muscle, brain, and metabolic health ay pwede pang ma-improve after the age 40.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ngayon, question, what kind of life is a life that begins at 40?
4: Uh-huh.
5: O, depende yun sa kung anong meron tayong pag-iingat sa ating katawan.
4: Mm-hmm. Ayun pala, Dok, ang kwento, ha? Sa popular saying na yan, na life begins at 40. Sa kondisyon ng kalusugan naman natin, Dok, ano nga ba ang nangyari sa katawan natin kapag tumutong-tong na sa 40 years of age ang atin pong pangangatawan.
5: Maraming makaka-relate dito. Ako, personally, I'm 46 years old. Mm-hmm. Yung iba dyan na nakikinig natin mga katropa,

0: siguro may mga 40 anyos na, no? So, based sa general observation ng mga dalubasa, kapag tumungtong ka na sa edad na 40, eh, hindi naman ibig sabihin ng tao, eh, suddenly magiging matanda na kaagad. Pero biologically, may mga ilang pagbabago na pwedeng mag-accelerate sa edad na 40. Unang-una sa lahat, yung hormonal changes. Yung hormones kasi malaki ang papel niyan sa ating metabolic process sa katawan natin. So, at the age of 40, may possibility na nagkakaroon tayo ng hormonal changes, pagkakaroon ng pagbabago sa metabolism, pagbabago sa muscle mass. May mga tao at the age of 40, bumababa na yung muscle mass nila. Ano? Yung ating bone density, yung ating kalagay ng mga blood vessels, so daluyan ng ating dugo. Even yung brain function, ay posible ding magbago at the age of 40. Yung ating immune system capacity, at yung abilidad ng cells natin na mag-repair. Unang-unahin natin yung metabolism. Ano? Based on studies, kapag ikaw ay umedad ng 40, posibleng bumagal lang yung metabolism. Kaya nga yung ano, yung iba yung muscle nila, 'di ba, nung mga kabataan pa medyo maganda yung muscle mass. Pero at the age of 40 pataas, bumababa ng dahan-dahan yung muscle mass. And napapaltan niya ng fat accumulation. Kumbaga, nababawasan yung muscle, nag-i-increase naman yung accumulation ng taba. At bumabagal ang burning ng ating calorie. O yung tawag sa kondisyon na yun na pagbaba ng muscle mass is they call this sarcopenia, no? Na kung saan 3 to 8% ng muscle mass ng isang tao after the age 30 eh bumababa, ano? At bumibilis ang pagkawala ng muscle mass at the age of 60. Kaya kung kayo ho ay nasa edad na 40, dyan pala dapat na nakapokus tayo sa pagpapalaki ng muscle mass natin. Oo, yun yung sinasabi sa mga pag-aaral. At ang mangyayari, kapag bumababa yung muscle mass, yun nga, mag-weight gain tayo, lumalaki yung tiyan, particularly belly fat, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagbagsak na energy level at yung iba at the age of 40 pataas eh nahihirapan na magpapaya. Totoo yan. Maraming ganun. Ano?
1: Kadalasan naman kasi, Dok, sa mga tao rin na umiedad ng 40 pataas, Dok, eh bumababa na yung kanilang physical activities.
0: Oo, kasi
1: kumbaga, yun yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit sumasabay na yung pagbaba ng muscle mass at the same time pag-accumulate ng mga fats or fatty deposits sa katawan nila.
0: Oo, totoo yan. Isang contribution yun. Ano? At bukod doon, nagkakaroon ng hormonal changes. Sa mga kababaihan, ano, ng mga edad 45 hanggang 55, yan yung mga panahon na kung saan mas accelerated yung hormonal changes ng isang babae. Ano? At yung menopausal stage, may mga ilang mga babae na at the age of 45 to 55, dyan nangyayari yung menopausal. May mga early menopause. Meron din namang 55 years old na nagme-menopause. Ano? Depende ito doon sa kanilang hormonal balance. At kapag nagkakaroon na ng estrogen level decline, pwede magkaroon sila ng mga hot flashes, mood changes. Yung iba nagkakaroon ng pagtaba at problema sa pagtulog, bone loss at marami pang iba. No? Sa mga lalaki naman, ang tawag doon is pag nagkaroon ka ng testosterone decline. Kasi ang pinakang major hormone ng lalaki kasi is dominant yung testosterone. So sa babae yung estrogen. So ibig sabihin, pag ikaw ay umiedad na, there's a possibility na magkaroon ng decline ng ating testosterone sa lalaki. Ang tawag nila doon naman andropause. Ano? So may mga lalaki na yun, bumababa yung muscle mass nila, nare-reduce yung kanilang libido. Okay? Yung iba naman, eh, merong pakiramdam na laging nanghihina, masama-asama ang pakiramdam. May mga lalaki na hindi nila maintindihan why they always suffer from depression and anxiety. May mga ganun eh. At yung pagkawala ng motivation, based doon sa mga pag-aaral na yung mga lalaki daw ng ganun, eh, posibleng dumaranas ng early sign of andropause. Bumababa na yung kanilang level ng dominant hormone na testosterone. Ano? At yun naman yung sa larangan ng hormone. Ano? Sa larangan naman ng daloy ng dugo, as we age, for example, 40 up, pwedeng nababawasan yung elasticity ng ating mga blood vessel. So nagiging mas stiff or naninigas yung mga daloy ng dugo. Nagsisimula na yung mga fat accumulation and plaque accumulation. And may possibility that at the age 40 pataas, pwede ka na mag-develop ng hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga mataas yung risk o panganib sa pag-develop ng hypertension. Kaya nga, pag umidad na kayo ng 40, sabi nga eh, bantayan nyo na yung tinatawag na silent killer.
1: Mm-hmm.
0: O ba't tinawag na silent killer yung hypertension? Dahil ito yung nagiging mitsa ng pagkakaroon ng development ng heart disease na tinuturing naman na number one killer sa buong mundo.
1: Mm-hmm. Nako, ayun, napakaraming pa yan, Dok. Dagdagan pa ng mga kondisyon, katulad ng pagtaas ng blood sugar.
0: Na,
1: nako.
0: Totoo yan.
1: Sa mga kababayan natin dyan na tumutong-tong na ng 40 ang edad, medyo nag-struggle na sila, Dok, to stabilize yung blood sugar level sa kanilang pong pangangatawan. Ano?
0: Oo.
1: Mas palala pa ng palala. Parami na pa ng parami ang mga kaso na kung saan nahihirapan silang pababain o panormalin yung sugar level sa kanilang pundukon.
0: Oo. Kasi nga yung metabolism greatly affected at yung mga cells ng isang lalaki o babae na umaabot na sa 40s, eh mas nagiging less sensitive yung cells sa mga sa insulin. Oh. O yung tinatawag na yung insulin sensitivity. Oh. At ito nagiging dahilan kung bakit pwede tayo mag-develop ng type 2 diabetes na tumataas na rin yung ano na, yung panganib nito because you know, yung at the age of 40s, pwedeng magkaroon ka ng obesity. And during that time, maraming kwarentahin ang hindi na masyadong nag-e-exercise.
1: Yan na nga.
0: Okay. Yung mga sedentary lifestyle, di ba? Yung hindi magandang choices ng pagkain. Mm-hmm. At ang isa sa pinakang matinding problem ng mga kwarentahin, yun yung termino ko kasi 40s up. Kakulangan ng tulog.
1: Yan ako.
0: Yun ang problema. And for some cases, yung bone density declines, especially sa mga kababaihan na edad 40 pataas.
2: Mga katrupa, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Senthone plus Coffee Mix. Katropa, coffee is life, labi na sa mga Pinoy nga can't survive without coffee. But unfortunately, having coffee every day sometimes makahatag-og ka ng dili maayong epekto. Well, of course, if mo inom mo kape nga walay binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Ang Senthone plus coffee mix adunay mangustin, soya powder ug malunggay katropa. Tulo ka content nini, lain-lain apan ang binipisyo ani paldong-paldo kayo sa binipisyo katropa. Labi na sa mangustin nga ginatawag itong source of antioxidants, makaboost pud sa inyong immunity, makatabang po sa mga adunay mga menstrual problems, regulate blood pressure, and makaboost po sa inyong heart health. Anti-inflammatory po kini katropa, makaboost sa inyong skin, and solution po kini sa mga tummy problems. Of course, sama po sa weight loss, makatabang ang mangustin nga anaa mismo sa itong produkto, Senthone plus coffee mix. Ang Senthone plus coffee mix, mapalit sa mga butika nationwide. Yes, katropa, kini siya mapait sa itong butika po, sa itong ubos ng istasyon, sa Z Plus building, open daily from Monday to Sunday. Sa Saturday, ang panagapahigayon taog, free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Senthone plus coffee mix, nga pinaka na nambal pa.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gimingon kay kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gimingon na ni mo.
6: You like crazy.
3: Kasakit.
4: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahit. Kanimo, og mo pakatawa.
8: Ay, mo lagi, uy, gwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayok! Ayok na.
3: Sabon. X-Rated.
4: Moritz! Unya ka ron? Pahilag-hilag na.
3: X-Rated sa X-Rated.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga nagamit ko ani akong immune system ni kusog. Dili ko dali ma-stress. Dili na kuan ako ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
5: Regular exercise?
7: Check.
5: Vision X Plus?
7: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: na botiga.
1: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, la 1:27 na siya kahapunan katropong oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna. Ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kalimuan, lipalig una ang inyong panglawas. Ilapin na karong panahon na katropa, nga init kayong panahon. Mas dali mangisog yun ang mga bakterya o mas dali mga maglambo, managhan ang mga bakterya o viruses diya sa palibot. Sa hangin, umbisag asa nga space katropa mo. Nang since ang atong lawas, muna na ang ato ang kapital sa talaing-lain na itong hagit sa kinabuhi, na ipunta ka na, maluya ka na, umapektuhan ka sa laing-lain pong mga sakit, well, maundang ang tanan, di lang emotionally, mentally, but of course, ay inyong financial mo. Now, make sure to protect yourself against viruses and diseases o paliguna inyong immune system, anong batukan kini. Pinaagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ngayong produkto, no, kani mapalit sa itong mga butika nationwide, mapalit po kini sa butika, mapalit po kini sa ito ang kaugaligong pharmacy na adres sa may ubos sa Z Plaza building sa may Diheco Salim Street ubos sa itong istasyon mismo ang ito ang Y2H or Yes to Health Pharmacy and Clinic na nagapahigayon po doog free consultation and general check-up every Sunday from 9 to 5 p.m. mga katropa. Santone Plus o Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa.
2: XFM. XFM.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko yung UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Hindi yun ako ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santone Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awlap na ko ang uban na mo try sa Santone Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
5: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.

0: Maganda, maganda, maganda, maganda. Hello po. Hinaot ko nga na, kamusta kapis kay umayang panglawas. Hinaot po ko nga ang itong mga katropa sa Jansan karon, ilabi na sa Laing Dapit sa Davao. I know, bago pag ginahitabo kagaina ang kusugalinog. Para po kayo po nga, hinaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang karon. Kung sa may nahitabo nga dili maayo, hinaot ko nga malagpasan lang ginato sila. Pero mga katropa, sa Laing Dapit, di sa may XFM Bukidnon, XFM Gihulngan, Canlaon, Tagum City, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, wala tayo Cotabato na din. Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Maayang pagpaminaw ninyo, ano na po ng inyong Cebuana nga chinita? Di lang guwapa. Haskap ang lamia. Apil na siya sa kong... Apil na sa gibayaran. Yes, mga nag-atang sako ako rin. So, isa rin yung lang tumong na makalingan sa akong tingog. Kaingon pa daw nila. Usahay ang akong tingog. Makahatag o kabaskog. Apan mas usahay. Mangloya ka kung ikaw makadungog. Diba? Inyel? Sometimes ka mo ay nagpaminaw sa init ka panahon. Ayaw mong kaguol. Kay mas painiton pa na to ang inyong hapon. Ano yan na po ng programa? Kundi in at tumadunggan ang kasaysayan. Masakit. Og kalami. Ay. Go, hapa! Hapa! Mayong hapon sa itong mga katropa din sa Mandawit, sa may liluan na, sa may, busay. Sa may busay, oy. Hello po sa inyo sa Laing Dapit din sa Sugbo, no? Lang sa Sugbo, apan sa Laing Bahin pa yun yung maabtan ni ini atong pagsipya. Labi na sa itong mga katropang mga bulanon, maadyong hapon, kaninyong tanayan. O pa rin napod ko niyo sa lain na pong adlaw, ha? O pa rin po kay Chismis sa ating X-Rated Stories. Ano na naman? Araw-araw nilang ako binibigyan ng problema na akala nyo wala akong problema dinadamdam sa buhay. Napili nyo kahit anong binibigay nyo sa akin na problema, kaya kong solusyon na hindi nyo alam na pro-problema din po ako sa buhay. Anyways, alam ko naman na ako pa rin ang tatakbuhan nyo. Ako pa rin yung lalapitan nyo na kahit anong mangyari. May relasyon ba kayo ng asawa ko?
1: Ay, ay,
0: ay, dito mga script. Isang himala! Ay, actually, karoon ko nag-practice kasi akong acting skills, mga katropa. As you all know, sa mga pagkahibaw din, ha? Shout out to Lihok Films and Visaya Flicks nga ongoing karon. Nagpahigayon sa ilahang last shooting day sa ilang upcoming film. Actually, naadari ang makeup artist. Ay, hindi ko si Purpose, pero ala lang, check ka lang. O, at tagay rin nyo ang ilahang upcoming movie. Ang titulo kay... ang titulo kay Ang Yuta Nga Kabili. Okay, ang titulo kay Pickleball. Trending magod kayo ang pickleball karoon. O, nang... atong sabayan. Chos! So, nailawong pang mensahe ang ipadala ni ining ako ang imugna nga pelikula ka, Trump. Una sa umaabot nga Father's Day, sa uban sa pagsaulog sa inyong mga amahan, sa mga hapit na maamahan o ni amahan o gahat. Nakalitan niyo may mong amahan para ninyo ang amo ang gihimong pelikula.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos? Ayoko latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat tagayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: kamain pametasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka rin yung tanan. Ayan na po naging yung programa. Kung di na ito ang himay-himayon. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problema ang wak man tami labo sa sinugdanon apan kami ang musulbad. Ayaw! Kamu naman unta sa sinugdanan labi na sa hisgutan ng palami. Ayaw! Pero magpaproblema na mo, dagan mo din hinako. Ayos ha? May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Kining suwatampo nga itong hatagan ng pagtagad karon. Dili ugma, dili po sunod adlaw, kundi karon. Pila na may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. Kining ato ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na to sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit sa bukid noon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X Rated. Mahitungod kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga ihamang pinilian apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili mag-uol. Kaya na si DJ RC swildado na nga musulbad. Dito na ako daghano ng istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: Bye! Bye, Ben!
3: Mm.
2: Kanla!

0: ba si Almira ba? Nga nung wa pa man na siya maminyo? No?
1: Mabitaw? Eh, usam na siya. Magtigaw ang daga?
0: Oh, maingoy ka siguro ana.
1: Ah, sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang naungsa?
0: Mao lagi. Pila na ka na yung edad, no?
1: Sa akong hibawaan, mura 30 naman siguro na siya.
0: Ah, sayang. Anong wakman ka na siya maminyo nga di mo na siya bati o naong?
1: Ah, siya rin nakahibawa na ba eh. Nga nung hangtod ka ron, wapag siya magminyo. Oh, hala. Si Almira, siya ka na namitana. Nagdaster na siya. Nipis ba kayo? Eh, hala. Naunsam ko. Nga naman yung akong gibati. Huwag siya magkakitaan ako nga nagtanaw ko niya. Ano ko nagyutanan niya eh. Nga nung mga pamangyo na sa maminyo.
2: Uy, bay. Bini. Doon lang ko'y nabantayan ni muna.
1: Ah, oo, sa man. Ha?
2: Ramag. Pilit kay kang tinanawa ni Almira ba?
1: Usa?
2: Adios! Kaya, murag doon ay nagpaloyo aning imong ipakita na.
1: Taka mo lang ka, uy.
2: Ang ko na lang good. Ano sabi ka?
1: Sumaya ko ang kunon, uy. Taka mo lang ka, uy.
2: Bantay bitaw ng imong ipakita ron, ha? Bantay lagi ka, bantay ka.
1: Uy, kunon sa man ang naasim mong unahon na, wag tanga na. Tungod kay dili yun na tinuod.
2: Bayani mo. Katawa naman ko na yun mo.
1: Basta, ikaw tagig daw tang kaulugan ang imong nakita.

0: Ito na po siya ng tiyo. Ako na niihatod ang dipato ni mama ng kwarta.
1: Tabang!
0: Oh.
1: Tabang!
0: Tingugro ni Almira?
1: Tabang!
0: Ako nga toon.
1: Tabang!
0: Dali nang. Gunit na ko. Dali. Dali. Anong may katkat mo sa kaspunuan sa bayabas nang? Tawa na bali noong sanga nga. Imugi kapiutan na huwag ka. Nasama biya ka gamay, oh. E pahuwa ka kangapiang?
1: Oo, siguro ni. Pero murag nabunog lang.
0: Oha? Hay man ang imong tambal ko. Atong tambalan ni imong samad.
1: Ayaw na lang, Benny.
0: Ayaw
1: lang,
0: uy. Edad, hay man tambal ni mo. Natambala ng imong samad.
1: Salamat, ha?
0: Uy, isa pa yan ang.
1: Ikaw pa. Nagtagad pa manggid ka og tambal, uy. Kasog kang gigil sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, nasangit ka na ako.
0: Okay ra na, uy. Ako rin may baw ni mama.
1: Bantay, ha?
0: Ako rin lagi may baw. Waral gi kaso.
2: Anam namin nga nagkasood ni Almira DJ. Usahay, muadto ko sa ila o mag-istorya-istorya. Basta lakton. Nagkasood, basta lakton na to pagka-istorya nagkasood mi o kanunay na lang kumuadto sa ila. Mali kayan, DJ RC ngay nani tungod kay... Tungod kay dali na po kay sudon si Almira. Niya, mao kini ang nahitabo.

0: Oy, Benny, ikaw man gud di ay. Unsay toyo nato?
1: Ani lang ko sa inyo, istorya-istorya.
0: Kana lang di ay. Wa nay kaso oy. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: sige, arita dere. Ikaw ba? Dagan, ikay kag istorya, no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Karon, unsa lang sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanang, nga nung wa pamanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kauban lang ni mo din sa imong bay, imong mga pagmangkon, niya, wa na kay mama o papa. Nga nung wa ka magminyo? Parang pa sa inyo, doon lang kay kauban din eh.
0: Kuan, kanang, taas na kayo ang sugilanon kung sultihan pati ka.
1: Nang Almira.

0: Almira, may isulti ko ni mo ang ginawat nga. Di ka masupo ni nga kung isulti ni mo.
1: Unsa ka na, Benny?
0: I love you.
1: Benny?
0: Huwag hinaut nga.
1: Huwag ka makasabot sa imong kisulti, Benny. Tungod kay, di tabagay sa usag-usa. Ikaw, pila pang imong edad? 20 anyos. Huwag ako, 30 na. 10 years ang atong gap.
0: Nanong day, di day pwede?
1: Benny.
0: Basta, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko ikaw.

0: arami, gawas gid ang kamotuoran, bay. Nga mahal ni mo si nang Almira.
1: Mahal ko siya, bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh, bisa ginispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta kay ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: Nabuang ka na ba? Nahigugma ka sa maguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang yun ako si Almira.
0: Putla ka ng gugma ha, Benny.
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagdi ko ninyo.
2: O siya pasagdaan ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Almira.

0: Bakla ka na imong gugma diri nako, Benny.
1: Mihila ka. Nagpasabot ka nga may pagbati. Usab nako.
0: Wa koy pagbati ni mo.
1: Duna kay pagbati. Di ko mag-iningunan na kung wa kay pagbati.
0: Benny.
1: Tutoki ko. Mahal ko ni mo, di ba? Mahal ko ni mo. Ingnang mahal ko ni mo.
0: Biyahin ako. Biyahin ako, Benny.

0: Kaya, mahal ko si Almira. Bangi ko. Nina siya maging sultina ko.
1: Ben, lahibaw ka yun nga dakog supak ang imong inahan o gamahan. Kanon di man imo sundon ang imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulngan pa.
0: Tiya.

0: ngano ni amang ka? Di ka magin makasabot, ha? Pauli sa inyo.
1: Di ko mabiya din ni hangtod nga ingnon ko ni mo, nga mahal mo sabog ko.
0: Benny!
1: Mahal ko kayo ikaw, Almira. Mahal ko kayo ikaw.
0: Benny! Ayaw! Ayaw! Ayaw, Benny! Ayaw! Ayaw! Benny! Benny! Benny! Benny!

lagi na hitabo namo ni Almira DJ. Okay na hitabo man, meaning doon na siya'y gugma din hinako. Apa na nga ako ang mga ginikanan, dakog yung supak sa kong gibati. Tungkol din ni DJ RC, doon na mga pangutana sa kong una-una. Ngayon ba nga ako ang ipaglaban ng among gugma ni Almira? Karon nga, doon na na'y nahitabo din hinamo. Misamot na nga kong gugma diha niya. O mas maayabang hagdon ko na lang siya og kasal. Gibaharan ko sa akong mga ginikanan nga imaldison ko na magsupakid ko sa akong gusto. Oras nga makahibaw sila nga opisyal mi nga magkauyab. O managuyab ni Almira. Tinod-on kaha nilang ilang gingon? Kaya sa tinod lang DJ RC, nahigugmagi ko pag-ayo kang Almira. Bisan pa man, nga lagyo ang among agwat sa edad. Dautan bang mahigugma sa mas idaran pa nako DJ RC? Sala bang mahigugma sa mas taas na kong edad, DJ RC? Dini na lang ko ito mga akong sugilanon. Ako si Benny. Kini ang akong X-rated stories.

0: Laro si Benny. Wala kay dili Be, Almira, unsa ayaw? Ayaw pero da. Benny. Ayaw. Alas is also na sa kapunan kay tropa. Welcome back. I'm back again sa programang X-rated. Ayaw. Kailangan ko sa story karon kay kagadog ayaw. Apain nagmalampuson si Benny. Ang ingon unsay ingong laom ug basa mas idaran.
1: Ayaw.
0: Ayaw man lagi. Ito na seryoso. Uy, nangagtambag si Benny. Uy. Benny, aduna tayong mga caller. Nga na karon nagpaminaw sa laing-laing dapit sa Visayas, Mindanao. Nga anda mo, share sa ilang opinion, perspective, violent reaction. Muna, pwede na mo manawag mga katropa, ha? Open na nga itong linya. 0995-994-6868 0928-550 Tama ba ito? Dili tumaon. Alright. Ano tayo caller sa Pigas linya? Di na ito ni Dugayon. Kay kung Dugayon, maabtantag asintado. Hello?
2: Ayo meto kredo. Ah. Isi ay. Ug. Ayo na put sa tong sender ko ron una. Na ba si Terry? Ay si. Sama pa nalang. Di ba kung pagaroon ka nalang ka ini di si Arsi. Tutel, matabuhin naman ko rin. Kay dako man pud ang akong tuhi. Pag-usay mong pagtog. Arsi.
0: Dong?
2: Ano, wala ka mo? Ano, wala ka makingaw?
0: Dong?
2: Eh, nga no?
0: Dong Marvin?
2: Nagpataka gabi ko si Marvin.
0: James?
2: Hindi ko si Trey.
0: Benny?
1: Ayaw!
0: Kung dili ikaw si Benny, kisa ka man, kisa ka man yung, kisa man yung student ako sa Pikis Linya.
2: Ang inang tinangga na si Joe.
0: Joe? Joe?
2: Oh, Joe. Kargado kayo nga po, kayo. Parigit ang Almira. Pero what? Baso ko pa kung hindi ka din na. Tungod sa mong edad na, hati ko na mo, senior.
0: Dili ko masuko lang, senior.
2: At ang nakulong ako.
0: Joe! Yun na ba, Joe? Oh, yun na, Joe! Na-carried away ko, Joe.
2: Hindi ko tabiting ko, baby, RJ. Ma-action ko sa tag-ibog.
0: Ha? Taon sa kan? Action ka, og?
2: Ma-action sa tag-ibog, ba?
0: Action naman. Ayan sa tinod. Kung unsa ka lami, sa prangkahoy na lang tamo sa mga suking tigpaminaw.
2: Kaya ba, good ko na. Namignaw na ba rin si Kuan? Namignaw na ba yun? Naroon si Kuya Tills ng Samal. Kuya
0: kung unsa kalami akong tingog, Joe, in ana sad ko kalami in person. Mo ra gina istorya nga dili bakak.
2: Ito dili ta bakak. Maglaro din gyud, maglaro din gyud bisan ta galingaw lang ko diri sa radio. Hindi ka matukuha na huwag ka na natulog sa akin na ganunod sa inyong mga
0: dili ka makahuna-huna og tulog, Joe. Kay imong mahuna-hunaan samtang naminaw na ako mutuhog. Joe, unsa may di na ako didugayon na nga itong panag-istorya, Joe.
2: Makulit akong urat.
0: Mahurot ang oras. Maabtan taglaing programa diri, Joe, ha?
2: Maayong adlaw ba yung natong tanan ng beres mga katropa ba yun utto no ma kapag ang sundar ka rin ato na si Benny
0: si Benny
2: yung na natumpungan na layo ka kuno kayo ang lahat ng LMG dad kayo ba yung o 30
0: oo o sa
2: para na po DJ titikman yun na kanang o kanang magbubung natin kitang tao doon na magbubay pagpaktik iso sa bulsa depende na si Benny tinuod tinuod na gudin niyang bubung kanya karandong na maginahitabo ninyang duha ni Almera naningon mong gana mas mayo doon magpakasal mo para na ko mas mayo magpakasal kaya nga nung una sa tanan doon ang may blessing sa simbahan na isip usan na magkapamilya kanya kanan na itong ginikanan sa pilip na dito mo supak sa itong ginikanan ang ginikanan na ko magsupak sa itong relasyon yung imong hinayon pag istorya ang imong ginikanan nga masaunan nga niya naman niya nga higog mamanggit kong kinuray imo na lang din ng panindigan kay nahigog mamanggit ka ta o nga si Almira sa agong na kami ng drama sa atog yung pinubrim tunog ituki ano ginaingon nga kanang kasagit siya gusto ni mo walang niya gipakita siguro kay tungod sa inyong hanggap sa inyong edad manay ginaingon nga why bata o buhay tiguwang tagog mo kanya may mga mga nga dautan daw ang mahigugma dilit dautan na ang mahigugma ako di ba yung puot ba yung tago ng mahigugma pero walang nagwalan din mahigugma na ako managin na yung paabot ng panahon yung tanos ah na yung mahigugma na ako so Benny ako nagpa kapatid ang advice ako nakunin mo na pag-ampo lang sa ginungod na ang imong ginisanan makasabot ra sa inyong ang duha ka gugma ni Almeira. So DJ, thank you so much. Nga mo greet naman ko.
0: Go!
2: Ay, lagi nagpalami ang imong tingin mo ko. Hindi ko sa kong
0: sinitrain. Sorry ka ayaw. Sorry ka ayaw, Joe. Hi,
2: day ko ni Juan. Ni Kuya Jim, kaya o ni Kuya Efren. Naroon na siya sa mga konsepsyon family niya sa Aurora, no? O niya, na kaya na lang po ko sa tanang mga nakita. Kaya, ang ako din number, ako nang i-plug of my 0935-46-9123. So, ganahan mo tawag, ganahan matigyalan ako. Tumpaka lang to, 0935-46-9123. So, salamat, DJ. Nakakit ko ko ni Miss M. Oy, nga naminang rin si Miss M. Ako lang ang maura na DJ na salamat kayo sa paghatag ng panahon ha.
0: Katropa mo!
2: Exciting!
0: Wala na kaagwanta si Joe. Feel ako nang gahi na ang iyang tudlo. Alas dos, this is Ice. Ang atong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbo Dietary Supplement for Men. Kagluya na performance, o pirmi namang katulog. Ayaw kag-uol kay 100% natural, safe and effective ang Turbo Dietary Supplement for Men. Hello, mga hapon!
1: Chinita! Chinita! Kuropa! Ang akong super son!
0: Ayan. Miss M! Nang talaga! Hello, Miss M. May hapon.
1: Hi!
0: How are you? Are you okay?
1: Yes, I'm okay.
0: I'm glad. Nakadungog ka ni Joe. Gishout out ka niya.
1: Isa man tong Joe. Joe type po?
0: Ay, sad oy. Manino. Mads, maninood ka, Mads.
1: Jutay buhok o jutay ang iya?
0: Depende ang sa'yo jutay. Basta importante.
1: Ipaklear ko nung naasay jutay, anak.
0: Taga Mandawi rato si Joe, oy.
1: Da.
0: Da.
1: No interest.
0: No, grabe gini akong Mads. Ay, mungkin akong ganahan na niya. What na hangul ba? Pero Mars, di ato nilugayo, no? Unsa may maingon ni mo kay Benny, bahin sa iyang gugma nga to kay Almira, gugma nga daghang nagbabag tungod kay nahigugma siya sa mas idara niya. Mars.
1: It doesn't matter.
0: It's.
1: Go. May problema ako sa edad, basta magkasinabot lang. Nagkasinabot naman yun, Jay.
0: Ay, na naman ito po. Yan naman si Almira. Og... Ay, Benny.
1: Ay, pag ayaw, dito dugaya.
3: Ayaw!
0: Pinuod.
1: Matay, naadyo nagibidibid akong bakalan ako, Benny, subton, Jay, be.
0: Hala.
1: Para nag-30 plus na ako.
0: Patilawa.
3: Ayaw!
0: Patilawa, unsay duga. Adi lang, patilawa.
1: Pero,
0: sige.
1: Mag-license una.
0: Listen siya, sa. Listen siya. No, no travel pass, ana.
1: Kinabitan mo sa kay kabarko. Ima makasakay kung kay ticket. Kini pa kang tao imong sakyan tibo kinabuhi. Kinanlan na di kay license.
3: Ayaw
1: dahil itong dugaya. Paita sa
0: to. Uy, klaro, uy. Nga siya pangutaan na din eh. Nga, mas maayo ba daw maghagdo na lang daw niya kasal si Almira. Pero apan.
1: Pakasin na lang na, uy.
0: Apan. Kung magsuka, magsupak daw siya. Ano magsuka man o.
3: Ayaw!
0: Ang magsupak siya sa iyang ginikanan, Mads. May ingo miyang mag... Imaldisyon man kuno siya kung magsupak
1: siya. Damo, dawat na lagi na. Labi na makakita nagtapo. Malugma, ira na.
0: Paapuhi da yun.
1: X. Wala, sige, kay... Lulaw pa. Kunya na mo, umalaya na sa bus.
0: Oo, oh, ayan na, kanang lugdang-lugdang na, kanang lasaw.
3: Ayaw!
0: Samtang pilit pa na, ah, grabe pa nakakuhaan. Hala, go!
1: Murad-murad-job na kayong matadyok as kamatuoran ang gramahada. My good idea!
0: Kumilos ka na, aking kapatid. Hindi na ito ang
1: kumilos ka na sa tamang panahon.
0: Correct. Ay, so, usaman, wala na sa'yo buhaton, ani, yung ako alang ani nga, wala na mahimok po din ang ginikanan, no? Kung
1: ipala. Para kayo, diliay ka ng, mudawa, at talagin na sa kadugayan.
0: Ka na.
1: Ayaw lang mo, tipo nilang kuyo. Paglain lang mo. Okay, para dili po nila mapasakita ng imong asawa.
0: True. Para likay po sa gubot ba kung mauman galing.
1: Oo, ito lang kakikon sa imong asawa. Dili pa kita. Nga makabarog ka na sa makaugalingon mong matiil.
0: Ayan. Ang tigulan.
1: Isag bako.
0: Maling kamot
1: mo. Barog mo. Tindog. Anong mo labiyo. Turbo.
0: Turbo. Awit siya mo, adlib niya akong mad story.
1: Nakapay ko sa taga-kanlaon kayo. Nainagsugun ako. Napa-shout out sila.
0: Hello sa mga taga-kanlaon! Sa 101.7 XFM kanlaon.
1: Og ni Kondi ay Caramel og ni Mamela.
0: Ayan. Ay, pagpaminaw, that's all. Miss M, katropa mo!
4: Exciting!
0: Hindi makaya ni ato ang mga listener. Grabe mga power. Hindi ko kinakaya minsan yung kakayanan ninyo, lalo na sa mga usapang ganito na parabang. Pero samtang nagwata sa inyong mga tawag katropa, ayaw kalimutan, pwede na mo tawag sa ato ang numero 092877. Dito na ko patakag ko ano, kabasig mali. 092855087 na ato ang numero 092855087. Anapot ang numero 0995-994-6868. Ania sa ang isa kasunatan nga kung giandam para sa mga pariha sa inyo nga nahigugma apan naghuwat kung kanusa pwede ang gugma. Moira de la Torre, tagpuan sa programang X-Rated.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang confident sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nya, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan ako inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na po sa sakit akong kuto-kuto.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka. Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
7: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 2:34 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna diyang atong Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon na grabe ang mga sakit kanas palibot. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. And of course, prevention is better than cure. Health is wealth. Always na ito nang kinaingon din eh. Kaya wala kang istorya, no? Bisa pa magkapila na ito i-describe sa inyo, ha? Isa na gina kong maingon. Once you are protected, I swear you could, nothing can stop you from doing things na you need and you are responsible, you're obliged. Tanang responsibilidad ni mo ka, tropa, dili maapektuhan kung himsog ka. If dili ka himsog, daghang maapektuhan, financial, emotional, and of course, your mental. Everything will collapse once masakiton o adunay sakit ang imo ma-experience. Kay it could really take money, oras, og ang inyuhang ginatawag na itong happiness sometimes. Muna, isa sa mga hinungdan nga, no, nga sakit siya kay hunanaon nga adunay sakit sa isa o nagsakit sa ito ang pamilya. Well, that's why, always protect yourself, katropa, ha? Labi na karong panahon, na init, summer na pod, daghang nasakit sa palibot, muna, choose to be healthy. Kauban ang itong produkto, Santhone Plus. O Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health. Mapalit sa na mga butika nationwide, labi na sa ato ang pharmacy nga adunay nagapahigayon o adunay na ginapahigayon nga free consultation and general checkup every Sunday, katropa. 2:36 in the afternoon, pwede mo manawag balik mga katropa, ha? Para sa ato ang X-rated advices para sa itong letter sender nga si Benjamin.

2:38 in the afternoon. And that was Goodbye Girl by Breed. Para sa itong letter sender nga si Benny, I know sometimes a lot of things nga pwede itong question when it comes to love. I don't know if you agree, mga katropa. We could never question love. As long as dili minor or dili kana na pa sa mga underage ang inyohang mga planong imong karelasyon, I think there's nothing wrong of being in relationship kay Almira. Yes, kuan sa practice ato ang society, probably isa sa mga murag unfamiliar. Pero you are both adult na, Benny and Almira. So I don't think, I don't know how, if this is something would everyone would agree. But for me, as long you guys are already in a legal age, I don't think it's really necessary to think, kinala ni hunaw na o nang matod pa, dili mo uyan yung pamilya tungod sa inyong mga edad. I don't see any problem. Bahay ni Ana. I know, Benny, you have no bad intention to Almira. And Almira, I think, nahulog po ang buot dito ni Almira sa imo, ha? Sabi na, kay kanunay ni mo siyang bisitaon sa ilahang lugar. I know, dili na ni mo problema karon kung unsabay gibati ni Almira diha ni mo. Ang imorag yung gihuna-huna karon kong unsay himo ang reaction sa imong pamilya. Well, ang imong reaction sa imong pamilya, matod pa ni mo, dili sila uyon. Matod pa ni Angie Remo, ida dili babag sa tinud-anay nga gugma. Ako, karelate ko ani kay 19 years, ang agwat na mo sa kumbana. Pero happy. Happy family me, DJRC. Usayo kadlo, kamong padayon sa inyong panaghigugma. Good afternoon, DJRC. Shoutout ko sa mga taga Davao and Jensen. Apektuhan sa maong linog. Keep safe, everyone. DJRC, pa-shoutout din sa Takan Ibo, Ilocos, Ronrex. Okay, kaayo biyahe basta maminaw ni mo. Makawala sa kaduka, makabasa bisan init. Ay, wagi kay klaro, Tommy. My Tommy. My yummy Tommy. Chris, Randy Santisas, number one listener. Shoutout Arti Aris Gado. Good afternoon, DJ. Hello po, good afternoon sa inyo, ha. Kung dawat ko isa ka caller for one last time, kung wala na'y manawag, ako na muhunat ko sa ako ang DJ Orsi's advice. Pasarot ko diha ni mo DJ RC, gikan kay Linito Wino Limuran Toheno. Hello ma, maing hapon, gikan kay Charlene. Good day DJ RC, gimingaw na mi sa mataho mong katawan. Hilak na lang ko. Hilakan ko na lang mindi mi. It's time to DJ RC's advice. Hello sa imuha, Benny. Doon na kay tulo ka mga pangutana. I know, nagpaminaw karong orasa. Matod pa ni mo, gihuwat good ni mo nga karong adlawa ma-air ang imong suwat. Sumala pa sa kong giingon, ako na na-mention. Mention a while ago. Dili na muna sa iyong kinahanglan i-guide ng mga edad. Kung madugalang si Almira, hindi pa ninyo nga layo or unsa ba? I think si Almira, anaa pa sa edad nga pwede pa mangyari. Magkabog na pa mo pamilya. Layo lang mo agwat. Mauna ko ngayon ang problema kung ipadayon ba na ni mo, ipadayon Benny. Kung wala mo'y nangaligsan nga mga tao, natamakan nga mga tao. Labi na karon nga, adunay nahitabo ninyong duha. Kinala ipakita ni mo ka Almira nga tinud-anay ang imong pagbati diha niya. Sa imo sang ginikanan, matod pa ni mo nga ibaharan ka, nga imaldisyon ko na magsupakid ka sa imong gusto.
oras nga makahibaw sila nga official ang inyuhang relasyon ni Almira. Dili ko ganahan nga moingon nga supaka imong ginikanan kay tungod dili man gid na maayo. Apan sa karon man gud anaa ka sa hustong edad makadesisyon ka kung unsay angay nimong buhaton. Para nimo dili nimo ikadaot, malipay ka, makatabang sa imuha, isip usa ka individual ang kining gugma nga gibati nimo kay Almira. Well, I guess, go on. Wala kayo naligsang ubang tao. I know, matawag na itong apektuhan ng imong ginikanan, but at the end of the day, ang relasyon sa ato mga anak, as long wala, dili na makahatag nila o go on. Kadaot. Pero kung ato lang hunaon ang mga istorya sa ubang tao, I don't think na it's necessary to live with the idea of individuals or others' perspective. Laing mga panghuna-huna. Batok sa inyong relasyon. I know, Benny, nga gihatag niyo sa imong challenges. It's because kabahaw, panahon o kang labaw makagahom nga you can really deal sa problema nimo karon. It's not something na question nga you need for answers from other people. Dili ka ni mga pangutana nga kinahanglan sa amo ang gikan ng tubag apan kini ang pangutana para sa imong kaugalingon. Amo lang yung kaya ihatag diri insights. Dili desisyon, dili pud solusyon apan insights. But pasabot ani Benny. Imo lang sumbanan. Natay call Doc JJ. Wala na. All right. Kato lang siguro Benny. Ipadayon ng gugma kung maoy makaayo. Ipadayon ng gugma kung para nimo, ikalipay nimo. Ipadayon ng gugma kung wa mo natapakan ng mga tao. Patungi lang. I mean, patungi sa... Ano yung nga, wa pag ikaw yung natamakan ng tao, napatungan na anoon. Sa'yo kumubiya sa kahanginan mga katropa, alas 2:45 na at ang inyo taod-taod ang ato ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Serras Manain. Taod alas 4 manggur na iya. Parang alas 5. Ilusin niyo mga radyo o mapuhon. Lain na pong sugilano na nga ito ang madunggan sa kahanginan. Problema, as usual. Ang atong sulbaron, mapuhon sa programang X-Rated, launahang to last stress sa kahapunon, katropa. Sa akong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ, huwag ang tumakaubanan dito sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Labi na tumakaubanan sa Laing Dapit dito sa Davao Region, sa my North Cotabato. I mean, sa South Cotabato. Experience. Oo. Say

0: sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ RC sa programang X-Rated. Dali lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Dicky, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung bili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, unto palas 3 kahapon no, itong time check. Atod ka na ka na ito, mag-iigala sa itong Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kapi, mag-iigala nga puno sa vitamina. Magkabusog, mag-iigala, gumikan kay dunay suya powder, dunay mangosteen, dunay pag-ikamunggay. Puno sa mga mag-iigala sa resistensya, atong mag-iigala ang kape. Bago nagigita nga puno kinis vitamina, mag-iigala mo ng ato ni magkakiigsoon ng imnon. Kay kini makatabang sa panglawas, mag-iigsoon. Sunthone Plus Coffee Mix. Pagkatabang usap pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Sunthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa! Alas 3 sa hapon na!
2: Rick Serras Malait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos adet quadi volumos. Sed facera, wag yos tomes.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, sumasi mong gusto. Aban, usagin ikaw oportunidad sa pagbuhat ko nun sa Houston.
3: Asintado! Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu!
4: Exciting!
2: Eric Serras Manait!
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon. Kaninyong tanan, magasong iting paminaw. Adlaw karong nga Lunes, pitsa 8 ng buwan, Sunyo tuig 2026. Ang dosubo nga palandong nga nitabo, mag-iigalang kusong galinog dito karong sa Sarangani Province. Pero pasalamat kaya punta diri sa Sugbo kay giiway ta sa mga katalagman ni Senyor Santo Niño.
4: Exciting!
1: Kamusta mong tanan? Sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait, magiguban kaninyo hangtod sa alas 5. Maginaot kong namos ba yung panglawas? Mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kay Tasan Manenyo, manaa ka natong tanan.
4: Exciting!
1: Sa monitoring nako mag-iigala dito karon sa Mindanao, niabot ng 15 kabok ang natalang patay. Nining linog mag-iigala ng amigo kagandang alas 7 pasado. Dito'ng dapita mag-iigala sa may Sok Sergeant Region. Sa report, mag-iigala na hipos na to gikan sa Disaster Agency, 12 kabagataw ang patay dito sa Sok Sergeant. Gipunan po nig 3 mag-iigalang patay dito sa Davao Occidental Province.
3: Asintado!
1: Mauni, mag-iigala ay nakuha na ko nga kasayuran karon. 138 na ka mga aftershocks mag-iigala ang natala sa taga Phoebox human sa kusog nga linog kaganiha. So, makarelate gintaan eh. Kitang diri sa Sugbo. O kanto pong mga ditos norte mag-iigala sama panalit ditos bugo. Kiningkin si kabok mag-iigalang patay na tabunan yun in taon ni mag-iigalang kadaghanan ani sa mga building na nangahugno mga kaigsunan. No, muna nga ato mag-iigalang iampo in taon ang ilang kalawasan mag-iigala paitaan ni kadaghan ba? No? Gikabalakan ni mga kaigsunan nga doon na pa dito'y posibleng madugang nining padayon pa mag-iigalang pagpahigayog pagpakisusi sa ato mga otoridad nining mga nangahugno ng edipisyo mga kaigsunan.
3: Asintado!
1: No? So, di a mag-iigalay kining mga info na to nga nahipos. O niya, I hope mag-iigalang kininiang makuha pa na ito ang mga dugang pang mga kalambuan ini pinagi sa ito mga kaubanan rin dito. basin magigala o maka-report sila. Kaya ako naman itong pamalihugan, mga kaigsunan, ang atong mga kaubanan o sab dito nga kung pwede magigala ma contact na to, no? Ang atong mga kaigsunan, mga kuan, kinini ang katropa dito magigala sa kining Ingnonta, Mindanao. So unahon ko na itong contact dito karon ang kining Pagadian City Double G. Okay. Nananghid naman kong manager Kenneth Bustamante nga ma-contact na to ni sila magigala. Di aman po yung number ani hinoon rin sa GC na mo. At ang suwayan ko nung pagpakisusi dito may Pagadian pod, no? Kay ang mga patay magigala nga nahipos na to din nga info is sa Davao to ay patay dito, Jensan to apoy patay, South Cotabato to apoy patay magigala. Naging istorya po ko ni manager Arnel Cortez of XFM Tagum. So far, magigala ka Luis Ginoo. Kining okay naman hinoon dito, no? Huwag man kayo hinoon dito magigala yung dagko ng mga danyos. Matod pa magigala. Pero doon naging pagtayog sa Yuta. Doon ay mga estudyante na kuyapan. No? Mga kaigsunan. Ang uban magigala, di ay nakita na ko din mga hulagway nga dito sa may kinapawan. Ang mga pasyente in town magigala sa hospital, ipagawas, tuwa na magigala sa Daplinsdan.
3: Asintado!
1: So, mauni magigala ang mga nakuha na to nga mga inforon dito sa mga kaubanan ta. Mana nga karon ato suwayan magigala sa pagkontak og kana dito sa katropang Stanley Duenas, kuno double G, suway kuno dito ga contact o makatubag na ba? Kay kining mangutana ta sa situation dito magihigala niining Pagadian pod area. Kay nato yung mga sister station dito sa XFM Jensan, XFM Tagum, XFM Cotabato, XFM Pagadian, XFM Basambuanga, o guban pa mga sister stations na ito magihigala. Kininakita ninyo nga hulagway nga mong ipakita mga kaigsunan bag-ulan ni Kuroni. Sigon pa din yung maghihigala aning manager dito si Jensan nga bago lang din kung ano yung maghihigala sa Ladol Beach ni mga kaigsunan, no? Ladol Beach. Kini na tanaw nangahug no maghihigala ang mga cottage dito. Niya makita di mo maghihigala ang mga kining bus mga igsunan nga perting dagkuas liki. Tanawa. O sa ka na ka beach resort ni collapse magigala ang mga cottages aning maong Ladol Beach Resort magigala sa Barangay Ladol Alabel Sarangani Province. No, doon ay deformation magigala sa mga yuta. Kung imo makita magigala mura nagbasakan. No, mga kaigsunan kay perting daghan nagliki mura niigog ilinyo. Dapli mga dagat magigala. So kini kuno magigala ang maong beach government funded kuno ni siya. Bag-uran ang natukod mga kaigsunan, gastuas gobyerno. Pero kung imong tanawon magigala, susperteng pagkahugno.
3: Asintado!
1: No? Imong makita, magigala ang mga bus dito, ang baybayon nga perteng dagkuag liki, mga amigo. So, nakulaps ang maong inunta magigala cottages, aning maong Ladol Beach sa may barangay Ladol, Alabel, Sarangani province mga kaigsunan. No? Kay ilang nasinati nitong perting kusuga 7.8 magnitude galinog.
3: Asintado!
1: Kininga akong gibalita din ninyo nga 15 kabug patay. Pasensya kayo kay wa pa mi pangalan, no? I hope nga ang ato mga kaubanan dito makakuha og pangaan maghigala ani. Pero kini ni ang suwayan ta maghigala lang sa pagpangutan ng ato mga kauban dito sa Jensan Onya. Masuway tagbalik o contact magigala dito karon sa XFM Jimson. Pero ang tsunami warning magigala so far, wa man nun tayo kuan, kininga balita nga tuagi mga nasanapan nga mga LGUs. No, gigawas ni magigala sa taga Feebooks mga kaigsunan. O niya dito po sa Indonesia, gi-appeal po. No, Palau, Taiwan, Papua New Guinea. Appeal sila dito magigala sa pagawasag warning sa tsunami gumikan ni kusog galinog. Dito magigala sa mong dapit. Unya makita nimo magigala ning video nga tarawang dagat mga kaigsunan mo naglilo-lilo. So grabe magigala kalangas sa tubig dagat kagaya ng buntag after silinog. Di man po dinon ingon ini, no? So far, mag-iigala kadtong pagka 2013. Wa may ingon ini, mag-iigala inoon nga activity ang dagat. I don't know, dito sila pula pag ingon ini, baka po tanawan ninyong video. Sa mga namino na turugay, kini mag-iigala ang video nga kuha kagaya ng buntag kung imong tanaw, no? Sus probida ang tubig nagtuyok. No? Oh? Luhag kayo. Pertigis siguro tingali maghihiga lang kusoga pos pagtayo og syuta sila og dagat.
3: Asintado!
1: No, mga kaiksunan. Oh.
4: Ay, Diyos ko, Lord.
1: Oh?
4: Ay, Lord!
1: Og na'y maligo, ani, ba't tayo porbida? Di siguro mabuhi, o, tanawo.
4: Sa puso kang linog! Weapon!
1: Ha?
4: Huh? Ay, Diyos ko, Lord.
1: Miss Resort pa na siya. Batay na yung naligo ani mag-iigala, no? Inoon, why may makita na itong doon yung naligo? Pero tanaw ni mo mag-iigala ang banla sa tubig, dagat, purbida. No? Palid yung kanaw eh. Di ba? Sus! Kumusta ka mga barko mag-iigala yung taon nakaangkurahe? Labi na itong mga barko nga ipagkargahag dagkong tuna dito sa Jinsan.
3: Sintado!
1: No, mga kaigsunan. So, Moni, eto ni mag-iiga lang tagsa-tagsaon nung pakita ninyo mga video karong taon-taon. Amo pang download mag-iiga lang. Pero kamo diha, kumusta man mo? No? Kaganihang buntag sa atong programang Solid Impact, niingon ko diha ninyo mag-iiga lang nga kung pwede ato ditong ipan o kinsay unang senador nga makabisita diha sa Jinsan. Kanya kalimtan una ning ilang bangi dito sa Senado kay fokusan lang una kining pagpanghatag og tabang. Na na ba maghihigala yung mga senador ngayon nakita ni Altos Jinsan?
3: Sintado!
1: Ha? Doon na ba yung mga senador? Kini maghihigala mga bangka o tanawar ko yung mga bangka? No? Sus pastilan. O niya, di anay na mga nagtulda-tulda diris plaza sa eskulahan? Mga senior in town maghihigala? Sus, paitag inuo ko. Pero, oh, tarawang pantalan, pero tinakuas liki, nakuag Daniels sa isa kuwan, infrastructure. Oh, tarawang pantalan nila dito. Sus, pastilan. Mugasto na pong gobyerno, ani. No, maghihigala o niya, kinini ang by Elvin, da Kamingaw, pagawas na pong pondo ang atong gobyerno, ani. Mauna yung problema, maghihigala, o pangutanag na pabatay pondo. Kay, bahin gani sa eskwilahan, wak maginita ka, dugang dito patoko sa eskwilahan.
3: Sintado!
1: Tanawar ko niyo, tanawaw. Sus, pastilan. Inoong ko in taon, maghihigala ng linuga. Pwerte man in taon kusuga, 7.8 magkakaigsunan. Isuway kong contact Noble J, huwag mo tubag ba si katropang Stanley kay atong samok-samok ko dito Noble J sa pagadian, huwag kumusta nag-dagat dito napita? Well, kining magumusta ta dito sa area, among ipakita po na ninyo ang kining mga videos o mga picture, ha? At least na mo'y idea, maghihigala. Kay aron nga makahibaw mo og unsa kalisod ang kahimtay in town sa mga tao dito. The same what happened diri sa ato, maghihigala. Di ato nakalabay nga 2013. Magkaigsona. Di sa itong linya, maghihigala sa katropang Stanley Duinas from XFM Pagadian. Ito i-check, maghihigalang area dito.
3: Live report.
1: Katropang Stanley, kumusta mo niya sa Pagadian?
5: Katropang Sir Eric, okay ra kong signal.
1: 5x5, okay kayo?
5: Katropang Sir Eric, temporary unang gisipinso sa city government sa Pagadian ang kasi sa baga Kustala Barangay sa Nagbayan, particular sa Puriagan, Bumpan, Lumbia, sa San Pedro, Napunan, Dubagog, at Awit, Awagan, South, White Beach na. Santiago o Santa Lucia, naging kanini ang Bonitay, gumigan na doon pa sa tsunami. Warning, ipaguna, gagawin ang buntag, katropang Sir Eric sa Vbox. Kuman sa pagtayog ng magnitsod, 7.8 sa Sarangani Province. Nahikin usapang mga residente sa nasing mga barangay, kuman na matigtan na. Ang abnormal na ngalihog sa dagat. Standard rules sa exam na pagkakayang katropang Sir Eric sa State of Defense. Ngayon kaganina pinagin ni Director Attorney Ruel Ranes. Walay gigataho nga nagkalas sa dako nga damyos o dako nga damyos sa probinsya sa Mungerong Suri noon. Parayon silang nag-coordinar karon sa mga local government unit aron magkahipos o dugag datos sa interpreter sa XFM Kabarina, ikan sa DSW ni Secretary nga si Rex Castellian na bibisita din sa probinsya sa Bongo del Sur. Ila na garong ipagkatag ang mga personahe aron na mamonitor ang mga biktima sa mga pagtaypog sa lapad nga bahin sa lugar sa Mindanao. O kaya subala pa rin ha, ilang ipariguro ang dinaliang na tabang alang sa mga apektado. Bayo-bayo sa mga residente ng Lubang Sir Eric sa Nagkaya sa Pagrian ang nagpupilin pa rin mga oras na sa Nagkayang Evacuation Centers tungkol sa Intel 23 na paglihok sa yuta na namatikdan sa Tidas Pagrian o sa probinsya sa Bunga del Sur. Doon ay pipinag ang mga ginikanan ang natigwalaan sa ilang mga anak. Hindi pa sa kaguliyang panswerte na napalgar sa bakit Gadrobang Sir Eric karong hapon.
1: I see. Sir Stanley, kining sa 26 ka mga lungsod ninyo des inyong area ang lugar nga grabing napiktuan. Unsa lungsod Sir Stanley? Katropang Stanley.
5: Katropang Sir Eric ang grabe no ini. Kining magong sunod sa pagdiyan Gadrobang Sir Eric no dayon na video ginadmay lang. Ang apekto rin eh sa pipila ka mga coastal municipality sa Tukuran o lungkod sa Pitobo, Kadrupang, Sir Eric. Pero grabe yun na preemptive evacuation na itabo sa nagpayan sa pagpapayan gumigyan kay Bibarabana na musubra sa 5,000 ka mga individual na Kadrupang, Sir Eric ang bibalhin na ganina kagod sa mga evacuation center. Ini sa dagbayan sa Patrikan.
1: I see. So far, karong mga orasa, katropang Stanley, alas 3:15 na, dris dagbayan Sugbo. Kumusta ang activity sa dagat na to des area ninyo?
5: Ngayon kasamtangan na katropang Sir Eric, parin pa ang monitor sa katuang mga patinay sa City Disaster West Vaccine Management Office. Kuban pa ang mga otoridad. No? Kanina magungkuntag katropang Sir Eric, may pas ang dagat yan o sa mga coastal barangays sa nagbayan sa
1: Pagadian. As in, kanang hubas, gid na hubas, ana?
5: Yes, katropang
1: Sir Eric. As tingin no?
5: Okay, at magunay katropang Eric Pod sa Karangali Brackets.
1: Okay.
5: Sa Muro Golf, kunya ang nahitabo.
1: Oh.
5: Pag lino ganito katropang Sir Eric, busan mong intensity train lang sa nagbayan sa Pagadian.
1: Oo. Uh-huh.
5: Ang mga individual sa mga coastal barangays ang nangaratol na katropang Sir Eric kay doon ang gumit sa katukan kay Wibag 1976 katropang Sir Eric.
1: Okay.
5: Kabuan sa mga individual ang namatay din ni gumikan sa 8.0 na magdutsog ng linog katropang Sir Eric na nasinati. Nagrabihan ang nagbayad sa kanyang minunggan na medyo nagpanik ang uban. Katong uban gayong mga bata ang namising katropang Sir Eric Suerte na napalga rapon karnapon.
1: Pero kanto mo'y pinaka-awahe nga linog na sinati dihang lugar, ah, way back 1973, kato yung mag-iingon. Ano?
5: Yes, sa katropang Sir Eric, 1976.
1: Ah, 76?
5: Ang, okay. Ang Golf Manggod, mo'y na iguan na o niya ang nagrabihan din sa Mindanao. Sa 8.0 ang nagbayan sa Pagadian mo na
1: kung
5: ano yung mga linog, medyo mag-ignat na gyan ang atong residente sa nagbayan sa Pagadian.
1: Katropang Stanley, gika na itong 1976, karon pas 2026, may balik ang kusog ng linog. Di man po ni kusog ng linog because intensity 3 lang, no? Di ba?
5: Yes, sa katropang Sir Eric, intensity 3 lang.
1: Uh-huh.
5: Pero ang kabalaka, magkakasatang kabalaka sa mga individual, kay kalit nga may hubas
1: na medyo
5: kulpon ang tubig o medyo layo na yung itong distansya natin kay mga 15 meters gikan sa Dublin yun.
1: Oo,
5: medyo
1: layo. Layo ang isang pag-atras sa tubig din, no?
5: Medyo layo ang isang katropa ni Sir Eric sa ubang porsyo sa nagbayan sa Pagadian.
1: Yes, oo.
5: Sa uban pong mga lungsod, pinunggan nga, una mo yung nagtuo po katropang Sir Eric nga kung pumabas ko, lilikado ko nung bumalik ang kusog na balon.
1: Yes.
5: Kusog ko nung tidal wave na nga mabot. Pinagkan nga ang mga tao, naniguro na lang po katropang Sir Eric.
1: Sakto po.
5: Sa aning kasatangan. Puto, paghagi kayo sila na sa mga 5,000 na sa mga evacuation center, rin na pinta sa City Government Court. O nga dito kayo sa Punturan sa Rotunda Hills. Sa nagbayan sa Pagadian.
1: Kung sa may planos, mayon na to sa Pagadian, anak, katropang Stanley, doon na ba sila plano nga within this day, pabalik ko na po itong mga nagpuyo sa mga coastal barangays, coastal areas, anak, after nga murag mo linaw-linaw ng dagat, o sa ba?
5: alas 2:45 katubang Sir Eric tawag og conference ang acting city mayor nga si Lansko og iyang gi-anunsyo katubang Sir Eric nga dili una nila pabalikon kining mga individual.
1: Okay.
5: Mientras wala pa yung abiso ang kini katubang dito K-Box ang Office of the Civil Defense.
1: Yeah.
5: Tawag katubang Sir Eric og ilang kapagkahon una ang pagkaon tubig.
1: Yeah.
5: O ang temporary nga shelter nining maong mga individual.
1: Okay. Lastly, kumusta man ang ato mga government offices diya karos inyong EOR? Katropang Stanley, wa ba'y mga nangahugno so far?
5: So far, katropang Sir Eric, wala ba'y nangahugno.
1: Okay.
5: Awas lang sa pipila ka mga balay nga miyak sa pakilig katropang Sir Eric. Ito mga balay nga ginamara sa kawayan o ginatmay lang nga pag huros na tubig na tropang Sir Eric, maligro na.
1: Yeah.
5: Kay ang haligi, purag damog na pod. O, doon ay unong katubig na kilid ng mga balay na damakapos sa light materials na gituan sa city government na dilito ginibigan sa balon kundi sa posibleng mga sakinan sa pandagat na gipambiyaan lang kung ito ang uban wala nahigtan.
1: Oo.
5: Kaya po, inidumbo nga ito sa baong mayroon pong mga balay.
1: Ah, okay. Sige. Anyway, magpasalamat big dako sa ibang gihatag nga komprehensibong report, Katropang Stanley, live and direct, gikan di XFM Pagadian City. Thank you so much, Katropang Stanley.
5: Dagang salamat na Sir Eric. Naruka na rin na Pitas sa XFM Pagadian 89.5 balang sa nakiusang Bilibino para sa Pilipinas. Ako sa Katropang Stanley, Opinias, XFM News.
2: XFM Report.
1: Inyong nabati si Katropang Stanley Duenas Magigala from XFM Pagadian. Ang purbida Magigala. Isang pamag, ingon adto lang magkaigsunan. Intensity 3 pero grabiha Magigala. Stubig dagat, gikas, baybayo, ni atras mga 50 metros ang gilayon. No, mga kaigsunan. So, murag kamupod nga nagpuyo anang baybayon, mahibuong po mga pirting hubasa. Niya, na ang magina magigala sa tungon na ba? No? Katropa Magdo Tabuada nga inig atras sa tubig. No? Mga kaigsuran, mingog, nanukad ang tubig, bantay mo na. No, mo na yung nahitabo. Ay doon to magigalag, maulagi po na yung nahitabo. Kining mga taga-Pasil, taga-Carbon, at itong tuig 2012 ba itong tsunami kunuhay? Ang tinuod, magiging po itong niatras ang tubig, gikan di aspertres. Paingon na dito, magigala, padong isla dito sa Mukabok. Ha? Ato lang yung ipagi katawa ha? Kay kining report ka ganiyan katropang Stanley Duenas from Pagadian. Lapad bangun siya maghigalang dagat, wagin siya alih. So mauna dito'y murag posible makaingunta nga naagi dito'y tsunami nga mahitabo. Pero kung ato po maghigalang balikan tong tuig 2012 nga linog nga migod ris ato nga kusog ka dito's Negros. Ni ingon po ito, tsunami! Tsunami! Anak mo na ito, di mo na ito magigala. Tinood nga tayo. Juan! Tidal wave, buro sa ba? Oh, kana ni, grabe ni. Kay, kung panlitan, manghigala o muingon sila nga ang Cebu, Igon, mga kaigso naglinog, the same what happened atong 2013. 7.2 to. O niya, kanang gikabalak at magigala ang tsunami. Man kairog ang dagat labi na magigala kining dagat nga dias per 3 per 4 per 5 kina may isla dito sa unahan napay Shell Island mga kaigsunan o di ba pero ugwa pa na magigala posible nga buatras yung mayo ng tubig paingon dito sa Mukabok Island kanang unang islang imo maagian padong kagbuhol no unya balik simbako lang. Pero kining nahitabo, mag-iigala dito, sus purbida, mag-iigala. Ang ako lang po, day, by the way, before ko malimot sa mga nagtanaw ron, di na mag-iigala eh, kining nahitabo po dito karon sa makilala, no? Sa South Cotabato, magwa ko masayop, ani, ipaliw kong andam dito dumol, J. Kay, naglinog ka ganiha, no? Mga kaigsunan, o niya, naunsa ba ni pagkaunsa nga dito sa Longsos, makilala, mga tigpaminaw kining sa province of Cotabato kay Lunes Manron. Sus! Doon naman ay nagpakasal dito magigalas munisipyo. O niya, o sa pagkaunsa magigalang wa magin muatras ang groom o bride, gipadayon yun! Mo na nga perti ka emosyonal ang nahitabo bagigalang kasal gawa sa makilala municipal hall ka gani ato i-play double J. Ah, dara. Oh. Gani na ni. Oh. Hilak, hilak ang laki.
6: Kuran.
1: Sa. Da. Taon po doon. Ha? Hilak itong laki pagkasal. Eh, kaya tiaw nang linugod sila. Sunod. Oh. Bye-bye. Isugsok ang sing-sing. Mas tungkol pa. Bahalag linog. Oh. Sus. No. Naglinog na kanina ha, pero ipanayang kasal ha. Biliba. No. Aha. Ganina ni. Ang aras. No, oh, dawat ang aras. Kini makahulugan nun gining kasala ganina kay
6: ganina.
1: Oh. Na aragos gawas.
6: Aras.
1: Dawat ang gining aras.
6: Oo.
1: Oh.
6: Magtiayon.
1: Si magtiayon. Kita ka?
6: Oh. Oh.
1: Yung taong pong pari, no? Oh. O sa ba? Mayor? Mayor day?
6: Sing sing.
1: Sing sing.
6: Tumaan
1: hilak lang yung laki. Hilak. Kung nilalimgot, inani ba? No? Nindot unta nga celebration pero usahong gi linog man mo na nga di rin taon sa gawas mangigala sa ground parkingan no? Oh bahalag linog ka gani ha no? Antay na ba ka ni honeymoon mangigala nga porbina magsunod-sunod na ba gini taon ng aftershock ha? So kaya lang kung Double J, palihog, salamat. Mauni ang nahitabo, mag-iigala kagane ang town. Doon ay mga caption ani mag-iigalang linog ka lang, gugma ni. Abot o kung kamoy pangutanon diha mag-iigala, ingon ini nga senaryo ba nga samtang nagpakasal mo sa munisipyo niya ni Kalit lag dito glinog, ang mayor mag-iigala mo, gawas kay linog! Inig abot dito sa gawas mag-iigala mo pa dayon magkas pagpakasal.
7: Ayaw!
1: Pastilan, porbida, mag-iigala ng hitabo ang mga katropa na ito nagtanaw dres YouTube channel. No? Di lalim. Kini mga kaigsonan taliwa sa mga insidente kaganihang makalilisang kini po mag-iigala ang kasala dito sa makilala. Na sa province of Cotabato magigala porbida di naging po ni dito mga kaigsunan malimtan pa because mauni ang nagpamatuod magigalas uban labi pas wa makasuway ni ining maong kasal no kantong buot mo sod sa sangs kami niyoon mauni klarong tinudanay nga gugma mga igsoon
8: exciting
1: at least magigala wa gidito karon mo undang og wa po magigala mo surrender. Ay, di abagigala, gipadayon gihapong kasal, hilak kong lalaki. No? Magatigpaminaw, kay maulang gini magkaigsunan ang nahitabo nga, huwag niya dam ha. Tanawar ko na magigala na nga, pilara na kabuog mga kaigsunan in town, o sa duha, ikatuluran ng bata. No? Ikaupat siguro ni nag-video. Sus, purbida magigala. So anyway, mauna, no? Kaya dito's makilala, North Cotabato. Nakasinati man po din taon sila dito magigala o pagtayog sa yuta ba pero ang grabe yung giigo ang dito Jinsan magigala so karong taon-taon ang Jinsan tawagan ta no mga kaigsunan alas 3:28 na sa kabuntagon mauni magigala ang naka parat karon kay tanawan ng mga videos nga or picture nga among ipakita din ninyo no. Nakainomdom kog balik sa nahitabo dito sa Bohol nga giigo og 7.2 magnitude nga nangahugno ang mga munisipyo. Nangahugno ang mga simbahan. Adunay mga natabunan. Disempod aning nahitabo ron dito sa Mindanao baga kaigsunan. No? nga dako kayong pondo ang gikinahanglan sa atong pangagamhanan karon. Posible siguro in the coming days mangigala kay kami diri sa XFM daog sa Yes to Health Broadcasting Network. Giasis pabampo din nato magigala og unse mga naguna nga mga panginahanglanon sa atong mga katropa dito magigala sa Mindanao because sa nahitabo magigalang bagyong Tino din sa ato niadtong Nobyembre. Sila po nga mga sister stations nato dito sa Mindanao nagpahigayon po magigalag relief operation aron ihatag sa mga nabiktimas bagyong Tino diri sa Sugbo. No? Di takalimot ni anak magigalag kay apiltas nagapun-apun mga igsoons mga hinabang nga gihatod sa mga XFM radio stations from Mindanao dito po sa Talisay kahigalaan. Muna nga pagkakaroon nagwat ni magigala sa assessment o unsay mga nagunang panginahanglanon dito. Although diri magigala sa mga LGUs ang Kapitolyo nakadawat kog information kasi Gobernador Pambari 4 adunay planong mutunol og 10 million pesos na para sa mga taga Mindanao nga naigo niining maong kusog galinog mga tigpaminaw. Iyang gipanawagan ron ang hunta probinsyal nga aprubahan ang request nga paghatag og 10 million maghigala alang dito karon sa Mindanao aning linog gamigo dito Cebu City. I'm sure nga mabahatag po ni magigalag ayuda, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu. Okay, mauman ni magigalag, magtinabang ngayon mata. No? Kay kanto magigalag pag-igo po glinog nire. Perti man daghana po mga ayuda ang gipada ang taga Mindanao paingon diri Sugbo. No? Mauna nga, ingon ini man ni mga Pilipino ron. Ang ato po magigalag tutukan kana sa private sector na andari po ta magigalag gobyerno. Now, makatutok, makamagigala ron, aside sa palasyo, ang kining uba na to ng mga government officials, makatutok, makamagigala ni Nitabo ron dito sa Mindanao. Or ipadayon gihapon nila, kining bangis politika, bahala ng Mindanao, manghigala o magkinaunsa, basta sila dito magigalas, ibabaw, magsilag ilog, pwesto, senado, manghigala.
3: Asintado!
1: Ha? Drop off point sa hinabang idol sa station ninyo. Kaloy itawang mga napiktuhan. Mo na yung among initial nga plan katropang Macdo Tabuada. Kay mga po na yung plano na mo dito sa Solid FM. Nga kining mo pahigayon tag relief operation pero huwat-huwat lang mo kay nangayo patag gusig nila na gikan si ibabaw. Because ang rason magigalag i-assist pa nato sa pagkakaroon. Da? O kung sa'y mga immediate nga mga panginahanglanon. No? I'm sure tubig. Number one yun ang tubig. Karon dito magigala, blackout pa. Ang pipila ka mga lugar dito, napita mga kaigsunan. So, atong suwayan magigala dito sa pagkuha ang mga dugang detalye kung pwede ba magigala nga makahatag na ta dito tabang mga kaigsunan sa atong mga katropa dito sa Mindanao. So good magigala karong si Manaha, no? Now, aron nga makakuha ta magigala sa mga naguna nga gikinahanglan, I'm sure maghihatagon man kini mga Subuanon, mabawas mong gidpod mo. Ah, kay uman nga ne, dunay dakong linog dito sa norte, sundan pagyo tag Tino. Ang mga taga Mindanao magigala nagpadami og tabang paingon diri Sugbo. So, karon kining kita na pod magigala ang mutunol nila, no? I'm sure kamo willing mo mutabang diha. Kay bao ko kamo mga listeners sa Sintado. Utabang mo. So, sa ginagmay lang pagi, depende ninyo magigala, gusao na ito ni, makatunol tag ayuda para po sa mga tao dito. Kay, kung ang gobyerno mag-isaligan, no, mga kaigsunan, sagad yun ihatag nga ito karon sa mga katropa na ito, nga mga ordinaryo, nga mga mulupyo, nga naapiktuhan sa katalagman. Kutob rin yun magigala, sardinas, nga tos noodles, no, nga tos 5 kilong bugas, ginawatay na gani magigala binilyon. Unya maghatag ka magigalag ayuda. Lipay-lipayon lang ka dito sa noodles o sardinas mga igsoon.
3: Asintado!
1: Mana nga, so ayan itong contact double check. Kining mga katropa na tos dinsan na may number ron diya karon kang katropang Ivan Pulunan akong i-forward o kang katropang Philip Oligario. Matako na itong silag balik karon magigala. Ay mo kalimot sa mga bag-ulan na katsunin 15 kabok ang giingong patay. Nining nahitabo karong linog, posible pa ni magigalang madugangan. mga kaigsoonan kon pananglit magigalag mahuman silas gipahigayon nga search and retrieval operation.
3: Asintado!
1: Si Phil John Padilla, niingon diri, unsa po'y kapuslanan ko na muana ang mga senador. Pero usa ka korap, mayo na lang o wala. Ano importante dito katropang Phil John nga magpakita sila. Kay presensya palang daan, no? Moral support ba? No? Ang ako pasabot mag-iigala. And I'm sure ka na sila, naman na sila tagsa-tagsa ka mga pundo. Muhatag lang po sila. Sus, purbida maghihigala. O di sila mga adto dito. Murag tanang mga senador, labi naggikag Manila. Di siguro kanawat o boto, gikas mga Bisaya.
3: Asintado!
1: Ha? Muna itanaw na ko maghihigala. Kon pananglit, o di sila mo adto. Karong taon-taon, maghihigala, ako ipakita ninyong video aning Jollibee nga nahugno po dito. Nga apil dito sa kahugno ang istasyonan sa Love Radio. No? Love Radio Jinsan. Kay naas third floor di ay. O niya ang ground floor Jollibee. Sus nahugnong Jollibee mangigala. Appeal pa nitong radio station ang butog ang DJ dito mag-igso nakagawas ba? Pero sa video mangigala sa diyang nanood na ang mga rescuer, matidaghaman kayo nanood dito cross Jollibee. Nagduda ko itong uban mangigala ang dilito sila mga crew. Murag, isakyan po siguro sa mga kawatan to.
3: Asintado!
1: Itong taon-taon mangigala, karong taon-taon kay nag-contact mi ron dito sa Jensen mga kaigsunan aron sa mga makakuha tagdog ang info dito pero di abagigala atong i-check ni yung nahitabo ron dito sa may RD Plaza no? Sa may Jollibee nga nahugno kung panalitan magigala o kinega naamo dito ikasulti tanawarag ko ito magigala ang katapusang tao murag sumangil raman to siya magigala ang mingong doon ako ikipangita. while mag-contact na Double J, palihaw lang kung play ko na itong video. Katong dito sa Jollibee, katong nahugno. Kay, di ang maghihigalay taga Bureau of Fire Protection ni Guwako Masayop, basta rescuer ni siya, o niya, usa silang giadtog yun, girumbo ang kining Jollibee nahugno. Kay nangita lagi dito, kisabab to yung mga tao, di hangawa kagawas, pangawas mo, ibang pagdugay. Kay basig mahugno ni Samot. Ha? So daw sa mga tuwa mo piuba mga tao maghihigala mo, tanaw na ko, dodag yung kumangig so kawatan to na ko. Kanang ikaduhang video, boss, gikan sa pinakakuan. Oh, ato i-play. Tanawar ko ninyo. Oh, tanawar ni ninyo maghihigala. Kani, kani, kani, kani. Tanawar eh. Tanawa. Oh, na? Tanawa. Nisod.
7: Tanawa,
1: oh, tanawa. Pagkahugto.
7: Labas kayo dyan. Oh. Labas kayo.
1: Labas kayo. Tarawa!
7: May nag-trap!
1: Oh!
7: May
1: nag-trap! Oh.
7: Tarawa! Tarawa! Tarawa! Labas! Oh. Labas!
1: Oh. Labas! Labas! Tarawa! Di paggawas ang mga tao ha, mga crew! Oh, tarawa ha!
7: Tao! May nag-trap!
1: Tao nga na-trap! Oh!
7: Tao!
1: Oh!
7: Lord Jesus Christ!
1: Lord Jesus Christ! Grabe!
7: Tao!
1: Tao!
7: Oh. Tao!
1: Morisod Jollibee!
7: Labas doon! Labas doon!
1: Labas! Ikaw, gawas doon! O sa bupong ka mangita, gawas yan, noong! Sa mga noong, apil-apil mga risko, di mga riskuwer, oh! Tao! Ang nangita rin tao, tarawa, medyo ha, tarawa!
7: Tao! Kamu ano ginagawa niyo?
1: Oh, kamo niya, usama ka!
7: Labas
1: doon! Nag-usama ka niya!
7: Ano ka dito?
1: Oh!
9: Nangita akong tao ba?
1: Oh, nangita siya to! Nangita ko siya! Kada sa may toyo ninyo, manguha mong kwarta? Manguha mong manok?
7: Labas!
1: Kini?
7: Labas!
1: Labas! Oh, labas!
7: Labas!
1: Ikaw! Kada!
7: Oh!
1: Sabi ng mga tauhan na nga, di ba siguro na sila mga crew ang uban?
7: Tao! Minatrap!
1: Oh, tao na trap! Isa na natrap niya!
7: Tao!
1: Oh!
7: Lord Jesus Christ!
1: Grabe yas pagkahugnos Jollibee, oh!
7: Tao!
1: Oh! Oh, tao.
9: Yes, tao.
1: Ikaw, ikaw na! Hoy! Gawas dihan! O sa mga mahugnuan! Ikaw na! Naong nimo. Oh, karon, kare. Sudlonon kayo. Opisina man eh, staff only. Tanawa ha, staff only. Unya, karon. Pag-abli.
10: Tao.
1: Ikaw, nag-usa ka diyan, nag-usa ka. Oh.
10: O, labas mo.
1: Oh. Nag-usap.
10: Ano ka dito?
11: Di, nangita akong tao ba?
10: Ay. May nagasulod! May nagasulod! Ano ka, rescuer?
11: Sawal ako, sir.
10: Oh. Sila na nga!
1: Oh. Saan mo ka rito karo? Sol-sol ka diha karo libre ka, rescuer! Bida! Kaya lang, Ojo, double J! Kaya itong Ojo! Saan mo ito maghihigala dito karo? Ano ka dito? Saan? Ngita kong tao? Tao kay gipagita ni mo sa ngita ng kwarta. Ha? Ida ning uban magigalang mapagsamantala. Ngita kong tao, kung tao kay gipagita ato? No? Nga, mura matog nag lirong-lirong mata magigalang unsa dito yung maprinda? O, kani, atanawar ko ni. Mauna nga, ang mga netizens ani ba, niingon nga matay, grabiha, bisag kusog kang linog dito, doon nagyapo yung mga taong mapagsamantala. No? Okay diyo, ikaw man eh. Nga naman ka di magka-rescuer ngayon. Lili man ka diya. Gawas dito. Naragi pa gawas. Gawas. Sa si Manoy yate. Matabunan kasi ba kulain na po ka dito karong luwasunod. Kini. Stop only oh. Kini. Balik ko na to sa mga late buyer, viewers. Kada. Op. Nagos ka diya. Oh. Kung sa magka diya nga di magka-rescuer. Kung sa, ha? Ano yun? Ngita kong tao. Ngita kong tao. Kung taon. Sa mga tao ni Bataa, maghihiga lagi no. Di ba kumutuog, rescuer ni? Ano may tao na susunod siya diya, nahugdo ko na. Nagigunitan, maghihiga lang yung tao sa, Juan, rescuer kay, og simbakog, matabunan to. Kento siya maghihiga lang, gisogo nito, kisama to. Di man to miyembro sa disaster. Kining uban ko, tanawar kay, preha niyo. Kaya nagduda man ko maghihiga lang, kining duha. Tanawar, rescuer ni na. Nagunsama sila diha, karoon, nangaon, nito. Or namahaw. Di ba? Katong uban mangigala mga habal-habal driver mo siguro to. Kini oh. Yan ah. Sige. Atong i-check ang katong mga kaubanan. Si Ivy, katropang Ivy. Ah, katropang Philip Oligario. Gikan dito sa XFM, Jinsan.
12: Live report.
1: Katropang Philip, maying hapon.
13: Yes, mayong hapon mga katropa galing sa kasampangan. Buot ipainabom o ginahisgutan sa mga konsehal sa Dakbayan General Santos nga buot ipailobom ang General Santos City sa state of calamity. As of now, itapok sa lokal na paggamhanan ang mga city councilor kauban si Vice Mayor Edmar Yumang aron hisgutan o aprubahan ang planong ipailobom sa state of calamity ang General Santos City. As of now, based on the data sa CDRRMO, dili mo ubos sa 1 billion pesos ang inisyal nga damyos sa pagtayob sugod ganinang alas 7:40 sa buntag hangtod sa kasamtangan. Gani kahinumduman nga sa nasampit na oras, adunay 6.8 magnitude ang nasinatian nga pagtayob. Pero minabaya pila ka oras, gisaka kini sa Feebox into magnitude 7. Samtang sa mga kasigbit na probinsya, sama sa Sarangani o sa South Cotabato, ana sa 7.8 magnitude ang pagtayob nga nasinatian. Sa pagkakaroon o may ubay sa mga establishmento, mga restaurant, mga tulunghaan o sa mga gambalay ang nanahugno o mga apektado. Kaga doon ay mga damyos tungod sa pagtayob ganina nga buntag o based on the data sa CDRMO, misaka na yun sa 11 ang mga kumpirmadong patay. Aduna pa'y duha ka mga missing sa Osaka supermarket sa kasamtangan ginapahigayunan sa mga otoridad o search and rescue operation. Umayubay ni mga katropa ang Muragyog teleserye ang nahitabo din sa Dakbayan Central Santos gumikan sa pagtayo ganina sa kasamtangan wala pag yung supply sa kuryente. Sa gumikan adunay duha ka mga andana sa Socoteco 2 ang nahugno kaglabing apektado na naanahimutang sa South Cotabato o dinhi sa may Kiamba, Sarangani province, which is in line siya sa General Santos City. Maunang sa kasamtangan, ang tibuok Dakbayan General Santos, wala gayoy kuryente.
1: Ay. Katropang Philip, kumusta una ang atong operasyon sa XFM Jensen? Naka-genset lang tadi haron.
13: As of now, apektado po ta sa nasampit na pagtayob. ganina while programming sa kining bulsay ni katropang Ruel Dumatay o katropang Chris Legaspi. Grabe ang apektado. Samta naga komentaryo sila, itayog usab sa opisina na sa second floor pa naman ang ato ang station at dihang kalit na napalong ang kuryente. So ang operation na to karon is affected. Ang dagan ani karon wala kitay live, wala po kitay program in the station. Kaya na to ang transmission usab apektado dito sa Pulomulok South Cotabato. Natawagan na nato si si SM Edwin katropang makatropa. Ya nasabtan niya ang sitwasyon diri sa atoa. Ang amo na lang yun ang dagan ani to update our constituents o katong mga katropa pinaagi sa social media.
1: Pero so far ang atong kuan data diha or signal atos internet okay pa magha katropang Philip.
13: Ang data niya okay pa man. Dunay mga areas nga makuhaan og spot or kining signal pero may mga areas gud na dead end gud siya, wala dioy signal. So wadi gud maka-post, dili gud kami maka-actually ganina daghan pag mga station sige panawag, digit mi katubag kay among dilibot sa Uroy yun ang tibok siyudad sa General Santos. Wala pa mi nakaabot sa Sarangani province which is ang epicenter ading pagtayob. I-update lang nato mga katropa tungod gawas sa gikabutyag nato nga 11 ka mga patay o sa kasamtangan duha ka mga missing. Adunay gidugang ang atuang mga otoridad na binasa mga eskwelahan nga apektado. Ang nabing apektado nga mga tulungan nabi pa kay opening ganina ang Colang Elementary School na naa sa Barangay San Jose, ang Balite Elementary School na nahimutang sa Barangay Labangal, ng siyudad sa General Santos. Pero of all the establishments na nahugno o nabing apektado, ang pinakagrabihan yun is katong nag-viral na Jollibee na nahimutang diri sa may Aparente Street sa General Santos. Itikundiin, dali na buntag atong naabtan ang pag-collapse sa ubos ng bahin. Ang second floor niya, tungod nag-ubos ang, nag-collapse ang sa ubos, nahugno ang sa taas, na ang pinakataas pag yun, dipatong manggod ang Osaka Radio Station, ang Love Radio.
1: Love Radio.
13: So, apil ang ilahang station, ang ilang anchors booth na nahugno dali na.
1: Apil gani, nakita na to sa video, katropang Philip, no, katong pagkahugno po silang tower, ibabog yung building, yabupod in town. Paitad akong gamit.
13: Exactly. Naadri karon grabe ang nahitabo ganina na sa gayon mandayon og rescue operation na ang 24 ka mga crew of staff ang luwas nga nakagawas. Apil na ang ilahang manager gayon gisubay kay sumalapa sa mga cause sa mga crew sila tanan survive naka-survive pero di sila sigurado sa mga customers ang pagsubay sa mga awtoridad paghugno ato. May nalang kay nakagawas sila sa likod ng bahin. May portahan man, di ko sila nagkamang hantun sa nakagawas sila. So, sa operation sa itong mga authorities, all in all, walay nasamdan o nadala sa mga tambalanan dito sa Jollibee. Pero gawas pa na, daghan pagigkaayo ang mga katropa. Sa kakananan, di ko rausap sa sentrong bahin, ang chicken house, ang nag-collapse, ang ubos ng bahin, maunang nayupi ang tibuok gambalay. Gawas ana ang pinakadako nga ospital sa Jensen ang St. Elizabeth Hospital na naa sa National Highway ang likod nga bahin niya guba usab grabe ang mga apekto niini. May mga eskwelahan ganina nga naguba, may mga parts sa ilahang building.

0: na ibalik ang mga pasyente sa ilahang mga rooms. So ang nahitabo karon may areas. Oh, sa kalsada na lang din sila. Jesus, gikordon ang mga dalan dool sa ospital na ang nahitabo. Kato mga nakadextros,
1: yes,
0: mga bagong himugso. Ang uban sila nakahigda pa yun. Gigawas sa yun. Kay bisan pa man, sumalaman nila kung isulod gihapon, dili gihapon siya apektado, epektibo, kay walay kuryente. So, maglisod lang sila sa mood sa taas. Na ang inahata lang yung operation is naa sa parking area or gawas na bahin sa mga hospital.
1: Okay. At ang ilang, ang mga hinabang unya gikan diri sa Sugbo Pohonpon, this may Visayas area, kamo diha karon nga mga katropa na to naas may jensan nga perting daghana intog na perwisyo. Ano mo ang katalagmang miigo kaganiha katropang Philip?
0: Lagi ang mga taga jensan karon na puno gyud og emosyon kahadlok ug kabalaka labi na ang ginalauman sa tanan ang sunod-sunod nga mga aftershocks ganina may ginagmay adunay makusog dili gyud ma-identify kung linog na ba siya or aftershocks pa ba tungod sa pagkusog aning pagtayob. Ganin na nawagan ang lokal nga pangamhanan ngadto sa laing areas. Dili na sa Mindanao apan sa tibuok nasod kay apil sa pag-ampo ang siyudad sa General Santos gumikan aning nasinatiang epekto sa makusog nga pagtayob.
1: We will kami diri sa Sugbo amog imong iampo diha karon sa kuan da Mindanao because nahibaw pud mi giunsa mi ninyo pagtabang sa dang giigo miglinog diri nato September 30 giigo pud mi bagyong Tino pagka November 4. Magpasalamat mi ana. So karon ang Sugbo magunaw na pud mi kun saon ang usay imong matunol diha ninyo nga naigo na pud moglinog diha. Una sa by the way katropang Philip, duna na ba yung mga dagkong opisyal nato nakabisita sa inyo?
0: Yes, naadari ka rin sa kasamtangan si DSWD Secretary Gatchalian.
1: Kaisurya
0: din sa kasamtangan ang mga konsehal sa Dakbayan na sila Congresswoman Sherlyn Bañez-Tograles o si Mayor Norilyn Pacquiao para hisgutan ang planong ipaubos sa State of Calamity ang General Santos City. Gani gipaabot usab ni Secretary Gatchalian ang mga mando ni President Bongbong Marcos Jr. Ilabi pa ang pagtunol o ginabang sa mga apektadong lugar. Dili lang sa Jensen, apan sa tibuok rehiyon 12 ka apektado.
1: O sa may sulting Gatchalian, kanon sa magkano mo bisita di ang atong presidente?
0: Wala pa'y pahayagan na sampit kung bisita ba si President Marcos dinhi o kinsa pa ba ang laing mga department secretaries ang muanhi. Pero sa iyahalang pahayag, ang mando ni May ni President Marcos sa dinagayang aksyon, ipangapod-apodayon ang mga hinabang. Ganina, nauna naman ang Region 12 sa DSWD sa pagapod-apod ng mga hinabang, labi na sa mga rescue team na sa kasamtangan padayon ang ilahang aksyon. Ang ginabuhatan lang karon is gina-verify kaya ginatigom ang mga numbers of heads sa mga family nga affected para kumpleto o sakto ang matunol nga hinabang sa mga apektadong pamilya.
1: Okay, salamat kayo katropang Philip Oligario sa imong comprehensibong report unya from time to time magkunta ko niya media mars jinsan kung magkakuha magdugang mga info. Salamat kayo katropang Philip.
0: Dagan salamat sa gikan dire sa Sibihana sa XFM Jensan alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: Asintado.
1: All right, inyo na batis katropang Philip Oligario gikan sa XFM Jensan. 1 billion na ang damage mga higala aning linog amigo dito sa ila. O buot kay paubos sa state of calamity ang maong lugar mga katropa. 11 patay, 2 kabuk missing dito sa lang area. So mao ni akong giingon posible maghigalang madugangan paning mga listas patay in the coming days mga kaigsuonan paita. So, tuwa dito ni taga DSWD, Rex Gatchalian, niabot na. I hope nga mga abot dito mga senador, ang atong vice-presidente o ang atong presidente.
2: Asintado!
1: Alright. Alas 3.52, mga higala. Ingon diri, maghihigala si... Sir Gadi Clarix. Aning ga-commit ni Boy Tagsip nga nangita to grasya. Basin dili mo wan kay luoy jud mga pasyente sa hospitals matod pa Sir Gadi. Tinuod na sir. Ha? Di sa Sierras Tangian may hapon. O niya Rafael Nagimin Makasilhig may hapon. Gino Dabukol. Shoutout Pinoy Basura Corporation. Rodmel Dolino, Brian Tobila, Ronel Laryusa, Robert Laryusa, Rolly Laryusa, gikan Gino Dabukol. Kuso kita sa inyong stereo ron, no? Pinoy Basura Corporation. Nya na magwitaw ang kwarta si Rick.

0: gikan Trishnard Suson. Niya si Oriol Opon, niya siya, gipangita ang Bolt by Eric. Maro-maro ning uban magigal ang kunuhay mo tabang unya pagkahuman mga kaigsura mo ruglay. Pero pag di tao ang ipangita ato nila, pero magyuglain. Ingos pos mitso sirna, pamahong ipangita ato. Kini ba? No? Kini sila. Oh, tanawar ko di ba yan? Tas manoy, oh, katong nag-uris, ah, katong nag-ilo, di ba? Nasugatan aning nag-video. Unya karon tanawa magigalad rispikas mo lili na putron. Iigo na nito yun, katong nag-ilog t-shirt. Tanawa ha? Inigsor magigala, huwag ito mo gawas. Bisag ipagawas na, kano tanawa? Kini o. Kani, ispata na. O niya, paghuman, mag-iigalap. Tadang!
1: Anxiety!
0: Yung nagawas! No, sa mga... Ikaw na yung probida ni tiguangang yate. Ustro po niya, kani, o. Op! Usig pagkita niyo. Op! Pawawa, paskamot. O, nagawasan mga niya. Bawa na ilinog. Sige, sulusor. Gan ngita ug tao sir. Tara gigunitan. Tara gigunitan teaser do. Ikaw nya ti ka kibaw kan dunay katalagman igo lino gyud. Relax ra kay kadia karon sobra kang nangita dito karon. Peligro gu kay nakinahugdo kunya karon to nag sorry kasi lang kay nangita kag tao. Pastilan por bida. Ah. Kani oh, tara wa. Pagawas mo diya, ay mo pang panuloy na unsa ba yung tao ni mga tawa na otro. Kini o. Kini mo rag kroning o sakin, nagputi man. Kini, kroni. Klaro kay. Kini o sakin, eh, manong o. Kini, kini yun. So, ikaw manunga ka. Oras magigala sa XFM Cebu, 5 minuto sa dipang alas 4. Doon time check. Katod ka na kanato. Sa ato karong Santhon Vitamin C, ang alkaline ug nanasidik nga vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. FM.
3: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santhon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santhon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santhon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, ulok kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
8: Ah, mas bogo si Papa Bagi. Nakanungo ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
7: Ayaw!
9: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Aisel Komplikado, balam ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus
2: Herbal Oil. Sis the pain.
11: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the pain user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the pain regured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, alas 4:01 na maghihigala. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, maghihigala ang atong produkto nga magkatabang pagpaubos sa blood pressure sa atong lawas. Maghihigala, labi na dito mga high blood, ha? Ni Ahos, maghihigala, napagini palian, napagini espirulina, mangustin, o kamunggay. Ako kagtabang, arosab nga pakonhoron. Ito maghihigala mga high blood na ito mga katropa niya. Mintinan ninyo pag-inom ang Santhon Plus Gold. Epektibo kayo. Ha? Sa pag-controls blood pressure, maghihigala. At least dita mabalaka sa high blood. Heart attack, mga kaigsunan nga. Di rabagin magsulti, karosa maghihigala mo atake. Santhon Plus Gold, it supports your health. Ang resulta sa King Dragon 439, alas 3 gabula. Dalian ako nakapanawag sa akong mga amigong Wanderi. Inig amigo maghihigalang diya sa PNP. Unang-unsa pa rin pagkaunsaang na namilit naman dito sa pulis sa Colonel George Ilanan isip hippie sa Cebu City Police Office. Pulihan ni Magigalag Bago. Pinili manunta ni Magigalang Mayor Nestor Archibald. Nausap ba nang giili sa maning hippie hinoon Magigala CCPO? Di ka mo Almas Tomas Osminiani. Huwag tang magkalit. Murag walo ra kabuan. No? Si Colonel George Ilanan. Ato ni Pangutan ng Eric Amaro karong taon-taon. Kung sa hinungdan aning wa man kaabtig tuig magigal ang pagduma ni Colonel George Ilanan diya Cebu City Police Office. Gipalagpot po dayon.
0: Asintado!
2: Kanya gibalhin dito sa PR07. Mga kaigsuunan. Alas 4:03 na magigala sa atong pagpadayo ni atong tulumanon. Ang hapon ni Tansyong. Ang sa plano sa government karon, especially sa mga congressman o senador. Now, di a magigala ay kining topic nga akong balikos pag-discuss diyan ninyo. Kay kaganyang buntag, ako ni na-discuss mag-iigala and ganahan kong ibalik na ako ni diri sa ato sa asintado because si Congressman Benitez, no, mga kaigsunan, aduna dito karoy giduso, no, nga reforma. Diri mag-iigala sa sit up sa atong senado karong mga panahon na kinhibaw magid mo mga kaigso nagpila ra kabuk senador. Da? 24 ra magid kabuok. Daw. Kagarian buntag sa solid impact ako ning gi-discuss because haom. Rapod siguro tingali kayo karong mga panahon na nga kining hisgotan tani because og imo makita maghihigala gud ang sit up ron dito senado sagad gud maghihigala sa mga naa sa senado karon puro sagad mga tagawg
0: asintado
2: pila ra kabuok ang mga Bisaya diha na si Congressman Benitez gusto nga paamindahan ang electoral system diri sa ato og muadapt kuno kita og regional senatorial election mga higala
0: asintado
2: regional senatorial election. And balikon na ko, nakainom-dom ko nini, magigala kaniya to, sa diyang nagtandim pa misprogramang Noy Adi Sitoy, the former mayor of Cordoba. Og amo dito karong gilusad katong programang federalismo, magigala. Now, susama ditong ideya silas Congressman Albie Benitez og katos Noy Adi Sitoy. No? Ngamatod pang Benitez, igo na gidrong panahon nga atong i-revisit how members of the Senate are chosen. Da? O niya, ngilingig kayo ba? Kaya naka-idea ani mga tigpaminaw, taga-Bacolod. Ang taga-Cebu nga pirting daghan ng kongresista, wagi idea ang ingon ini. Wagi idea ang ingon ini. Di ba? Ang mga congressman na ito diri sugbo, wata kaibaw maghihigalag unsay mga prioridad nila o nagtanaw ba sila sa kaugmaon maghihigalas gobyerno, kaugmaon sa nasod, no? Kaugmaon maghihigalas umabot ng henerasyon. No? ang ato mga congressman diri Sugbo. Kay kini mga higalang balita nga nakuykuyan ako, gikan manig bakulod. O nyaon sargod itaw ning bakulod itandi magigsog Sugbo. Pero di ang mga higalay gi-float nga ideya si Congressman Albie Benitez mga higala. Wadi kahuna-huna anis Congressman Ido Rama. Wadi kahuna-huna magigalas Kongresista Cutie Dilmar Anipod. No? Ningon diri magigalas Congressman Albie Benitez of Bacolod City with over 110 million Filipinos spread across the archipelago, the lawmaker that the current 24-member Senate simply cannot fully reflect the distinct needs. Kining mga kinahanglan yun na to unta. Sa realidad, di sila kakita. Sa concern sa matagrehiyon. Remember, magigala, we are pila ba takabok? 18 region. Mga kaigsuunan. Kanya kining 18 region, magigala, perteng daghana pa aning mga sakop sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Pabitaw na nga niingon ko, kining Visayas, labi na yung Sugbo, nga usa ka vote-rich province, mga amigo. Bisitahon lang nito ang senador, mag-iigala, o panahon mag-iigsog, doon ay sinulog, o panahon mag-iigalag, doon ay eleksyon. Ha? Karon niingon, mag-iigala, tinuod man ang gisulti ni Congressman Albie Benitez. Nga kining 24 kabog senador mga higala cannot simply fully reflect the distinct needs sa mga nagunang panginahanglan nuna to. No? Mga higala. Kay, o sa ota man nga sila dito mga kaigsunan nagsige raman dito gyampungad mga higala sa kauluhan o niya. Wa man kay sila makalili mga higala dres ato kung sa itong gikinahanglan. No? Wa sila kakita unsay demand nato unsay mga hagit nato gikinahanglan nato magigala that require specialized attention mga kaigsoonan. Tanawa lang guning Sugbo. O do na ba ni nadugang kapila na nagbalik-balik na mga senador ang mga apelyido diha. Do na ba magigala nadugang diri karon mga infrastructure project Sugbo. Mao ning niingon magigala klaro si Congressman Albie Benitez nga matay. Kaya naka-realize po siguro siya ba nga, there is Bacolod. Usaon taman eh nga, sagad maghihigala sa mga senador nga tua dito Senado. Wa magin maghihigala yung mga nagrepresentar maghihigala from Bacolod. Mabunin nagsigi kong ingon ninyo nga, sakto panahon na gidron, it is high time nga we will elect a senator coming from Cebu. Kini magsilbi magigala magsigilan taghangad ana mga bilyar mga kaitano mga mga soto kana soto magigala nabe kining hospital diyan bisit soto pero bida magigala kapila ra boring Cebu. Isa pa nang uban diha mga ligarda unsa pa na diha magigala mga eskudero mga ersito mga estrada pirtin dugay na kana sila. But ang pangutana magigalas uban nga mga kongresistang nagpaniid, nabahinan ba ang Visayas area? Og maingon ta magigalag mga distinct needs, concerns of every region, nasikaso ba nila? Right now, senators are elected at large. But this often leads to a system that favors candidates with the resources and name recall to mount national campaigns, leaving many regions feeling unheard. Butang mga higala nga nahog hinog na biya ang ubang mga rehiyon nga daw sa magwa madunggi nga doon na po dito karo mga higala yung mga maing laking politiko nga pwedeng ibutang na to sa Senado. Ang problema lang gid po mga kaigsunan kay ang mga butante murag hilig kay name recall. Mga bilyar, mga igalagi kang money bilyar, gantong Cynthia bilyar, o niya karoon, nanugaga na pong duha kabok anak bilyar. Naunsa ko rin tao ni pagkaunsa. For example, lang na siya. Ningon diri sa Albie Benitez, congressman from Bacolod. We need a sit-up where every part of the country has a guaranteed voice in the upper chamber. Upper chamber, meaning dito Senado. Di aman hinunta magigalay lower house, kanang House of Representatives. Ang problema kay di ate mga kongresista diri po magigalay, perting hilo muna.
0: Asintado!
2: Di ba po maningog? In a widely shared social media post, si Benitez Magigala laid out his proposal to allow each of the country's 18 administrative regions to directly elect duha ka senador, expanding the Senate to 36 seats, Magigala.
0: Asintado!
2: Kanindot ani mag-iigsuog ba dayon eh? Huh? Kay kiniko ng planong restructuring will correct the long-standing imbalance, yeah? Imbalance, quote-unquote. Dili balance ni, kundi dili imbalance and bring lawmaking closer to the grassroots. Peligro po din noon eh, kung pananglit maghigalag, makadugang tanitong pilig buaya, yeah? Maghigala. Diba? Peligro po din kung pananglit mga kaigsunan o kita mamili tag kongresista, for example, kining bagong sitap, mapatuman eh. Nga every region doon na mga igala dito kay Dokbok Senador. So kita, we belong to Region 7. Dokbok, pwede mag-iigalag doon Cebu or sa Cebu o sa Bohol. Aron doon na gitingog po ang bulanon. Napoy tingog ang mga sugbuanon. Dito Senado. Ang problema po na ni mag-iigalag ang atong pampilion puros po mga politikong trapo.
1: Exciting!
2: So then the pita, mag-careful po ta. Ha? Magkaigsunan. Now, diri sa atong 1987 Constitution, magigala ang 24 ka mga senador, elected man sila on a nationwide basis with the entire nation serving as one large constituency. Ha, mga igsoon. Every 3 years, mag-elect ang 12 ka mga senador. Manya, wala rin mga higala nag-represent sa mga Bisaya, labinas Visayas area. Dito sa Mindanao na, ah. Naibato de la Rosa, na adito yung Bunggo, na adito Maghihigala yung Migsubiri. Sa una, di hapos Coco Pimentel. Oh, nindot sila dito. Ang diris Bisayas, ngangata diri. O niya, ganahan na itaan na Maghihigala, sila rin nagmalambuon. No? Okay, raon tagwat ay bye-bye, buhis. Ang problema nga itong buhis, Maghihigala diri, ito ang ipadas, Manila, o inigabot, Maghihigalas, binahinay, di tamabahinan diri.
0: Asintado!
2: Ah, na maginibahin-bahin mag-iigal ang problema kay wa dito'y mangusog sa pagbitad og pundo para diri Cebu Bohol. Nindot kayong ideya. Kaya mga kaigsunan. Tironda kong pangutahan na ani mag-iigala o kanos apod ka ni dito matuman. Labi na dito mag-iigala o ang ubang mga kongresista wa po'y kihol kalabot ani pero tanaw na ko mag-iigala pwede man eh kay labi na ang mga kongresistang buaya, muingon na kininindot eh. No, kay congressman ko, akong anak, panagaanong tanin ako nitong congressman, ano ako mag-iigal ha, mubalhin kong senado.
3: Ay!
2: Ha? So, matod pa din congressman Albi Benitez Sergade, nga kung pananglit og madayon kay naalagi imbalance. We will correct the long-standing imbalance. Kanos apamanay sa una apamanay. No? O niya, 2026 naman taron. But under Maghihigalas Article 6, Section 2 of the 1987 Constitution, 24 rakabog pilion. Every 3 years, magpili tag 12. O niya, correct na na. Sa sige na tugbutar, Maghihigala, kumusta man? Maunang nagsige ko panungog-dungog, Mike Rama, Gwen Garcia, John Davide, Estorano, ato nang ipangtuboy sila. Tabangi ko ninyo. Ha? Sakay mas mayo, maghimo tag grupo. No? John Davide, padaganon. Gwen Garcia, padaganon. Si Mike Rama, lagi po. Kadeside rin mahinong magkonsihal ni.
3: Ay!
2: Pagkaanindot ang mga proposals, may musugot ang mga Tagalog nga makuha ng ilang pamilyang senadores. Gikang Sergade. May magmusugot ko ng mga Tagalog. Di kita palupig. Uy, kay Lisoda ni Maghihigal lang sila rin mag-ari-ari niya. Tanaw nila to si Kan Class Citizen, rata.
3: Ay!
2: Mahingon sila rito. Ah, mga Bisaya man eh. Kita Maghihigal lang mo eh, first class. No? Kanang mga outside of Manila. Wah, si Kan Class rin na sila. Uy! Ay, hindi mo pag-iunan, ha?
3: Ay,
2: So, what do you think? Kamo mga nagtan-aw ro magigala diri sa atong YouTube channel o sa atong Facebook Live. Kay, di may nag-comment diri. Niingon magigala diri sa atong nag- ingon diri mga kaigsunan nga sa to, kining mga senador ko, no? Unsa man ang kalihukan karon sa Senado? Napadayon bang investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Pinanguluhang Irwin Tolpo. Unyara na siya ng Blue Ribbon. Wala gas-gas na kina. No? Initially, huwag mo kadungog nga na itambog ang mga malita boys. Pero kining trahedya bagigala mga unahaw na to. Kaya dako kining balita ang mga keksyon. Mas dako pa niya ng tensyon dito, Senado. Tanawag ko na sila dito. Wa pa magigala yung senador nga nakabisita ron dito. Although, gi-cancelar mang biyahe pa doon dito sa Jensen, pero pwede mo na mag-helicopter kung sila. Tug pa sila dito mag-iigala sa Davao. Na, may airport ang Davao. Unya pag-guman from Davao sa kay helicopter, paingon dito sa Jensen, wa mo na magkinanglag airport ng helicopter. Pero doon na ba ingunana nga gihimo ron ang mga senador? Wa. Nga dako kay niha nga balita. Kay lapad-lapad mag-iigala ang ipiktos linog. Karon ang tuwa dito mag-iigala, DSWD Secretary na. Senador, ugma pa siguro to sila mga to. Pero ka ng pinaspasay ba? No? Kanap itong Tuakas, Manila. Hindi makadungog ka, murag Mitsubiri. Huwag hindi ko kabantay ni Anto, nga taga Mindanao ganin eh.
3: Ay!
2: Bongo, Asamoros Bongo. Sagdil lang to sa Bato, kaya tago-tago ma to. Ay kumpiyansa niya, General Bato, kay Senador Bato, kay base nito karong mora na yung kak.
3: Ay!
2: Pagita na ba kang matibag? Pero tanawa lagi. Kini ha, si Congressman Albie Benitez may naka-idea ani from Bacolod. O niya kini Bacolod mag-iigala dito sa Negros Occidental. Mga kaigso, pila ba kabuk syudad mag-iigala dito sa Negros Occidental? Naaba mo yung idea sa mga Sir Gadi, pila ba kabuk ang syudad dito mag-iigala sa kwan? Negros Occidental kay mangutana ko rota diri mag-iigala 13 kabuok. Doon ay 12 component cities and one highly urbanized city, which is ang Bacolod. Okay. So, kini mag-iigala ang Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Talisay, Victorias. Now, karon mag-iigala Diaz, Bacolod City Congressman Albie Benitez. Niingon manghihigala nga di ako'y idea. Ha? Pwede nga sa sunod, no? Mga kaigsunan, kining atong electoral system sa nasod, ato ditong i-adapt ang regional senatorial election. Mag-election po tayo rin. At least manghihigala nga doon ay mga bagong pangans, mga senador. Di lang magsigig balik-balik na maghihigala mga wa siguro gani mga igsoon sunod 2020 na pong babalik drilon.
3: Ay!
2: Balik na pong pimentel. Balik na pong niya. Kitang taga-Cebu. Sige lang tagbutar nila. O niya, why ato? Di ba? So kung panalitan maghihigala ingon ini nga idea nga di aron gipalutaw dito sa kamarabaha may ta dito suportaran po ni sa mga sogbuano na tong mga kongresista. Ang sa kaya idea magigalang ahong anino?
3: Ay!
4: Exciting!
2: Ang sa may tanaw ninyo magigala, I'm sure mo support na gis kongresman ahong ani. No? Magakaigsunan. May lang magigala kung pananglit magakaigsunan o pon-pon, pilaypad magigala dito karon nila. Mapatuman eh, maglumbaan na dito sila si Ahong, sila si Uwano, naghana kang malansar no, nga mga batanon. Chan, Uwano, Gulyas, Rama Ido, kisa pa yung mga tanaw ninyo, mga Durano, Managan, mga Prasco, mga Gulyas, no? Basi budagan po magigilas, Gungun Hika.
3: Ay!
2: Ingon si Balo Juanito, akong itoboy si Ibasco Dres Bohol, kana? Para senador. Pwede kayo kay og duha lang kabuok mga kaigsoonan lagi per region nya ang duha is coming from Cebu. May lagliliyon ta dias Bohol.
3: Ayya.
2: Yeah, di ba? May lagliliyon ta dias Bohol pero mas maayo gid nya. Dias Bohol usa onya diri por magigala sa Cebu usa. Aron patas kay ang ato magigala ng Sulbaro na ni kadi mang giingong imbalance. Na? Imbalance so meaning wa mabalanse mga higala. Di ba? So, kinanglan mag-iigala ang ato ni dito Sulbaron. We will correct the long-standing imbalance and bring lawmaking closer to the grassroots. Yeah. So, tanaw ninyo mag-iigala, gwapo ni. Kay, ingon mag-iigala Benitez and other critics that over time, the system has produced a Manila-centric Senate. Manila-centric Senate. Ah, mga pangilinan, kadugay na ng Kiko, pangilinan nga nahimong senador, kaniadto pa na. Di ba? Oh, hangto, nakasoding mga tulfo. Duha pag yung kabuk, unya gikag Cebu. Wagi mga manglaki diri. Numero uno, rason nga nung mag-iigala. Nga di, dito karong managan ng ubang mga taga-Sugbo. Tungod sa kadakong gasto, nationwide ba ni? Ba't kung pananglit mag-iigalag, ipaagi na ni regional ang pagpili. Di, na kay tantong gasto. Labi na mag-iigala, for example, diri Cebu. Ha? Mga panya nilang mag-iigalag, kasi managan diri, for example, pohon-pohon. Mudagan ba mag-iigala si Gwen Garcia? Mga panya nilang si Gwen, Cebu, Bohol. Duara kabuk, tabuk-tabuk na siya. Mudagan mag-iigala dito si... Di lang na ito i-appel ang Mike, eh. Magkonsiha, lagi ko na siya, oy.
3: Ayaw!
2: Ha? Saya nga po mag-iigala tabangan, paunta na ito si Mike Ramang, mudagang senador niya, magkonsiha lang na siya. Kay gusto man niyang padaganos Mikel pagkamayor. Oh. Dagas Mikel pagkamayor karon 2028. Onya, depende magigalag baka daog or usaba kay nakadungog pag info nga si Ido Rama moy posible pong padaganon onya ang ipoli ni Ido magigala diri karon sa norte as sa south is Dondon Ontiveros. Na depende na pero di pa man last term si Ido. Sayang pud kay di humanong termino. Kung ang iyang mga supporters may pasultiyon, saya nga po doy. So, si Dondon Ontiveros posible mag-iigala dito mudagan sa pagkakongresista. Abot lagas, Mike, pero tanaw na kung mag-iigala pwede po. Pero, magunsa magka-mag-iigala dito sa Kongreso o mas dako-dako mag-iigala makita ni Modres Elgio. Anto kas Kongreso, pretindaga nag-haw dito. Ari kag si Torsibo, ikay-haw diri. Mamanig itanaw po na ning uban god ng mga mayor nga parehang Gwen Garcia. Kadako maghihigalag kwarta aning probinsya Sugbo. Pila ka bilyon mga kaigsona ning sapit diri Cebu niya. Moadto ka maghihigalag Senado. Naalang ka dito isweldon 333 or 334,000 ang buwan. O niya, ugari ka maghihigalag gobernador. Intelligence fund palang daan maghihigalag pila ka milyon.
3: Ayaw! Exciting!
2: Ah, nakagets mo? Pero kung ito maghihigala dito, karong mag... Lansar-lansar pa kuha na dito ang senador. Ah, tinonto man kang Eric Manait.
3: Ayaw!
2: Ah, di ba? O ikaw, senador, maghihigala. Ang imo dito ang dawatong binuan nga swildo, apil ng alawans, anang usaba, 300,000 kapin. 333, 330 lang, anak. 1,000 ang buwan. O niya, kung pananglit mag-iigalag, sip ka, Senate President, depende na mag-iigalag, kaya naman ay pork barrel po. Ha? Naman ay allocations, mga kaigsunan. So, depende ng pila dito i-allocate. Every year. O niya, tagpila raman po na, 50 million, 50 million, no? 70 million, 100 million, depende na mag-iigalag insertion. Ibotang talang dito, 400 million. O ikaw mag-iigalag gobernador ka, or baka mag-iigalag mayor ka usa ka highly urbanized city. Ang kanalang ingunana maghihigala, naranas intelligence fund mo. No? Wapay labot si mong swildo, naka intelligence fund, discretionary na ni mo. Oh? O niya tanang mga kongresista maghihigala, lohod pa ni mo, hasta ang pulis. Mana dito ka rin nakaparat po kung palitag legislator ka, tandi nga to ka rin sa local chief executive maghihigala. Ha? Sama pananglit diri sa probinsya Sugbo. Kadato sa Cebu province.
4: Ha?
2: Pila na kabilyon, butang tag na 18 billion diha magigala nga kwarta taga tuig. Sige, magsaka na magigala ang budget diha, annual budget unsa ba? No? Butang tag 15 billion? Ika na dito karo mag huna-huna magigala kung sao na nimo? No? Ang usa ka bilyon lang. Every year magigala. Na kay ingon-ana nga annual budget butang tag 15 billion. Sa 1 billion, pila mo nakabuk? 100 million, di ba? Napo kabuk. Ang 16 ka mga provincial hospital na to. 12 ka district o 4 ka mga provincial hospital. Pagtagakan na nimo dito batag tuig, magigalag tag 50 million. Pila naman na yung mabilin? Di ba? Ang 1 billion, kuhaan dito karon magigalag. Ang 1 billion is napo kabuk 100 million. Kadakuan ng 100 million. Diba? So, kamo ilblansi. Kining 16 ka mga provincial o district hospital, tagaka na tag 50 million every year. No? Sunod mag-iigala mga congressman. Araw mag-iigala, di mamiya ni mo mga congressman ni mo. Gamit na pugas kwarta, mag-iigala sa Kapitolyo, for example. Matag congressman, patagaan nimo dito tag 20 million.
4: Ayaw!
2: Sunod, mag-iigala. Kamulay Blancy, pila ka buong congressman na repito. Tagaan nimo 30 million sila. 30 to 50 million, depende. Sunod, mag-iigala. Board member, hot doon nimo hatag tanang board member. Tagaan nimo tag 10 million. Sunod, mga mayor, pila ka buong 51. Tagaan nimo dito tag 5 million. Pila nila bilin mga exhaust 15 billion? Billion na? Billion? So, pretty lagi, ikay magbuot. Kaya imo man ang diskresyon. At to kag sinado, kay billion dito eh.
4: Ayaw!
2: Nasay, makaigo pa ka, makaabot pa kag debate dito. Ha? Magdilasay pa mo dito. Ita, direk bayor kag gobernador, kay ikay maning ka.
4: Ayaw!
2: Huwag di ka maning ka mag-iigala, magka-tiktok-tiktok pa ka.
4: Ayaw!
2: Aritas mga reports, double J, itong oras, alas 4.29. Okay na na, sir, unay regional senators, basta walay bana or asawa or anak nila nga gakupot og posisyon. Kanapod, kinanglan, kung panalitag madayon kining ingunini nga regional senators, kinanglan po mag-iigala mapasa na itong anti-dynasty. Da? Ay, listen man kini magigala hangtod ron mamanta mga kaigsoonan dito karoy anti-political dynasty. No, anti-political dynasty lo. Bill pa maghihapon aron. Ita. The report CCPO Director George Ilanan girelibuhan na sa katungdanan ni reports Eric Amaro.
5: XFM Police Report. Police Report.
6: Pero pag Eric mga kaigalaan karong adlaw no adlong Lunes, Hunyo 2025 official gini paybaw. Lagi rilibuhan na sa pwesto isip Cebu City Police Office CCPO City Director si kinipong outgoing director ng police Colonel George Ilanan na diin ibalhin ni siya kinipong Eric Beres may R6 no sa Police Regional Office 7 no diin ang panis regional controllership division sa atong
2: kanang posisyon na nga eh, perti ng humota ng posisyon na nga eh. Lami ka ng posisyon na.
6: That's right, katulang Eric, mga kahigalahan po, no? R6, R7, muna yung kasagalan sa mga kinibang nindot na posisyon, bato pa sa matagbasahin ka nila
2: si R7.
6: That's right. Katubang, ang kuan lang karon kini baga acting or ang usas mga kumunubong na pangan katubang Eric mga kailan nga posibleng mo huli or imuha ba kang OIC kini sang Deputy City Director for Operation katubang Eric no, si Colonel Ardell Apod
2: City so, Director si Apod or Akop?
6: Akop Apod man ni katapang Apod no? Arnel Apod.
2: Sige.
6: So mali ato ning sayron ngay kung madayon pag ini or kinsa di matudlo.
2: Madayon gid ko ni pero kana po dito sa Apod is for the meantime lang po na siya kay I heard nga doon na po dito koregi sabit nga lima ka mga pangalan ang kampo krami nga papilian pa dito karong Mayor Nestor Archibald.
6: Sakto na katapang galing mga kahigalan. So si Ilanan, nagservisyo ni mga kuhan po ni katapang galing, no? 8 months. So walo ka buwan. Una siya na rinibuhan sa prison isip sa Cebu City Police Office, CCPO Director katapang galing ka mga kahigalan. So,
2: kalit ka ni, no? Kalit ka ni siya. Nakadungog na ka ni nga hugon-hugon last week, wala?
6: Kwan, kada bang may bungon pa kay doon ay mga FA nga nisulti na to katapang Eric so paning mong relief order ging nalatadahan na kalang kwan yun daw tantang CDO niya ibalik
2: last week nakadungo na ka ni?
6: Sakto na katapang Eric nakadungo na okay. Niya karon mo may official nga pagpahibaw
2: sige okay.
6: So, Monique, katulong Eric, no, mga kigil, atong sayron kong kisama puli niya, unsur na po yung kikining mga CDs, kinipong regional director, naman sa nilipong kiling untuk pagkalik niya kinipong...
2: Tagadabaw na ba ko na mo puli ngay? Tagadabaw ko na mo puli?
6: Kana ngay, no? Marag, depende ni, unsur po yung kuhan niya, kala brand or kalang style of leadership sa mga mupuli niya sa atong outgoing city director, si Police Colonel George Ilanan. So, so far niya, ato niya niya tagagapit, no? Ang Cebu City, kasi ka sa Cebu City Police Office, CCPO, o mga katulong pa, niya nga kapo, no? Medyo, pag-ilurang-lurang niya ng damahig.
2: O sa may kuhan nga, doon ay gibilin dito karoon yung mga accomplishments si Ilanan, by the way? So far, yung papanghambog siyang liderato.
6: Yan, katulong nga, no? Mga kagalaan ang kinig yung atong Cebu City Police Office, CCPO, boss ni kinipong Ilanan, katulong nga, so napon niya siya ay kuhan na pong pagpahugot kay katong ipulihan po niyang CDs na matang mga accomplishment. So, kay matag ka nang mupuli, ilang ginang talabuan, katropang Eric Makila, in terms sa kinipong Pertan, all forms of criminal, kining mga operation against, or campaign against all forms of criminality, ilang ginang talabuan ang accomplishment, katropang Eric, mga kahigalan. Pero si di pa tama niyo nga within 1 year na labuan na si Milan and kay Wam sa kaputong ko sa kato ino tapang Eric mga 8 months ramansi ha so mo na nga ayun sa 8 months basi nag kwan ba siya lab mas nindo to yung accomplishment nga to sa yung napilihan ka tapang Eric
2: sige ngay salamat kay ngay
6: so mo man ito kasi ngay sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa yay kape no nga kasaligan lamin kumun sustansyad the best kape kape nga tambal Santong Pasco Max mo na inah mga tigahan kay mawa gina inyong mga balatian. Alang sa Ligosan Pilipino para sa Pilipino sa Tatropa, Eric Amaro, Exeter.
5: XFM Report.
2: Sa laing balita, de estudyante na angol kinidihang misungag, gantos tricycle, de reports Benji Talisek.
5: XFM Police Report. Police Report.
2: Dagang salamat sa tumabay ng anhepo sa lungsod sa Minglanilla, angol kining Osaka, estudyante human. Maengkwentro ang Osaka tricycle, de hitabone basado alas 12 in tagna. Karong udto, Hunyo 8, 2016, dito sa barangay Tulay, sa lungsod sa Minglanilla. Ang biktima Osaka estudyante nga mao si Jake Del Socorro, 18 anos. O taga dito na sa mga lugar, sandang ang driver sa tricycle mao si Jezreel Cabarida, taga lungsod sa Minglanilla, Rosaba. Matod ni Cabarida nga samtang paingon kini, mo U-turn, iyaon na gibabot ang Osaka motor nga kasugat ini. Di ang pag U-turn ni, wa kabantay o kalit nga dibangka. Kaniya ang Osaka bisikita nga gimaneho ni Del Socorro. Naangol ang kanimo ang driver sa bisikleta mao ang gidala kini sa mi-responding ang mga sakop sa emergency medical services kon EMS sa lungsod sa Minglanilla. Samtang driver sa motor gidala usab sa mga sakop sa Minglanilla Traffic Command kon Metcom sa Minglanilla Police Station aron sa pagsuta ko sa hinunan sa maong insidente. Report sa Kapulisan o Metcom sa Minglanilla. Katrapa magkalimot niya po sa Bagaplas Gantuna sa Santon Rebel Oil. Magkatabakin nila pinakatuntunan mga panahon sa lawas Santon Rebel Oil. Hindi mo saya sa Tuhulog Kapalitan mapalit sa Parmasyag Botika sa iyong lugar. Alas sa Kiyos sa Pilipino para sa Pilipinas sa Katrapa. Benji Talisik, XFM News.
5: XFM Report.
2: Ang abogado nga si Attorney Levi Baligod nagkanayon mga kaigsunan nga ang katong duha sa 18 ka mga malita boys nasayop mag-iigala dito sa pagkalambigis pangang Senador Lorel Ligarda matod pa nakadawat mag-iigala dito karong malita kuno sige Yang ko na dito sa Tornay Libby Baligod nga. Pasensya ka na sipiat lang dito mag-iigalang ka. Duha sa mga 18 ka mga malita boys, mga ka-exonar or ex-bodyguards, ex, naghanan-hanan eh, ex-marines, ex-bodyguards, ex- malita boys. Basta mga malita boys, katong mga 18 kabok, na ngayong dispensa, kaya nasipiat lang ko sila dito, naapil ang pangang Loren Ligarda. Nagamanas, probinsya, Sugbo, anda mutabang sa magadapits, Mindanao, ang itayog, sa magnitude 7.8 nga linog. Sabi sa onsa nga kapasidad, e reports Gregi Magdadaro.
5: Live report.
7: Yes, gipreya garon ni Governor Pamela Pambre 4 ang kaandam sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga mutabang ngadto karon sa mga dapit dito mismo sa Southern Mindanao, particular na sa General Santos og Sarangani nga grabing naapektuhan og igon man natayog sa pagtayog sa 7.8 nga magnitude nga linog sa iyo kagani buntag gipreya ni Pamre 4 nga nasayod siya og nakasabot karon sa gibati sa mga Mindanaoanon human usab nga ang Sugbo nakasinati og grabing pagtayog usab niadtong miaging September 30 sa maging tuig din ubay-ubay usab ka mga local government unit kon LGU ang mitabang diri mismo sa probinsya Sugbo. Gimanduan karon ni Governor Pamela Pambre 4 ang Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO sa pag-assess sa kinikaroon posibleng mga danyos dito mismo sa eskutan nga lugar og mipareag sa ilang kaandam pagtabang nga dito mismo sa eskutan nga apektadong mga dapit sa bisag unsang kapasidad lakip na din ang pagpadala og team posible dito mismo sa eskutan nga mga lugar. Sa tumag katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw. Inom ka nun ay og Vision Explas of Gel Capsule. Gumikan kay kinay kumplito sa mga phytotriens nga mapiktar sa itong mga mata. Ado na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Gregi Magdadaro, XFM.
5: XFM Report.
2: Samtang Magtan Elementary Schools, Lapu-Lapu City, nakasinating kakuwang sa classrooms tungod kay halos katungas, ginaganon silang classrooms. Padayon pa kunong gipa, ayom-ayom. Reports Crystal Joy Filerka.
5: Live report.
8: Karong Adlawa, Hunyo 8, mao'y unang adlaw sa klase sa school year 2026-2027. Og sukwahi sa naandan sa Mactan Elementary School sa Lapu-Lapu City, nga ang grade 1 to grade 3 lang ang magpatuman og double shift sa klase, karong tuiga, lakip na ang grade 4 hangtod sa grade 6. Matod sa Principal 3 sa Mongtunghaan nga si Leonardo Mar, kinitungod kay nakasinati sila karon og kakuwang sa classrooms, gumikan kay 32 sa 64 nila ka-classrooms ang kasamtangan panggiayo.
9: 47 ka-classroom ang supposed to be nga i-repair. Na pagkakaroon, 32 pa na sila ang i-repair. So kanang mga rooms nga to be repaired, buwasan na muna pasok din, kaya mo pa nang ipagamit sa mga bata. Kung yan na repair room, kung mahuman na itong mga rooms na ongoing ang repair, kaya mamalhin na po nga sa rooms nga nauman na.
8: Tungod ni ini, ang morning shift magsugod sa alasay sa buntag hangtod alas 12 sa udto ug ang afternoon shift magsugod sa alas 12 sa udto hangtod alas 6 sa gabii. Bisan og nagsugod na ang klase karong adlawa, apan nagpadayon pagihapon ang enrollment sa Mongtunghaan. Gilauman nila nga moabot sa 3,200 ang ilang enrollees karong tuiga sama sa nilabay nga tuig. Samtang sa unahan nga bahin sa eskwelahan, adunay gitrabahong drainage project, apan sigun pa sa principal nga sa iyang naobserbaran, hapsay ra ang dagan sa trapiko kaganihang buntag. Sa press conference ni Mayor Cindy Chan ni adtong nilabay nga semana, gibutyag sa mayor nga iya na usab papaspasan ang gitrabahong mga drainage projects aron nga dili makasinati og huot nga dagan sa trapiko ilabi na nga ni balik na ang klase. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
5: XFM Report.
2: Ato pang Beethoven da Jabil maghihigala. Good afternoon Sir Eric. Nakabiyahe bitaw kog paingon Bicol Region, lapad kayong karsada. Kaingon ko naadyod ang project gadag ko. Onya sa ato padong South Cebu, sus kagamay sa karsada. Libaong padyod. Shout out ko sa akong pamilya Spurok Ube, Gunob, Lapu-Lapu City. Gikang Beethoven Jabil. Correct. Ano? Muna'y nakalahi maghihigala kay kinibang sila dito buhong sa mga proyekto. labi na sa mga infrastructure, mga amigo niya, kita dres Bisayas, wa jamo. No? Sige lang tag-antos kalsada, magigala paingon south o paingon north. Pertegyong pagkagagmaya. No? Kana lang yun baga kaigso ng magsakay ka nitong baylan. O niya, nag-abot ni mo magigala din na pitas, dalagit, alkoy, no? Paingon na magigala dito karon bulhoon, sus ang mga kalsada dito libaong. O niya usahay, mag one way pa magigala o mag, ang usakalin, gitowin na. Kay, ito ay road under construction. Ha? Niya gwapo ang tag, road under construction, gipalapdan. Maura ka po yung gisoknod, maura ka po yung sokod. So, kada ba, wag tayo lain ditong ideya, wag tayo lain plano. No? Akin ang giingon, magigalang bitobin, lagpag yung krasada dito, tinuna, even ganis ni Gross. No, magkaigsunan, ingon siya nga, pwede po dato ng testingan, sir, for senator, gikang Crescencio Tanginan. Altoy, altia ba tumalaki Pontillas, may pagpaminaw sa Niño de Cruz Negros Oriental, no? O niya, Noy Binoy, si Rick, dili na tubutaran ang mga Tagalog na magpapili pagkasinador. Daaragi na sa mga butante, actually. O, ganahan pa mo magsigbalik-balik, magigalag butar ano yung mga senador nga, puros mga Tagalog nga, sige nagbalik-balik, di akaroon sa ilang posisyon. O, na gani, taga Cebu, maghigalag, pwede mga kaigsunang tanaw na tumurag okay ng apelido ha. Kung ano na to dito? No? Paluyuhan na to dito basta maghigalag tarong lapod. Ha? Pila ba yung requirement maghigalag for senator sa Pilipinas? Diyas mga 35. Oh? Sus, pasok naman na kay Kuani, oh.
10: Exciting!
2: Kaya kinahanglan maghigala nga ikaw must be a natural born Filipino citizen. Ako maghigala Philippine natural born ko. Niya must be able to read and write. Kabasata, kasuwat mo ta. O niya, pagkahuman maghigala must be a registered voter. Kana. Must be a resident of the Philippines for at least 2 years immediately preceding the day of the election. Pero ato lang ni maghigala ipasang ito sa mga politiko o kisaning uban ng mga bago ba. Ng mga naongs politika. Si Gwen Garcia po maghihigala. In fairness po gantong gobernador Gwen Garcia, visionary man po na nga itong gobernador. Ang sipiat lang yun, kinidako maghihigala ang uniya. No? Diba? Maunay, murag tanaw magong Gwen sa una, mawita itong to ay Visayas Black, nga iyan ang ipatawag itong uban nga mga gobernador from Visayas kay Tapok Tadresibo, ingon ini, ingon na. Tuo kong parang nagito sa Senado. For national position, o niya, wa man din mo salir maghihigala. Labi pa kay, wagin ba dayon? Ang kanto baga kaigsunang, ingnunta maghihigala nga, mag-uban-uban pa ta dito karo sunyo 30. og senador, kining giingon din Noy Binoy, for example, sa YouTube, niingon siya, di nata mabutar ang mga Tagalog magpapili pagka senador. Gwapo kayo. I-prioritize na ito mag-iigala, Andres Bisayas, sa Mindanao. Di ba? Kay, nagsigil na tagbutan niya o sa kagmayog magsugod na karong 2028. From Bisayas, sa Mindanao, tabangan ta na aron sa mag-iigala, magtinabangay ang mga senador from Bisayas, sa Mindanao, nga magpundo po ta. Bubo po ta mag-iigala, kwarta para sa Bisayas, sa Mindanao, aron dun ay daghan nga mga proyektong pang-infrastruktura. Ha? Sila dito, pero tinadaghana mga kaigsunan ng kalsada, lagpad pa kayo. Nakita dire, magsilang tag-antos mga kaigsunan na ng dance, Amy Road, Pengos, Bugong, Perting Gamaya. Ari po tag-transcentral karon, perting ang bisiya, gabe, daghana kay mga gay, nagkagamay na pong kalsada. No? Ari po ka mag-iigala, dress lagtang, paingon dito sa manipis, apiligro po kayo kayo, magdahili pong yun, tagong sabah. Luyas mga motorista di Sogbo eh. O sa Visayas ba? No? Labi na dress sa Cebu nga in fairness, no? Di singon pag-unsa, kita man mag-iigala po eh. Tubig-tubigan, itandis o ba mga probinsya?
0: Asintado!
2: So, ingon na mag-iigala, kining planong Congressman Albie Benitez. I hope nga doon ay mo suporta nini mga kongresista. Coming from Cebu, mga higala. Aron nga, ma-realize kining damguha.
0: Sintado.

0: sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo, nakapalit yung
0: gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan ni?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold?
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mo.
0: Kapitate?
1: Muna akong gimintin ka ron.
0: Hey, Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa kamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ani Santon Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako

0: aling sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo.

0: Dok, doktor, gusto kong manahim ang gwapo ba, pero kanalang untang kamay na gasto na ba, Dok?
1: Aw, oh, na ah.
0: Unsa man, Dok?
2: Aw, oh, butapad lang as mga maot.
0: Nge.
3: Ayaw!
4: Paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5 sirado sa hapon. Time check, hatod ka ninyo sa Santon Herbal Oil. O sa natong gihuat, hala, pakusgin na nga itong mga speaker niya. Kay magsugod na ang sad-sad sa katropa!
2: Welcome sa Kaliputan sa Hands Up Music. Mga tugstugan na mag-able sa inyong abilidad sa pag-kiay-kiay. Tugstugan nga udala kanimo sa kaliputan sa walay hunong nga kalingawan. Sad-sad. Mga katropa, ani-ana ang sad-sad sa katropa.

0: padre de mga brunggar. Hindi brunggar ang mikropon niya. Alright, maing hapon na diha. O, banat pre, Jojon Katorwa. Hindi ni si Jojon, si Kwan. Ang iyan ang iksoon. Yan ang iyan, sari. Wait, iyan ang kawa. Si Digital Bonnie, ang... Busy pa si si katropang Jojon Katorwa na pagi gibutan din gilakaw. Alright, maing hapon dahil ganito kang Josephine Pakulaba. Good afternoon, DJ Butch na DJ Turbo ni ma'am. Maing hapon, pa-shout out nila ni Emiko, Yoshiko, Sarah and Drake. And likewise also ni Joy Ligas PGSIM. Pa-shout out naman from Sanay, Sayaw Dugyan, Dalagit, Cebu. Uy, kalayo. Thank you sa pagbasa, DJ DJ Turbo. Happy Monday. Ngato po ni may hapon po ni Juvet Arisgado. May hapon Fox first opening day class bitaw kung kaganina lang dito ko busy ko panghatol sa mga bata kaganina kay sugo na sa abli sa klase sa karon sa year school year 2026-2027. All right, DJians. Shout out pre, sa imo hada pre. Buwan sa pre.
1: Hoy, shout out sa mga pamilya sa may punta yung kanyo, labi na ni Annalisa and Bibi Chedora. O kasong anak sa may Lawanan Katara, no? Bibi Jenna May. O kasi ang may pamina pa ni Mama Matia, Papa Marsing. O ni Arman, o Dusko, diya sa may Lawanan Katara, may pamina. O sa itong mga higala, da. And shout out also ni Anthony Robante, may pamina pre. And Roy Mabano, diya sa may Guadalupe, Cebu City. And to all, Mabano family.
0: Alright. Alright, mabalik ka ron ng chat sa katropa. Sad-sad sa katropa. Chat-chat sa katropa. Sad-sad sa katropa sa atong 80s songs and budots

0: XFM. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Hoy, buang! Kanong kalangoy langoy ka malang ni Karsada?
4: Ay, kibaw mo buang. Kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
3: Barong niya! Nag-trapi ni Karsada, oh. Noon sa baga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himoy, kung ikbuksay. Maapsan di kayo ni Kakaron, lumusan di kayo ka.
4: Nge! Ayaw!
5: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
16: Libre na
17: magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo
17: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
17: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
5: XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Zanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Zanton Plus Coffee Mix, pika, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkod, karong mga panahuna. Lami kinsa, kanang lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagkundi sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay maya imong tulog, na ito pagkundi sin imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide. Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Kunya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
0: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zanton Vitamin C.
5: Ay. Oh, nganong mo naman nagbili Zanton na imong naong ni Hadid Jibots?
6: Ay, kalagot ko sa mong asawa, bay.
5: Nga naman?
6: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
5: Oy, kasayo na bay.
6: Kung saan man?
5: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
7: exciting!
8: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Kung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O walay nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
1: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
1: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
3: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, nagabutiki. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Ay, nahumanig kita si Katulog Karahondan. Yun na pa. Anong sikim na na maghikap ng agwa?
3: Nalawag yung kamingawan ba?
2: Ang sumayang magiging kamingawan nga. Kuha na matagtulo. At alang usban ka ng tatao at nagturbo bitaw ko.
3: Ay, gumingaw yung ko
2: eh. Ang sumayang magiging kamingawan mo nga sikim kaghikap ng agwa?
3: Naamang ko kuha ni sa una. Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil,
7: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
14: Libre na
15: magpakonsulta sa doktor
14: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.

Ninang ini ko na. Ninang ini ko na. Ninang ini ko na. Lahat sila nakatingin sa akin. Ngayon nag-init ko na. Lahat sila nakatingin sa akin. Ngayon nag-init ko na.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na po, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: XFM.
3: Santo Blasco.
12: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santo Plus Coffee Mix.
14: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor, matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee.

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabuko.

0: culpa yun, King.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Oh, anak. Mokin ni mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
3: Dili ko maoy.
2: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kayo na.
3: Dili ko maoy. Maldita magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
2: Ay,
4: exciting!
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang dahan sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamupod. Tingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gini ninyo ug usa pa.

0: and Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time! Alas 7:08 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na ito. 10 bagong produkto na mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy. Adonay glutathione. Adonay collagen mga katropa. Makapanindot sa atong panit. Makapaputi. At the same time, makalimpyo sa atong atay mga katropa. Gumikan kay Mogi na numero unong purpose. Ang Santon Gold Coffee Mix o Popoy numero ng purpose, yan ang glutathione o collagen mga katropa. Yan ang pagkaputi, pagkahamis, pagkagwapo-gwapa na to, side effect ra mga katropa. Yan nga to ang Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Ako nagingon mga katropa nga na nga pinaka busamot pagkagwapo kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

Libertas veritates es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagbariag maoy pundasyon alang sa kamaturan. Sugbo Kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw at mga katropa niya. Sa kahanginan mga katropa, bisag asang suok sa kalibutan o bisag asang suok sa nasod. Nabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos galagad sa kanginan o inyong angkorman. Katropang Greggy Magdadaro mga katropa. Pag-uban-uban ta hangtod sa 8:30 ang takna ni Nicarong kagabion. Sa adlawng Lunes mga katropa, pizza 8 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Pagsulo na una ang ato ang gitawag o dos dimples. Ikan kayo doon na po yung mga importanteng mga giatiman. Ato ang partner rin may katropa si Attorney Paul Gino Lopez. Unang ako lang na inyong makauban. Unang gaingon nga agwantahala sa ako ninyo diha. Nga ako raw sa. Agwantahala sa niya pagkahuman na may gabi ka ninyong tanad. Hilabi na sa ito ang mga tigpaminawan. O ato ang mga nangutan na o kumusta na sa katropang Greggy Magdaro. Buhi pa ba na siya? Napa ba siya 6FM? Well, naapa ko diri. Doon natay mga gipanghambin ring mga balatian. Natay mga kakulias, kinabuhi. Pero nagpabilin ta diri mga katropa. Nagpabilin ta nga mo lingkod. At sa ito ang programa mga katropa o maghisgot-hisgot. Sa mga hisgutan ng may labot ang haring lungso, dili hisgutan ang parang sa kinabuhi. Amo na ito ang klaruhon diri. Okay, mo na ito ang mandato. Amo na ito ang trabaho mga katropa. Apan sa ipata pa resonahan, ito ang King Dragon STL Suerte Result. Alas 7 nga draw mga katropa, Hunyo 8, 2026, 8-9. 8-2-9 mga katropa. Pag Crystal Joy Pilerka, ikatawa mga nilabang kanya. Ikatawa mga kanya. So, Moni, ito ang mga sawaan karong ang gabi una. Sa itong panagkoy kong panag-uban, mo nang may gabi ka niyong talan o glahos ka mo dire. Sa ito ang panagkoy kong panag-uban, pero karon more or less. Itong hisgutanan, di ilang ta maghisgot sa mga isyo. Nga politikanhon may katropa o baka kining nagpadayon karon nga isyo. Di abismo sa tuang Senado. O sa ubos bay, balauranan may katropa, kalabot ni kinsa magyod. Sa tuang mga senador, ang mga nakadawat, hindi karong mali-malitang kwarta. Kinsa magyod, asa magyod niya. Kay karon, ginakup naman. Ang kining kontraktor may katropa nga si Corley Discaya. O niya may boot niyang siya nga doon ako nasinto si Quinta ka mga individual. Ang iya ko nung hinganlan mga katropa, mahinganlin na sa may dugayo na to. Hinganlin na para maklaro o makitang katag. Kunikan kay mo po ni ang giyapas at ang kinabagaang Pilipino mga katropa. Kay ang mga kinabagaang Pilipino, although nasa na ipagtuo, kinsa ni mga personalidad, kinsa ni mga tawhana mga katropa, pero nalibog pa sila asa dapit, mutuo, asa dili. So karon, kanigikan po ni Discaya, kontraktor man eh, kabaw gini kinsay nagpaloyo di ha? Kabaw gini o kinsay mga nag-sugo niya di ha? Tapos na mas maayo siguro, itribukar na di ha? Munang kamo di ha, dahapong ng utana o tinuod yun ay ipasulti po ng katropang Greg. Anong buhay pa man siya karon? Mo po na ipang utana, kung gali man ganing anong ibutang ta, hindi ingon ba siya kaganihan may katropa nga pahilumon ko siya. Plano siyang pahilumon may katropa pero wala siya mahilom. Wala man siya makining ibutang ta o may sigutang pahilom. May sigutang na utang may tabo. Wala man. Karon, asis kustodiya karon sa... Ano sige ba katawa niya katropa? Still Joy Pilar ka. Siya sa gawas kabahin may katropa. So, money karon ang atong hisgutanan. Ha? Itribukar na niya ato na itagang pagtagad karon. Kumikan kay ang kining mga pamahayagikan sa 18 Marines may katropa. Kabawa man ta managlahi og opinyon ang mga tao kalabot ni ini. I don't know kung mo po ila opinyon kalabot ni ini karon Corley Discaya nga mo gi kontraktor may katropa unya karon ibot ya ganun ay 150 ka mga individual. Nanay, 150 ka individual may katropa. Politiko, kongresista, senador. Ano ba? Usap pa na diha. So muna ito ang taga-agpagtagad karon may katropa. Pero sa dipata mo pa na yun, ining mo isgutanan, kalabot ni ining karong mga ibutang ta, nagkaduol na ba ang pagyabo sa ito ang mga sikreto? Kaya mismo sa Senado o sa Kongreso may katropa o sa ubang ahinsas gobyerno, pero kapahimulos ni ining kwarta sa flood control project o skandal,
Gawas kamu dari bola postan ini. Apakah kini atau isikutan mga katropa at sa tegak pagtegan. Kini ni tabo usab karong adlaw mga katropa gumikan kayo sa pagkaunsa. Pasalamat ng taong nang hinauta nga di na musaka pa ang detol. Mga namatay o nakalas mga katropa sa lamping pertikusuga. 7.8 magnitude nga linog. Kami tayo dito mismo sa may General Santos City mga katropa. O sa may South Cotabato area, Davao de Oro, o kanyang Davao Oriental. Something mga nana nga mga lugar niya Southern Mindanao mga katropa. Hinaot na nga di na musaka pa ang kini mga patayang lawas. Kapasimpleng nakalas atol sa isdamong linog kaganyang buntag sa'yo. Alas City Images buntag. Patay ang ato adre kung galing nagkaguliyang rin mga katropa gumikan kay back to school. O baka pagbalik sa klase sa itong mga pabublikong tuhaan. Nagkaguliyang po dito sa Mindanao area, particular na sa may Southern Mindanao. Sa General Santos mga katropa gumikan kay Natayog. Gibulabog mga katropa ang ilahang pagbukas sa kining klase. Dito mismo sa itong mga pabublikong tuhaan mga katropa, matay luuyas mga bata in town. Ako nagtanaw ko sa mga video nga ni Kylab sa social media mga katropa. Magkaingon ko nga murag perting luuyag yun sa mga bata in town. Magkakita kag... kani mga video dre. Magkita kag matay perting luuya. Pero ako ni... kani ko no? Perting uyuga in town kisa may di matruma na in town? Tanawa na mga naos mga bata. Murag na kuratan nga murag na siya. Mo ni tambo kini dito ni Batanaw National High School. Murag somewhere ni sa kwan, kining Davao bre. O bagas ko tabato, tabato. Mo ni tambo kag kini may katropa before sila o pipila ka gutlo lang. Human sila ay pagay og flag greasing. Kaya pag human pag welcome may katropa sa mga estudyante, dinon na kay back to school lagi. So ang bigani ang katong before ani ni tambo ang kining maong makalilisang may katropa. Galinog nga mi tayog, mi pukaw, mi hatag o kabalaka sa ato mag-iksuuna dito mismo sa Mindanao area. Before ani, ang kining mong tungaan mga katropa, ang kining Batanaw High School, nagpahigayon ni welcome ka ng welcome ceremony ba? Back to school mga katropa, aligre kay sila, alunay mga kining banda, alunay mga sayo-sayaw, gumikan kay back to school lagi. At least makita ang kaikag sa ato ang mga tinunaan nga mabalik sa klase. Kuman sa duha ka buwan nga pagbakasyon mga katropa. Kagabaw punta nga kanira ba yung estudyante? Kaya sa pagunsa, kita na agi mo sa pag-estudyante pagkatinunan mga katropa. Kining padoong closing, goal kita. Goal kita na nga mo, paingos kining summer. Ay, paingos, di naman kita sa to ang mga naibgan at mga crush. Ano na ba? Yan pagkahuman, duha ka buwan. Pero kining balik sa klase, pwede pong laaya nga muna nakakapuya klase na po. O yan na ba? Ato lang ibang ikataw. Pero muna tinuon. So muna, aron pa, wala sa stress. Pag-welcome sa environment. Sa ato ang mga tinunan mga katropa nga mong adjust og balik sa pagtungha sa musunod na po ka mga buwan. Kaya na po ka buwan out of dose. Mo ni ato ang gigoogle sa ato mga tinunan. Di amismo stuhaan mga katropa. Nag-welcome ni sila og mga kalihukan. Ipakita ko ito katropa mo chuben. Ang ato ang gipurwa ni mo. Nga, malipain ko. Aligre. Why bisa gamay nga bahid nga na sayon. Nga humanday sa pipila kagutlo nga sila nagkuandre, kineng ibutang ta back to us, Matanaw, Davao del Sur, mga katropa. Ang kineng maong tungaan nga nag-viral kaganiha. Abi po rani, nag-welcome sila. Ngayon, okay, back to school na ta. Inani, malipayon kay ba? Pero wa masayon nga pag humang pipila kagutlo. Patay gi, tayog sa 7, pwede kusuga. Okay, mamunta na mo, ato adre, kusog ba nyo kayo ito? Facebook ko, pwede mo to, abot matong katos kapin ang mga nakalas, mga katropa. 6.9 magnitude na to. Ang kining bitayog na to, ito September 30. Nakasuway na punta ni atong tuig 2013. 6.4, kuha ko masayo. Ito somewhere sa Bohol, ang kining epicenter. Na ng hulpa. Ang kining ato ang mga simbahan. Kaya pagkahuman, nakasuway punta sometime 2011, kuha ko masayo. It's my Negros, my katropa. Magnitude 6. Kapin gaya po to. Pero wa ta kasuway og inani ka kusog may katropa nga 7.8 kay katong diri pagmiaging September 30 6.9 nasundan tog mga 7.1 7.2 dito sa Davao area gihapon may katropa ni atong pagsunod buwan. Pero kani mao na ni ang kining pinakakusog kani tayo og mismo
diri sa ato ang nataran adres sa nasod. O na ang upad na balaka ni Katropang Greg, murag sige na malagi ni Uguan. Hindi nga linog ang Katropang Greg. Kana, gumikan kay klaro pag-astorya, natandog na ang mga fault na to dire kay ginana. So sa pipila ka tuig nga wa matandog, na matandog mga katropa, more or less mo na mag-amping kita. Pagbatlon kita niya, kiningin aner maglinog, huwag ay makabaw o ganun saan mo igo. Mundo ka ganiha, doon ay mga ringon nga within a split of seconds, nagkaroon, nakadawat silang alert sa cellphone. After 1 second or 2 seconds, mga katropa, naglinog na, pero wa na. Agad sige, puntaan na niya ng mga kwan. Kining pag-react niya ng mga 1 to 2 seconds. Ha? So, wag yun eh, mo ang katalagman nga di gina to matagan. So, kaganiha, wala eh. At ipakita sa katropa mo siya na katong malipayon kay kaganiha ba? Wag na mag-expect. At wala ning ipakita o ipa-picture out niyo diha. Na ang hitabo mga katropa na sa kinabuhi o sa ato ang inadlaw nga pagdagan sa oras inalapod kadali ang pag-usap sa panahon mga katropa ikagalik sa may magdahom nga malipayon punta ni mga bata dito ha malipayon kay mga katropa nga nagpahigayon sa ilang program gani kani kasagaran ni naman niya sa ilahang kwan naman sa ilahang kining covered court kasagaran ni naadya ang program naadya ang mga sayaw panda-panda mga katropa so adi-adi ipakita ito katropa mong subin ang katumbang kwan inaani ka o sa audin ni mo. Ang katuusan ako gay purwad. Ang gay purwad ang mataka? Wag ito ka papurwad eh. Abay ako tulahan. Oh. Mone ang lain po nga kwan. Ang gulo may katropa. Kasagaran o sagadila. Naagyo dito. Ha? Hmm. Naagyo dito. Naagyo dito kasagaran may katropa. Ay sa ato rin ka. Ako ipakita ka katropa ang Boss Juven. Ang kineng maong kwan ha. Wala na kung purwad ni mo. Ako sa tanahan. Murag na purwad manguto na ako. Ang itong laing video kaganiha may katropa nga malipayon pa. Ang kining maong tuhan, be? Ako sang tanahan. Aha. Di.

0: na. Kana kung giko ani mo. Ah, mo na siya. Ang kining uploader may katropa nga usan is mga magtutudlo di mismo sa may Matanaw, Dabaw, Del Sur may katropa. Ah, mo ni ang kining iyang upload kaganiha mga katropa kalabot sa kaning sitwasyon. Di mismo sa ilahang tungaan. Before ni Igo ang kining pagtayog, kining naiskutan nga linog, pero usar di ako nabantayan. So far sa tanang mga nag-viral nga mga video, kalabot sa itong mga bata, murag nagamit yung tinuod, ang kining gitawag og duck cover and hold. At kumikan kay talawa, bisag inani, ka kuyaw o ka kuyaw sa mga kabatanunan, ato makita nga ilan yung isunod ang mga nakatunan sa mga earthquake drill. Mo nang gingon nga si Rizun nga to ang earthquake drill may katropa. E ganay wa mo yun, wa yun mag-stampin. Wa inanagan, kasagara ni action yung hupo, ni action kuhan sa ilang ulo. Kumikan kay, mo mo ginato ang drill may katropa. Although, mas maayog yun, o pinakasayon, wato yung kasawan nga lugar. Kumikan kay, di po magsilbe kung nagali manganing mag-duck hold and cover kaniya may katropa niya imuha niyang ipasilungan. Mahon lang, parehan ilang building niya sa likod. Kapwerte ng pagka-gubaa, gusbata, kung galing naata diha may katropa o baka ni mga tinunan. Iba magsilbi po niya, mag-duck cover and hold mo niya, blatugan maghapon mo. So, punin ni tabo. So, inani ba, ang kining maong pagbulabog karong adlawa sa tuang mga klase dito Southern Mindanao area may katropa. Mauna nga karon ang atong kagamhanan sa probinsya Sugbo, gibate, ang unsay gibate karon dito sa Southern Mindanao. Bikan kay kita, nagasuway tani ini. Hindi palang dugay na itong miyaging tuwing, September 30 sa gabi, to be exact. Diyan pwerte naghana sa mga tungkig sa una ni Sudak Baisbugo ang nakalas ko ni Taon Mike Katropa. At apay mga nahunlak ng mga gymnasium kani ato. 6.9 to kani 7.8 di basta basta. Tara, mo na yung video kani ako. Malipayin po kasi na, di ba? Kisa ba magdaho mo na?
1: Sugod na taas ang bandila.
0: Di ba?
1: National High School.
0: Gumikan kay, mo lagi. Back to school. Na yung mga sayo-sayaw. Na yung mga kining mga nag-welcome diya sa mga tinunan para maingan nyo ta. Kay normal man eh. Ha? At least mo na yung mga bagong pakuloro na sa mga tunghaan ni ay. Ganahan ta, di para sa una nga kita. Imbutang ta nito.
1: Good morning.
0: Ano ba? Ato na ipangin katao pero man tinuod. Ha? Sa una, karoon na, mag mga pakulo god. So kanay, usan ni sila mga na hibawaan nga gimmick para maingan nyo ang atuang mga tinunan. Ano yung sayaw-sayaw, na ipag-welcome, inana. Isa may magdahog nga human sa pila ka. Di ba aligre kayo? Way nagtuo nga mo na dangata nila pipila ka minutos. Human ay mao pag-welcome niya may katropa ni mga tinunan na mga sayaw. Na ipagkuhan at least ang mga tinunan mga bata maingan nyo sa ilahang pagsulod dito sa unang adas klase. Pero human ini pipila ka minutos mo na to. Katropang Boss Juven, i-play to niya ang itong video. Mo na ni ang makalilisang magka-gool. Ingon man, makakuanta ba? Namatay, dako pasalamat nga huwag yun hinungon po din magpanik ang mga bata. Huwag magpanik. Why kuan, ginibutang ta, why nag-dinumbulay. Baron diha, nag-dinumuray, nag-stampid. Kumingkan kay diri po nasulod ang kinikarong atuang every now and then nga pagpahigayon sa earthquake drill, which is mogi na may katropa. Inana ka importante ang kining maong mga pagpahigayon o earthquake drill. Kanang duck cover and hold. Hold on, sige kaingon na ako o papiliyon ta ng duck cover and hold. Mas maayog yun. Parene. Now it's Jim. Jim, di ka mudagan na ako nungaling magani nga. Pero talawa ang ilang pagdagan. Di yun ingon ka. Grabe ang pag... Inana. Inana ba? Namang ka sa kining gymnasium ninyo. Pero at least makita ni mga bata nga bisag ni Aguino dito sa unahan, nagkuhan yun, ni subay yun nga, murag maghupo. Inana, bobog dinagaray nga magtinukmuray may katropa. Muna yung sa mga rason nga ato nakita, nga basin o mopoy nakatampo, gano nga ang ibutang ta, wa kayo'y nakalas mo rin taon. Pasalamat ta, kalabot niya na. Gani, nanapot nila yung video katropa po siyemen. Kato niyang pagkuhan, kining nagdinagana yung taong mga ginikanan. Nagdinagana yung mga ginikanan, girisky ang ilang mga bata na paghumas linog, dinaganay sa dito. Nadi ang katropa po siyemen, ang katong video niya. Na makuhan, makita ito ba nga pitinuyas yung mga bata yung taong? So, kining linog, wala mang yun ibutang ta kahimanan. Nga maka... Kisa may di mo dagan, anak nga, pwerte mong yung...
2: Wala! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! O
0: Oh, bisan pang na-aftershock ang uban, girisgon lang ito, kwan, sulong dito. At isang mga di na ganay taon. Di na ganay, oh. Oh. Okay. Limang ka ng 7.8 at 2 adrip. Na halos mo itadre na, na nagkaroon na tol ka 6.9. To, sambot na ni Perti Kusuga.
2: Oh.
0: Ta, ah, ah. Oh, ina ba? Mo ni girip ko ni believe mga katropa. Girip ko ni believe sa tuang mga estudyante. Dapat nila ina ning video katropa mo chiben katong naa sa kwan, naa sila sa nilain video ani. Ah, katong nahupo gyapon. Nahupo gyapon ang mga bata. Kagadi apos open field unya ni hunlak tong saluyo nila nga bahin. Sa ilahang kwan, kining ilahang gi ibutang tagi pasilungan unta. Okay, likuran dito. Nilain video ani katropa mo chiben. So, gani, di rin yung makita nga bisan sa katroma, ka ibutang ta, ka ratol sa uban, at least, murag maorganisado gaya po gamay. Ato mga kapatunan, so atong dayigon. Ato ang mga tinunan, ato ang mga magtutudlo. Dini mo mga tungaan, mga katropa, kaya murag nagamit yung tinun. Ang kining ibutang ta, kanunay na to nga pagpahigayon. O mga earthquake drill, mga katropa. Unang angay dyan nga si Rizuon, ang kanang earthquake drill. Although ang pinakasayon gyud ana bisag gibalik-balik pa maotong mudagan gyud sa open area. Bigkan kay naay video ni Sir, ipakita ninyo. Kung gali manganing inaani pod nya pagawa ta kabaw, uba masayon nga mahunlak nitong likod, madatugan puta. So mo nang labing maayo dagat sa open field. Pero wala, wa na gitay mahimo. Mo na gitaw og duck cover and hold gyud mga katropa. Bigkan kay wa man ta. Sa may tong kining ipag-ampo man ana. Nga mohunong unya pila ka sigol tao ra ba jugon ni moy resulte ah mo nang gikaingon nga uldong uban ingon lagi nga ilang cellphone na ay ni alert nya 1 second after 2 seconds na hitabong yung linog pero kitang ra jug kayo di magsilbi ba di pareg bagyo nga kabaw ta nga ugma sa buntag ugma sa udto ug masapon may katropa mo igo ang tropical storm signal number 4 number 3 na ba ha? So kaning linog lahi magun ni so mo ni ang mga issue ron. Huwag yun man napakita mo dito mismo sa Maydanao area, mga katropa. Naunta, manghinaot na nga, wa na ilain pa nga, musaka pa. Ang ginig dito, labing uheng check na ganyan, mga katropa, murag walo kabok ang napalgan nga patay. Kalas, oh, kanay, kanay, oh, ibutan ta, kanay. Oh, sama ni, oh. Oh, di am ni, oh, talawa, oh. Oh, pwedeng uyas mga bata itaw, talawa, oh, makita ito sa mga bata. Pwedeng uyay itaw, ay. Oh, oh, at least wagi nagdinagaray nga nagtinukmuray yung mga katropa ba? Oh, pero at least kwan yun, nga hupo na yung town.
3: Lord, in Jesus' name.
0: Oh, kay Perti Kusuga mo ito na 7.8. Oh, luwes mga bata in town. Oh, isang ako na kwan yun, oh. Ang ganyan, katanaw lang kwan yun, nalibot akong balhibo. Lord, matay. Di sa yun, ang kining maong nasinati, mga katropa. Di sa yun eh. Kay kabaw ta, kapila ta makagiglinog dire. Katulo ta, 2011, 2013, bago lang ni atong miaging tuig, 2025. Oh, sakto nilang gibuhat nga mo gini ang pagdagan sa open field, mga katropa, aron di ta malatugan. Nagaling kung sa magani ng mga kwan. Wala tong kwan, wala tong video na katropa, busa katong nahunlak tong likod gabahin. Ha? Katong ilahanggi kwan, ilahanggi pasilungan niya, disluyo, na kwan, kining ibutang ta murag na mga angol ato ng mga estudyante pero at least way nakalas ha so mao gining makaingon ta kining lino gyud mga katropa di gyud ni basta-basta ang kining mao nga katalagman kini mo kalamidad gumikan kay sa tanan mora ni ang di matag-an sa tanan mora ni super ang wadyo kay himana ang makadetect ani although kaganihan na mga naingon ako nga nakadawat sila alert sa cellphone nga linog paghuman mo dai pagtayog pero mapila ra na split second ra mga katropa dili ta di pres bagyo ba nga bata ugma magsignal number 3 signal umay go ina na ba kita ka pagandam so mo gining panahon na gyud nga sa atong mga tungaan sa atong mga edipisyo private public mga katropa si Rizuon nga to ang kinigitawag earthquake drill pinkan kay whether we like it or not murang natandong na gyud ang ato ang fault line diri mismo sa atong nasod kay ebra raw ani nagsige na matag linog dire last year naglinog dire sa may ato uban gisundan dito sa may Davao area karon gisundan na pud dire sa Jinsan. Adres may Sarangani. O magka-adres may Cotabato area. Tandog na ganyan itong fault line. So muna na mga pangutan na posible yung kang maigo ng the big one katropang Grigi. Kana, boy, di na kaingon nga di posibleng maigo. Di mo ta makaingon nga maigo. Gumikan kayo sa kikaingon na ako. ang kahimanan na to, wagi kahimanan nga magtumbok o magbutyag ani. Pero muna yung importante nga ang tanan sa pag-alkontra, labi ng mga earthquake drill atong yung sirisoon, which is nagamit po nening ato ang mga video nga nag-trending, di ako may ako nakita. Gawa pa po sa punto ba nga nag-tinokmuray, nagdinaganay, may mga katropa, sama na mga concert, pero hindi as mga kwan, kining artista na mag-stampede. Inana ba? Muna yung nakadelikado. Na at least makita ato nga na ibutang ta na silsil yun. Sali patakan sa ato ang mga tinunan. Bisang inana ka bata, inana ka linghod, mga katropa nga, musor yun ito, nang itawag o duck hold and cover. Which is mo yung labing importante, mga katropa. Kining mo mga linog, kung galing ano na yung mga metabo, sama na ini mga katropa. So again, ang hinaot ko nga unta, ang kining maong sitwasyon, kung pangitabo, dito mismo sa may Southern Mindanao area, mga katropa, wag yun ay problema. Kumikan kay ang kining maong mga inani nga mga pangitabo, ang uban ng mga LGO magtinabangay. Muna nga ang kining ibutang ta kagamhanan sa probinsya Sugbo, naka-aprobar na karong hapon kung paabot sa 10 million pesos nga financial assistance, cash assistance, may katropa, nga ihatag ito sa may Mindanao area. I don't know po noon. Kaya ang atong Hunta Provincial, dere mismo sa Provincia Sugbo, kumbaga si Governor Pamela Pambarikwatro o mga sakop sa Hunta Provincial, peluhan ni Vice Governor Glenn Anthony Soko, wapay noon magmubutyag o musulti, asa nila ihapak ang kining maong hinabang. Pero karong hapon, aprobar, pinagi sa kinaibutang tasisyon, diya mismo sa Hunta Provincial, may katropa, nga kita mo, mo hatag o 10 million pesos na assistance dito mismo sa ato ang mga kaigsuunan. Yes, may Mindanao area, may katropa, at the same time, para yon nga mag-inampingon, o para yun usap nga magbinantayon. Hingga kayo, doon na po yung mga aftershock ni mga tura. At the same time, si Governor Pamela Pambarikwatro, ni Butyag na po, nga willing sila mo, o willing ang probinsya Sugbo, kagamhanan mo padala og team dito, hindi ararim o baron or unsa, kung ugali may kinahanglanon, hindi karon nagparayon dito ng mga recovery efforts. Although, di niya siguro, so far initially, dito din na kagrabe ang massive nga kining retrieval operation sama ni Itabos may Bugo area. Pasalamat na putang Itabo buntag. Hindi pa kaitag, si Bakog na apas classroom ng uban. O, delikado yung kayo. Si Bakog na apas mga trabahoan ng uban. Delikado yung kayo. Although na yung mga building nga ng hunlak, pero minus na yung kayo may katropa gumikan kin Atol Purin Town. Na kasagaran, wa pa makasulod yun silang tagstag sa kamang opisina. Tagsapot ka mga klase may katropa. So again, muna ako gingon nga magpabilin ta, mag-inampingon. Kung pagpinantayon may katropa, no, tusab nina yung mga katalagman na to. So maigo sa tuang komunidad, patag karoon ng unya may katropa. Ato ng balikan, mga katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:36, mga katropa, ito ang time check. Hatod ka na to. Sa amo ang laing kape rin, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, mga katropa, di maghilap imuntian. Di kutkuto imuntian, mga katropa, safe ng inumon, gumikan kay ginamaan si Mangustin. Soya powder o malunggay, mga katropa. Ang kining maong Santon Plus Coffee Mix. Magkapanindot sa ito ang kining adlaw. Gumikan kay pinaagi nini mga katropa mo kuan man kining ibutang ta nga to ang panglawas ma paligo ng immune system at the same time ang ato usab nga kining panagway mo balik ka tinaw gumikan kay dunam ni anti-aging compound mga katropa ang kining maong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mo ni giingon mga katropa nga ang kining kape makapanindot puri sa atong panit makapa nay ito youthful glow ba. Mabatanon ta, nining maong kape, mga katropa, gumikan sa mga sangkap po nini na mangustin, malunggay o soya powder. Muling ingon, mga katropa, nga nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa.
2: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ay, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Bay, unsa na nung oras, bay?
8: Ah, ako gibaw, bay? Nagbakasyon lang ako din, eh.
7: Ay, ay, ay!
9: Ay, ay!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Opo, si Ethel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Sis the Pain.
16: Ako si Ricky.
17: And I'm proud Sis the Pain user.
16: Kay one time,
17: a sore throat ko,
16: wala gyud lain, makapawala
17: sa sore throat nato.
16: Sis the Pain Reguid. Paspas kayo.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.
10: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 7:41 may katropa to ang time check. Atong krato sa amo ang gitawag diri may katropa og King of All Food Supplement. Ang amo ang food supplement diri may katropa nga kompleto sa Ricardo's. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic ug adunay espirulina may katropa. Ang kining maong Santon Plus Gold may katropa. Pagkapalig-on sa itong immune system. Kapatunaw sa mga toksin sa itong kalawasan sa mga katropa nga mo'y maghatag na itong mga sakit-sakit. Upan pang balatian mga katropa ang kining maong Santon Plus Gold mga katropa. O ni gingon nga ang kining maong Santon Plus Gold o ni magtunaw ni ana o maglayo na ito sa ito ang kining ibutang ta mga sakit. Upan pang mga balatian nga posible na itong matagamtaman mga katropa. Pinagi usab sa mga pagkaon nga ito ang intake. Atong ikaon matagkaroon kunya pinatag pagtunaw ni ana og makuha na ni karong ato ang Santon Plus Gold may katropa. Mo ni giingon may katropa nga Santon Plus Gold it supports your health mga katropa.

Balik din sa ito, Pagkoy Kog Pag-uban, mga katropa, 43 minutos, suman milabay ang alas 7 sa kagabion. Maing pagpaminaw sa ito, mga suking tigpaminaw na mga tungura, yung pagkahuman, akuha aning basahon yung mga greeting, samtang di pata mutabok sa laisgutanan, mga katropa. Nga may labot ang haring lungsod niya. Sa ito, mga sports fan, di, mga katropa, o baka kining mahiligon sa baulans kusog. Partikular na sa basketball, mga katropa. Kung nagsunod mo sa college basketball, subok pala dungon nga di ay mabutang ta, usan pagkaunsaan eh. Mga player sa Ateneo di University, mga katropa, Blue Eagles, nalumos, man, di ako sa mga nalumos, katumaning player sa kuan, kining ibutang ta ni Dua ni sa milabay nga palarong pabansa, mga katropa, matay, makaingon tayo na, yun ka, kalit ang ibutang ta, kinabuhi siguro mga katropa yun. Ato sa ipakita ka trabak mo si Juben, kung nagaling mo nang makita niya. Kay kanini, duwa pa niya itong kwan, palarong pabansa. Niya, ni gibalhin dito sa Ateneo di Manila, bago pa yung naabot, kuha ko masayop. Katong kwan, katong Sabado ba to, or Domingo ba to. Nagkaroon, namatay, human nga nalumos ko dito sa may Aurora. Di po siguro itong kwan, kining linog, tungkol sa tsunami. Mo ni ang kwan karon. Nag-trending ibutang ta balita. Mismo sa Paulas Kusog, mga katropa. Gumikan kay DI mga player sa Ateneo de Manila University, Blue Eagles, namatay o nakalas. Ganiyan, ito kong peak news na inyo. Pagkahumakay, pwede maghana peak news na ito arong social media, mga katropa. Ipagay itong katakatawa, pero mauni ang hitabo karon. Matay, makaingunta, dili o yun na nagkapaspas ang pag-usap sa dagas kinabuhi sa ato ang katilingban, ato ang komunidad, mga katropa. Kaya ganiyan, itong ipakita dito sa kuan, kining ibutang ta, pagsugo na to, malipayan pa kayo mga bata, inaanay-inana, naisugat, naitabo, may mga banda, may katropa, niya pagkatao to, nilinog. Mura po na rin parte sa Paulas Kusog. Pikan kayang kining doon ka mga player, usan ini eh. Player is palaro pabansa, may katropa, nakontra po rin sa ito ang mga team rin. Nag-recruit dito sa kauluhan. Nalumos ko no, pinagis ha, usan man, di mo, usan man, di ka ba mo langoy? Na yung mga negligence parties at ninyong tungaan. Amo ni ang usas mga angay tanawon, mga katropa. Sige lang, katropang boss Juben, o nyan lang. Pataon, pero galing mangganing imo na makuan, ignara ko. Pero may pagpaminaw ni yung mga tungura ni katropang Listat P. Adinog. Matod pa niya, santambak na kasalanan ng ating gobyerno. Mga mahirap na mamamayan. Asa naman to? Ang pinahirapan ninyo, baha at lindol, laging kumakatok sa pinto ninyo. Yan ang bigyang linaw ng pugi at mabansang dimpol ng bayan, Cons Greggy, sana all. Katropang Listat. Kanya di apon si katropang Jordan Lipasana, may gabi mga idol, katropang Doc JJ, o Cons Greggy, permi, dyan ko na minaw ninyo, taga-adlaw rin sa may Bakayan, always and exciting. Adi-adi. Muna ang statement, gikan sa Ateneo de Manila University. It is with profound sadness that Ateneo de Manila University confirms the passing of two student athlete of Ateneo basketball team. Patay, nakuha niya balita. Kaya nga naman eh. Rene Clark Partibunya, okay eh. Nagduha niya sa palaro pabansa. Dito ni sa may kining Davao Regional Athletic Association, kung Dabraa. Pero luma ding taga Talacogon, Agusan del Sur, may katropa. O kanis Divine Adile, wako ka ba ako sa background eh. Pero kasi Partibunya, bago pa niya niduha sa palaro na itong mga dua kasimana gikan karon. Ya kisa may nagdahom nga mamatay o baka makalas ni siya. Sa patay grabiha sa kuano pangitabo may katropa in anak kadali ang ato ang kinabuhi. Mo na giingon nga life hits you at 180 degrees sa anytime may katropa. Headshot. Mo na grabe pag storya oh, following a drowning incident, I don't know kung ugali mga kabaon ni sila mo langoy. O baka unsa ni mga bata may katropa during a team building in Dipaculao, Aurora. The university is providing support to the families of Rene and Dimo. Pero murag paminaw nako ang ayan siguro ning ma-investigar. I don't know, do na ba negligence on the part sa coach? Kay ganom ning usab di ka ba mo langoy unya pagkahuman na unsa pag unsaan eh. Og di ka ba mo langoy di paapilog mo activity party sa kwan kining ibutang ta tubig. Moray ato ang siren. Itong atangan sa umabot mga adlaw nini pong may sigunta palis po das kusog. So makaingon ta ba nga matay ang kinabuhi yun inana ka bililhon inana ka ingunana ka sayon may katropa nga mausap kaysa kikingon ako kaganiya kaganiya sayo kayo dito sa may Matanaw National High School. Malipain pa kayo mga tinunan nagsunod sa klase muna yung mga banda nga nisugat maikagon yung pagtotoo di kalitog linog kulihag trauma kaysa ipo na ni
Ah, kaning usas mga na lumos nga player sa Ateneo. Dua panik palaro pabansa nya karon tanawa. Nakalas may katropa og na kapsas kinabuhi. So inani gyud may katropa mo na mag-amping kita kanunay. Gumikan kay ang atoang gitawag og life is so short gyday may katropa. Headshot. Aya pagka paray tagbasa to may sikutanan og ingon ato ang mga ni Unong. Ah, Jordan Lipasana, may pagpaminaw. Diaz Janet Canyo, may gabi Sir Greggy, watching and listening sa may sagbayan Bohol, may pagpaminaw. Chang Sipo, may gabi Sir Greggy Magdadro, solid na minaw sa XFM Cebu. Usay di na mga greetings kay nagbiyahe pa, bisag nara sa kinan, XFM lang gihapon. Pa-shout out dere sa Firme sa may Nay Lakat o Kalsada, way human, matod pa niya. Kita rin sa may Dakbaya sila Pulapo, may pagpaminaw katropang Chang Sipo. Lorna Margarita rin sa may Barangay Sambag 2, Dakbayan Sugbo, pero to sa Australia, nene mga tukura. Arlene Artaho, kapait anibos sa may gani mga bata na train na in town sa earthquake drill. Opo na, makita ato nga disiplinado sila nga ni Tuman sa mga protocol kung galing adunay kwan. Wa din so magkalandrakas, wa dunay nanagan dito, dunay nadagma, inana ba? Muna yung usas akong mga kabiliban, nini pong ato ang mga bata o tinunan, humanag viral ng mga nagkadayang video, kalabot sa kaguliyang o kasikas kagani mga katropa.

Son kalah Barson, last year champion is Davao, kanis pater punya sikat team player punya pagauman moni usa sarason ay kuha sa Ateneo di Manila karon nga tuig dito sa Agusan del Sur giduwa pildi sila sa kalah Barson, pero usa is mga gigagubtan dito o gipapicturan may katropa kinis pater punya nya karon sa pagaunsa nga namatay man nalumos so makaingon ta inana ang kinabuhi gid siguro. Life is so short. Una kita, wapunta ka ba na eh. Ako rin, kabaho rin, magtingog tayo. Ay katotoo na, 30 minutes kika grao, matigbak tayo katotoo mo siya. Wapunta ka ba ba? Inana ba ka? Dali, ining. Inana ba? Wapunta ka ba? O rin, gawas ako rin, maligsan ba ko rin? Orosa ba ka? Inana ba? Si Bako lang ato ipalayo. Pero ato ipakatawa gamay. Kaya kana ko nung magsigitag pa, panungo nga makuanta, matapos. Di ko tayo matapos, ana. Masama tayo, dugay noon, pero mahog mga... kwan, kining ibutan ta, masamang damo, di, dugay na noon, itungo ta, dugay ta mamatay. Ito, tari ka takatawa, mga katropa. Pero ari sa tulang isigutanan, may gumikan kay diya, mga katropa. Ang ato ang ibutang ta, pabansang kontraktor. pabansang kontraktor. Usas mga pinakadako nga kontraktor. Gana ka pahimulo sa flood control, mga katropa. Si Sara Discaya, wa naman. To naman yas may lapula po si Tijel. Kapahayahay ni mga tungura pero mahogo full guy. Aga na din full guy. I mean, mahog nga sacrificial lamb ba? Samtang gawas nun ang katong mga nakapahimulos. Gawas nun ang katong ubang nakasapi ni flood control. Si Sara Discaya, tos lapula po si Tijel. May katropa perting nag-antos sa kainit o kaliso di amis mos bilangguan. Headshot. Karon, ang yang bana na po nga si Corlin Discaya, mao na po yung ginakop, mga katropa. Gumikan nga po na inikarong ano malusong flood control project. O niya, karoon, diya ang twist, mga katropa. Nibahad si Discaya nga iyahang itribukar o iyahang ibutyag kinsa ni mga nalambigit o nakapahimulos na inikarong mga flood control scandal, mga katropa. Kinsay milyon-milyon ang harvest. Ibagay ka lang, bilang mo. Kamura mo niya. Ha? Kay maton pa niya, doon na pa siya. Nama kay statement ng atropa ko, Juven, ha? Ang ilang statement ni Corlin Discaya, be. Gumikan kay niya, ayang bahad. Na hinaota, nga unta. Tinudaw na ni. Tinudaw niya. Ibulgar kinsa na mga karahong dagko ni Amerika Tropa. Nga nakapahimulos na inigarong binuang. Ima pagpagwarta niya sa blood control. Wa mo pang gabae niya. Niya, ayang ko, no? Yang statement, may katropa. So, mo, diri ba ta makaingon nga mga politiko, inihap na ba yung adlaw? Ha? O baka, hangtod na yung mga tunguran, kung naman mo kung sa'y palusot na po ninyo. Ha? Kimo mo na may tabog yun. Niya, mga politikong manggagamit, matod pa niya, may katropa. Ginamit at pinabayaan nila ako. Pasabot, human siya, gihimo dito nga, ibutang ta, kining... usap na itawa ka rin. Himong elemento o materyales sa pagpangwarta ng mga politiko, mga katropa, gibiyaan siya sa ere. O sa kuan pa, relasyon, murag gigusting ba? Inana? Human gipahimuslan, human gihigugma, wala, gilabay na murag trapo. Ay, katawa na katropa, mga subay. Sumuni na itabo ni Corlin Discaya di ay. Ha? Gibiyaan ko siya matod pa. Ipinakulong ako dito sa Senado para mabusalan ang bibig ko. So in short, gisulod siya dito man eh. Siyam kabuan man dito sa Senado. Dito pa na presuha Senado ka, no? Siyam kabuan na dito. Ha? Ngayon, wala na ako sa Senado. Marami pa akong pangalang, marami pa akong pangangalan ng politiko. Damay-damay na lahat. Sige, itinibukan recordly. So, may gidugay na to. Para ito, makita-akin sa ganyan mga tawhana niya nga nakapahimulos. Kisa na matawhana na kwarta niya. Kalabot ni blood control, mga katropa. Ha? Humihingi ng tawad sa tao na... Siya, kiswata niya. Murang malibog buta niya hapong Tinagalog or English gano'n siya, mga katropa. Humihingi ng tawad sa tao na nagpapagamit. Nagpagamit kami sa may mga hawak ng kapangyarihan. Yes, big fish siguro kami. Pero hindi kami buaya or big crocodile. Pagkaibang anyo ng hayop iyon. Mato ni Corlin Discaya, mga katropa. Dahil wala kaming ghost project at substandard project. Aba, huwag yun ay. Kaya murag naamang nakita sa sugbo. Lagi murag huyang mga dokumentasyon. Lagi?
Aklaro pagkasturya dia, katropang sa mga namin.

0: ada mengatur orang. Ayah butang talang atau tuan 100%. Ah, tinupad namin ang maayos kung ano ang nakasaad sa kontrata 100%. At may insurance warranty band na pwedeng habulin upang hindi na malugi ang gobyerno. Sa mga pagpasabot may katropa, nga naama ko no, ilan mo ko nung gituman niya unsay nasa proyekto. Sa 17 o 17 may katropa na nasa kapangyarihan pa lang na nabanggit namin. So, napa 17 ka mga tao ni. Kailangan ipahinganlan, ha? Binusalan at ikinulong niya ako ng 9 months. Sa kabuuan nito Senado may katropa. Pero mo lagi, o kwaon po ni siya, dapat gikuha ng tali. Ito sila po, Senado. Kinamay po yung gwardiya dito. Kita ko office of the Sergeant at Arms. Saan? Katungong ni pusil dito sa mga NBI po. Ikan kinawa, di na basta-basta po na yung mga kuhan niya. Patingon nga ang gwardiya ng Senado, katong mga mayukmok lang po nga gwardiya-gwardiya lang. Patod pa niya, asa mo to? Ha? Bakit ko pa babanggitin ang mga pangalan ng 150 plus? Bakit ko pa babanggitin ang mga pangalan ng 150 plus pa na nasa kapangyarihan dahil binusalan niyo na ako? Akala ko nice yung katotohanan kaya nagbigay lamang muna ako ng kaunting pangalan. Pero sa maliit na mga binanggit ko na bilang, hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Paano ko pa babanggitin ang mga 150 plus na may hawak ng kapangyarihan? So ang 150 plus, more or less, naargres itong gobyerno na yung may katropa. Naadiha ng lingkod o naadiha ang impluensya may katropa. Ha? O niya, sana sa umpisa pa lang, sinabi nyo na ayaw nyo ng katotohanan. Kung alam ko lang na ganito ang aming sasapitin, hindi na sana ako nagpangalan pa, matod pa niya. Pero mas pinili pa rin namin na tumindig sa katotohanan at wakasan na ang paggagamit sa amin ng mga nasa kapangyarihan na mga malalaking buhaya na walang kabusugan, may katropa. O na igiingon nga kamo, Corle o Sara Discaya, nag-antos matinuos bilangguan karon pero nakapahimulos po mo sa kwarta. Ha? Ah, klapang kasi nakapahimulos mo. Maay pa po niyong pakahimutang. Although, kanang inyong pagpakahilom, kumbaga inyong nahunanaan na ang amuragwa, tayo nag-ananayad ng mga ato ang under the bunal tani. Na na ba? O, oh, kamo, kayo mo man inyong gipili, dapat ibutyag na na. Kaya kung di pa niya ibutyag, samot, kamo'y makaluluo yan na niya. Kung ito ang kapalit ng pagsabi ng katotohanan sa marami mong nalalaman, ang gawan ka ng kaso at alisan at alisinan ng kalayaan upang tuluyang mabusalan ang katotohanan dahil natatakot na lahat ng 150 plus na mga nasa kapangyarihan pagka ang bibig ko ay patuloy na madulas sa pagsasalita na walang humpay na katotohanan. Naaram rin, adi ay? Ibutyag na na, katropang Corle. Adili, katropa ay. Naaram rin na. Usa po yung ihuwat. Isulti na na. Gumikan kay ikaw rin po yung lao. Ikaw rin gihapoy mag-antos ni anak may katropa. Ha? Kabaw ta ka ng Ethan Marins na yung agipang pangadlan niya. Ng mga pangalas mga politiko. Kisa mo to. Kailan mo ito mga mayaging adlaw. Away, apel si Kuan. Sir, Loren Ligarda. Kay bakwi mas Ethan Marins ang pangalang Loren Ligarda. Katura mo si Tulpo. Mga tulpo, Kuan, kini mga tulpo karon, mo man ang ilang gisintro. Si Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto. Pero si Loren Ligarda na saipan ra ko to. So naglahi man ay mga pangalan nga magawas dia. Lain pangalang Itin Marins, lain po ni Kadiskaya. Ibutyag na na para sa katawhan. Para kami makabaw pud mi og kani mga nagsunod ining mao nga kaso. Nagsunod din mong anomalya may katropa. At least makabaw sila. Muayag kung unsay tinod o unsay dili. Kisa ni mga tawhan na. Ha? Papriskon-priskon. Kaya nga mo na niya pagkahuman mo ramang kagkasulti o dili na yan ang imuhag si Tiskwinta ka mga personalidad. Ito o magkog ibutyag. Pero sa akong basa na katapusan, murag tanaw na ko, murag gapa duding-duding ng labit-labtik ramang ka. Ha? Usa pa ba imong kwan? Usa pa maani ni mo? Napriso na mga niya. Kung nagali mga tinood ka kuoton ka, kikuot na ka, wa makakikuot. So isulti na na. Ha? Isulti na na di ha, Corle Discaya. Ha? Kaimuha bitong asawa karon tas lapu-lapo. Lapu-lapo si Tijil. Yan pagkaman, kamoy magkaluluoy. Kamoy ibutang ta naalaot nining mo nga sitwasyon. Yan kamoy, di po musulti. Isulti na kay para makita anong mahibawas mga tao. Maklaro to, kinsa gay nakakwarta. Nakasape, although na, nai-uban di ha, nga nag-una na magbutyag, pero mo lagi, wa may kawatang bangkon, puro man deny. Ita mga stanan rin may ngumreg. Asang ebidensya? Murang sa kuan ba? Kining ibutang ta relasyon nga kapagilang masakpay pero wa may ebidensya gud. So, mora ni. Ang kinikaroon kang diskaya may katropa. Ha? Nagtuo ko rin. Ingom, siya mismo na yun. Nagigamit politiko. O, nagigamit. May tabla na. Isulti niya kinsa na. Para matunay ta, at least ang mga tao, pagkabaw may katropa, makahibaw kinsa pa inalang bigit niya. Although na, may mga pangalan rin mga ilado. Ha? Martin Romualdez. O saan sa mga na-mention? Ang mga senador may katropa, ipang-mention. Kanasang Soto, Lacson, Bilyar. Escudero, kana at least na-mention lang. Bisag Sparkulita, na-mention na. Chico Estrada, Bong Rebilla, kana ba? Kana, mag-ibin na sa miaging mga pag-ibutang ta investigasyon, mga katropa, ng gawas sa mga pangalan niya. Pero na pa makunan, si Quinta Bogawa, isulti pa lang sa may uban niya. Para at least, mahibawa na ito tanan. Makitang katag, kinsay number one, kinsay number two, kinsay top two, top five. Kala ba? Ikaw rin ka po yung makaluluko yun, ha? Kuridiskaya. Although di, may makadungog siguro na ito. Gumikan kay, kuhaan mo ni. Tagalog niya. Abot, maminaw ba na si XFM sila? Dapat maminaw mo, ani. Ha? Gumikan kay Angayan Region o Matarong. Kaunta, matribukar pa na yung laing sito si Quinta ka mga individual, mga politiko, sure dyan ko politiko, o sure po ko kalas kagamhanan, mga katropa. Ano sa ito ang kwaro, naglingko niya sa kwan, administrasyon. Aron maklaro ni og tarong, kinsa ginakasapi ni ni karo mga pagpaka baga sa naong, nga gikuha ang pondo sa ito ang katawhan kung sila mo'y nagpahayahay, mga katropa. Kaya yung limang kakatutuhuan ni mga malita nga ni ibutanta, gipang apod-apod. Akong gisearch na mga katropa ang ito ang nasod, adunay 177.5 kapin nga populasyon. O maghisgot ang malita mga katropa, bilyon-bilyon ang katidad nga gidawat ni mga karahong dagko mga katropa. Pagkitagapat ang tag 1 million na 177 point something ka million ang populasyon sa Pilipinas. Pagkitagapat ang tag 1 million, di happy all o tatawa, gabae ni mga tawhana. Sila-sila rin ang nangawat, sila-sila rin ang daw-daw. Kanapos sila-sila rin madato mga katropa, wapang gabae. Wala, klaro pagkastorya, limang ka? Bilyon-bilyon ang katidad nga ilang nadaw-daw. Bilyon-bilyon lang katidad nga na kwarta sa ilaha karong kining pagpangwarta diha sa Anumalusong Flood Control Project. Kaya ang kiniibutang ta populasyon sa Pilipinas, 177 point something kamilyon. Gampan ako sa kamilyon na mga katropa ko sa awa na. Pwede hayahaya na to. Ako, di na po siguro po kunyo madunggan rin. Kaya may kakaywa na. Nagkuhan ko, nagbuhay na kong kanding sa mua. Ina na ba? Ina na kahakog. Ina na kahangol ni mga tawhana, mga katropa. Nga gusto pagyod nga ang tanang kwarta o sapis Pilipinas. Sila pa mismo mo yung mga kwarta, mga katropa. Wa pang gabain ni mga tawhana. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 8.05 na, mga katropa. Ito ang time check. Katod ka na to. Sa among laing produkto ni mga katropa, ang Santone Vitamin C. Ang alkaline base vitamin C, mga katropa. Non-acidic na vitamin C. Hindi maghilip imuntian, di kutkutin imuntian, mga katropa. Same thing inumon, bisag waisuri imuntian, mga katropa, kay kaninga vitamin C. Non-acidic o ginama sa mangustin, mga katropa. Makapalikon sa itong immune system. Makapabatok sa fatigue, mga katropa, kanang kakapoy sa itong lawas. Kuno gali mangganing kita kanunay sa itong adaw-adaw hagit, mga katropa. Ang kining maong Santone vitamin C. The alkaline vitamin C.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santone Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Teresita, basay, mag-eating na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit nini mga produkto sa Yes to Health, kumusta ang sabi ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit dyan ka. Wala pa naman na ilan sa tatas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, ikaw mo inom ang kape sa sagadlaw.
4: Nga, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manny sa tatas kape mix. Nasa may ginabatin.
4: Na, mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong hapdos, imo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit ganun mo.
4: Gipalit na
5: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot ka. Isang nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sana ka dungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya po nakayon mong ka.
3: Tambalan pagkao, sent on the coffee mix.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jun, sakit o kapoy sigi akong lawas. Wala Jun lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala Jun epekto. Ganit, nagpasalamat Jun ko sa nagkumandar na ko anin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati Jun na ko ang pag-addict sa akong lawas.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako maglibahan na o na padung. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
9: Hi sir, mga abang ka?
8: Yaks, kaluod.
9: Nanong luod man sir?
8: Di ko ni mo eh, parehe mo gagnaong sa kong asawa.
9: Ayak!

0: Mission Next, daghan na ang natabangan.
1: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagpadugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal

0: Botica.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time. Alas 8:09 na may katropa. Ito ang time check katulad ka na to. Sa mo ang produkto ni may katropa nga makatabang sa inyohang panglawas. Kung ingon man inyohang ibutang ta performance. Panahon sa gabi yun, mga katropa. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Ang kining mga Turbo, doon na mga ordinaryo nga mga sangkap, mga katropa. O natural nga sangkap na maka o klabo waska, mga katropa. Ngayon ang kining ato ang pakiglambigit, pakigtanday-tanday, mga katropa, sa itong pare. Magbunga yun o maayong o positibo ng mga ibutang ta konklusyon, mga katropa. Makapot gyud ninyo ang inyong pinakauyukan o pinakataas o pinaka utang ta himaya, mga katropa. Makapot gyud pinagin ining Turbo. Ay mukadlok nga mugamit ni gumikan kay makuyawan ngo palpitit inyong kasing-kasi gumikan kay mo ni mo na kay dili ni natural ra ni ang mga ingredients nining maong kuan kining ibutang ta Turbo na mo ni, mga katropa. Kinalagay pa ka mo bireg ikaw bireg aw na anay why problema Turbo, mga katropa. Bigkan kayo sa Turbo. Wagas ang lakas. Balik na sa itong panagkuhig panuban, mga katropa. 11 minutos. Kuman milobay ang alas 8 sa kagabion. Di na ba? Standby na. Unsa may ikuan na ni. Lead katropang posibin. Kaya maragwa ko yung nakita na rin. Ako ang atubangan. Ato na yung siren ang mga balita po sa itong mga kaubanas gawas kabahin, mga katropa. Tapos di pa tayo mo pa tigog. Pagingan man mo basa sa pipila ka mga mensahe. Ato ang mga listener o miunong na to karong gabi una, mga katropa. Pagingan kay di ay kapitan sa Lungsod's Poblasyon na... Lungsod's Poblasyon? Barangay Poblasyon, Lungsod's Dalagit. Pahugta na ang pagpatrolya sa iyang tanod human sa tabong pagpamusil. Ay maayong buhato ni mo kap. Mas maayong buhato ni mo. Maayong buhato ni mo. At ito ni mo sa katropang Benji Talisik. Ibigkan kay para ma init ato ang balita. Okay? Ato ni Saro, pinag report ni katropang Benji Talisik.
5: XFM Report.
4: Yes, katropang Benji.
6: Yes, katropang Benji, salamat mo yung gabi si Poblasyon Breakup Team Darilin Lagahin. Sa Lungsod sa Dalagit, ni masaling nga mas huwag pa nila karoon ang pagbante sa palibot kung sa kini nagabutang ang mga imnanan, kinanan o laganan ginhaso ilang barangay. Kinihuman sa hita mong pagpamusil sa Osaka KDB Bar ang inamutang sa mga populasyon kundi patay ang biktima ng Amerika Nasional sa mga suspect o sa asaba ka Amerika Nasional. Mati dalagahit niya, sukat niya siya. Binigod isip kapitan sa barangay, maupang usap ang kining labi po na higayon nga insidente nga dinahitan po sa mga labi na labi na duwanin ni ngawa nila damhang sa iyos pa neto higayon na sa gagabihon kundi ito na inahinabong kapapamasil naglaro sa kini nga mayong nalanggani ngawa na mga laing na bisibilyan ang napagan ilabi na neto higayon na daghang mga tao, pamilya ang laag sanglit nga ang lugar nga pataka nga patigayon sa pagkaon kanilan kasi karo sa nga agani mo galagala sa mga pamilya dugal ini nga kanunay sa nga mabatulya ang iyang mga tanod dilabi na sa kagabion nga maoy sagad dagsaon sa mga tao kay adto man magbanding ilabi na sa place sa dagat ang mao dapat ibamnaon ang pamahayag ni Poblasyon Breakup Team Darilin Lagay.
7: So na kuan lang gid mi nga na shock pud mi ano na kuan karon pag nahitabo. So ako kuan pag nagsugod kog kapitan pag 2019 so karon pag gid na nahitabo so nauto, hindi na nagkamausap, pero ang amuha is, sa pisan order, always hindi nilaga.
8: So, ang karoon na hindi mo kap, mas inyong hugtan pa nga ito sa mga labi ng pagpatungan sa pag-hugtan sa mga tanong.
7: So, amo pag yung hugtan pag yun, so, handod sa kuan ni noon pagsugod sa among curfew. So dili na tayo karon na nabalik kay murag atong adlaw murag kuan na ba kanang

0: di, so karon pa gid na kitabo, so man cloud ko wa dili na tamosam, pero ang amo ay sa sapi sa Lord always gid mi naga.
1: Ang pamahayag ni Aprobasyon Breakup Tain garili lagahi sa lungsod sa Dalagat. Katropa ang magkalimut niya po sa mga plus gano'n ay sa Santone Herbal Oil. Katundan ng mga mabdos o katundan mga pregnant woman, magatabang ni, labi na sa pagpagawas mga panahon mga katropa. Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yastro Hall Incorporated, mabalid sa mamasyag botika sa lugar. Alas sa Yastro Pilipino, para sa Pilipinas si katropa, Dangitalisik, X-Bios.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropa Benji Talisik sa imuhang report. Samtang sa pikas bahin, inahan nga ni Dalaw sa anak nga Children in Conflict with the Law kon CICL. Nasikop, human na kalimtan nga naday gipasok nga droga sa embra na tiwas. Moneron mga katropa. Beato ni Siron, pinagin sa report ni katropa ang Eric Amaro.
2: XFM Report.
3: Yes, katropa Eric.
4: May gabi ka tapag gragi mga kaigilan tungod sa gisipti, no? O saan hindi ka po to sunta nga ginaling drogas ka tapang sir, nalimtan nga nabutang din ni Sbra, na balog na inoon, kining usa kainahan, kinsa tungod sa kalpasan ni sa kining pag hupot, no? Ginaling drogas na kuhan siya, kanabang na-turnover ni Karon sa Guadalupe Police Station, kining usa ka 51 anis nga inahan, kinsa ni 2 hour na ni sa iyang Children in Conflict with the Law CICL nga anak Karon sa Operation Second Chance, nga nimutang may barangay Kalusan Siyudad sa Subo. Kining nadakpan ng inahan mo ni si alias Jackie, no? Byuda o sa katindera niya taga-barangay Imita Siyudad sa Subo. Na rin katpang Greg as kinipog kining mong inahan ni Dalaw siyang anag. So gipaubos siya sa standard operating procedure nga kining pagpaubos sa inspection. Inspection yang dala. Katapag Greg, uga yun man, kinipong iyang kinipong mga bulsa o uban pa ng parte sa kinipong iyong mga gipang suot, no? O diin dito pag paisa siyang prank ito pag kringi mga kikilamaton pa dito natagak mo sa kapakete o putos sa gituang siya bong gisuksuk niya sa iyang bra din subay nini dali nga gitaho nga to sa Guadalupe Station ng insidente kay doon may kalapasan, no? Text 11 Article 2 RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang maong inahan, ha? Din ato sa Cebu po nga paghinabis XFM Cebu News Team nga sa suspect nagkanini nga igo lang tayo sa bisita siya anak katupang Greg kay Matag Lunes yung maginong bisitahon Dalaw maguna katupang Greg diin moto nalimtan ganya nga naaday siya napasok na usa ka putos, no, sa iyang braso moto nga pag rikisa na kuha ganyan noon matupasab niya iaharan yung personal na konsumo guwas sa subuwas yung anak nga magpalusot o ginagdugas ganyan usab sa Operation Second Chance. So, porte lang ganyang limuta na napasok niya ang iyang wapa magamit pang kwanta to. Kaya bang kwanta to katulad for safety purposes lang ito katulad.
3: Nganong pong iyang ipasok-pasok niya na ibisita siya siyang anak ko dahi?
4: Wa naman siya pagdahom nga wa dahi ito niya magamit katulad pang grigi. Safety lang ito niya. This yung,
3: sa ito pa, iyan ang yung kwan. Eh, iyan na ito nga kining naandan nga o magsuyob siya sa ipang suyob. Ari, tagawas brada pet. Inana.
4: Sakto na. Kaya ang pangonsumo niya, anak niya, butan niya sa yung braka ito pang Greg.
3: Okay.
4: So, morning, way swerte. Kaya na pan.
3: Karon, way swerte niya. Nakapait, anay. Hindi mo sila magkuyog. Ato niya sa atbang.
4: Sakto na katapag Greg, no? Kay convenient sa atomin siya sa regular jail while ang iyang anak nga 16 anyos diha sa Operation Second Chance.
3: Na, mo na pagkadimalas po din na imong inahanin taon. Unsa man siya, nalambigit siya kuan pagpamaligya or user lang yon.
4: Kani adto nadakpanan ni sa taga presidente 5 Carbon PlayStation katropang Greg may kalabutan gabos pagupot og ginadlinga drugas, no, kay lagi murag kuan man siya naman siya trabaho sa kanang murag aisan bitaw Dios may carbon niya para kondisyon, no, kasi may magbantay niya sa tindahan or kini mabigya ay og kanang ice matong pamparegdeg oras katropang Greg matud pag gamit siya ya pangonsumo lang niya katropang Greg wa mo kuno sa Manila.
3: Okay.
4: Greg, ito ga kasi kasi sa Operation Second Chance dari sa Dakbayan Subo. Mga katropa, para di mo madakpan ay may pahitong siyupon di ha. Hayupon ang atong kape na Sandong Plus Cup Mix. The more you drink, the healthier you are. Makalampas sa inyong heart health, immune system o sa cognitive function, memorya, mga higala. Makawa sa mga balatian da. Basta kape, Sandong Plus Cup Mix. Alang sa Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang sa pikas bahin, Lapu-Lapu City Disaster Reduction and Management Office kon CDRMO naka-standby na o galing gikinhanglang i-deploy sila ngadto Southern Mindanao may katropang

0: pa human sa 7.8 magnitude nga linog. Atong siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Fellerka.
1: XFM report.
0: Yes, katropa Crystal.
2: Naka-standby na ang All Hazard Incident Management Team sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa posibleng deployment ngadto sa Southern Mindanao human gitay-og ang maong lugar sa 7.8 magnitude nga linog kaganihang buntag. Pila ka oras human sa linog, nagig-alayon si Mayor Cindy Chan sa mga concerned national agencies, Office of the Civil Defense 7 ug sa CDRRMO aron sa pagmonitor sa sitwasyon. Gibanduan usab niya ang CDRMO pinanguluhan ni Najel Banyasha nga i-activate na nga daan ang incident management team aron nga kumu-request ang OCD 7, andam na ang mga responders. Ang All Hazard Incident Management Team nga gilangkuban og 5 ka personnel adunay dalang first aid kits, megaphone, portable power station, tents, sleeping bags, foldable beds, burner with canisters, canopy, emergency ration meals, ug uban pang essential emergency equipment. Gipasalig ni Chan nga anda mo padangat ang LGU Lapu-Lapu og bisan unsang matang sa tabang nga gikinahanglan sa mga apektadong mga lugar. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Fellerka, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa Crystal Joy Fellerka sa imong report. Ang report ni katropa ang Crystal Joy Fellerka, may katropa mo hingpit nga tapos sa tuwang balita o kasayuran karong gabi una. O niya pagkahuman, may pagpaminaw ni katropang Joy Nunez. May gabi, Cons Greggy, now watching with my lovely wife, Mami Ling Rilly Nunez. This my lungsod Cordoba. May pagpaminaw ni mga tungura. O niya pagkahuman, katropang Hilo Mapas, muna sakto, laglaga na. Sponsor by Curly Discaya. Not like sa PDAP scam, daghan kayong gibulgar. Poglistas mga politiko si Janet Napolis. Pero tulora kasador, gipa rapido ni DOJ Dilima. Kumikan kay kanang inani lagi gihapon, nagyan po'y politika yun. Hindi sakto po na yung kuya, huwag lagpagpatas malakanyang ang listahan ni Curly Discaya. Ginaik ka din na eh, huwag din na layo posibilidad. Kaya samtang naapanatanan niya, pwede gina matuwis-tuwis niya ang kamaturan. Salamat sa basa Sir Greggy, so inspiring. Matod pa ni katropang Lorna Margarita. Pagkaman si Boss Joel Acido, may pagpaminaw, diya mismo may barangay hugan. Lungsod's Consolacion, samtang nangapin ni mga tungora, sana all yung mga boss. Katropang Carl Umigales, may barangay Sambag Dos Fire Brigade, may pagpaminaw ni mga tungora. Good evening ni Maria. Anya si Jovet Arisgado. Good evening Sir Greggy, Gary Tolintin. Good evening katropang Cons Greggy, liwat ni late Bobby Lazaro. Matod pa niya, sige, apas ang impeachment. Mahala gilinog na, naabot ng katalagman ang uban. Senador, isog kayo, pero ang uban, matod pa niya, asam na ang tape, 300K. Anya, wapay 6, galante kayo, daghan ang namatay sa Cebu. Mga animal, mga onog restaurant. Tag 125K ang dinner. Pagag mga naong mga salbahis, nagpalipilipyo. Salamat, Cons. Exciting, may pagpaminaw ng mga tungura ni mga katropang Gary Tolintin. Anya, pagkaman, isa pa yung bandre. Diya si DJ ED, may katropa, may pagpaminaw. Dreamismos, may YouTube channel ato. At the same time, si Elena Natulya, may katropa, may pagpaminaw. Good evening, naminaw ko sa kinan sa radyo karon pamati, abot sa Sunrise Pardo. Gamit dyan na siya. Why ayo na ibahan, matod pa niya. Katropang Elena Natulya. So, bueno, mga katropa, tayo kong panahon. Hangtun lang mapuhon, mga katropa, sa mga taknong istasyon. Sa kanan sa itong station manager, katropang John Lee Minchabis by King. At ang news director, katropang Philip Sirujano. At ang kauban sa Lawak Balitanan, katropang Almi Mata, Idol Toy. At ang sparring partner is my master's control sa Pikas Lawak, mga katropa, katropang Boss Juven Menez, alias Doc JJ, mga katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa pag-ingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo, exciting!

0: in yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
5: Dili nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
4: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
5: Ayaw!
6: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Centrum Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Centrum Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
12: No more.
11: Centrum Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
15: symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
5: Abli na.
18: Abli na. Yeah. Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
2: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
3: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
6: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
4: Gilid sa Barangay Hall.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
18: XFM.
7: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family.
15: FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:35 na. At oras na tunagin nyo sa Premium D3 Instant Energy. Aga makapaligon sa itong immune system, mga kaptropa. Mawkini aga mo boost, mga kaisunan, booster ni, ha? Sa itong immune system, aga Premium D3 Instant Energy. Aron sa ingon, aga itong immune system nga nagselbing sundaw, nga manalipod sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, ligon kini mga kaigsoonan para dili gyud ta masudlan, dili gyud ta mataptan sa intruder nga bakterya ug virus. Kay makasulod galing kini mga kaigsoonan, awa na, delikado kayo, masakit ka, unya indi ka sakit nimo, luyang lawas, wa na aga tuwa pagpanikay sikay baldado mga kaigsoonan. Mura ayo kumpiyansa kada adlaw inom og duha ka kapsula sa Premium D3 Instant Energy arod dili ka matakbuyan og sakit, dili ka maluya katrupa. Premium D3 Instant Energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon ganyo kini mapalit sa Yeswell Clinic Store, gana may mutang sa bus gabayan sa itong Sibianan, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya, nagapadayon, ang itong libre, ha, serbisyo publiko, libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yeswell Clinic, mga igsoon, matag Domingo ka na, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon. So, pahimusli ninyo, kinimong kagayonan, ka makalibre ka sa check-up o konsultasyon sa itong Yeswell Clinic, mga igsoon. Napo niya itong store, nga inyong mapalit ag Premium D3 Instant Energy, ug uban pa nga mga Yes to Health product mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagkandog ng patay, sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigip niyong anchor man katrupa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubad agin ninyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ining adlaw, mga katrupa nga Martes. Pinsa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Hinaw tara kamusa kapiskay sa malawas sa inyong pagpanikaisigay! Samtang nani kay si kay kamuriyato yato na kaninyo mga pagitabo dinhi sa ato sa kauluan ug sa gawasan na sud kagahapon ug karon. Dinhi sa ato mga kaigsunan. Local disaster mga katrupa sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Naka-standby na mga katrupa. Kuno galing gikinahanglan ang ilang serbisyo dito sa Mindanao nga giigo sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa. Bukas mag-use klase mga igal. Ay gani, wapa kayo mga estudyante sunod sa classroom mga kaigsunan. Alas 7.37 sa buntag kagahapong adlaw. Agay pagtayog. Hoy pag-arrange mga katropas yuta. Agay pagtayog mga kaigsunan sa 7.8 magnitude nga linog mga igsuan. Grabe kami kusuga mga igala. Katong diri sa Sugbo na itong Oktubre 15, tuig 2013 katropang rap-rap. Center rito dito sa Lalawigas, Buhol. 7.3 magnitude lang linog to. Huwag ko masayop. Kurihir lang ko mga igalag na sayop ko. Kinikaroon dito sa Mindanao mga kaigsunan, Sarangani, Cagayan. Mga katrupa sa area yun mga igalag dito miigo 7.8 magnitude galinog. Biha mga kaigsunan. O niya, gumikan kay bukas lagi sa klase. I-welcome sa mga magtutudlo ang mga estudyante. Pero tanawag unsay nahitabo mga kaigsunan. Sila i-welcome ni sila mga katrupa, mga tinunan. May gani, kay dito pa sila sa ground mga katrupa wapang kasunod sa mga classroom nila. Tanaw ning nahitabo kagahapong adlaw sa mga estudyanteng mga magtutudlo mga katrupa.
3: Pat, gusto na po 101% para welcome gid kaayo ang ato ang school year 2026-2027 again. Few flavors ni Kalbong.
0: Stop. Emergency signal mga katrupa.
3: Lingkod tanan, lingkod, lingkod. Lingkod tanan, lingkod.
0: Huwag yung rato si Sir katrupa.
3: Lingkod tanan, kalma. Kalma, kalma. Lingkod, lingkod. Jesus name, Jesus name.
0: Ay gani, kinapan yun sila sa ground.
3: Keep quiet, keep quiet.
4: Oh my God, sabi na kusog.
3: Just pray.
4: Oh my God.
3: In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name.
4: Oh my God, Lord.
3: In Jesus name.
0: Somone.
3: In Jesus name.
0: Somone nahitabo mga katropa ha. May gani kadiya pa sila mga igala sa gawas. Ha, gi-welcome pa ni sa mga magtutudlo ang mga tinunan mga kaigsunan. Demikalit lang panaga ng mga estudyante, bungkag mga katropa. Ha? Gumikan sa kusog ng linog mga higala. Grabe ang kasinatian mga kaigsunan. Mga estudyante o mga tinunan mga katrupa. Kini, experience ni dito sa eskwelahan. Napa may audio ani ka tropa graprap? Napay audio? Eh, binawasa na to.
4: Lord, gabi ko kusog, Lord! Gabi ko
3: kusog! Because after this one, I allowed and I, by the power vested on me as full head, no? I will allow you to go home with your parents. But anyways, ayaw sa glakaw. Mag-anong sa muna, mag-anong sa ko. Everybody, gusto na po, 100...
0: Amo to mga kaigsunan. Ayla to school head mga katropa. Para power vested niya. Butan mga tinun-an mo paulis ila ha kuyog sila mga ginikanan mga kaigsunan. Kini sa eskwelahan. Mga kaigsunan. Aritas nahitabo sa usa ka balay katropa graprap. Tanawag kun say nahitabo. Balay sa mga kaigsunan sa dihang mitay og ang linog mga katropa. Ah. Balay ni. Oh, kidaga sinahan yang anak. Kidaga bugawas. Wa na kagawas mga katropa. Ah. Sa iyon ani ka kusog ang linog mga kaigsunan, no? So, ikaw na ano yung nagtabo, gaghapo, gadlawa, mga igala, nga pag-igo yun sa 7.8 magnitude galinog mga katropa. Sakuha na to sa panimalay mga kaigsunan sa CCTV. Umanatas eskwelahan katropa graprape, opening lagis klase. Umanata sa nahitabo sulod sa usa ka balay mga kaigsunan sa demiigo ang 7.8 magnitude galinog. Ari na punta mga kaigsunan sa establisimento. Tanawag ko sa'y nahitabo na kuyawan kus na nga ors jalibi ni ini. Tanawag ko sa'y nahitabo jalibi mga katropa building. Ah. Oh, napanay sila ikwan, ipabagawas. Oh. Oh. Pagawas, sila ipagawas, nagkagawas pa, nagkadagan. Dali, dagan. Paspas, dagan. Oh. Nagkalayap. Tanawa sunod, kasi may tabo mga ikson. Oh, dana. Yung tagak na. Sugur na. Na.
4: Oh my God!
0: Tanawag sa itabo. Awan na, hagba na. Oh. Sus! Grabiha mga kaigsunan, ha? Igon ana mga katropang nahitabo. Wala siguro to'y nangaon katropang rap-rap, no? Nakagawas na siguro to ang tanan maigalan. Ngaos jalibi. Pertig yung pagalusno ang mga kaigsunan. Klaro yun po kayo maigala sa video. Kaya natutukan yun po po maayo. Pipila lang ni mga katropa sa maingon nato. Nga na damage mga kaigsunan. Sa kininiang linog mga katropa. Nga dapay building mga igala nga. Inahinay po siya mga katropa, eskwelahan gyapon. Balik tas eskwelahan nga, naghinahinay o kalusno. Kahugno ang iyang atop mga kaigsunan. Tanaw na to mga katropa, laing eskwelahan. Okay ni, eskwelahan ni o.
1: Nahugno na Diyod!
0: Nahugno na Diyod!
1: Nahugno na Diyod! Nahugno na Diyod! Nahugno na Diyod ang building, Lord! Nahugno dyan ang building, Lord!
0: Sa Matanaw National High School ni mga katropa.
1: Lord, nahugno ang building!
2: Lord, panik!
1: Hala ka, Lord! Nakuyog! Hala! Lord, nahugno
0: ang building! So, may ganilagi mga igala kay mga estudyante. O pag yun magkasulod ni ini mga katropa sa kuwan ilang tagsa-tagsa ng mga classroom no kasagawas mga kaigsunan. Pero as of kagabi mga katropa, iabot na sa 35 ang recorded niya patay sa linog mga kaigsunan. Kagabi pa lang to mga katropa. Abot o sa elitist development karon mga kaigsunan. Sa listahan sa mga namatay sa linog mga igsuon na nagumikan kay sa ako nang gikaingon sa late news sa night news mga kaigsunan. Okay, monitor kagabi mga katropa, nadaana sa 35 ang patay mga igala, bida mga igala. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Yan sa natong linog mga kaigsunan. Wanto sa taas sa Senado kay ang ihilaha dito. Senate hearing sa Blue Ribbon Committee mga katropa. Dili ba na ito hearing mga igala? Meeting na rin kuno to. Inihuman mga kaigsunan. Si Otso ka mga kanhi Marines o Army mga katropa, wa mo tunga. Dito nga sila mga igala. Pero nahita mo, gikansilar ang meeting. Este meeting, Minoy. Gikansilar mga katropa. Aga kiniga Blue Ribbon Committee hearing sa Caetano or este Gatsalian Black mga igsuon. Kay doon na kuno'y lino. O na mga katropa. Pero giingon mga kaigsunan niya, meeting na daw kuno to. Atong pamatiyon katropa, grap-rap ang ilang meeting. Natoy natoy gisina ko na tropa grap-rap na kuha ni mo. Nasa litis na kong gagi padala sa imo ha. Okay? Nga, giingon niya, meeting Ramaday kuno to. Ay, di magbigto kuno hearing mga katropa. Organizational meeting Ramaday kuno to. O niya, sawa pa maitabo mga katropa. Tagautaw kayo ng public hearing. Public hearing, kini committee hearings, Blue Ribbon Committee. Oh, unya gamitin ra dai ni. Ha? Mga kaigsunan. Bahala kayo diyan. Oh, bahala kayo diyan. Pato paglibito baligod mga kaigsunan. Just adjourn right away. Make the earthquake as excuse. Oh. Okay. Heads up. This is soldiers. The 18 soldiers are here. Dito. Iyon gani, umutungan. Ito nga, Mamay Gala. Ingo, Sirwin May Gala, I'm just behind you. Natoy kwan, katropang rap-rap. Natoy kinini ang video. Kwan ko, no. Natoy usang agisena ko niya. Ipakita ko, no, nato mga kaigsun. Na. So, organizational meeting na daw ko, no, na yun dinihiring. Ganito hearing sa committee. Blue Ribbon Committee. Unya nga nung nag-organizational meeting Ramaday. Sabi mo no, reklamo may gala sa ton ni Levito Baligot. Kay meeting Ramaday ay mga kaigsunan. Paki-klaro ni Blue Ribbon Committee Irwin Gatsalian. Oy. Sa ton ni Baligot ni Katong. Kay dismayado siya mga igala. Kaya gibitar man ni sila mga kaigsunan. Dismayado siya. Gumikan kay wadayo na ang committee hearings Blue Ribbon. Nairin tulpo mga igsuan. Atong pamatayon sa turne baligod mga katropa.
5: Pupuntahan ko si Senator Alvin at si Senator Soto.
6: Saan yung pupuntahan, sir?
7: So, pupuntahan doon.
6: Ang kapas na po.
5: Okay lang.
6: Makipagdaya lang bilang, sir. Sir, are you disappointed na natapos na yung hearing? Hindi na kayo nakapunta?
5: Hindi, consultative hearing na lang daw yun eh. Sinabihan ako.
6: Pero nangihinayin ba kayo, sir?
5: Oo, sayang yung opportunity. Nag-alay kami sa entrance din kasi.
6: Pero you are willing to answer any question, diba?
5: Yes, ma'am. May
8: sinasabi din sila doon sa hearing kanina na dapat daw individual na mga affidavit ang dala ninyo, hindi po yung mga group or joint affidavit.
5: Ano pong basis nun? Is there any basis in law or any rules? Na kailangan individual, wala eh.
6: Sir, if magpatawag sila ng isa pang hearing, atin ko.
5: Yes.
8: Sir, talagang ha?
6: Sir, yung 14 names, nabigay niyo na kay Sen Padilla?
5: Maya-maya, pag-alis ko.
6: Sir, nabit kayo nangihinayang na natapos na po yung hearing? Hindi na nakapunta sila, attorney?
7: Eh, wala tayong magagawa.
8: Huwag ka magpasa kaya.
6: Sayang ba, sir? Para sana na-present nila yung side nila.
7: Tony, nangihinayang ka daw ba?
6: Pataanin niyo po muna. So, kanin, sir? Uuwi na yung 18.
5: Di pa, gan lang na.
6: E, paano yung mga kami dapat ang probinsya?
5: Yun nga, yung naglalamay ang nahawa ako. Yung lima na pumunta doon na makilamay, kailangan bumalik sa Manila.
6: Pero pwede umuwi na muna sila.
9: Santone Plus Coffee.
0: Ah, si Atty. Baligo to katropag rap-rap. Katong nga usa. Natoy usagi sinakundi ang nga kuan. Nga dismayado si Atty. Baligo. Na moto siya. Katropag rap-rap. Okay. Onya, sa dugang pabalita dito sa kauluhan mga kaigsunan.

0: kalambigitan gihapon mga katropa. Sa pagita mo dito sa Senado mga igala. So paminaw Senador Irwin Tulfo katropa graprap.
1: Ah, kini.
2: The devil can sight

0: ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagan bayani o Marines ang 18 na kargador.
1: Santong Pasko.
2: Yara mga igala. Gingon kargador daw ko no 18 ka mga Marines mga katropa. Naunsa na. Adi 18 ka mga kanhi Marines mga kaigsunan. Gingon ani mao senador mga katropa kargador daw ko no. Sila'y tubag mga katropa. Okay lang kuno katropang rap-rap kung ingnon nga kargador basta di lang butakal. Tanawa ni mga kaigsunan, kinsa ni nasa hulagway mga katropa. Kinsa man ni siya mga igala. Ha? Ingon sila mga kaigsunan, okay lang kung kargador. Ha? Basta di lang butakal. Huwag mga igala ni mong senador mga kaigsunan. Ya, kargador ang 18 ka mga kanhi Marines mga katrupa. Iyon lang kargador mga igala. Kaya mo man yung nagdalas mga malita, nagkargas malita ang may sulod kwarta, gausas ay nagkadawat mga katrupa.

0: Congressman Chel Jukno, mga igsoon. Wa makauyon sa laraw di Vice Presidente Sara Duterte ipadismiss ang impeachment complaint batog niya. Atun pang Congressman Chel Jukno, mga katropa. Dapat tubagon daw kuno mga igala di Vice Presidente Sara Duterte mga pasail batog niya. Di kayang ipadismiss mga kaigsunan. Sama ni mong Congressman, magbuot man dahil ni siya. Matiyo na to si Attorney Congressman Chel Jukno, mga katropa.
1: Ang in-expect natin na answer, yung sagot sa Articles of Impeachment, ay sasagutin dapat yung mga allegasyon ng mga facts na andon. Pero kung titingnan kasi natin yung naging sagot ni Vice President, ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun. Dahil siyempre, kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso bago magkaroon ng paghahatol o pagpapasya ng ating Senado bilang impeachment court. Kaya po, hindi na kami nag-file ng plano. Dahil wala naman.
0: Magbuot man dahil siya maigala. Huwag mo na i-plano siya hagikiha. Kayo pagbuot, Congressman. Kamubitaw po, buot-buot man mong inyuhan. Kaya karon, ang Vice Presidente mo na yung himuon, magbuot ka. Itong dimalas ni kalakiha.

0: Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa. Bagyo ko masayo. Nagkabasa mo sa ako ang post, mga kaigsunan. O sa tua, mga igalang komentaryo din. Doon ay duha kasinado, mga katropa. Ang Alan Peter Cayetano faction o ang Tito Soto Wingatsalian faction. Karon si Senate President Alan Peter Cayetano, doon na po iyang giingon. Doon na po siya iyang version katropag rap-rap, duha kasinado. Senate of the Republic of the Philippines o ang Senate of the Malacanang. Pamatiyo na to si Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan.
1: So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang.
2: No?
1: So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa. At yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence.

0: ようございます。サラマッパーギージ
1: ェリー、ジェリー、オシリオ、
2: サイティー、グッモーニング。
0: Ay, salamat pagi. Ito ni Rolly Blue Rivera. Sa sayo kayo nagmata, mga katropa. Ay, buntag ito siya mga siringan. Ay, good morning po. Ito ni Juna Chris sa Calatrava. Mugreet daw ko nun siya o happiest birthday. Ito ni Mitch Calatrava. So, happy birthday, Mitch Calatrava. Ika ni Juna Chris Calatrava. Ay, good morning itong agaw ni Nitnuera. Agaw, good morning. Onya, good morning, Katropa Jerry, avid listener of XFM, Exciting Pilipinas. Salamat, baby friend, Batista El Puse. Onya, my good morning, Purgato ni Francisco Iko Talisig nas Magdugo, Toledo City. Muchas gracias. Katropang Kunsyal Jerry, Exciting Pilipinas. Oya, good morning. Super Katropang Coach Jer, watching from Sitio Cabansi, Kinasangan, Cebu City. Atong iampo ang mga na biktima sa linog. Iniba si Senador Irwin Tulfo para nako hambugiro nga manulti, mura og limpyo, daghan ra ba og isyo? Ayo pa og iuli ang matod pa, minalita nga kwarta. Ipadayon na lang ang pag-deliver sa mga sexy og mamolds, gikang boy tagsip. Mao na boy, pauling malita. Unya, ang ganto mga babae gi-order niya, unsa man to, nauli naman to. Nako mga igsoon. Ato sa pagumustaon, mga naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga katropa. Doon na tayo 95 kabuok dito. Good morning, katropa Jerry. Okay ra na ang tawgon o kargador. Basta di lang kubradors malita. Kalit o kabayot si Irits sa iya interview o nahimo ng Rainbow Ribbon Committee. What? Matod pa rin ito asinira mga kaigsunan na mo na lito. Na Rainbow Ribbon Committee nung kuno maigala committee Irwin Tulpo. My good morning, ito ni Cornelio. Oya, good morning, Exciting Pilipinas. Ihinay-hinay na sa Ginoo ang kalibutan. Pray for Davao. Matod pa Rudy Ibanez mga kaigsunan. Ini mga higala, Timail Hani, nga kamuda Senado, pagtaro na mo. Kamuda nas gobyerno. Good morning, Sir Jer. Nanami sa Nan Minami. Radyo Sakyanan, abot nami Sunrise Pardo. Para mag-ablis among tindahan. Ika ni Ma'am Elena na tuloy. Ay, pamalit naman tuloy lang Ma'am Elena. Kaya sayos lang naman. Sayos lang, i-ablis lang tindahan. Sir Jer, good morning. Always watching and listening sa XFM. There is Gabi Cordoba Cebu. Giga ni Boy Alidan. Kaya may good morning ito ni Sir Mariano Vasquez. Morning Katropa Tourney Jerry. Emson Auxilio Jr. Good health watching from Magikay, Mandawi City. Hutsaki. Giga Sir Mariano Vasquez mga kaigsunan. Lantaw na to sa to YouTube channel mga katropa. May good morning po. Gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada, des California sa Amerika. Good morning. Gato ni Ma'am Lorna Margarita. Happy Tuesday, Sir Jer. With Exciting Pilipinas, be safe all. God bless. Watching now. Ma'am Lorna Margarita. Salamat, Ma'am Lorna. Mayong pagpangapi ni mo diha. Salamat pagi. Katropa Jerry watching from Indonesia, Kin Ochati Amador. Ay, salamat pagi sa niya, Kin. Good morning, Katropa Jerry. Shout out sa mga Lianto family. Labi na ni Wiwi at Virgil Lianto sa Kapatagan, Piriluskarka. gikan mga katropa ni Well Byron Lianto. May good morning ato Eugenio Boy Tagsip. Ingon man nga to ni Jesus Canyete Celestial das basakla pula po sini. Atong iampo ang mga nabiktima sa lino. At pang Eugenio Boy Tagsip mga kaigsunan. Good morning, Katropa Jerry, watching FB Live, uban sa ako, Apo, Ram J. Obis. Sa Magdugo, Toledo City, shout out ko sa Obis family na Stipadelia Public Market. Ika ni Ripa ko, Obis. At ay Merkado Road, Katropa, rap-rap. Hey, good morning, ito ni Belcard Abasulo. Ingon man ni Dennis Constantino, ni Enric Malagaw, ni Atan, alias Ichoy. Ma'am Iralin Cabuenas, nas Nunok Talisay. Ingon man ni Ma'am Flor Delica. Ay, good morning, nas Lapu-Lapu. Ni Leo Lynn Timpung. Gasunod-sunod naman ni atong trahedya. Agadag di mala siguro Anis BBM. Atong pag-bilcard na masulo, ayaw po na na-bilcard. Si Ma'am Ibilin Gadyani, galanta po na to. Si Domingo Marcojos Astakaan. Ikaw na ang Devil Tulpo, be. Ben Dalo, Erwin Tulpo. Ikaw na ang Devil. Good morning, Katropang Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan, Dumanog, sa Family Anor, Derizo, Marindoki, Cinco, Moreno, Kontratista. At Barangay Lawaan, Dumanog, ikang Tikyo Angba. Ma'am Arlene Placibe, naglanta po na ito. Iguman si Phil John Padelia. Si John Dibs, Manon, Apa Divino. Naglanta po na ito na sa Imabari, Japan. Si Boyet Rosasina is watching. Iyon man si Rubrin or Jubrin sa Tikira, Bohol. Si Ma'am Liti Sindo Plaza. Good morning, Ma'am Liti. Si Nikay Di Chuso. Good morning po nito, Adoy. O ni Ma'am Lorna Margarita nga nangapi na ni Buntaga, mga katupa. Good morning po nito, Steve Ferrer Asentista. Diya sa may kantang kas Dumanhog. Kantaw na ito, mga katropa. Naman ni Marwin Asentista, mga higala. Itong i-check, mga kaigsunan, ang ito ang merkado. Unsay presyo sa itong mga palaliton, ibarato na ba, mga igsuan? Nasa itong linya si Katropang Eric Pahanuno Tamaro. Live report.
3: Ayo ka butaka katupay cherries bang katupang suki na kaysa Axe Farm Cebu 88.3 mabugnaong kabuntagon katupang cherries so bugnaw ng atong akinibang huyuhoy sangin karong buntag katupang cherries kay lagi itong usab sa mga pag-uwan no sa mag kanang gabi kadlaw katupang sir nya ini ka buntag baos pong init katupang cherries mga kaygala nya karong mga orasa no this goes nga bahin katupang cherries minsan naka ilog na gining kahayag pero makita lo sa atong panganod nga managungot, katubayan siya rin. So, katong mga estudyante, mga ginikanan, usap nga, padungusap mo, hatun sa ilang mga estudyante, mga atos trabahoan, ay, doon na siguro yung payong katubayan siya rin. Kasog, tunikalikal, kapag-uwan, doon ay protection, kumbaga, niya. Atong mga estudyante, doon ay kaputi, para in case bundak ng uwan, doon taon makuan, mapiso, makalaba, mabasa, murag piso, katubayan siya rin, mga akatropa. Kanya, nakatanong rin, katubayan siya rin, ha? Gikan sa main market gapon narita mga satellite markets magpangutan na takalapan sa mga kahigalaan po na magsuloy-suloy tadi arita sa kinipong watak kuwag isda kagahapon no kuwag na to kami katubang Jerry ngutan na mga shout diri sa iniwan public market ma'am sa XFM 288.3 katubang Eric Moro kanyang kuwag ma'am kinarong taong 114 mahal ang taong dilita
4: Ano,
3: 40 nila. Stable ra. Normal. As in, 40 kat pang Jerry. Ano sa mani?
4: Ano ka na ni? Punaw.
3: Punaw nga gagmay. Sa pila?
4: 50
3: ang Caltex?
4: Takos.
3: Oo. Kining, sorry, lambay gagmay? Kasag. O, kasag ni?
0: Kasag mani. Maniit?
3: Pila? 150. Mahal rin kasag dili?
4: Wala. 150.
3: Ah, so, pinacharges. Oo. Asap ni Kwan, gigan? Kalpo na,
4: gagpo.
5: Ah, Pasil. Tunong pras Pasil niya po i-briga. So, Pani, kanang mga ako ni Kapang Jerry, no? Kanang tawag aning Pani, kini pong kasag o kini mga shells, katapag Jerry, mga kikala, sea creatures, kumbaga po, no? Imo pa ning iba. Oo. Oh. Ato lalagbit ang iba, pila?
6: Singko ang
5: tapos. Singko ang tapos. Mm. Sinto mo sa? Gato, sabto?
6: Gato.
5: Pila? 140 ang kilo katapang Jerry, mga kikalaan.
0: Ang pila mang adan diya?
5: Wah! Ay, wah. Ako ni katapang Jerry, ba't nga nangingan lang pa ng iba, no? Ang tayo ba? Iba in sick. Na pa ng iba bisaya katapang Jerry. So, iba, ha? Sige. Isa na nga naman ay?
6: Imelda.
5: Imelda. Di ka Marcos. Imelda ra. Imelda ra deko to mga Jerry, mga kaigilan po. Salamat na Imelda. Sabog-sabog ka direkat po pag Jerry, mga kaigilan. Ako niya, kanimang pangunta na ito ka kung ni mahal ba rin isda. Ma'am, sabog-sabog pa niya sa XFM. Na ni mahal rin isda, wala ra. Ora. Di kayo mahal, di rin po kayo barato ka to pag Jerry, mga kaigilan.
0: So, igo-igo ra.
5: Oh, igo-igo ra. Kung sa isda, ma'am?
6: Bugaong.
0: Bugaong man eh.
5: Bugaong, mauli itong, well, bugaong sa SRP. So, ganyan ka itong pangsel. Mga bugaong. Pila? 240 ang kilo.
0: Labas pa no?
5: Oh, sakto na. Labas ka.
0: Labas pa kayo.
5: Pila? 240 ang gapon ang joko ito pangsel. Ang gani? Ang gusin nga na eh?
0: Samok man eh.
5: Danggit niya, na po isagol nga. Ano yung kwan? Imbison?
6: Budlis.
5: Ha? Budlis? Budlis ni, katapan Jerry, matun pa, budlis.
0: Oh, samok, manis amua, dagko.
5: Itong, itong, yan, itong. Diyos, warinta sila.
0: So, may na isugba.
5: Patro ni, itong katapan Jerry. Ang sana, tarurot. Pila? Limayagan, dos, katapan Jerry, mga kila. Salamat na yan. Si Nanay Malumi. Malumi Abaco Ascol. Katong mga nagpangita ng isda. Tara ni Ma'am Malumi Abaco Conre. Diri sa Inaywan Public Market. Salamat na eh. Kunya po na ito gamay katupang Jerry. Sa una, probinsya po ko kanilang kasagaran ko. Kung di mag-ituloy katupang Jerry kani may dali-dali naman. Ma'am, sabuk-sabuk ko mga. Ano sa ito yung isda? Kaning
6: Barungoy.
0: Barungoy.
5: Okay, kailan po na. Kwan mo eh. Kanang sagari, mantikaan eh. Subak-sutan, daog na. Ito pansin eh, mga kikilan. Kailan barungoy doon?
6: 100.
5: So, barato na magiging barungoy, matuloy. Kanan na, kato pansin. Kaya, kanin po na kato pansin eh. Lami niya siyang tikaan. Ano niya nga ni Mau?
6: Bau.
0: Kanay, kwan eh.
5: Bau, kato pansin ka lang.
0: Oh, bau.
5: Ay, itong sungo.
0: Bala, delikado mamulupad ka trupag, Girik. Naghana na tusok na yung kuhan, mananagat.
5: Ito na, kay murag mo, kuhan, mulupad mo saan sila, katapang Girik. Mulupad saan, no?
0: Bala, isda pag-an.
5: Kuhan, kining bangus gagmay? Sali?
6: Bangus gagmay.
5: Dila. 160 ang kilo sa Retora Deng.
0: Lagi ko man yung gagmay pa man eh.
5: Kwan eh, kanang, usap man yung Picasso'n?
6: Daingon.
5: Daingon magandis siya.
0: Wag at tungo, siguro rin barungo siya.
5: Itong dagko-dagko na, pwede naman to ka ng tuwaon, tsugba, kining, kanan po, kanang ubang luto, inunan, katupan seri ha. Salamat po ma'am. Sa Yopron, kung saan ma'am? Yopron
6: Sina.
5: Pakalso nga kining stall katupang Jerry mga kaigalan ko na. Kani, kaning ma'am, ang sari nga na ni?
6: Marong gagmay.
5: Tamarong gagmay. Oh. Kila man?
6: Squinta.
5: Squinta, oh. Ang kilo. Good for mayo ni siya unan. Kaigagmay man, katupang Jerry mga kaigalan ko na. So, kuhaan ko na, tamarong gagmay, squinta. Barang ko rin niya, o paubusan. Kani? Sige ka, sali. O, sige nga na ni ganyan?
6: Tikab.
5: Tikab. Kuha sa mga pasol. Niya, naisagol nga burburon ko, duman. Burburon ni tikab?
6: Kabra.
5: Tikab na din. Mumawapun sila burburon ng burma. At naman sila mga kikilan. Murag ikagaw sa ganyan sila. Kapila? 320. Katapan sila. So, pagkaya. Pagkaya, katapan sila mga kikilan. Pagkaya mata. Kaya taro pa kayo. Salamat, mama. Nazarina Cabanis. Salamat. So siguro kanto pang Jeremy, mausa siguro to ang panato panabaga ubay pa mga isda diri pero katol sa siguro ang atong kwan po da kwan og presyo kanto pang Jeremy namtay mga seashells pud kagadina po da. So mo ni atong latest kanto pang Jeremy mga kaiglan diri is may kini po giniwan public market mga katropa basta buntag sa iyo padung mga umbra para di mo makalimot unsa inyong paliton ha. Pangapi mo og gawas nga good for the heart tungod sa omega-3 fatty acid mga kaiglan sa soya powder ini. Ana pagay pang vitamin C pambalikon sa resistensya tungod sa kamunggay, mangustin mga kaigalaan, good for memory, kon pagini mga kaigalaan, cognitive function ng atong kape, Santo Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Pamalit mo, nanis mga nagunong butikis yung damit, kung wak gani ala, dagan din mo sa itong Yasulta Clinic Pharmacy nga nasa ground floor, simple sa building, diak sa Limsit, pagay sa Patera, Cebu City. Alam, sa likot ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katapas merkado, ato pang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka doon, Eric Pedro Tamaro, sa iyong Market Report. Nagatong sa itong takna, 19 minutos na mga katropa na kalabay sa lasing. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik. Sa exciting Pilipinas balita. O para di pipila ka importante ng mga mensahe. Standby.
1: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard Dillo yun, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Wala ako si Dracula ka?
9: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
10: Sige, suway yung supsupo kay... Supsupo sa ko na kimuha?
9: Ay,

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
4: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.26 na itong oras na tunagin ninyo sa Premium Death-Free Coffee Max, mga katrupa. Premium Death-Free Coffee Max, ang kapi nga tambal, kapi lamian, kapi mga katrupa nga antioxidant. Nga kapi nga makapareduce sa mong inflammation, maka-increase sa mong mental clarity, o maka-regulate sa mong blood sugar. Kapi nga makapalig-on sa gabok ni mong bukog. At Premium Death-Free Coffee Max, mga katrupa, kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death-Free Coffee Max, mga kaigsunan, naka-santhon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
1: Jerry, Auxilio. Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Padayon ta mga kaigsunan. May good morning day. Ganto ni Malsa Antup sa Almin. Yes, Otoyan Naga. Morning po, gato ni Rusby Yambao. Naglantaw na ito ron mga Iksuan. Gato ni Benjamin Sanchez Pugdol. Sir, good morning ninyo niya. Good morning ni Budapin. Gato ni Sir Mario Lino Daswa. May good morning. May good morning po. Ganto ni Ma'am Cirilla Turimutso. Good vocal ka niyan to mga ikaw. 27 minutos ang nagkarabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital o city hall. Igon man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan, inyong masairan, inyong makitan o inyong madunggan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
2: Naho na ito mga katrupa ang pag-aga balita. Local government unit sa Mandawi mga kaigsunan. Planong muhatag o tabang dito sa Jinsan mga katrupa.
1: City Hall Report.
2: Italia sa report sa Ronato Gripiragi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
5: Yes, anda Mamadawi City sa pagpadala og tabang ngadto sa mga komunidad nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao niadtong Lunes sa matod ni Mandawi City Mayor Thadio Junquiano. Gitanaw karon sa lokal nga panggamhanan ang posibilidad sa paghatag og financial assistance ngadto sa mga apektadong residente sa General Santos City. Apan gingon sa mayor nga wala pa matino ang eksaktong kantidad sa ihatag nga ayuda kay kinahanglan pa kinisgutan og aprubahan sa Mandawi City Council. Gipaday usab ni Uano nga padayon na diskusyon sa lokal nga panggamhanan kung unsa pang laing paagi aron mas mapalig-on pang suporta sa apektadong lugar. Isipiksyon sa maong kalamidad, gingon sa mayor nga paligunon pa sa Mandawi City ang earthquake drills sa mga eskwelahan. Susiyon usa bandugang mga preparedness measures, lakip na ang emergency equipment ug supplies para sa mga tinunan. I-validate usab sa syudad ang kahimtang sa mga school buildings ug uban pang infrastruktura sa Mandawi. Bisan pa og naay nangaging inspeksyon ug retrofitting works, giangko ni Wano nga mga karaan nga istruktura posibleng maglisod gihapon panahon sa kusog nga linog. Busa kinahanglan ang konsultasyon sa mga eksperto sa disaster management alang sa dugang pamaagi sa paglikay sa kadaot. Mga katropa, alang sa pabahimsos sa panlawas, inumusan sa una plus gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almimata XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat katropa, Almimata sa Bongar Report. Nagatong sa tugtak na 30 minutos o 35 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capital Report.
2: Nagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Buhatag og 10 ka milyon ka pisos gatabang. Ngadto sa Southern Mindanao. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro.
1: Live report.
6: Na yung barbahan sa silente sa iyong panuligan sa silente sa ulta provincial sa silente sa ulta provincial sa silente sa ulta provincial sa silente sa ulta provincial sa magpagawas o sinalitang ng tabang ang tabang alang sa liya sa city yung pasang ng Mindanao o man sa bulitot sa city at itong tamigo sa isang nga dapit nagrapong adlawa sa isang buntas sa kila resisyon sa isang provincial sa kapon yung barbahan sa kamendo sa solusyon sa Southern Mindanao, diferente sa Mindora, nagsimbaong tabi, automag, hindi ang kasabihan sa mga biktima na grabing kadaot ang dala, mismo si Sipan nga, inog, diferente by 4 nga nasayod siya, o ingon man kaya gibati, ang kinikang gibati sa Mindanao, gumikan kaya ang probinsya sa Sugbo, nakasinati sa Bini, atong sa patayog sa Limag, nga itong mayaging tuig, partikular sa September 30, diin o ngayon ba isab ng mga local government unit kung LGO so magbahin sa rason ang mitabang dire mismo sa Sugbo. Sa ato mga katropa niya nga naglumog ng kanap pamanantaw inong kalunay o Vision Express of Gel Capsule umikan kay kinikomplito sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kaya katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat katropa, Greggy Magdaro, sa mga report. Nagatot sa tugtag na 33 minutos o 5 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: May nadakpan sa CIU. Cebu City Police Office atol sa gipaygayon nga anti-illegal drug operation ni ini mga katropa. Tagam naghani siya. Pagdakpan mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
7: Sandro Pagayad, Jerry, magkakahigalaan hi pasaka ng kaso no, sa taga City Intelligence Unit sa CIU sa CCPO kining usa ka 34 anyos nga ito ang drugista kaysa nadakpan ni din inusab sa may adres sa Villana Street Barangay Gudulopi Ciudad sa Sugbo kining si alias Joey ha, na nadakpan ni si alias Joey o man sa mamaligya o matul pa ingon man naghupot o drogas 5 kagamay pakete no, ka medium size ito ang Sugbo ingon man na 200 pesos na buy the money ang susisado gilago yung usag ka street level individual SLI drug personality o gadiin matod pa kan hinapodak pantungod sa susamang kalapasan aga mausab nga dinakpan kini pong kasamtang ipaslag sa CCPO lock up cell samtang ipabot sa aga commitment ini para isa ka usab nato sa Cebu City Jail. So far katumag kining siyari mausan ito kasi kasugigan sa Cebu City sa office CCPO mga kataropa basta buntaga sayo sabot na gas itong mga ginikanan niya para kondisyon mo. No, pagkatimas yung mga anak nga padong sa eskulahan na ihato niyo sa eskulahan na di ay kape Santo Plus Coke Max mga kaigalan nga gawas nga humot lang may sustansyado the best nga kape ay why caffeine good for the heart ni mga higala. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat ka ropag Eric Panono Tamaro sa mga report. Dala to sa tugtak na 35 minutos o 13 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report. Report.
2: 376 ka mga mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kadawat og cash assistance gikan sa BFAR mga kaigsoonan. Italia sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
1: Live report. Live report.
2: Crystal.
4: Nakadawat og cash assistance ang 376 ka mga mananagat sa Lapu-Lapu City gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Ubos kini sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Matag usa kanila nakadawat og tagdos 1,325 pesos. Gipahigayon ang payout kagahapong adlawa sa sports complex sa lungsod sa Cordova. Ug lakip sa nakadawat mao ang mga benepisyaryo gikan sa Cebu City, Mandawi City ug lungsod sa Cordova. Usa sa 376 ka mga benepisyaryo mao si Antonio Umpad, 57 anyos nga taga Barangay Talima, Olango Island, nibutyag nga dakong tabang na kini para sa iyang pamilya nga aduna silay mapalit sa ilang panginahanglan sa panimalay ug ang uban ipalit og gasolina. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program gigahinan og pondo sa gobyerno sa kantidad nga 10 bilyones pesos ubos sa 2026 General Appropriation Act. Kiniaron nga mahatagan og suporta ang agricultural workers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug sa mga niigo nga kalamidad nga dako og epekto sa ilang panginabuhian. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-udon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
2: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagato sa tugtak na 37 minutos o 33 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Duha ka mga suspitsado sa pagpamusil sa lungsod sa Pinamungahan. Nadakpa na mga kaigsunan. Italia sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report. Live report.
8: Dagang salamat ka na mga Jerry, ka na mga karapay. So, lamang sa kapinto, kauras, narapan, ang ginig, ganuwa ka mag-inspect sa pagpamusil ang usa sa ka lalaki dito sa ganing lungsos Pinamungahan. Nasaran niya ang gabi ng hantong pinakadawat ginig ka alarm mo ako yung tawag sa usa ka pagpamusil pasado alas 7 tagna sa gabi dito sa Malabig dito sa ganing barangay sa lungsos Pinamungahan. So, din na nasaran sa report sa PP dito sa may purik ng barangay at Kamugaw, Pinamungahan si Bukataman Siri. Di, ang gini mo ang biktima, samtang nabagay gini sa akin yung pagkakos sa layuta kay ubas niya mga kaning kaparente o kaning mga pariente. Kahit naman nga akin yung duhak mo suspect ang nagiglari sa bawat ka biktima. Diin mo itong pang-osas din ni sa suspect ang nagpabuto o gifpos na gini mo ang biktima nga si Alias Larry nga mo rinunan nga gindala kini sa Toledo District Hospital. Sa gihimong hot pursuit operation sa Pinamungahan Police Station sa papungos niya lang ngayon, Pagkarapansyari, alas 11:30, altak na sa alagabiga netong Pisa City na una lagpan ang kaning suspect nga amoy sa pagpamusil sa kaning Canserio Alibiano Matmata. 40 anyos o sa kaminyo o niya o sa kapanday na po yung sa may purok ng Barangay Kamugao, Pinamungahan Cebu. Ang suspect ng una lagpan mao si Alan Traya Matmat. Tadero sa anyos, iyan pa rin eh. Onya doon ay kapuyo. Onya kininiag po sa purok ng kakihapon. Samtang pagka alas 12 kapin o kini pagkapin sa kasunan ng kamuadawa, ang ginawa na pag nga mo ay suspisa po pamusil mo si Feliciano Panier Matmas, guli sa anyos, kaya siling hapon sa mga agin ng mga biktima. Sa gihimang bisigasyon sa pinamuha PNP, nasaran nga land dispute o kini away o bangis sa yuta ang hinundal sa akin yung palagya pagpamusil o paglalis kaya akin yung maong ka mga suspect o ganyan maong biktima. Yung dan nga akin yung maong siya pagkatagumila sulod sa kapit sa 2 oras lang, malamposyon nga na aresto na nadagpan sa Game Hall Pursuit sa Kabulusan sa pinamuhang PNP. Ang Cebu Police Provincial Office ni Daigo Saba o ni Hatag Agumendisyon sa ganing pag-aragopa sa 2 ka suspects lang sa 2 oras kuman sa nahimu posil sa dito sa may atanong sa barangay sa lungsod sa pinamuhan. Mga ganda report, yan po sa ganyan ng PNP, kita pa maglimod yung hapon sa Pagaplas, gano'n ay sa Santong Herbal Oil. Makatapag kinilabi na gano'n doon yung mga panuhon sa lawas. Kung ikaw, mga panuhon doon, no? Pagaplas, gano'n ay sa Santong Herbal Oil, magkatapag. Mabalit naman eh, among Santong Herbal Oil sa mga parmasyong butika sa iyong lugar. Onboard ka rin sa patrol, kaupan ka ng pag-genre, Radio Plano, alas Regresyon Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benjitalisit.
1: XFM Report.
3: Exciting.
9: Good morning.
2: Salamat ka drupang Pinjan Talusik sa mga report. Dagatong sa itong tag na 41 minutos o 12 segundos na mga katrupan nagkarabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Nalisulod sa grahe. Inudahan mga katrupang nagplano mangawat. Pero wakakawat yan na si Kuwati. Kitag iyas balay na kamata mga katropa. Detalye sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa June 14.
1: Live report.
10: Yes, katropang Jerry, no, di sa 25 anyos nga ulitaw ang ginakop ni sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga humani na dakpan nga misuni dito sa usa ka pribado grahe. Ya matud pa do na ni planong mangawat ni suni dito sa grahe nga way pagtugot inig tagiya dito ni dakpan sa barangay South Poblacion Dakbayan sa Naga. Ang kining suspek gila kini nga si John Brian Mabatid Barido, residente sa barangay San Isidro, lungsod ni sa San Fernando. Dakpan ni sa kapulisan mga alas 4 ni kagahapong adlawa Hunyo 8, 2026. Nakita usab kininga sa mga saksi sa imbestigasyon sa kapulisan nga nakitaan kininga sa mga saksi nga misuod kininga maugya ulitaw sa siradong grahe nga giparag-iya ni ininga alias Bernabe nga way permiso ni ininga suspek. Hinungdan nga nagpakita bang kininga maugya komplainan kato sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga nga may resulta gins pagkasikop ni ininga suspek. Matod pa ininga tagiya kaya kadaghan sa kawati nining mga tool sa sakyanan reservas mong ligid hinungdan nga ilagid kini nga nadakpan gidakop kini sa kanini ang naka-standby sa buong lugar kini suspect karon na nani gitanggong karon sa kusudiyas kapulisan sa Dakbayan sa Naga unya ay hining katubangon kini nga kaso nga trespass ato nigi kuag habig pero ani kuana ni dumili na kini nga suspect sa paghatag nini giya opinion. Mga katropa, yung kalimat magtumarog Santon Vitamin C, ang alkalay ni Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
9: Good morning.
2: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagatong sa itong tag na 43 minutos o 35 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning day. Gato ni Dudo Asombrado na sa may tinang ng tubigon buhol. Ay paglantaw, no? Tingon man ni Buyet Rosasina. Good morning po, gato ni Edmond Tabirara. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, magkauban nato ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katuro pa mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
11: May buntag, Sir Jerry, o sa atong mga sipindigan now. Mauna ito ang latest weather update para karong adlaw. Dahil nag-apekto ang southwest monsoon, wahagat, sa kasadpang bahin sa Northern o Central Luzon. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor ng LPA in ang bagyo, tapos ito yung mga epekto diri sa ato ang nasod. And sa karong adlaw, ang takong bahin sa Visayas, makasin natin pagkapunta sa mga ibang sa panahon. Upasulabi ang adlaw, panaalang yapo yung mga higayon sa mga lumanabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan, gumikan ani mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, at doon na pagkakuntay masinati nga hinay nga dana sa kasarangan na paghuros sa hangin, diin at mga katagatan ng kabilang malinaw na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at mga katagatan, adunay taog, kanina alas 5:46 sa buntag o hunas unya alas 10:42 sa buntag. Temperatura anaas, magasukot gikan 26 kato na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw, ning silang kanina alas 5:22 sa buntag mong salop unyang alas 5 sa gabi. Philippine Standard Time, minus 14 minutos sa lang para alas 6. O mao na to ang latest weather update, ikan diri sa buhatan sa DUST Pagkasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong buntag. O daghang salamat.
1: XFM Report.
3: Exciting!
9: Good morning!
2: Magigala, mayong buntag. Kagahapong adlaw alas 7:37 buntag mga kaigsunan. May igo ag 7.8 magnitude galinog dito sa Mindanao. Mga area Sarangani, Jinsan, mga kaigsunan o mga silingang mga dapit. As of last night mga katropa sa monitoring na to, doon na ay 35 ka mga gikatahong namatay sa mga linog kagahapon mga igsoon. Okay? Grabe ha. Kusog-kusog yun mga igala. Kaya inumdum ko tong October 15 nga linog. Ha? 2013. Diin ang epicenter dito sa Bohol. Di report, apil ta di resugbo mga kaigsoonan. Kusog to 7.3. Man siguro to, wako masayop, or 7.2 magnitude galinog. Kini mga igalang ni strike dito sa Southern Mindanao, 7.8 magnitude galinog mga kaigsoonan. Wapagyoy, kahimanan katropang rap-rap nga magkadeterminar, magkapahibaw aron makahibaw ta nga maglinog ba? So katuto ang mga inventor o mga istorya, mas mayo pa eh. Mao ni inyong imbintohon ang paghimo o pag-imbinto o kahimanan nga makaditik kanus ang maglinog mga katropa para makapangandam pa.
1: Jerry, Jerry Rosillo.
2: Sige mong imbintong istorya. Kay mo ni Rodia Karosinado mga higala. Okay? So, linog. Ang lokal nga kagamanan sa lalawigan sa Subo mupadala mohatag og 10 ka milyon ka pesos nga tabang. Gingon la dito sa Southern Mindanao subahin-bahinon siguro nila dito asa dapita 15 hatagan mga kaigsunan. Ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi doon sa itabang mga katropa ug uban pa. No, kay expected ni siya mga higala magtinabangay. No? Ingon ani unta kay ingon ta mga katropa nga siguro mas maayo siguro nga kanunay la dunay kay dunay katalagman para maghiusa ta. Magtinabangay. Kay way katalagman buak-buak man ta mga kaigsunan bungkag mangga divided kayong katawhan. Labi na sa politika mga higala. Diri sa Senado, mga kaigsunan, kagahapong adlawa, sawa pa ang Mayo 9 or Mayo 8, Mayo 8, Hunyo 8. Isog kayo si Erwin Tulfo, mga katropa. No? Nga, mingon nga, ang ilahang Senate Blue Ribbon Committee, mag-hearing, kay sila ilihitimo. O doon na ganing maghiring-hiring lain diya. Ha, ila daw kunong ipadakop o iya daw kunong guyurong kwilyuhan mga kaigsuna. Pero nikalma na siya mga igala. Kagahapon, way nahitabo nga Senate Blue Ribbon Committee hearing Gatchalian faction mga kaigsunan. Muna dismayados attorney Baligod mga katropa, gamingan tuman sila. O niya, ipaibaw naman lang silang consultative meeting na lang kuno mga igal.
1: Jerry, Jerry, Silio.
2: Consultative meeting na lang daw kuno to dili na Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kaigsunan. Palig-alig, hindi man dahi dayunon. Bitaw. Oh. Ingosan Senador Alan Peter Cayetano, doon na tayo duha ka Senado. Ang Senado sa Republika ng Pilipinas o Senado sa Malacanang.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Kainong gumawa'y galas, diskusyon nato din eh. Kung giingon, doon na tayo duha ka Senado. Senado Alan Peter Cayetano faction o Gwin Gatsalian faction mga igsoon. Akinin kang Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa, yala sa giingon mga igala, ha? Senador sa Republic of the Philippines o Senados Malacanang mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Ingon ani ang hitabo. Pero nga nung naingon ani man ang atong Senado mga kaigsunan? Ha? Kana gumikan kay dili lagi mudawat o kapildihan ang mga napakanaog sa ilang trono mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Hoy, gitawag di ay may gala ni Tulfo mga katropa. Rafi ba to? Rafi Tulfo mga kaigsunan o Erwin Tulfo ang mga kanhi Marines mga katropa nga nagbulgars ilang mga nahibawan mga igalabay tungod sa flood control di naghatod silag malita ang sulod kwarta gitawag sila mga igalag tulpo ang kargador.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Pero ang kwelta mga kaigsunas mga dumadapig nining kanhi mga Marines mga katropa okay lang. O tawgon mi nga kargador, basta dili lang mi butakal.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
2: Kini mga tulpo may igala, pagka himabay mga katropa. At ang imusunod karudayon ang kasikas. Kauba ni Atty. Ray Malikay Gyalon. Commander na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprapari. Kaubasan nato ni Burtaga silas Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarca, Katrupang Grigi Magdadaro, Katrupang Jun Cator, Katrupang Benji Talisig kung si Katrupang Eric Panono Tamaro. Weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Mark Gales. News Director Katrupang Philip Siruano. Station Manager si Katrupang John Limin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Manamilit sa Mangingon. Balik kong kapuhon sa samangtag ng istasyon alas 4:30 katulang sa isabuntag sa Exciting Pilipinas. Ayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:03.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Sa Los Popole, S. Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta ba'y buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon nga Martes, pitsa 9 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa gihapon, magkakatropa itong nuntan ang mga pinakawahing kalambuan, may labot ang lungsod. Og ang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Kumusta ang panikaisikay? Iriga buntaga karon. Atong mga taxi drivers, mga jeepney drivers, mga driver og bus, og mga service vehicles. Nagpaminaw na to sa ilang sakyanan niining mga orasa. Salamat kaayo kaninyong tanan. Ipasood lang inyong mga mensahe, inyong mga greetings, inyong pa-shoutout din sa ato nga official FB page. Sa atong live mga katropa sa XFM Cebu 88.3. Nagdihasab sa ato nga YouTube channel. Sa mga viewers, salamat kayo sa inyong pagsunod ining ato nga tulumanon. Lanog-lanog tas mga terminal karong mga orasa mga katropa diha sa South Bus Terminal. Naimutang dos may N. Bacalso Avenue. May ato gi latas ato ga pag-anhi mga katropa sa ato ga Sibyanan. Aga kanaga highway area. Naghanang mga sidewalk vendors nang ladlad sa ilang baligya. Gumikan mga katropa kay ikaduhang adlaw karon sa pag-sud sa eskwela. Sa ato nga mga estudyante diha sa mga public schools. Labay taga diha dres baya basak pardo mga katropa. Diha sa Maya City Central School sab daghanan nga mga sidewalk vendors nato. Andam sa ilang mga iga babaligya mga katropa. Ito kay igsunag nabuhi sa sira sa kumbati lang balag peting lisuras panahon karon kaya pait masab ug samot kog watay buhaton mga katropa. Padayon lang yung yapon sa atong panikamot, sa atong pakigbisog, sa atong panikaisikay mga katropa. Diha sa mga pantalan, kumusta man? Abri na mga kananan diha, mga kining eatery, cafeteria mga katropa, kining mga restaurant, mga karinderya, kaya daghan mang mga butsab sa iyos kabuntagon, gikan sa Mindanao mga barko mga katropa, uban pang bahin sa Kabisayan. Alay ko kung sa pagkali itong gikumbate karon, kumbate lang kita. Importante, mga katropa nga di na pinaspasan. Pili pa rin ining diri sa House of Representatives. At pagtiga, minalita ila dito mga katropa. Bahala din ito asinsiyo, importante. Na kung garbo nga tarong disinte, way binuang, way trampas mga katropa. Gato gagipakaon sa atong pamilya.
3: Sikas!
2: Say, panikaisikay ninyo di ala, comment ini sa ato nga FB page mga katropa. Karoga Martes, ato ga iparangat gihapon diha kaninyo ang mga naguna nga mga isyu, mga nagbaga nga mga isgutanan mga katropa. Ingon man mga hand-eyes mga balita. dinhi sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Daghan sa mga inahan karon og mga amahan. Aga na naghatod sa ilang mga anak kadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan mga katropa. Ay kaya gasugod sa aga klase sa pipila ka mga private schools. Kaya mi-align mga katropa ini ga kamanduan sa Department of Education. Kabalik na buwan sa Hunyo ang pagbukas sa klase. Kaya sa una Agosto man to mga katropa kay kanilaging suon-suon tagdi mao. Resulta kamuritsing mga katropa. Perting pagkapaita kay buwan sa Marso. Imbestig pahuway na, tiga summer na mga katropa, lagi pasun ang mga estudyante. Resulta ng alipong kasagaran. Gumikas kainit mga katropa. Di ani ron, balag ting uwan. Importante di mga lipong. Mabahaan lang. May manuan mga katropa, kaya wa may uwan-uwan. Kaya mga takna arap. Sa gawas, nindot kayo ang bidlisyo sa Haring Adlaw. Good morning, Kevin Roa. Sa iyo kayo sila Dax Dakwa, Raymond Gayatin, Ryan Ross Gamalio. Kumbati nga po natin King Zuna din, Jason Cudilla, Roy David, Ayan Gufer Villacorta, Jason Guadalquiver sa Tri-J Marketing. Nadiha nga po mga katropa, nagsunod uman ka nato, Sherwin Roche Ferulino. Sa iyo kayo, nagkabuntagon ka. Kuya Ariel Concha, kumusta niya, Kuya Brother? Maayong pagpaminaw. Salamat kayo sa mga paghapit ining atong tulumanon. Architect Liartes LL Tabutabo. Ay, may mani mga katropa kay Tua Mas Caribbean. Nag-cruise mani. Pagkanindutan ba? Dadin niya kong Caribbean, L. Good morning, John Ray Anticamara Redoblado. Kumusta mo sa amigos? Salamat kayo sa inyong paghapit ining atong tulumanon. Worshipful Sir, Starborn Traveler. Itong bagaigsoon, naminaw ka ron diha sa Sydney, Australia. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi ka na ko sa diha may bisita ta. Itong milabayang tuig mga katropa diha sa Nasud, Australia. Sugat ka rin tao ta sa itong bagaigsoon sa Masunaria diha sa Sydney. Amping mos kanunay. Ako ga pinalanggang worshipful master diha mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Samtag diha mga katropa ato ga pag abi-abi usab sa ato nga mga suking tigpaminaw. Konsyal Lito Pala diha sa Barangay Guadalupe. Tekyo Angya. Good morning katropa. Greet ko sa Barangay Lawaan Dumanhog. Barangay Kandabong Dumanhog Cebu. Sa pamilyang Mendez, Flora Andrake Semblante. Lanog-lanog tayo sa Dumanhog mga katropa. Mayuga pagpaminaw sa among classmate sa Batch 97 sa Don Bosco mga katropa. Ang kinakusgan nga BC Mayor Wado Hika. Tangil ngiga. Buuta na ginadaas Wado mga katropa. High school pa. Karoon na Vice Mayor Samot Kabuutan. Ilabinag madadaan ta mga katropa og bisayang manok. Duol-duol pa may kanian to. Argaw pa ko mga katropa, nagkonsihal ko dito sa abog sangguni ang bayan. Sa abog pinalanggang lungsod sa Argaw, kaya pareho may distrito sa una, segundo distrito. Sa wapa matunga nga nahimong ikapito ng ilaha diha, unya nagpabiling ikaduhang distrito amo. Nga nikalit lang og ka congressman sa Calderon dito sinatilan mga katropa. Nga mo ay pinakadakog pahat sa budget sa flood control mga katropa nga perting reklamo sa ubang mga tiguan nga wa gyud kuno sila ba sukad pa sa una 90 anyos na sila. Pero dool-dool sluwag tingali wala gina ang double edged sword kung tawag gud mga katropa dool-dool sluwag sakto kag proyekto sakto kag mga kining project kuno hay diha nga ipatuman ang pagutana gikinahanglan ba. O niya, sa pikas bahin, panahon sa investigasyon, pareha ining mga panahon na karon, ikaw sa'y magbansiwag, mga katropa. Okay, kinsa mag-uwi, magduda na. Tiyaw mo na nga ang kining kinatibukad nga pahat sa budget, mga katropa, ining tanan nga mga kongresista dinhi sa Sugbo. Katunga ang itapok ang tanang budget. Katunga ang kaga kongresista Calderon. ang pinakagamay o pinakalayo nga distrito din sa Sugbo, mga katropa, ang ikapitong distrito. Wow! Sa kang parirjika na dapat dito kong paitahluya itaw sa uban ng mga kongresman, mga katropa, ilabi na din sa Sugbo ang highly urbanized city nga sudad sa Sugbo, mga katropa. Naiwit in town, layo na tagkapit ni Kongresista Calderon. Wow! Anyway, balik ta ba? Basta mag-isgot ang distrito, ma-appeal Gis Calderon, mga katropa, kaya iya maguya, makalilisang kayo. Makapaglimbaut, malhibo na yung bilyones kapesos nga nangabot na si ikapitong distrito, o niya, wak magyapoy kalambuan ito ga nakita. Asa man dapit, limutan ang bilyones kapesos, unsa man ga mga proyekto ha, nga makatanaw ta nga dunay landmark, mga katropa, nga adtuon yun ang ikapitong distrito. Kasikas! May pag-aris na ga. Bisitaon pas taga Sudan Sugbo, mga katropa. Kay wa man tay wa man tay biwok. Kasikas! Nga wa tay biwok niya, nga kadugay nang giplano ana unta dias bayadak, mga katropa, paingon sa New Star. Pero hangtod karon plano lang sa gihapon. Kadakong area diha nga pwede himuon parehas naga. Ay di lang ta magpakaroon ingnon nga naga raman na Cebu City man eh. Naga lagi na. Pero asa magkag taga Sudan bubisita dito sa naga. Kay Minos ta na. Kinhangla na tong utok ni Mayor Valdimar Chong, ang mayor ni Manager John Lee Viking. Mulay na proba ni si John Lee, mga katropa, dito sa naga. Eh kinhanglan kini kundi ni malay na probida asset ni sa naga. Dako ni ikatabang dito sa Sudan sa naga. Now, kung di ni kuhaon sa mga Chong, ay problema gina sila. Problema gina. Gano ba? Kuwang sa talent. Kuwang sa kangilngi. Kuwang sa kalaw. Kuwang sa kain. Kining tanan na ah. Sa atong pinalanggang manager, why dapig-dapig? John Lee Viking, 2028. Ikaw na, butar ka niya. Halihin ka gikas maya daan bantayan. Full support ah. Ito mga katropa, kanindot na, kanindot magugo. Sa segundo distrito na yun nga, konsyal palagi ko dito sa Argao. Kanya kiniswado, di pa vice mayor, konsyal pa saan. Tigpadadaan man og kining manok Bisaya, bainting ito kabuki pa dahil. Wah! Reklamo pa ko, ikuwads, probida kadaghan man. Ako rin may mukhaon rin, kining akong mga kauban. Okay rin ang daghan. Pero karoon nagpangita, tawa naman, wads. Wah! Hain naman ang mga manok Bisaya. Wah! Mingaw ko sa mga classmate. Asa mo anak, mga katropa. Classmate pa, misukan, grade 5. Tang puula pa minaon, labing klaro lang. Good morning ninyong tanan diha, mga buskonyan. Ardua non timyo. Fear no hardship. Dars Jason, shout out sa akong misis si May Yuson. Nagligo ni Baby Megan. Kay Muskwila diha sa Purok, Aure, Mahayahay, Hubay. Kung bati mo niya sa Hubay, Liluan. Lanog-lanog ta niyang napita, mga katropa. Salamat kayo. Hindi yan na to. Oh. Lito pala. Lito pila, mga katropa. Good morning diha, pre. Ha, kumusta diha? Mayog pagpaminaw, idol. Raul Caliao Estopa Jr. Always watching from Upland, Santa Rosa, Ulango Island. Dito sa Ulango. Ito na lang sa noon, rap. Wapo kay dagat sa Ulango, rap. Ay lang sa aron, kay dagang kay bukya. Gusto ka nga kanang imong pamanit may pagka moreno o niya magpopua. Kanang, parang sa aron kayong puwa. Kanang magpopua, muram nag-mistiso ka rap. Antos Ulango, saom dito uban sa mga bukya. Sure, yun kung yung pamanit, musam yun na. Ay, gikas pagka moreno, tall dark hanan sa mga. Muram kang Richard Gomez rap. Ambot mo dito. Purbinabura na kay Justin Bieber. Ay, magpuwa-puwa. Mag-ing aping papuwa yung pamanit. Diyas Ulango. Mayog, pagpaminaw sa itong kaigsuna. Diyas Ulango. Pastang lami sa saang niya, rap. Mag-order kung saang. Labi na na yung mga kusyon, rap. Kanagtag-usag ka karton ba? Kanagtag-usag karton. Gatos ba na kabok? Lami, gigaya niya. Good morning ninyong tanan, ha, sir? Regards ko sa mga silingan, diya. Shout out sa akong asawa Arlene Codera Estopa. Kusog kayong uwanre. Uy, uwanre sa Ulango ron ha. Di taka panginhas niya. Sa Ulango. Kerong buntag dito mga katropa. Vev G. Registrado. Good morning, Attorney Brad. Shout out to Poblacion Pardo. Long live. Ato mag-exoon niya sa Rono Chapter. Diyas Pardo. Ug sa Roro Chapter. Mga Brad ugsay. Diha sa Kiyot, mga katropa. Elvin Elvina Maitkagas, gikan Chara Dulce, inayawan may pagpaminaw diha sa atong pinalanggang konsehal number 1 Lito Commendador. Agsuod si Madam Evelyn mga katropa diha sa Yanyan Slaughterhouse. Sa ilag pag-umang kung hilabihan ka mapinanggaon sa mga taga-inayawan. Brad Mark Anthony Apura. Good morning, Viner Fox. Kamusta diha, Angie Remo. Ayog buntag, Mac White Sweater. Good morning diha, Brad. Lamian kayong honey, ang Nature's Raw Honey, kang Mac White. Dr. Mary Teresa Molieno Aquino. Kamusta diha, nanan, sa Pangasinan. Ayog pagpaminaw kaninyo gatanan diha ni Tito Alex Manuel Luzano diha sa DSWD side by side ni Director Tony Sun Lee mga katropa. Salamat kayo sa ato mga tinugyanan diha sa DSWD. Labihan ka matinabago no sab mga katropa, daghan kayo ang taong ipalingkawas kalisod labi na kadtong dunay kaparyantihan nga na ospital mga katropa. Dako kayo tabang ng ilang mga financial assistance gagi panghatag diha. Thank you kayo kaninyo gatanan. Ventino Nadella watching and listening from Gabi Corva. Exciting kayo, sir. Ayog buntag diha. Kuya Brian Oreta. Sa iyo kayo diha, Scarbon. Mayog pagpaminaw, kuya. Salamat, kistanan, kuya. Mayog buntag ninyo diha. Sa iyo ni Kay Sikay Maribel Villegas. Busog kayo. There is Husati Inayawan, sir. Thank you kayo, Madam Maribel. Ikaw gi makapalagsik na to dire. Kaya gadahuming rap-rap kapag partner dire sa Master Control. Kami rang doha. Basta ang mingawa tingalig magprograma tag ako og si rap-rap Remina. Baoy tigtiras pahinumdo mga katropa. Huwag kining uyab ni rap-rap. May tagdaghag uyab ni rap-rap. Mga unom kay para walo mitanan. Ang uyab ni rap-rap gamay raman tulo raman. So lima rami. Ay, may nai mga mo shout out, di ba? Nadaghan dai ta. Ubay-ubay dai ta. Good morning ninyo ga tananda JR Atome. Konsehal Leo Malinaw ha, ang kinakusgan ni diha sa Basak Pardo. Mayo ga buntag diha Konsehal Leo. Apa ni makonsehal mga katropa mauna kini. Ang akong adtuanan diha sa Basak Pardo. Kaya hilabihan ka matinabangon usab mga katropa sa kasilinganan sa Basak Pardo, Basak San Nicolas, bisag di pa dias barangay, dias Kugon, ha, diha sa kining area niya mga katropa. Ha, basta buduol, tabang yun. O niya personal ra ba? Nga tabang di lang ni tabang nga pinaagis barangay mga katropa, so wa pa ni maabos barangay. Ha, ang bulsa ni mga katropa mabuslot in tao. Kay kog unsay tabangunon personalmente gyud nga resources ang gamiton mga katropa. Usab sab di ka dako ni gusante dito. Sa Basak Pardo mga katropa ang distribution diha sa San Miguel ug Cook mga katropa iya man. Mauna nga gi atagag daghan kaayo nga grasya, daghan kaayo nga bendisyon sa labawng makagagahom. Wasab niya ihikaw ang pagpanghatag niini ngadto sa mga labing nanginahanglan mga katropa. Karon da bulahan kayo. Perting pagkasurtiha mga katropa sa Barangay Basak Pardo nga naka konsehal ni ining Sir Leo Malinaw. Ay, mga silingan diha kay bawo man. Ay, panahon na imo ospital Sir Leo, panahon nga bayran na tuition Sir Leo, panahon nga dunay kinahanglan sa barangay nga Tabang di Escapilla Sir Leo, panahon nga dai baha Sir Leo, panahon dunay sunog Sir Leo, panahon nga dunay mga ubang kalamidad Sir Leo. Sir Leo tanan diha ang gibatbat sa mga tao diha mga katropa Sir Leo Malinaw. Asulti ko bakakon kaya bubarog ko ana kay ako nakasaksi mismo mga katropa kung unsa ka matinabangon, kung unsa ka buutan ning pamilyang Malinaw diha sa Barangay Basak Pardo. Salamat kay Sir, nihapit ka bisag sa imong kabisis pag tabang sa katawhan diha sa Basak Pardo. Good morning kaninyong tanan diha. Yes it, good morning Joanne Sarumines Kasipong. Papa Miguel from Ronda. Kasi mga mamang Mary Edin Hibuson Molieno Pakulba. Papangdan, mayog buntag ninyo nga tanan diha. Watching from Ridgedale Talamban. Ang sosyal lago ni mo mag. Ilingig bang kayo nag mga nagpuyo diha. Guys, tang tiyo ya. Dr. Edgar Hibuson Molieno. aga Tita Yuli Agnes sa Antigua Mulyano. Mga banggiita ga doktor ni mga katropa. Sa di lang din isugbos Pilipinas nga cardiologist o pediatrician mga katropa. Bang Kaumiran, kumusta rin ay? Ayog buntags mga taga New Star. Salamat kayo. Hapon na kapita dito nakapangapita na pa. Unia tay meeting. Salamat kayo diha ninyo sa New Star diha sa Philly Cafe sa lobby sa Philly Hotel. Parisa Pacres Barcenas, good morning. Salamat kayo kaninyo tanan sa paghapit ning ato nga tulumanon. Rowena Redulusa. Atong taknala size 24 na.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Grabe ang linog hapong adlawa. Ha? Makalilisang mga katropa dito sa Mindanao in town sa Provida. Maayo gani nga why nanood pa sa eskwelahan kay kung nasayuhan pa bisag kining kung na-late pa mga katropa ba? Na-late pag mga duha, tulo ka oras. Purbida kadtong mga eskwelahan nga natumpag mga katropa dito sa Mindanao, dito sa Soksarjen, dito sa Dabaw. Ha? Pastilan. Pagkangilo kayo mga katropa. Ha? Nang pulpog ang uba nga bali oy, nga putol. Tanawa gud ning video mga katropa nga amo monggi dasig nga mulitok pipila ka mga pulong sa pag-ampo sa mga mitaliwan in town sa niigo nga grabing sunog hapon. Kani usa sa usa ni sa mga eskwelahan na 7.8 magnitude ha ang tira gapon sa linog o tanawa. Linog ni open ground mga katropa. Why angay ka malakan? Gawas kong mubuak ang yuta di harap. Oh, tanawas mga bata oh. Perting uyuga. Kamu nga nagtan-aw diha karon sa YouTube. Kamu nga nagtan-aw sa kining Facebook Live sa XFM. Makita ninyo unsa ka grabe uyog oh. Nag-flag raising ceremony ning mga bata nas gawas sa building. Maayo na lang kay naa sa gawas sa building. Pero ang grounds mga katropa perting pagkauyuga. Bagting dayon mo na importante kayo ang ato nga kining awareness ba. Situational awareness mga katropa importante kayo. Ang mga maestro maestra ini nga dili maratol mga katropa kay kung maratol sila pagka delikado maratol sa mga bata dia. Imbis mo antos gawas musod na hinun sa eskwelahan. Musod na hinun sa mga building so importante ang atong earthquake drills. Mga katropa, panaos linog, duck cover, o niya, muhinahinay gani, adto na yung gawas. Kay lisod man sa kaayo kung adto magpundo mga katropa sa Suds building, kay mubigay niyang building. Pareha iniga uban nga atong nakitaan, sige rap, kanag uban rap na building niyang natunga, ha? Na ay eskwelahan niya matinaw, ha? Ang eskwelahan mga katropa, nga perting yung pagkatunga, ha? Na ay barangay hall dito nga nahugmak yun. Pinilain sa ding eskwelahan. Ganaw, Matanaw National High School. Oo. Paminawa mga katropa.
4: Nahugno ang building.
2: Imagine na mga katropa kung nasud ang mga estudyante. Kay kana, palangga ginda sa Ginoo, palangga ginda nga katawhang Pilipinos, Ginoo, mga katropa nga wa ni gipalino garis mga alas 9 nga gasugod ng klase. Kay kung alas 9 pa kining mga bata nga naas gym, kining mga bata nga naas open field mga katropa, mao ni mga bata nga masud sa classroom. Nahugdo ang building oh. Kung naa sa classroom pagkadelikado mga katropa, ang mga kisami ana nibigay na nibigay gani ang poste. Ang foundation nun, niluhod mga katropa. Mining bag-o kay wa, ang gym wa. Pero naato dito rap sa laing video nga siging uyog ang kantong ilang makeshift nga kining ilang pasilungan ba? Nibigay. Posibleng na yung mga nangasamad ato sa scene pero may na lang, di yun itong kapatay noon mga katropa. Kaluoy sa Ginoo. Kining Jollibee, makalilisan kayo. Tuwa pa iradyo dito sa babaw. Mauna yung problema lagi. Mga katropa, tanawa. Tanawa ang building karon na ang gwardiya mga katropa, giingnan ang mga tao, ang mga personnel nga nasa zone, panggawas na mo. Oo, giagni mga katropa, ang ilang mga kauban, oh. Mga nag-uniform pa rin sa Jollibee, oh. Panggawas na mo, so naa sila dito sa atbang. Ang Jollibee ni nga may gitay o kunya, hagbag yung tanawa. Tanawa mga katropa, ha? Ang Jollibee ang ground floor, oh, niya na i-radio dito sa babaw. Radio station. Oh, nangatagak ng Kisame. Sa nagtanaw karon mauni ang nag-viral nga video mga katropa. Tagak ang Jollibee. First floor, second floor, third floor, hugma. Naa dito ang tower sa radio mga katropa. Naa dito ang antena. Sus, grabe ha. Pagkangilo kay 7.8 magnitude mga katropa. Mauna nga karon ang katawhang Pilipinhon na nawagan og tabang. Okay, nilain sa mga video. Mauni akong giingon nga ang kining gihimo-himo nila nga kining sin-sin, payag-payag dito mga katropa. Mauna ni hugmak, delikado magong sin kay mga bata. Ni hugmak, oh. Bang! May gani, wa dito mga bata, di adere nagpagawa sa sin. Naamang gintoy na igo, ito ba? Pero nasama dito mga katropa, maayo na lang gani. Susin taon mga bata, perting hilak mga katropa, ang traumatizing experience ani nila. Importante ang debriefing sa mga psychologist ini mga bata. Kay kinik kung ilang maning na sinatian rap, gabaw ka, inig tug ani nila, magbalik-balik na silang huna-huna rap, kanang inig sila na lang, unya, magsige na silang hilak. Magsige na silang kurog-kurog, magkakuyawan na sila, na igamay nga lihok, bisag di linog, ilang huna-hunaon nga linog. So, importante kayo ang pag-mobilize ha, sa mga psychologist o tanawang bata, mga katropa. Suits by, gikuha din sinahan, no? Ang inahan di kagawas by, asa ka anara po? At tungod sa katayog, oh, perting pagkupot sa inahan, kurtina na lang yun. Kay murag, di naman siya kagawas ilang bay. Pero gibit-bit niya ang bata. Gikan sa naglingkod sa sofa ang bata. Sagit, oh. Dugay kay nahuman rap. Ha? Perting pagkadugay ang tayog nahuman yun. Mauni ang nahitabo in town mga katropa niya. Sige patas politika. Ay sige patas senado nga murag ang mga Pilipino. Ha? Gipulaan naman ining mga tawhana nga mga senador nga mga waipos. Ang murag ang tan-aw pud ining mga senador murasan sila'y kinasikatan. Nga di motuyok ang kalibutan kung wa ni silang mga tabaghak dagko. Nga imbis sulbad sa problema sa nasod ang atong gi. Ha? Una karon og tan-aw ang sulbad sa ilang pamulitika mo ilang gi opisyo. Pagtaway mga hinungdan nga klase nga mga leader mga katropa, ibutang pa na ninyos 2028 kanang magpare-elect niya. Sabi ko no, kamo ko tanaw ang ning sitwasyon sa tukay zonan, ang mga building na nga hugmak. Naabatay na tukod nga mga bag-o mga dagko nga mga buildings dinhi sa sudad sa Sugbo. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Naaba mga katropa, flood control project lay na oy. Substandard pagin kasagaran. Ang uban drawing. Oh, to ani tong bilyones pesos na to. Beko no. Kita mo sa mga eskwelahan, Matanaw National High School. Luhod mga katropa sa kining linog. Oh, asa naman na magkaklaseng mga estudyante karon? Under the mango tree na sa Dani. Imbis pasulong ta, paurong na ta. Kasikas. Kay wa man gitan-aw, kay ba man tani ang atong leader mga katropa nga kita, disaster prone ang atong nasod. Mao bitaw nang naa gitay disaster risk reduction and management office mga katropa. Kay tungod gi-recognize na di na natoy kalimod, disaster prone ang nasod. Unsang mga disaster? Pareha di linog. Bagyo mga katropa. Grabe kayo. Kung disaster pa ng pagkawaypos ining atong mga leader kay di kabuhat og dagko nga drainage system, hala, apilo na tong baha. Disaster na lang sa. Kay kung dagko pa unta na mga katropa, pareha dito sa nasod Japan, sa Tokyo mga katropa, moingon kag tulo ka andana ni paubos ang ilang drainage system nga ang tanang tubig uwan adto mo paingon dito. Wa gyud kahuna-huna kining atong mga leader gakupot sa rindas pangagamanan. Diri sa ato lang tag 30 ka tuig na ni sila. Karon magsige ka po panghambog mga katropa nga sila ang solusyon. Hay man day mo 30 ka tuig nang nakalabaw. Nakalabay wa man mo kita solusyon. Ang naa ninyo pahod-hod pagarpar nga kamuray mga maing laki wa magyapon na sulbat. Ah, sige lang drawing drainage master plan. Drainage master plan 30 ka tuig na mo diha. Huwag niyo natuman ang master plan ninyo na sa inyong una-una. Pagarpar na igaagi ninyo. Mamanay, mga trapo, mga katropa, mga karaan ng mga politiko. Nga kada eleksyon, ang ilang pagarpar, ang problema, o niya sila ray kasulbaran sa ilang gi pagarpar nga problema. O niya sila'y musulbad sa ilang sa gipagarpar, mga katropa, nga kasulbaran nga sila ray kaibaw. Mamanay, 30 katuig ng nalabay. Ah. So karon, pila ka mga ospital karon mga katropa dito sa Mindanao in town. Ang di na kapuslan ang mga wards, pangutana na abay gitukod dako nga bag-o nga ospital.
3: Kasikas.
2: Oh. Kining pundo diha sa ikapitong distrito kang Calderon mga katropa, pila man ka milyon. Unta gitukod ang pinakadakong ospital dito. Mga katropa, naabay di barog diha dako kayong ospital.
3: Kasikas.
2: Naabay di barong diyang dako kayong iskwilahan?
3: Kasikas.
2: Wala oy. Kay flood control ang gipokus. Sabi ko no, bisag di mabot ikapitong distrito kay katungas budget ng mga congressman rin sa Cebu, tuaman dito si ikapitong distrito kang Calderon. Ang upan, dagko magyapon ng budget, bilyones magyapon na. Unsay inyong nahimo sa bilyones? Simbako pala yung ingunan eh. Oh. Ang atong mga district hospital na naabay ikabag dito sa among barangay mismo mga katropa sa Argao, naaman dito ang district hospital sa barangay Bugo, Argao, Cebu. Oh, mas maayo unta nga dugangan og mga district hospital. Mas maayo unta dugangan og mga eskwelahan. Kay pareha ingon ani, di man ni pwede nga masudlan dayeg mga estudyante mga katropa, tan-awon pa man ang structural integrity ni ining mga building. Kay bisag igtan-aw ni mga katropa nga agag mayrang cracks unya ang crack dayto laom kayo. Gamay diri tan-aw sa gawas mga katropa pero dito niigo sa puste, niigo sa pundasyon mga katropa. Gamay na lang kiay muhugmak na sad.
3: Kasikas.
2: Importante kayo ma-mobilize sa Malacañang mga katropa ang ato nga mga structural engineers. Dini sa ato, kinsa may gadaan na mga katropa, ang bagitan ng structural engineer sa ato, Engineer Jerry Maratas, mga katropa.
3: Kasikas!
2: Ano yung dini sa ato? Siya sa presidente ining Association of Structural Engineers, mga katropa, dini sa Subo. So, mas mayo, ilang grupo dito, immobilize Malacañang. Di saan pwede ka libre-libre lang mga katropa, kay profession man eh. Mayroon man yung Malacañang libre-libre mga katropa.
3: Kasikas!
2: Itag minalita, malita ng ilan eh. Ala, kung mahimo, libre ko na lang yung tanan. Kaya gasalins ka ho mga katropa, immobilize ninyo. Budgetin ninyo diha. Kay total, dako magkayo ga pahat sa national budget ang kining disaster mga katropa, preparedness and response. Dito sa Mindanao. Tabangi na ninyo dito. Ay, kung inag-mamulitik ka na sa takay, abi, grabe kayo ang suportas mga Duterte. Di na sa dato tabangan dito.
3: Kasikas!
2: Kaya di mangini ikalimod mga katropa. Nga, kung di mangini 100% Duterte ng Mindanao, naagyan sa mga 99%. Pero wala na nagpasabot, kaya di na sila Pilipino mga katropa, di na sila tabangan sa Malacañang. Nga maoy galutos karon sa vice presidente nga gikan sa Mindanao mga katropa nga si Sara Duterte.
3: Kasikas.
2: Panibisyo magkaato. Isalikway na tong politika ining panahon na. Kanang mga nagtumpag niyang building dubliha, tripliha pagani kung gikinahanglan ang pagpatukod sa mga school buildings diha. Ayaw sa pasudli ninyo na ang mga school building diha sa Soksarjen, diha sa Marbel, diha sa Jensan. Ha? Diha sa Cotabato nga maoy epicenter mga katropa ining 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao in town. Tanawa. Kini mga katropa sa Dadyangas, iskwilahan usab university mga katropa ang annex niya ang kanagsumpay niya mga katropa ni bigay gyud. O niya asa man ni pa iskwilahon ni mga bata. So karon online sa pero wa na nagpasabot magmika sad ang gobyerno sa pagpaangay sa mga infrastrukturang gikinahanglan para ini nila.
3: Kasikas.
2: So sugod na mong plano diha asa dapita katukuran og building. Aron maka shift dayon ba? Ha? Inyo nagbutangan diha og daghan kayo mga trabahante? Ha? Inyo nagpukusan diha aron nga mabalik ra gihapon ang gikinahanglan sa katawhan diha sa Mindanao. Ang mga school buildings, ang mga ospital, mga katropa, maunay labing gikinhanglan nga infrastruktura niya nga wa takadungog ining gobyernoha nga gipangtukod, mga katropa, kay ang gipangtukod ang kantong dali lang mahugmak nga plan control project aron kada hugmak sige sag budget. Sige budget, sige sag paldo. Stang paita in town. Alasays 38 na.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop.
2: Fems Tenebs, Les Batangas, good morning. Randy Archaga Santizas. Naminaw na turga buntaga magkikatropa Nistor Atilio. Ikan sa Florida, USA. Nagtanaw na to Sir Nestor. Salamat kayo. Mayog gabi diha sa Florida. Si Maestro Guru, magkikatropa, ba na to? Brother Kerwin Pundar, mayog pagpaminaw. Clark Erickson Jaime, shout out gikan sa Argao. Salamat kayo sir sa imong paghapit ining atong programa karong mga tekna. Well Zen Pans, good morning gikas kinasang Ana Pardo, Mrs. Zapanta. Ano yung maestro mga katropa si Sir Zapanta? Mao ni favorite na mo. Mao ni ganahan kayo ni Vice Mayor Wado Hika. Yes, dumanho. Ba na to? Sir Zapanta, ikaw ni sir? Pagkapurbida sir, di ko mahimong ingunaan ni sir kung wagi ko ni mo pass na sa ibang subject. Ating pagkalisura subject Sir Zapanta mga katropa kaya sa technical curriculum man to. Kining may pagkaminos tas technical. May kaya to sa una. Daks-dakwa man to. Ating may, Kevin Rua, Ayan Guper Villacorta. Mga may kaya. Kaya kamas-kamas na mga itas academic, technical pa hinoon. Ay nakangilgin ko gusto busko mga katropa kay mo graduate ka niya dili lang sa mong academics kasagarang iskulan academic naman o kinahanglan mo graduate saka sa mong technical so antong panahon na 30 katuig nang nakalabay ang akong gigraduitan mga katropa balig 3 katuig man to ang amo nga academic kay first year tanan imong suwayan ig second year third year fourth year specific na gyuga focus na gyuga usa so, ang akong gisudlan kaniadto mga katropa electromechanics. Kung nga pag sumpay-sumpay na ko sa bumilya sa series sa among Christmas tree mga katropa, muna sige isaway sa kong asawa, gimuon kong katawanan, perting pagkabutuha. Electromechanics. Kamao sa guys, yung bugal-bugal. Kung gawa ka na yung mabuhat niya, kamao sa kuhanan, electromic in tawagos doon mo skora. Ha? Wa lang magkanimao. Hindi lang kung kapasar ko. Kinanglan 75, kinanglan sa gobyerno. Pangita, kikang 76. Uban mga katropa drafting so maotong among mga batch na nag architecture fine arts engineering kasagaran mga katropa onya ang lain machine shop mao sa tigi graduitan sa kog kauban seminaryo sa una sa Lishan Brothers Seminary tapad mi tinandayay mi kada gabi ang nangu karon sa Bureau of Immigration diya sa Mactan Cebu International Airport attorney Brandon Inad mga katropa. So, tulog ka kurso dito sa Don Bosco. Electromechanics, drafting, unya, machine shop. Yung mga busko niyan, mga katropa, medyo may pagkabuutan eh. Kaya kamas-kamas man sa iskoylahan. Hindi ka magbinuutan, ahagbong ka. Magbinuutan, yung ka, usap pagbinuutan. Sir, ako'y daan yung libro niya, sir. Bugata, oy. Marvin Morales, brother, mayog buntag, salamat kayo. Sean Ahat Nunez, watching from Katmon, sir. Thank you kayo in town sa inyong pagkapit ining atong programa. Sa mga joggers karon, sa mga runners, sa mga marathoners, nag-exercise sa iyo ni Kabuntagon diya sa Mandani Bay, diya sa Mandawi, Sir Ronnie Carentude. Kumusta na, sir? Mayog buntag. I-regards sa itong mga kauban niya. Ayong pagtanaw kaninyong tanaw kay nagtanaw man sila nagjog mga katropa nagtanaw na minaw kining ilang earpiece dinhi sa atog tulumanon sa mga pinakalatest mga katropa nga mga balita JR Atome salamat kay morning my fellow Bosconian labi na sa mga skilled electrician kabatch na ko Techvoc IE3B always na minaw. Salamat kay sir Techvoc, good morning ninyo ga tanan diha. Sabi na Sir Ords. Sir Airports, Mayog, Buntag Desert. Salamat pag shout out katong angler nga amigo ni mo. Oy, sa United Anglers, ikaw din ni Sir Nestor. Sa mga tiga angling diha sa Florida. Ang lisod diha kay dili isda maangling. Ang maangling diha kay buaya man. Tingdaghana diha. Amping sir, lipay kay kong naanak ka diha sir. Altea Bato Malaki Puntillas. Gikas Kinasang-an Wilson Ranch. Primo Yaguno Carael Jr. Shout out Marvin Carael. Ay, kumusta mo diha? Mayog kabuntagon karon. Maayong pagpamahaw. Ha? Kaninyong tanan diha. May pa muna, mahaw na. Lorilin Celesana. Shout out to si Inayawan. Always listening. God bless. Exciting. Thank you kayo, Madam Lor. Salamat kayo kaninyong tanan. Pagka lipay kayo na ito, magkakatropa nga, di aday daghan. Kaya nagsunod ining atong tuluman. Dili mimingaw dari ni Rap-Rap ba? Marka Rubion. Kamusta niya, Sir Mark? Thank you kayo sa imong pag-tanaw. Shout-out. Attorney Teresa Bulacau. Ikag Madam Rowena Pulsab. Good morning. Thank you kayo, sir. Maayog buntag kaninyong tanan. Diya. Salamat kayo. Sibling Silbing Ocampo. Sibling na may noot. Sibling, igsoo na. In English, sibling. Pero Silbing na, pangalan na ni Mr. Ocampo. Perting fan. Salamat kayo, taon. Madam Rowena. Kumusta tag, sir? Nakita niya tanin niyo niya po. Maayong buntag. Attorney Jigger Heverola, umasab na ito karong buntaga. Salamat kaysa. Amping diha kanunay nyo, ha? Maoy, ipakita nila kung unsang yun sila kamatinabangon. Sakto na, 99% Duterte Desmindanao. Ay, sag palabi iya. Alata, sige ka na. Kuya Brian, maayog pagpaminaw. Alas 6:45.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
1: XFM.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years, taga Mako din. Kina akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarong tambal. O to, ning damog ko sa Santone Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugumtaran karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: gamay na jud ang akong hawa. Ninjud pud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Day, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud! Ganahan sa kikod ni Kuya ni mo!
3: Ay!

0: na tabangan.
1: Permigid gamo ta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gid 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus Herbal Soap. Siya
11: Ida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
10: Santan Plus Herbal Soap.
12: Manamigin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:50 na.
16: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Now, dinhi sa Malacanang mga katropa, ay sus, kibaw na mataas sila pusta. Labot ining kisaw karon sa Senado, kay duha man lagi atong Senate President. Panagsara ni mga katropa hang ang atong Senado duha kabuk ang muda. Eh, so karon di aning kang Alan Peter Cayetano nga maoy naguna mga katropa base sa boto katong ilang gikuditas Tito Soto. Unya nibalhi naman karon kay nangawa man silang Jinggoy kay napriso. Kay mao manginis Jinggoy, mura manginis siya og ana bang mingaon ba basta di siya mapriso mga katropa. Katulo naman ni napriso. Murag naanad naman lang siya ning kasong plunder. So, kuwang na. Aga mayuriya. Anya, ni Kagyo sa Sbato. 12 na lang sila. Agigas 13, 11 na lang sila. Dayon, may balhin po si kining Cheese Escudero. So, napo na lang. Anya, dito sa Pikas, amoy ni Daghan. Ang problema karon di man manunga kay para di magkakuag maka-attain og quorum. Asa kana? Kay pwede man mga katropa nga muling ko dito as Senate President si kining Alan Peter Cayetano amo gyapon ang gibuhat ni Joel Villanueva mga katropa nga iyang gipa deklarar ni move siya to declare all positions, all seats sa Senado mga katropa nga gikupta nila nga mga posisyon. Pasabot committee chairmanships ba o memberships mga katropa. Vacant. Ha? Vacant. O dito na. Nga sila na nagbutuhay. Nga naman, 3C man sila. O niya antong higayuna nga 3C sila. Siyam ramang kabuk ang grupo ni Soto mga katropa. Kay mi abstain man si JV Ejercito o si Mig Zubiri. karon kining duha ni balhin man nila. So gikan sa Siam, naunsi sila. Nga ni balhin naman sa nila at tumiaging adlaw si Cheese Escudero. Oh, so dusi na sila mga katropa. Now karon dusi man sila, pila naman lay nabilin ni Spikas kag Kaitano. Napo na lang. Ha, kay 24 room na tanan absent ang duha. Ang usa ni tago, ang usa na priso. So, di ang mga katropa, inilingkod ni Kaitano, mumove sa dayon sila, nga ideklarar kung gusto nila illegitimize ba kay karon mangod ang itabo. Nagbuto-buto sila nga to kag win gatsalyan mga katropa, unya gi-challenge man na ang gidaghanon. Gi-challenge ang gidaghanon. Kay una, ang pagka-Senate President mga katropa, tataw man sa itong Batakang Balaod, 3C ang mubutar. 3C. So, di sila kakuha sa Senate Presidency, nga 3C. Nga naman, Siam sila una, gidungag ag duha, 11, gidungag ag usa, ni Cheese, 12. Di sila makakampot sa 3C. Kaya di sila kakampot sa 3C, ang nagbuhat-buhat sila dito, Senate President Acting. Kaya bang murag salida, bang, na ay mga aktor. Kung sa track ni mga katropa, track-track. Kanang duwaan ba? Track-track. Duwaan. Nga naman, klaro man sa Batakang Balaod. 3C ang gikinahanglan para mabutang ka isip Senate President.
16: Kasikas!
15: Hindi bang na pwede. Now, ang gilalisan karon sa daghang mga bright. Daghang mga bright. Lagi. Okay na maminaw tag mga abogado. Maumang ginailagitunan mga katropa. Pero bisan sa mga abogado, may issue na og pamahayag ang Integrated Bar of the Philippines mga katropa. Kaugpungan sa mga abogado nga ang ilang gitan ang ilang baruganan mao nga sa 12 nga nibutang diha mga katropa ni kining Win Gatchalian as acting Senate President and Senate President pro tempore nga dunay kurum bisan pa man sa 12 mga katropa.
16: Kasikas.
15: Daghan ang misupak ana. Daghan ang misupak. Well, naa, na ay mga justices sa kanhi, justices sa Supreme Court, kanhi justices sa Court of Appeals, kanhi mga mahistrado, mga katropa sa trial courts, mga banggiitan, nga abogado, lain-lain, og baruganan. Naay ni Uyon, ngadto sa IBP, apan daghan sang misupak sa IBP, mga katropa. Kaya ang mga miyembro sumapa nila, mao ba day konsenso sa tanan sa IBP? Kaya ang uban mga katropa, miingon, nga di, yun, 13 yun ang gikinanglan nga quorum. Importante man gud ding quorum mga katropa, ito nang gisgutan sumiaging nga mga adlaw tumiaging semana. Importante ng quorum gumikan kay di man kakakandak og official business, di man kakapadayon mga katropa nang pasar mo dihag mga balaod doon, yawa mo'y quorum, tabla ra na swa. Muna na kay importante nga makakamputa og quorum. Now, naay kaso Avelino versus Cruz lagi kining 1949 nga kaso mga katropa. Labot gyapon diha sa Senado. Apan ang gisukaran adto nila mga katropa 1935 Constitution. Wa pa maklaro kay ang usa ka senador tuas gawas nasod not counted. Gikas 24, 23 ang ihap mga katropa. Unya ang usa na ospital pa to nasa ICU. So pag 23 ang ihap mga katropa gi-acknowledge niya nga sa 12 kay tungod 23 mga katropa. Paigo na. Pero kini karon wa may nilarga. Wa may nigawas nasod kay bato mga katropa. Bisag wa nila madakpi, wa man say record gani gawas nasod. May pay gahimo-himo tingali ni sila record kag pagawas sa bato para masako mahaom sa Abelino versus Cuenco. Abelino versus Cuenco, dili Abelino versus Cruz mga Abelino versus Cuenco, Abelino Cruz lahi man ang tao.

0: 4 niya si Jinggoy bisag na priso. Suma pa ni, with all due respect mga katropa ni Justice Carpio nga ingon siya kanang na priso, not counted na na. Paita sa kita po na na Justice Oy. Pero mo na ipagsambot si Justice. May iya man sa na mga katropa, di matakalalis may magna-justice tawa magita na judge, justice na may noon. So ato silang respetuan. Pero lahi-lahi laging baruganan. Bisag ang sa mga abogado mga katropa. Muna ang sa Malacanang sa Kais Prunsit. Bisag man sa Kais silang ilang baruganan mga katropa. Aning anan kay Tano nga na amandiri ang Duterte Black. So ingon pa sa Malacanang ilabi na ang tigpamutmut ni ini nga si Auntie Claire. Nga ang buntong ko ng mga katropa nga giisip nilang leader sa Senado mao si Senator Win Gatchalian. Wow! Na-shock me! Ila pang gipahibaw mga katropa nga giila sa administrasyong Bongbong Marcos si Gatchalian mga katropa samtang nagpadayon ang tension labot sa leadership dispute diha sa Senado.
1: Kasikas!
0: Pagkaululaw kayo, no? Kiniuntang Senado mga katropa above and beyond the call of duty mga katropa ang imo bang moral compass pa. Hain man nga di magkagubot ang Senado anto ta. Ha? Hain man nga ma-maintain ang Senado nga respetado as an institution mga katropa nga mao nay gisukaran sa mga statement daghang nagikandya nga nahimong mga vice presidente o presidentes nasod mga katropa. August chamber na. Ha? Mga katropa, grabe ka respetado unta kana pero karon mao nay gihimong boxing ring mga katropa, tinuklanay, ginukuray, ala mura nagroidahan mga katropa. Wa mo gyud. Eh so mo ni di ni kahimong ang deklarasyon sa Malacañang. Sila tanan way mapili mga katropa, way mapili. Kay bisag ang grupong kay tanong kana ang pag-absent sa sesyon, kay mahadlok. Kay naa niya i-move mga katropa nga ang Senate leadership Osbon naa niya i-move ipa-declare bakante pareha sa ilang pag-declare. Ni Joel Villanueva mga katropa nga ang tanan nga mga agikuptan nga posisyon niya sa Senado bakante o hadlok sila kay inig binutuhay pa mga katropa mapildi man kay alkansi na mag numbers karon ang mayoriya mga katropa di na mayoriya sila na ang nahimong minoriya. Hadlok ingon na so unsa gibuhat wala mutunga sa mga sesyon mga katropa kay sa 12 kay bao man sila. Kung ari kas baruganan sa may alkontra mga katropa sa IBP o sa uban nga mga experts, dili makakabot og kurum.
1: Kasikas!
0: So, gi-hostage nila na himutang pagkaululaw kayo mga katropa. Tungod lang sa posisyon. Well, ang ato sa kong hunaon kay iglahugay ani, imagina ang Senate Blue Ribbon Committee mga katropa, gipanguluhan ni Erwin Tulpo, kinsa mga katropa mo'y ikaduha nga gadawat ang iyang party list kaniadto sa Senate representante ba siya ang ACCIS sunod sa tingog party list ni Martin Romualdez pinakadako mga katropa bilyones ha size city bilyones gikan sa DPWH. Asa ka na mga katropa mo'y pinakadako DPWH unya ang mandato ba ini nga ACCIS magpanday diha, maghimo, magpabarog o flood control project. Nga sa ilang record mga katropa, crime prevention o peace and order. Nga nung na may 7 billion gikan sa DPWH, usahon mo na, simintuhon ng mga kriminal. Kabilya ang gabitong pusas ini mga kriminal nga ilang manakpan. Maunay kaapan diha. Maunay kapait mga katropa. Ha, ang atong sitwasyon niya nga gubot pas lukot murag way mga buot ang kining mga leader na to. Samtang 18 ka mga former Marines mga katropa gitawag sa palasyo nga mga garbage collector. Tangil giga garbage collector kargador sa kunsa nalay tawag ini nila kapait lagi kaya silay na masangil mga katropa mauni ang gihatagag gibug-aton sa ombudsman. Nausa man gyud kini mga garbage collector mao man ni ang gapalansang sa kaso mga katropa ni kanhi Speaker of the House Martin Romualdez nga gigamit sa inyong kaalyado niya si Ombudsman Crispin Remulla kaya karon lahi na sad inyong ikanta kay abi adto na paingos Ilocos. Ang kanta mga katropang My Way. My Way to Ilocos Norte. Di na ninyo dawaton. Hook, line, and sinker mga katropa. Kung pabor, dawat. Kung di pabor, suka.

0: Pareho sa mukhang luod sa Senado, di ha, da?
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Atong takna, alas 7:03 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Kasikas Express Balita.
0: Standby sa atong hanay sa mga balita sa atong pagbalik, mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Ito pa nga ang kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so gimututoy! Aya!
8: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang kati-kati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyo
11: magaan.
12: Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
14: Sa ka-call center agent.
13: Permikugin na migraine sa trabaho.
14: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain.
11: Fast and safe.
12: Sister Pain.
11: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: FM.
1: Santo Blasco.
2: Kakosidon sa kamaestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko sa'y maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blasco Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng nagkuha?
3: Nalawag yung kamingawan pa.
2: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tatao at nagturbo bitaw ko?
3: Ay, gumingaw yung ko eh.
2: Ano sa may kamingawan mo? Nga sikim ka hikap ng nagkuha?
3: Naamang ko kuha ni sa una. Ay, ah!
4: Exciting!
5: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca og ayahuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus herbal soap.
9: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus herbal soap. Nakuha yon skin ko.
8: Seven Plus herbal soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus herbal soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, sorry sa akong upload. Hindi ko na sakit. Dahil mo ito ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Hindi na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:20.
11: Kasikas Express Balita. XFM Headline.

0: headlines sa atong mga balita. Dinhi sa ato, kagawa ng lokal sa Kapitolyo, muhatag og 10 milyones pesos nga tabang alang sa General Santos City.
1: Kasikas Express Balita.
0: Patay tungod sa linog, padayon ang pagsaka.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, full red alert, gisaka sa Office of the Civil Defense. Human sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod, Iran, may atake pagbalik sa Israel. Human sa way klarong ceasefire.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, presyo sa diesel, may usbaw o kapin 5 samtang gasolina, may kunhod o piso.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, si Rose Satay, sakit nga angayng bantayan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM trending, lungon, gay-display sa gawa sa Senado sa mga DDS supporters.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, Pinay tennis star Alex Ayala nakadaog sa WTA 125 Birmingham Open title.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Ryan Bang ug iyang kanhi fiancé konpirmadong buwag na.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang espesyal, lalaki may ambak sa hot air balloon.
1: Kasikas Express Balita.
0: O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, ip-aprubahan sa 17th sangguniang panalawigan sa Sugbo ang hangyo ni Governor Pam Barikuatro nga magpagawas og pinansyal nga tabang analang sa General Santos City human sa magnitude 7.8 kalinog nga miigo dito sa Mindanao. Sa regular nga sessions provincial board, i-aprubahan sa mga miyembro ang resolusyon nga gipangamanan ni Board Member Red Duterte nga naghatag og go signal pagpagawas calamity assistance fund aron suportahan ang relief og recovery efforts sa apektadong dakbayan. Kagahapon si Governor Barikuatro mipadaa og suwat ngadto kang Vice Gobernador Glenn Soco nga naghangyo og authorization sa sangguniang panalawigan aron legal nga mapagawas ang 10 milyones pesos nga ayuda. Sumas, Gobernadora, ang maong tabang tubag sa dinalayang panginahanglanon sa mga biktima ug sa grabing kadaot nga da sa kusog galinog dito sa General Santos City.
1: Kasikas Express Balita. Balitang bukan, balita sa lokal.
0: Samtang gipalig-on ag sa dakbayan sa Sugbong operasyon, pagpanlimpyo og pagdredge mga kanal sa mga lugar nga sagad bahaan. Samtang musulod aga ting-uwan og nagpadayon ang mga localized thunderstorms dinhi sa syudad. Subapag Mayor Nestor Archival, nakatuto karon ang lokal nga pagagamahanan sa mga lugar nga pirming bahaan tungod sa baradong drainage apil na ang daan kulon. Dugang sa mayor nga adlaw-adlaw ang declogging og dredging operations karon aron mapugnan ang pagdagsang sa baha samtang padayon ang mga pag-ulan og thunderstorm. Ang declogging mao ang pagtangtang sa mga baras drainage ug agian ng tubig samtang ang dredging mao ang pagkuha sa lapok, balas, graba ug uban paghugaw sa ilawom sa mga kanal ug sapa. May angkon ang mayor nga usa ka dakong problema sa operasyon mao ang kuwang sa heavy equipment sama sa backhoe, dredgers ug uban pang makinarya. Apan giingon niya nga nakapalit ang syudad og dugang equipment bisan pagbukabat og upat hangtod 5 ka buwan ang pag-abot ni ini. Aron mas paspas ang operasyon sa dagkong lugar, naking partner ang Dakbayan Sugbo og DPWH ingon man sa Department of Labor and Employment alang sa dugang manpower og equipment samtang ang mga benepisaryo sa Dole Tupad program mitabang usab sa pagpanglimpyo sa mga lugar na apektado sa baha ug uban pang kalamidad.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa laing balita, nakapahinabo grabing kadaot og emergency response operation suman sa magnitude 7.8 galinog nga miigo sa Sarangani. Suma sa mga report gikas kapulisan sa General Santos City, adunay daghang istruktura nga nahugdo samtang nagpadayong rescue operations sa mga apektadong lugar. Ipabaw sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga ang linog na tala nga magnitude 7.8 may giladmon nga 33 kilometros og nahimot ang offshore area duol sa Maasim, Sarangani. Tungod sa linog, gisuspenso usab ang operasyon sa mga sakyanan sa Davao Occidental. Lakip na ang mga fishing boats ug passenger vessels samtang ang Civil Aviation Authority of the Philippines nagpahunong sa operasyon sa General Santos City Airport samtang miabot na 12 ka konpirmadong namatay. Base sa datos sa Office of the Civil Defense nga naglakip sa Davao Occidental, General Santos City, South Cotabato. Apan pa dayon pag verifikasyon sa tinuod gayap sa mga biktima ug kadaot sa imprastruktura.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gikonpirmar sa Office of the Civil Defense ang mga report sa grabing kadaot sa imprastruktura human sa linog diin gipaubos ang tibok disaster response system sa full red alert samtang nagpadayong assessment og rescue operations. Suma ni Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang sentro sa linog na subay sa Sarangani og gibati sa daghang parte sa Mindanao og bisan sa ubang lugar sa Kabisayan. Inisyal nga report nagpakita sa posibleng pagkapukan sa mga infrastruktura diastulay og sa lain-laing rehiyon. Padayon pa ang verifikasyon sa tinuod nga gidakon sa kadaot. Dugang usab ni Cabreros nga ang National Disaster Risk Reduction and Management Council gibutang na ngadto sa full red alert status kauban ang regional ug local disaster response offices aron mapaspasan ang koordinasyon sa gobyerno. Gipahimangnuan ang publiko sa Mindanao nga magpabiling alerto tungod sa posibleng aftershocks samtang padayon ang rapid assessment sa mga casualty ug kadaot sa apektadong mga lugar.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa laing balita, gipahunong ni Senador Erwin Tulfo ang consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee until further notice human sa linog. Mato ni Tulfo na kigistorya siya kang acting Senate President Sherwin Gatchalian ug miuyon ang mga miyembros majority bloc nga iprioridad ang tabang ug ayuda alang sa mga biktima sa linog. Ang maong meeting kabahin unta sa alleged anomalous flood control project ug pag-reorganize sa komite. Apil sa gimbitar ang 18 ka mga individual nga gingong kanhi personnel sa Philippine Marine Corps ug giakusang courier sa kickbacks kauban ang ilang abogado nga si Levy Baligod. Apan ang mga resource persons midumilis pag-apil sa meeting ug nagpabilin sa office ni Senador Ruben Padilla alang sa press conference. Giingon ni Tulfo nga ang ilang pagdumili makakwestiyon sa ilang kredibilidad o katuyuan samtang si Senador Francis Pangilinan may pahimangno nga posibleng i-cite in contempt ang mga di mo tambong sa sunod nga hearing kung magpadayon ang ilang paglikay sa imbitasyon sa Senado.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa laing balita, ginakop niya itong Lunes sa Manila ang government contractor nga si Pacifico Curly Descaya human mugawas ang warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court sa Manolo City alang nining non-bailable offense nga kasong malversation of public funds. Si Descaya na-detain sa Senado sukad sa biyaging tuig itugyan ngadto sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group alang sa formal nga pagproseso sa pagdakop. Kauban niya ang gidala ngadto sa Cortes Malolos ang duha ka co-accused nga si Merg Laos og Norberto Santos sa Department of Public Works and Highways. Humans proseso sa korte, dito sila gipriso sa provincial jail. Sa pagkakaroon, siyam sa 11 ka mga akusado sa mong kaso ang anaas kustudiya sa mga otoridad. Lakip ang asawa ni Descaya nga si Sara na una nang napreso sa Lapu-Lapu City.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
0: Sa laing balita, ipaibaos Malacanang nga giila lamang sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang liderato ni Sherwin Gatchalian sa Senado samtang nagpadayon ang tensyon sa leadership dispute sa taas nga kapulungan. mao kini ang tubag sa Malacañang human sa panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano alang sa joint certification arrangement tali sa nagkompetensyang mga bloc sa Senado. Ang internal dispute sa Senado may resulta sa gridlock sa mga legislative processes nga nakaapekto sa pagproseso sa mga balaod o guman pang importanteng lakang sa gobyerno. Giingos Malacañang nga nagpadayon ang mga meeting sa palasyo alang sa posibleng supplemental budget request aron matubag ang epekto sa pagsaka sa presyo sa mga panliton tungod sa krisis sa Middle East. Kilauman usab sa administrasyon ang hangyo sa Senado alang sa special session aron mapaspasan ang pag-aproba sa mga pending bills o military promotion nga na-delay tungod sa liderato nga panaglalis sa Senate chamber. Ang sitwasyon giingong critical usab tungod sumabot kay impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte din ang Senate President magserbisyo isip presiding officer adunay dakong papel sa proseso.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa gawasan nasod, miulbo ang air raid sirene sa Israel human sa sunod-sunod nga pag-atake sa missile gikan sa Iran, samtang ang militar sa Israel nagpadayon sa interception sa mga incoming missiles. Nahitabo kini human sa bag-ong strike sa Israel sa southern suburbs sa Beirut, Lebanon, nga giingong mitugot sa mas lapad nga tensyon sa rehiyon. Matud sa Revolutionary Guard sa Iran, nga ang ilang pag-atake sa ka-warning o bipahimangno nga posibleng mas taas pa ang ilang operasyon kung magpadayon ang agresyon. Sumas mga taho, nirisulta ang strike sa Beirut sa kamatayon sa 2 ka mga tao o pagkaangol sa 20 ka mga individual base sa Lebanese Health Ministry. Padayon ang tensyon sa Middle East samtang nagkakusog ang panagbangi o nagkaway kasiguruan ang panayong ceasefire o kalinaw sa rehiyon.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Samtang may kontra ang Deputy Foreign Minister sa Iran nga si Kazim Garibabadi sa mga report nga nagplano ang Amerika sa paggamit sa mga Iranian assets aron ipahigayon ang repatriation o rebuilding sa mga kaalyado niini sa Gulf region. Sayang pamahayag. Ang mga assets sa Iran dili war spoils sa Washington ug di usab pondo alang sa mga kaalyado niini. Suma sa mga report, ikonsiderar sa Amerika ang paggamit sa frozen Iranian assets alang sa pagtabang sa pag-ayos mga nagagubang infrastruktura sa Gulf nga naapektuhan sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East. Gingon usab sa Iran nga bisan unsang pagkuha o pagbalhin sa ilang assets nga way pagtugos gobyerno sa Iran, mahimong isipon nga internationally wrongful act o posibleng musangput sa tubag gikan sa Tehran. Padayon ang tensyon tali sa Iran o Amerika samtang nagpadayon ang negosasyon o panawagan alang sa pagtapos sa gubat sa Middle East. Lakip ang issue sa frozen assets o sanctions nga gipangayo sa Iran isip kabahin sa posibleng kasabutan sa kalinaw.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:34 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM Business News.
0: Sa kasikas sa patigayon, presyo sa diesel may usbaw kapin 5 peso samtang gasolina may kunhod og piso. Si katropang Crystal Joy Fellarca sa report.
3: Magkalahi ang lihok sa presyo sa gasolina og diesel karong adlawa Hunyo 9. Suma sa Department of Energy, ang diesel misaka og hangtod 5.77 pesos matag litro, samtang ang gasolina adunay rollback nga 1 peso hangtod 1.50 pesos matag litro. Ang maong forecast gibase sa bag-ong lihok sa global oil market, diin giingong mibalik ang mahal sa presyo sa krudo tungod sa padayon nga tensyon sa Middle East ug mga kahadlok sa posibleng kakuwang sa supply sa umaabot nga mga buwan. Gipasidan-an usab sa mga analyst nga nagkagamay ang global oil inventories nga posibleng musangpot sa mas hugot nga supply ug mas taas nga presyo kung magpadayon ang trend. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Sa kasika sa panglawas, si Rose sa atay, sakit nga angay bantayan. Sugin lang talabot ini. Ni katropang Ana May Perez.
4: Ang cirrhosis sa atay, usa ka seryoso nga sakit, diin ang himsog nga parte sa atay, hinay-hinay nga mapulihan o uwat nga tisyo. Hinungdang sa paggunhod sa kapasidad sa atay sa paglimpyo sa dugo o pagproseso sa mga sustansya. Kasagaran nga hinungdan ni ini, mao ang sobrang pag-inom o makahubog nga ilimnon o impeksyon sa hepatitis B o C. Posible usab gini tungod sa fatty liver disease kung dili matambalan sa sayo nga yugto. Lakip sa mga sintomas ang kanunay nga kakapoy, pagyalo sa panit o mata, paghubag sa tiyan o paa o pagkawala sa gana mukaon. Kung dili matambalan, mahimo mo sangpot kini sa liver failure o uban pang komplikasyon nga delikado sa kinabuhi. Giauhag sa mga eksperto ang publiko, nalikayan ang sobra nga alcohol, pagpabakuna kontra hepatitis B o saktong lifestyle aron mapanalipdan ang atay. Pangkatropa, paliguna ang lawas o banang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
0: Lungon gi-display sa gawas sa Senado sa mga DDS supporters si katropang Philip Cirujano sa balita.
5: Og lungon ang grupong Sikad Pilipinas gawas sa Senado. Nga doon nakasulat nga nakikiramay ang sambayan ng Pilipino. Sumala sa grupo ang maong lungon nagsimbolo sa ilahang giingong hinay-hinay nga pagkawala sa demokrasya sa nasod, taliwala sa regparayon nga tensyon og kagubot sa gobyerno. Ang Sikad Pilipinas gilaguban sa mga tagsuporta nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa og Vice President Sara Duterte. Naghimuusab ang grupo og dihok protesta aron ipadayag ang ilang reklamo og panawagan ngadto na sa gobyerno. Nakaani kini og nagadayang reaksyon gikan sa publiko din kareghanan na himuot sa mga maong kalihukan sa mga DDS supporters. Para sa mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas nung kalipay. Karong mga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit ng kinisa yung mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza Building, di ako sa Lem Street tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera na himutang nga to ang Yes to Health Store. Din available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas, kining certified turbo user, katropang Philip Cirujano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan, pinaagi ni katropang Dakoy-koy.
6: Niadtong Hunyo 9, 1975, opisyal nga gitukod sa Pilipinas ug People's Republic of China ang diplomatic relations usa kini kadako nga kausaban sa foreign policy sa nasod ug sa Southeast Asia diplomacy panahon sa Cold War. Kini nga kasabutan gisil pinaagi sa joint communique sa Beijing nga gipirmahan ni Imelda Marcos isip personal envoy ni former President Ferdinand Marcos ug ni Chinese Premier Zhou Enlai. Ilang giuyonan ang pag-ila sa soberanya sa usag-usa, non-interference sa internal affairs o pagpalambo sa friendly cooperation. Dungod nini, nabuksan ang pultahan para sa trade, tourism o cultural exchanges tali sa duha ka mga nasod. Ang nahimong basihan sumasligon ng economic ties sa mga misunod nga dekada. Bisan pa sa karon nga mga issue sa South China Sea, ang 1975 agreement nagpabiling pundasyon sa relasyon sa Pilipinas o China o sa regional diplomacy sa Asia. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Target mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Dakoy-koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
7: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Pinay tennis star Alex Ayala nakadaog sa WTA 125 Birmingham Open title. Alang sa mga sports updates, Windsor. Sa inyong mga libreng bets, Windsor.ph. Si katropang Philip Serujano sa report. Jairo Baiking, atong i-check alang nga nini.
7: Nakuha ni Alex Ayala ang WTA 125 Birmingham Open title human mapildi niya si Nicola Bartonkova sa usa ka makapakurat na final 5-7, 6-3 ug 7-5. Napildi si Ayala sa unang set apan nakabangon siya sa ikaduhang set pinaagi sa kusog nga performance aron mapugos ang deciding third set. Sa katapusang set, nakalamang una si Bartonkova apan mibawi si Ayala ug nakakuha og tulo ka sunod-sunod nga games aron makontrol ang duwa. Bisan pa sa pagbalik ni Bartonkova aron maparehas ang score sa 5-5, napugnan gihapon siya ni Ayala ug nakuha ang duha ka katapusang games aron masiguro ang kampiyonato. Ud sa maong kadaugan, naapil si Ayala sa listahan sa mga bantugang kampiyon sa Birmingham nga naglakip nila ni Billie Jean King, Maria Sharapova ug Ash Barty. Ang Birmingham Open mao ang ikaduhang WTA 125 title ni Ayala human siya unang nakampiyonato sa Guadalajara ni adtong Setyembre sa miaging tuig. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug tinibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinaing niyong katropang Jairo Baiking, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Standby alang sa atong Traffic Situationer. Paganinaw sa kinatibukan Metro Cebu area, humaniga pipila ka mga mahinong danon.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Huwag akong hindi-inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Grace, sa una, kusog kayo.

0: herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan.

0: Ako po ang una maglabad, kanunay, gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako, amiga nga, ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako maglibahan na o na padung. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Mga babaan bayaran.
3: Hi sir, mga abang ka?
4: Iyaks, kaluod.
3: Manong luod na sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaos kong asawa.
2: Ayak!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga super

0: XFM.
1: Hora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:52.
0: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
1: Atong i-check ang kasikas gawas on board sa patrol. Katropang Eric Amaro.
0: Live report. Live report.
1: Katropang Eric, good morning.
2: Good luck sa mga katropa. Sugiri kayo sa XFM Cebu, 8.3. Kapras-paras sa rong kapuntagan. Medyo, init nga sa imulandong kod. Marag depende sa cloud formation at sa mga tulong. Malihan ato sa mga aring adlaw po. Dari, karong mga orasa sa gawas ka ba? Noon, may pagkalig si Kway Pagwan. Katropa ka doon yung mga kahigalaan at kawalangan po. Marag gata na ito. Marag init rong kuntaga kay Pasulabi yung maginaga. Init kay sa kinipong kistong katatray mga kikilan niya. Naturo na, there is my Kulon area na taliwan ata ng mga mall, there is dalan Kulon. Aning mga oras na ito mga tunay, wala na ito nakita ang bumper to bumper situation gani. Ang atong mga public utility chimney sa mga modern blue sa at makita ang brand niya. Hindi ang mga nitrik, kaya dito sunat. Naman po ay

vaccine. So sila din mag para doon ang interval spot para di kayo sila mag kwanpon. Kaya mag samantag kwan eh, inayaw at inayawan. Yun nila. So nagaran, wala ang tao mo ni magkakalama. Talik kay wapang sanitizer o nag kwan sa ilan ka buksod sa uman ito mga doon eh, mga kahigalaan na kay naman ron sama kaghapon na nagkat yun, no? Ang PC kay back to school. Karon nagkadyas, nagsagaran na nandiri sa siyudad Subo at mga tabay mga kahigalaan. Base po sa super checks sa base control operations, ECTO, natupon sa Cebu City Transportation Office. So far, light traffic kasagaran po sa mga kadlanan sa

0: kanan po, no? Og usual, at magkalso, it is my kuhan po, ha? Usay SRP northbound, pero karon upside man, pag-agin na to, katumagan na rin, mga higal, ha? Diri sa downtown area, dalan kulon, kuhan na, katabag upside lang, katumagan na rin, mga kaigsunan, kini lang, mga areas, kadul po, og ini pong mga tungaan sa mga publikong tungaan, mga traffic lang manag sasamunta during rush hour. Padong alas unso katumpang ito rin kay ting hatod mas mga estudyante, no? One po sa alas unso, maming oras po na yun, katumpang ito rin mga higala. So mag-check po sa monitoring na itong CCTO, maliwag lang tagpakita katumpang na po sa ilang kining monitoring video po. So, so far sa ginipong assessment, no, sa ato sa mga CCTO, School City Transportation Office, sa ilang mag-iskotag panagbangga, katropang ito rin, mga kaigsunan po, no, ni kayo daghan o natala ang ato sa mga Cebu City Transportation Office. So, doon nag mga kwan po sila. Ang last nilang or kwan pa gini, eh, kagay ng kaginang kadlaw, no? Wakman, negative niya. Karoon lang, alas 7.20, Katropangatari, Roadgrass, Kwani, pari yung motorsiklo, Duterte Street near Pasio Arsenas, no? Dahil mga ginagmayang, kwan po, injuries niya. Alas 7.38, karong buntag, kwan po ni, motorsiklo gapon, parehas, motorsiklo, MG Cuenco Avenue, Pope John Paul II, Katropangatari niya. Mani, latest, no? Natala, sa Cebu City Transportation Office, CCTO. So far, katapang ato rin, mga kakilang mo ito, kasigasigikan sa Cebu City Transportation Office. O pagkalinaw na ito, sadagan sa napi ko sa gos nga bahing karong mga oras. Mga katropa, sa inyong pagbiyahe da, sa inyong adlo-adlo nga pagkinabuhin, pangapigin mo ha, kape nga tambal, Santo Plus Comex, ng Ganima CS Wealth Incorporated. Alak sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa sa akin pong gagas trapiko, katropang Eric Amaro, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
1: Showbiz News. Showbiz Balik.
2: Sa kasika sa showbiz, Ryan Bang ug iyang kanifiyanse. Konfirmadong buwag na. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
3: Exa in showbiz chika sa adlong Martes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Sugmuanan, good morning, mga katropa. Gikumpirmara ni Ryan Bang nga nagbulag na sila sa iyang kanhinga fiancé nga si Paula Hoyong human sa dugay ng espekulasyon bahin sa status sa ilang relasyon. Gihimo ni Bang ang kumirmasyon ato sa iyang guest appearance sa YouTube channel ni Vice Ganda nga gipatik na itong weekend. Gipasiugda ni Bang nga wala siya nangabit o wala siya gihimong pagluiba kang Hoyong. Matod pa niya na ningkamot siya sa pagluwas sa iyang relasyon apan adunay mga kalainan sa kultura nga nahimong usa sa mga hinungan dan sa ilang panagbulag. Gipadayag usab niya nga mihunong na siya sa pagsulay nga ayuhon ang ilang relasyon human siya gihangyo sa iyang parents sa iyang ex. Matod sa Filipino-Korean entertainer, ang ilang panagbulag mao ang pinakangit-ngit o pinakalisod ngayugto sa iyang kinabuhi. Si Bang ug Hoyong may pahibalo sa ilang engagement niya